inglain nga huybes sa kabuntagon ning atong pagpanakuban ning atong tulumanon karon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan paghigala. Sige po, nanong kata live, nagsibya live, gikan dari sa 98.1 FM Bito Radio din sa City of Tuburan Campus. Sige po, maghigala nyo, makauban kinong pubring iksoon, pubring silingan. Apanunahan sa respeto at pagmahal si Sige Ingon. Juriel Ascendiente. Kikuban ko niyo mga higala sa Gapon hangtod tas alas 9 bis kabuntagon. Itong Osbon, iksaw iksunday mga higala. Hinitibo ko sa kaoras ka tulumanon karon. Isabak o gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel C.D. Jumante mga higala. So, hinitibo ko sa kaoras ka tulumanon sa Gapon mga ikson. Mga balita sa pamantalaan, mga higala, o mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan, may ito'y padangat, karuntatawan, mga higala. Ay, good bad, mga kaigsunan, atong kapag-hiskutan, pag-asawaan, mga higala, kining mga nagkadaiya nga mga isyu karon. Mga hiskutan lang, mga higala, sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Ato rin isgut-isgutan, hangtod sa alas 9, kabuntagon, ato rin pag-asawaan, mga higala. Ningan tibok o sa kaoras na to, karuntulumanon, mga kaigsunan. Ato makauban sa karon, mga higala, no? Ang ito ang Tuburan Traffic Management Group. Karuntatawad, mga higala, di akaroon ang ito ang mga traffic enforcers ng mga matso, ambungan, mga higala, mga guwapito na to, mga traffic enforcers, mga higala, pinaguluhan karoon diha ni Sir Julius Bragat, mga igson. Ito nga, makauban karoon sila, mga higala, karoon sa ito, mga isgutanan, usab na binigin sa bagong rerouting. Ito ipatuman ng ito galungsod sa Tuburan aron sa mas hamugaway, mga higala. Aron makaiban man lang, mga kaigsunan, sa mga traffic ato na sinati karon gumikan sa mga road rehabilitation. Samta maghigala sa Gapon sa inyo ha, mga comments, mga public service, no? Mga announcements, no? Inyo ha, mga pa-shoutouts, uga mga greetings, mga higala. Feel free lang to type this comment section karon sa ato aga Facebook Live, mga igsoon. Ato na patalinghugan karon taon-taon, mga higala. Samta mga kaigsunan, ayaw kalimot mga higala sa pag-like mga kaigsunan, pag-share mga higala, pag-follow sa tuang Facebook account mga kaigsunan karon. Ding atua mga higala ang live karon mga kaigsunan. Jeriel Bihasa Mourinho Ascendiente Facebook account mga kaigsunan. May ato mga higala ang gigamit karon sa ato ang Facebook live mga higala. Samta mga kaigsunan, arita mga higala, muli so dito sa itong mga balita karon kaya din ay 9 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabutagon mga kaigsunan. Adlaw taron nga, huybis mga higala, pizza 17 sa September tuig 2026 mga kaigsunan. Musta ay inyuhang adlaw nga huybis karon ning kabutagon mga higala? Ha, kumusta na yung karon, no? Hinaot nga na kamo karon sa makanunayon, kahimsog, kabaskog, o kapiskay sa inyong panglawas. Hinaot, kabuligan, pagdaghang grasya inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya, sa mga nagpaminaw, o mga nagtanaw karon mga higala, sa Facebook Live ng atong tulumanon. Ha, kung usbon mga higala, adlaw ta karon nga huybis. Dali aragin buligin sa Sibana mga higala. Kung ba, mag-biernes na po mga igsoon. Ha, pizza ni si City na mga higala. Pupos ni mga kaigsoon ng September, liso na sa tas October, magkalag-kalag na punta mga higala. Ang eleksyon na baunta mga kaigsoon ng natunong mga higala sa November 2, na magituyo mga higala. Hindi matayon mga kaigsoon ng, kaya yun din ang itunong magkalag-kalag mga higala. No? Umas kalag-kalag, December na dayon, Pasko na dayon mga higala. Hinaot nga, magmalipayon, no? Ang ito ang Pasko karon mga higala. Nalig 2X2026, hinaot nga ilayo ta mga higala sa mga katalagman, mga kadautan, mga higala din sa itong nasod sa pagtapos ng tuig nga mga higala. O hinaot nga buligang daghang grasya sa musunod nga tuig na po sa 2027 na binagyod ang ato ang pinalanggang lungsod sa Tuburan mga kaigsoonan. Arita mga higala sa ito ang mga balita na karoon mga kaigsoonan. Napas di pa ako nag-greet mga higala. Happy tinini ang fiesta in advance mga kaigsoonan. Kay happy tagod diha mga higala sa Barangay Kalagahan, Tuburan, Cebu, karoon pizza di Sinoybe. Kinini ang sa September 2026 ugha sa Sitio Lubangon, Barangay Kabangkalan mga higala ang atong lungsod sa Tuburan. Ang
lugar nga gigikanan gyud paghigala sa amahan o founders kalambuas ng Sustuburan, former Mayor Aljon Jamante Diaz Labangon, Barangay Kabangkalan, Tuburan, Cebu. Ay pagpamina usab ni Mayor Cindy Jamante, ali karon paghigala sa atong Mayor's Office ning atong galungsod paghigala og Vice Mayor Danny Jamante diha sa Vice Mayor's Office. Arita maghigala sa balita sa probinsya Sugbo, mga kaigsoonan. DILG kung Department of Interior and Local Government mihatag og clearance sa duha ka sea ambulance dinhi sa Sugbo. Matod pa maghigala nihatag og clearance ang DILG alang sa pagpadayon sa procurement sa duha ka sea ambulance na target aron matigayon dinhi karong tuiga sa tuaga probinsya sa Sugbo. Ang usa niini alang sa Bantayan Island, samtang ang usa alang sa Camotes Island. Tumong sa proyekto nga mapaspas or mapaspasan mga higala ang pagdala sa mga pasyente kaya ginahanglan o ga-emerensiya o special medical care ikan sa mga isla paingon ngadto sa mainland or dinhi sa mainland Cebu. Ilauman nga makatabang kini sa pagpalig-on sa emergency response o serbisyong panglawas alang sa mga island communities dinhi sa probinsya o lalawigan sa Sugbo, mga higala. Mga kato mga kaigsoonan sa itong balita sa probinsya sa Sugbo, mga higala. No? Importante yung kaya na mga kaigsoonan. No? Idugay na nag-antos, mga higala, mga katauhan dito sa mga islang bahin, mga higala, sa probinsya Sugbo. Pinigidhiya mga higala sa Bantayan Island o Camotes Island, kini mga dagkong isla, mga higala, din sa itong probinsya. No? Hinaot mga higala po nga ikayo na mga kaigsoonan, hindi na sila maglisod. Doon ay mga pangsisaryan, doon ay mga higalang lisod, katauan, mga higalang inuntang mga nakay, mga higala. Hindi in town, mga higala, mapildi dito lang sa ilang isla, kundi madagyod, mga higalag, baluwas, pagyod mga kaigsoonan. No, din hipagpaingon sa tabalana sa dakbayan sa Sugbo. No, manay importante, mga higala, ugupan pa mga emergensiya, mga giatubang, mga higala, diha ng mga isla karon mga kaigsoon. 30 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon, mga higala. 8:13 a.m. mga higala ng Adlong Huybis, mga kaigsoonan, sa City, September 2026, mga higala. Good morning, ugbay pagpaminaw karon. Yan ha, ni SB member, Kuya Konsehal Eugenio Eugene Arrigo, mga higala. Ang ato ang Social Welfare Committee Chairman. Yan, nga maupod, mga higala, dahimong kaabag ni kinini ang mga higala, former Mayor Aljon Jamante. Pagpalapad, mga higala, sa programa, Sustainable Livelihood Program, ya, proyekto or programa, mga higala, gikas DSWD. Dahimo, kini mga kaigsoonang nagmalungtaron, Sustainable Livelihood Program, huwag ka na malambuon, mga higala, ganin, iabot na mga kaigsoonan dito sa pikas ng mga lungsod, mga higala, sa Blamban o Castorias, ganin, mga kaigsoon. Dahimo, na siya masuccessful, pinagi ni former Mayor Aljon Jamante, Mayor Cindy Jamante, and of course, ni Panpon Bagahigala, no? Ni Kuya Konsehal Henio Arrigo, niya karon mga kaigsoonan sa toang SB, mga higala. Ito mga kaigsoonan sa toang mga balita o sabdari sa police report dinhi sa lungsod sa Tuburan. Ay, 19 anyos, mga higala. Pinaugang mariwana, mga kaigsoonan, nasakmit gikan sa usa ka 19 anyos ng batanong lalaki. Arestado ang usa ka 19 anyos nga lalaki sa 5 bus operation sa mga operatiba sa Drug Enforcement Unit kung DEU or MDEU, mga higala, sa Tuburan Municipal Police Station alas 10 sa imidya sa buntag ni atong September 15, 2026 dinha sa Barangay 3, Tuburan, Cebu. Ang nasikop gilaga si Wayne Kenneth Candado, 19 anyos sa residente sa Barangay Lutupan, Toledo City, Cebu, mga higala, o giingong subject sa bypass operation of watch list sa kapulisan. Nakuha gikan kaniya ang duha ka masking tape sealed transparent plastic sachet nga adunay sulod nga pinaugang dahon sa marijuana nga adunay gibanabanang gibukaton nga 23 gramos o may standard drug price mukabat nga to sa 2,300 pesos. Matod sa Tuburan Municipal Police Station, ihimo ang operasyon oban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. O kadunay tukmang control numbers, mga higala. Sa pagkakaroon, temporaryong gidetain
ang suspitsado sa custodial facility sa Sobrano Municipal Police Station. Samtang giandam na ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa tukmang kaso sa korte paghigala. Matod pa sa kapulisan sa lungsod sa Tuburan, ang matag pagpanakop o pagkumpiska sa ilegal nga droga o sa kalakang aron mapugnan ang pagkuyanap niini sa komunidad, gilabi na ngadto sa mga kabatanunan. Ipasiugda usab sa kapulisan ang padayong pagpalig-on sa mga operasyon batok sa ilegal nga droga aron bisan hinay-hinay maminusan ang marijuana o uban pang mga ilegal nga droga nga musulod dinhi sa lungsod sa Tuburan. Ang mensahe karon sa kapulisan nagkanayon, ang pagpatuman sa balaod dili lamang alang sa pagpanakop kundi usa-usab pa kapaagi sa pagpanilipod sa komunidad o pagtabang sa paglikay sa kabatanunan gikan sa kapiligro sa ilegal nga droga mga higala. Okay to mga kaigsunan sa balita sa police report mga higala. Samtang mga kaigsunan arita sa dugang kabalita sa kalambuan lungsod sa Tuburan mga higala. Third quarter Municipal Disaster Risk Reduction Management Council Coordination Meeting kayon sa Tuburan kagahapong adlaw mga kaigsuunan. Ipahigayon kagahapong adlaw September 16 sa Municipality of Tuburan, Cebu ang third quarterly Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRM Council Coordination Meeting 2026. Gihimo ang gamaong tigom sa third floor conference hall sa Municipal Buildings Barangay 4 Tuburan Cebu ng atong munisipyo. Itambungan kini sa mga concerned officers o mga miyembro sa MDRRM Council aron hisgutan ang mga updates sa mga lakang sa pagpangandam. Mga padayong programa o kalihukan ingon man ang ubang importanteng butang na may kalabutan sa disaster risk reduction and management sa lungsod mga kaigsunan. Pinagi sa maongga koordinasyon, ipalikon ang panaghiusa o pagtinabangay sa nagkalain-laing opisina aron na mas maandam ang Tuburan sa pag-atubang o sa mga posibleng kalabidad o emerhensiya mga higala. 18 minutos man magkalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Ang Philippine Standard Time sa DYPS sa Bito Radio Bagahigala. Agong Osbon, Pitsa 17, September 2026, ang lang huwibis na karon, may pagpabinag, may buntag karon. Hiya niya Kuya Kunsihal, SB Member Glenn Rigado Bagahigala, to ang Agriculture Committee Chairman, mga kaigsunan. Suporta usab din yung mga mag-uuma sa ito mga mag-uuma rin sa lungsod sa Tuburan pinagis pagpalapad sa kumitiba iyang hihuptan ng mawang ang agriculture mga higala. Konsehal Glenn Rigano may pagpaminog may buntag yun man mga higala ni Kuya Konsehal Wilfredo Fred Jamante de Acaros Barangay 8 oman de Acaron ni Ati Bibi Jamante de Acaron may pagpaminog may buntag ni Mudha Kuya SB member Konsehal kiniang Fredo Jamante mga higala. Arita mga kaigsunan sa dugang mga balita mga higala sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga kaigsunan. Arita mga higala sa pagpadayon ng ato ang mga balita sa kalambuan ng ato ang lungsod, no?

0: five-year program is programa sa national government sa DSWD. Ngayong 2023, gialokitan ang tuburan o 6 million pesos para sa 400 katao. Suposit di hatagan o tag 15. Kamu gani, tag 30, 30 kayo mo. Pagka tag 30 nung mo, kato sila 15. So pag-abot nyo sa taga DSWD dito sa ako office, ingaw na kong istorya, kung sa may tuyo, ma'am, sir, ingaw sila nga, na is 6 million pesos nga gialokit para sa tuburan, para sa 400 katao. Tag 15,000 each. Ingaw ayaw, ihatag na sa tao. Isla nga naman. Ikaw kanya nagahatag, pwede nagbaktin, lima kabuok. Pero tag 3,000 pa ba yung baktin na itong time? Pupalit siya ang fridge. Pag kaman, mag-birthday siya, basi iawan ng usan, yan na pa'y piyesta. So, din siya sustainable. What if na pa, maigo pa siya kay ASF sa mahurot? So, ngayon din sila, unsa ba itong baton? Iko assuming, kanay mong 6 million, imo nang isalig na ako. Interest na nimo na ako. Ako nang inegosyo, da? Kung maindagan sa negosyo, natin kitaw ka, double your money in 3 years. Susulod sa talo katuig, budobli. So ang 6 million, may mong 12 million. Kung nila talaga sa negosyo, kada tulog katig mo doble siya in 18 years, 384 million. Meaning ang 400 katao in 19 to 20 years, milyonaryo. Kamu kay 10 mil mayimpunan, na po palang katig milyonaryo na mo. Pamakpak sa taon mo, eh kay, di ba, parayuan ng gobyerno, di ba? So, pagsugod yun sa baong programa, di mo sugot ang tao. Kaya kasagaran ba ya, ang presidente ng tesorero magbahin sa kwarta, kumuna nga di mo salig ang uban. Pero ingaw sila istorya, kung sa may itong buhaton mo, ingaw nga, atong i-empower ang tao. I-empower, pag mantudluan ang itong financial literacy. No? So kung once empowered, financial literate, sigurado dyan na siya mulambo. So muna nga, pagsugod, di kayo masagot. Ito, nag-create man office, nga tayo office para mo convince sa mga tao, ingaw na yun sila nga, di manugot mo yun. Ang ko inig istorya nga suwayin ni ninyo kay ato aning innovation, ato aning concept, conceptualization. So mo to nga, pagsukot yan sa tao, i-turn over sa DSWD ang 6 million. Tini sila, dito ni sa tuburan. Direkta, parehas ninyo karon, direkta sa tao. Minot kayo kong speech. Ang sabi kong speech, yung kong istorya. Salamat kay ninyong tanang, kay ninyong tuo muna ko. Timanin ninyo, 19 to 20 years from now, milyonaryo na mo. Natawa sila, kiti isa mo to'o. Pero nang iyong kong istorya, natawa lagi mo, pwede man yung consultation niyo ha. Kung honest mo, transparent mo, sincere mo, committed mo, ipatunga ninyo ang ginuwas na ninyong ibuhaton, sigurado dyan ko, may tabo na sa inyong kinabuhi. Tuwad man, Tanang Monte Alegre, no? Na association, dito 17 kilometers sa kaslungsod. Pagsukod na, di mo to'o ang ilang silingan. But, in 5 months, nag-return of investment sila. Kaya ang 35%, ipuno sa punan sa ilang kita. Ang 65%, mo ilang gibahin. Nagbahin sila tag 3,000 kada buwan. Buti pa sabot, in 5 months, 15,000. Karon pila na ilang gibahin since 2023? Almost 2 million na ang ilang gibahin. Gani ang Cebu, a Cooperative Development Authority, ningahangyo nila nga, himo na silang cooperative. Gani ang kanasyang walang gutong program ng sa national government. Imbis nga taga-merkado may makakwarta, ang cooperative na maoy nakakwarta. Nga naman, dili na ang musupply taga-merkado o taga-syudad. Ang musupply, isa ang cooperative. So mausa na niya, may tabo din sa inyo ha. Ipapiljif sa inyong association, one successful mo. Kaya kamo ra sa palamban, kamo mo ay mudilo. Mudilo mo sa ubang barangay, mudilo mo sa katawan sa palamban. So tuod man, pagdaog yun ni Senator Bam Aquino, pagka-senador, nga ko sa opisina. Akong gishare, kaya nabang problema nga, problema o saksi.
1: Okay mga kaigsuna, no? Mga kanto mga higala ang tipik sa pamahayag ni former Mayor Aljon Jamante mga higala dito sa lungsod sa Balamban mga kaigsunan. Atol sa pagpangapod-apod mga higala sa mga chiki sa Seed Capital Fund mga kaigsunan sa kinini ang Sustainable Livelihood Program mga higala. No, so buliso ta mga kaigsunan karon diri arita magisgot-isgot mga higala. Para ato sa dipadangat mga kaigsunan ning mga detalye mga higala sa balita mga kaigsunan karon. Kalabot mga higala aning kinini ang ato ba mga higalang rerouting mga kaigsunan dinhi karon sa ato ang mga traffic or inuntang sa ato ang mga ianan, mga higala, dris lungsod sa tuburan, no? Ikan magundi mga higala sa padayong gipahigayon nga road rehabilitation mga higala. Doon ay mga sirkumstansya nga medyo magsugatay mga higala ng ato ang mga kinini ang mga higala bang mga motorista. Nga nangita tag mga pamaagi, ginagin ang tuburan traffic management group. Nangita sila mga pamaagi mga higala nga maminusan o uos traffic mga higala. Artis man lang mga keksunan, magkatabang tagjutay mga higala. Sayon magitabugat, yung ayo mga higala problema na to sa traffic na sitting utso. Ikas padayon ng trabaho sa karsada diya mga higala. Na, kundi nato nito ang pangitaag paagi mga keksunan. Sumbag-antos kita mga higala, kundi kinbalikayan mga keksunan. No, nga mapurisyo kita sa maong kaos traffic diya mga higala. So doon ay pahibalo mga higala sa tanang motorista o mga bihero din islong sustuburan. Pahibalo sa Municipal Government of Tuburan na nga adunay temporary route nga ipatuman. Sugod kagahapong adlawa mga higala na. 16 sa September 2016. Road sa nagpadayon nga road rehabilitation des Baragay City, Baragay Utso. Sa National Road, Baragay Zone. Yan nyo ang tanang mga motorista na musudod sa ikatakdang temporaryong ruta aron malikayan ang pagsamot sa trapiko, paghuot sa mga agianan o pagdugang sa pagkalangan sa biyahe. Matod pa mga higala, ipahinumduman usab ang publiko. Ang higpitan na sa Tuburan Traffic Management Group, TTMG mga higala, kauban ang Tuburan Municipal Police Station, pagbatuman sa mga traffic rules and regulations pinasubay sa mga kasamtangang ordinansa sa lungsod. Nakip sa ilahang katutukan ang istriktong pagsulob o pag-helmet sa tanag mga motorista, pagdakop sa mga motor, nga adunay buraburang mga baffler o saba nga tambutso. Ligod man, paghihigala pagpatuman sa insaktong speed limit, labi na sa mga lugar nga sakop na sa poblasyon o kubang pambahin ni kato agalungsod sa tuburan. Gididaan usab ang illegal parking nga higala ilabi na sa mga dalan o agianan sa daghang motorista o mga pasahero nga muagi o matod pa aron dili mapiktuhan ang hapsay nga pagdagan sa trapiko mga higala. Ang pahibalonggi, padangat usab mga kingsunan ni tuburan na acting municipal administrator Rui Bornea mga higala uban sa panawagan sa kanang motorista nga magmatngon kinahinay o musunod sa temporary road o katala traffic regulation kung sumaong mga lakang mao ang pagmintinar sa hapsay nga dagan sa trapiko o pagkunhod sa pagposibilidad sa mga aksidente o disgrasya sa kadalanan. Motorista sundag yun, doon ninyo ang temporary road. Pituha ang ato mga traffic rules o pag-amping kanunay sa pagbiyahe mga igsoon. Halita mga higala, atong makauban karon si Sir Julius Bragat, ato ang traffic consultant ng Tuburan Traffic Management Group karon mga kaigsoonan. No, arita mga higala, atong i-welcome mga kaigsoonan si Sir Julius Bragat mga higala di akaroon sa kuwan tapad mga igsoon, no? So, okay. So, Sir, good morning o welcome sa ato ang programa, Sir Julius.
2: Mayang buntag sa tanan, no? Naminaw karong mga orasa. Labi na yun, magpasalamat kita sa ato ang former mayor, Mayor Aljun Diamante, sa namunuan karon ni Mayor C.D. Diamante, inubanan sa iyang busy mayor, si Vice Mayor Danny Diamante, ug labi na yun sa tanang mga membro sa konsiho nga nagpatuman usab sa mga lagda sa trapiko. Niya kita karon, gimbitar tas tong amigo, ato sang ipaabot diha kaninyong tanan ang mga mahitungod sa atong pagre-route sa mga kadalanan.
1: Okay. So unas tanan sir, mangayo sa kunin mo og kinini ang pagpangumusta ba, no? Sa inyohang serbisyo din his tuburan traffic kay medyo taod-taod na magita nga wa ta magkauban og balik diri sa tulumanon, no? So kumusta sir og ang atong assessment karon sa atong tuburan traffic management group, sir?
2: Sige, maayong adlaw no ni Jeril. So far sa akong na hinumduman, mga almost 1 year na yun ming karon pag yun may nakabalik na sad. So ni ami sa lugar sa ato ang traffic, magpaibalo lang sab kami sa atong rerouting. So naanaman tay mga enforcers karon nga gilatad na to sa kadalanan. Ato lang sang sundon sila, no? Mm-mm. Subayo na to nya di lang ta magdali sa atong biyahe kay once good nga dunay manglusot nya wa paigo makasamot na siya sa atong trapiko, maghuot ng Ginoo niya simbako ang disgrasya. Mm-hmm. Kay musugat naman siya. So, sa mga taga-tuburan nun, hinaot sa tunta ko nga makasabot sila sa sitwasyon, although dili man ni siya magdugay, no? Bitaw. Kay proyekto raman ni siya, gamay raman ni siya nga proyekto. So, ato lang sa agwantahon, ang ato ang kahimtang karon sa kadalanan.
1: Mm, o ginagiingon, sir, nga, kining na sinati na to karon is parte ba ni siya sa pagpauswag sa tuang kadalanan mo na nga gamayng pagpasinsya lang sa siguro?
2: Pasinsya kita, no? Kay kung di libitaw ayohon, magbagulbol mo ta.
1: Bitaw?
2: Nakaroon na nung ayohon, musamot bagulbol. So, kwanta lang na gamay. Kay param ni natong tanan, na ato ang karsada, manindot tanahon, niya hapsay na sa atong pagdagan.
1: Okay niya. Kuha sa sir, no? Kaling hangyo po natong uban ba nga, kanana ang gawas nga pasinsya gamay, respeto po gamay. Labi na Diyos, mga naakaroon diha nga mga trafficking forces nga mo, ito'y nagbuwal sa init, nagpasinguan diha nga aron na yun, mahimong hapsay ang dagang sa trafiko, sir.
2: Mo, yun. Ako lang sang gihangyo, no? Ang atong mga motorista nga, unta, magsulob sa insakto nga helmet. Niya, naasad may mga mabantayan nga ang helmet dili gyud i-strap nila.
1: Oo, oh, bitaw.
2: Oo, dili isirado. So, bailisyon manggihapon ka na siya, God. Niya, ikaduhasad nga punto para mana sa inyong kaugalingon paglikay sa disgrasya.
1: Manigingon ni Mamuiwi gahapon nga i-emphasize gyud eh, nga kininga pag-clip gyud sa kinining ang helmet.
2: Clip, no? Last Tuesday, gamiting me with our designated municipal administrator, Ms. Bornea, together with the PNP of Tuburan. So, nakaisgot me nga, murag lax na kayo ron ang ato ang mga motorista, dili naman sad mag-helmet.
1: Bitaw.
2: No, nya, abi kay ang atong mga enforcer busy man sa pag-atiman sa karsada tungod ining rerouting, daghan naman sa nang iabusar. So atong gipaninguha na mo atong Martes nga atong ibalik ang pagpamara o pagdakop sa mga violators gyud, labi na gyud sa dili maghelmet. Kana siya mo importante kayo.
1: Okay. So, arang alas kasayuran sa tanan, kay kanisa rabang ako ang helmet, no? Kanang naguba po dihang clip ba? Palitanan, gininigbago di. Palit kitagbago, ano eh, katong ubal di ha? Palit ang kitagbagong helmet.

0: Mas may ginang leading by example.
1: Ama o yun. Unya, dugang din yan ha, ako sang ipaybalo nga, murag ang ato ang municipal government of Tuburan, nagplano nga mo purchase kini mga speed gun.
0: Okay.
1: No, kay mura mag kanang daghan naman sang mga nag-abusar nga padagan, patuyang nagpadagan. So, ang atong highway ko naman yung mga speed limit diha, no? Labi na gyud sa atong lungsod nga medyo busy-busy na sad. Unyang uban pataka na lag padagan
0: bitaw.
1: So gipaninguha sa lungsod sa Tuburan, ipaabot to ni Miswi ngadto sa atong Halangdong Mayor nga maka-purchase gyud ta aning speed gun.
0: Kining tanan sir para ra maginis mga motorista, no?
1: Para ra gini nila sa ilang kaugalingon gyud nga super sa mga tali sa mga insidente. Bisang dili lang sa tuas, Tuburan, na binagyan sa tibuok nasod, no? Nga kasagaran yun sa naa natali ang kanag yung mga traffic incidents daghan.
0: Traffic incidents, bitaw, daghan yun.
1: Daghan yun.
0: Nga, kanang imong giingon nga, kanang pagsulob si helmet nga di ikuan, para raman po na nato. Kay,
1: para
0: sa giingon. Magyapoy kapuslanan kung atong isulob, wala maklip. Eh, si bakog matumbatan, nagpot, no?
1: Kay kanagon, kung ato ng istriktuhon yung mayo, mo stricto naman kita ni. So, bilis yun is 300 pesos mong guna siya. So, sayang na kayo, no? Usa naman nakakilong isda.
0: Bitaw.
1: Kung ato lang yung, kay bao naman tadaan, ay ni, nga, bilis yun gina siya.
0: Ang first attempt, so, na siya, 300 niya. Katong, 300. Katong niya, mga nadakpan na daan.
1: Katong mga nadakpan na daan. Mga yun nga, labi na yun o inigsita, wailisit siya. Musamot mong guna siya. Kung kay, imbis nga, ang imutang bilis yun, usa raunta, masakpan naman ka nga wa kada kay lisensya way registro ni samot, no? So kana siya kung wa gi ka na tanan ang gikasabutan namo sa PNP officers atong Martes nga i-dadon gina ngadto sa police station i-impound na siya.
0: Impound ang motor.
1: So ma-release lang na siya once makabayad ka. Sikan is makaproduce ka sa kaning restro.
0: Oh, okay, no?
1: Wa kay restro, di pa gina siya ma-release.
0: Bito, no? Kay kanarabang unregistered, huwag ato kas LTO na, dako-dako.
1: Dako man siya bayad, may gining sa toa, kay tag 500 ra.
0: Bito.
1: Kay sa itis, yung ticket sa mga itong isyo. Niya, ako sa deng ipahinumdum sa tanang mga motorista, nga ang ato ang PNP karon, nana sila'y usaka kuan, nana sila'y deputized okay. LTO. Nana sila'y deputized LTO. So, pwede na sila mo issue anang
0: TOP.
1: TOP. No? Pwede na TOP. Niya, sakit-sakit. Muna siya ang TOP. Good. Kaya nagko, kaya na siya mga berenan. Niya, once ato po yung kamo.
0: Hasol na?
1: Hasol, mularga, ato pagkakuha tulido. Niya, ikabuti mo tulido, si Menaron sa ka. So, hasol. Kaysa, imo gina siyang tumanon ang mga lagda sa trapiko.
0: Wag yung
1: problema. Wala labad sa
0: no? So, balikan na to na ron, sir. No? Arita sa kinini ang ato ang giunang hisgutan ganiya, sir. No? Kining kalabot aning ato ang rerouting, no? Ito na magutay gipost, sir. Niya, usahay din ato ang ubang mga netizen ba sa Facebook. No? Usahay, paraigon kayo.
1: Bito,
0: gusto
1: no?
0: Yun nilang itagsa-tagsa na to. Asa ginapita, agibisag doon na mapa nga itong gipost, no?
1: Dito, oo. Oh. Harun so, sa, ibaaw sa sila.
0: Ibaaw sa sila, no?
1: Uban, di mo matanaw sa mapa.
0: No, so, ang gikan dito sa Barangay Otso, sir, inuntang gikan dito dito sa Asturias.
1: Sa southbound.
0: Southbound.
1: Southbound sila gikan. Mari sa tua. So, gikan diha sa city. Mulaho sa sila nga to yun sa kanangalingan. One way, ragi na siya diha. Walay sugat yun. One way. Unya, liko sa galingan, padung na sa highway na yun.
0: Highway na yun.
1: Patabuylan. So, ang northbound sad, padung nga to sa Asturias, is ari sila mo Tadlas Highway, muliko sila, lip turn, diri sa may Tuburan Cafe.
0: Ah, Tuburan Cafe.
1: Then, mulaho sila Tadlas dito, mo right turn na sila sa may Garden Cafe.
0: Dito sa may...
1: Then, ato sila exit sa may Supatan area.
0: Bito, no? Ya. Di man po sila mag-result, sir. Kinaman tayo mga nakaposting
1: ang mga... mga enforcer. So, dili lang na magdali. Kay ato ako ni siyang gibalansi gyud ang dagan. Puli-puli lagi na siya. Kay dili man sana pwede nga ang pikas, taas kayo atong hudon. Putlon gina siya.

0: Kayang pikas, taas naman siya. So, putol-putol lang, nya, dayon, go, nya, stop.
1: Pero so far, sir, sa inyohan na testingan kagahapon, murag, ako, nakakita ko dito, murag, mas mahayo, no?
0: Okay, Raman, sir. So far, ang sa wala pa ni siyang rerouting sa plano, nagproblema mi aning gorilla, kining tag-as kay ng mga skinan. So, atong mga 2 weeks ago, ako yung mismo ang ning para sa
1: gorilla.
0: Gorilla. Ako silang gipaybaw nga, boss, naraba tayo rerouting. Tanawa o sang area, nga ana na mo ipaagi kung musud bagyo inyong mga skinan. So, diri ang ilang admin, yun, sa ito ang lungsod, nakikinabi ka na to, unya, akong gipa tanaw niya ang mga area nga gianan sa ilang skinan. So, parwagin sila gi reklamo. Ang ilar yun nga, sir, pwede bang matriman ang mga mangga? So, ato na yung gitriman.
1: Gitriman na yun.
0: Nakita na to diyan sa city. Labi na yun ka nang sa My Dolls Garden Cafe, nga ang mga kahoy di atong ipangtriman. So, morgin na yung problema nila sa agianan, okay ra yun.
1: Pero makaliko ra yun sila.
0: Makaliko ra yun. Basta di lang yung musugat ang atong mga motorista kay one way naman sa nadihagod.
1: So, dito lapit sa bay barangay 8 sir musod paingon diri kuan lang dito kanana ang
0: oh nasay mo stop dito
1: stop go lang
0: oh,
1: dito
0: stop and go dito kay magagad sad sa ato ang matagas na kay dito linya so mo agad lang sila mo bayad lang yun sila sa na may traffic nga mo pagura gyud
1: kinakita nako so pay rerouting dias may dapit ilahani ni ilahani kauban nimo ilahani Nuloy. Murag magkalantrakas ang agi ug wa
0: matugi. Okay, mag-abot mo tong gikan sa supatan o gikan sa highway. So mag-abot niya mag-ilog kinsay makauna.
1: Mao gyud ilog sim ko na yan. Apay mga tricycle sir, usahay.
0: Apay tricycle nga hinay. So mo bitan ang usahay mag-apura ang atong mga sakyanan no mag-apura musibato yon pero unsa man ato nang guruyo nang mga sikat ga mo ora magita na wa man ay motor padjak ra man down di ato ginasiyang tiwason og palabang kay kung atong pasugatan madisgrasya unya simbako
1: bitaw no ato lang gyud paaboton ingon nga pasensya lang kay mahuman ra man gyapon na
0: pasensya oh anyway basta di lang mutapos rong pizza ha amuli kita sa tuwa
1: amuli kita sa tuwa mas mayo ginaga.
0: Agunta lang yun. Anyway, kung human is yung project, wala tuloy-tuloy naman na itong dagan. Wala naman yung problema.
1: Okay, sir. So, wala kailang idugang, sir. Kalabot aning sa rerouting na to, sir.
0: Napaday ko yung naglimta, no? Sa Amones Guta itong Martes. Kinide yung mga overnight parking.
1: Okay.
0: Sa itong mga sakinan. So, doon na natay, nanakoy gisugo nga akong mga kauban sa traffic. Pagkuha sa mga ngalan, ano yung mga skinan nga nagparking sa Duplin's Karsada. Kay, amo sa ninggi ko nang sa hipi nga, kung mahimo sa pulis nga, makatabang sa sila. Kay,
1: bitaw.
0: Although ato kung mga traffic enforcers is from, kung ano naman yun, 8 hours.
1: Bitaw.
0: So, mu-off kita, ano yung alas 5 niya. Gubian ana, wala naman ta.
1: Wala na
0: so, amo lang gihangyo sa ang mga PNP nga, ug may mo sila na sa imo kuan sila na sa imo tiwas so ako na tong gi pamalihog akong mga kauban pagkuha sa mga ngalan basin pa og makumpleto to mapadad-an sa atong municipal administrator og notice nga kung mahimo mangita ta og kaparkingan
1: mita kining overnight parking sir kay gahapon ang istorya may diri man ni bisita man pud gahapon sa mamuwi kining overnight parking sir ang inyuhang istriktuhon ani tanan nga mga karsada or katura mga potensyal nga mga karsada nga mga agianan jud kayo
0: kung mahimo ang tanan natong mga karsada okay. Para limpyo gyud tanawon no kay once gud nga natay mga bisita sa laing lungsod muagi mo tanaw limpyo has tuburan ay
1: sa ato paday dili lang ingon nga safety sa mga motorista atong gitan-aon ay kundi lakip na sabdi ay ang kalimpyos palibot
0: kalimpyos no? Palibot no usa gina kay kung daghang kay sakinan murag naay mo tanaw nga dili taga to amo batia
1: bitaw dinoo ay
0: tuburan
1: nya usahay ba kita
0: pataka ang nagparking
1: o kita naana na man ta dito ang nagpuyo say maana na man tanaw na problema mabisitang lain
0: katong mga tag-iyag mga sakinan ako sang gyangyo nga kung mahimo ato lang i park sa ato ang garahe ang ato ang sakinan No, kay nipalit bantag sakinan. So naagitay grehean
1: bitaw. Nya dunay mga nadawat pud akong ako na lang ni siya pahimuslan pong kagayunan sir. Dunay mga ning tawag nako daghan jud kayo kaning gawas aning tawag dunay mo chat akos messenger. Ilagi na amang kita diri sa tuang tulumanon muna nga nagpatabang sila pagpaabot ha ninyo. Kini kunong uban sad sir nga gawas aning mga nagparking kining uban nga naninda labi na gid panahon sa gabi nga medyo makaalis sa karsada.
0: Oh, kini mga rolling store, no? Kini mga rolling store. Ako na rin sila, nahin ni reklamo sa rani sa among opisina yun. Actually, amo Igor, give me mo advice. So, kay kinigong gabi, wala naman give me. So, panahon ni, diha pa si Atty. Dacalos, atong kinumduman nga, ako siyang giingnan nga, mas mayo ni Atty. Ipatawag lang gini silang mga tag-iya sa mga rolling store. Kay, naam ni sila yung mga business permit. Ito, ning lokat ni sila. So,
1: bitaw.
0: Atong ipahinom doon sa nila balik nga kanang pagtaka lang o plastada, mura namang magbuot sa ilang ilahan ng daan.
1: Mura na ilang tukaran.
0: Oo, ilang tukaran. So, ato na silang i-remind niya. Laban ng yun nga, naamantay, nagdala sa ato marketing na si Rewil. So, ihagi na siyang pag-abuyagon.
1: Okay, ako aser lang ipaabot kay gagahapon lang yun, no? Nakadawat kong tawag, no? Ilan ako isultik asang tindahan na, unsang tindahan na, basta diha na pitch beber kayo, no? Matang pagkunungan doon ay mga lamisa na
0: ito mga gabi. Nabi daw, Nya ator ba ng suod ng amigo?
1: Suod naging amigo? Huwag talang akong atuon.
0: Diri na ito yung anak na kababaisan. Nga, isang, sir, grabe naman ang iyahan ko, ano naman lamisa sa gawas?
1: Bitaw?
0: Nya, dool kayo sa kumbalay, ang mga on, hapit na lang mo ali sa ilang putahan. Siya, pwede ba butangan ako no parking ko? Pwede kayo. Imuha man ang premises.
1: Bitaw.
0: So, dili man na, wa man na imong ibutang ang imuhang pahibalo na askarsada. Naara man imong ipapilit si imuhang kural. So, pwede kayo. Imuha man ang balay.
1: Bitaw. Simbak ko sir, bag na ihubog.
0: Mausad lagi.
1: Masaghiran.
0: No? Usahin na niya. Mayong taog, ang atong amigo na kapaminaw karon.
1: Bitaw.
0: So, iyang mahinuklugan ba? Bitaw. Dili, gide, maayo na. So, okay. Maghangyo lang ta. Nga unta, musubay lang ta sa insakto nga patakaran sa lungsod para sa kayuhan sa tanan.
1: Okay, so atong tiwason gini sir, kining uban nga nakalatid sir sa kuan, dunay ordinansa nga imuhang gi da siguro dia sir, no? Kalabot is sa speed limit sir ug apil bambura-bura pud ani sir. Teksa-teksa ana sir.
0: Kini siyang ato ang Municipal Ordinance number 139-2021. Ang author gani si Honorable Ray Laurel.
1: Okay.
0: Yahan nga kanang ordinansa. So kung ato guni siyang tagsa-tagsao no og hisgot mas nindot unta pero kuwang man ta sa oras kay limitado man atong oras. So ato lang pakli-pakli og ginagmay.
1: Okay,
0: ato lang isgutan ang uban nga kining ni aman dinhi nasulod nga mga violations and fines, mga
1: multa
0: na adini na sulod niya dili biagyod kanang lalim ang pagmulta no kay niya gitagaan ra taan ni og di adini sa atong ordinansa 72 hours sa ginasiya. Once nga dili ta maka fulfill sa to ang pagbayad kay nasyuhan naman tag citation for example. So ang ato ang lungsod ani mo file gid siya og kaso batok sa mga violators. Padad-an man ni sila og notice after 72 hours. Padad-an sila og notice nga muna siya nya og imo gina siyang dili gini mo na siya panimbalingon. Ang musunod ani ang filing of cases na ato sa korte.
1: So ang kining mapler sa pagkakaroon siya daghanan nagrekord.
0: O kining mapler usa sa ni kay ang mga senior citizen ani, buwan na gyud sa opisina in town, maluoy lang ko, labi na gini si Ma'am Ruilan, no?
1: Mo lagi?
0: Muhangyo gini siya nako nga, dong, mahimo dong, dakupay ko, ma'am, daghan mamig na dakop nga mga mapler, no? O imula tong nakita, gi ko man to, gi dininix kan Jeril, nga, ipakita man to giunsa na to pagligis tong mga mapler na almost 30 to kabuok. So ang uban di man gyud ni siya mo mo kuan gihapon mo tuman
1: no ikapalit
0: ang ako sang inan kinigong mga bura-bura ma'am actually gabi gini siya manggawas
1: bitaw
0: unya ini gabi napay mga report ng abo sa kuha nga maglumba mga ining mga batan-on nya saba kay mga motor bura-bura ang gamiton so ako sa kumbahin ako si ingan si ma'am nga kinigong labi na gi alas 10 minik sa karan.
1: Oh,
0: alas 9, alas 10. Muna laom ng gabi ba? Muna ipanggara nila. Unya, wala naman taong tayo impursir ani God. Muna nga, kung mahimo, nihangyo ang gaymi sa Philippine National Police sa ato sa lungsod sa Tuburan, nga kung mahimo, matabangan ni siyang problema ha.
1: Huwag mataimingan.
0: Mawag yun. Pailan kaso. So, pwede rin kayo, ang mga batanon, atong giawag nga ayaw mo anang mga gidili sa atong balaod labi na gining rising kay supak ba na siya no
1: hindi lang sa mga senior citizens ay hasta kita
0: oh, oo
1: kana lang dito sa mga
0: kita sapa kay dunggan
1: oh nya dito sa mga barangay dostong dehe gi panahon nga dunay pa yung bigipanghaya da sa mga
0: ama
1: namat yan imbis ba nga, oh imbis nga namat yan nga unta mo respeto kay nay pangaji ibulhot man hinuon
0: nya kinisang kuan kinisang tag-iya sa mga bura-bura, huwag kakibawang gilibag na ka sa mga tao, gipatay ka gilibag. Agi ni mo, saba ka ka, ingnon sa ka sa kadug, mayroong disgrasya.
1: Ibuko-buko na.
0: Ibuko-buko na kadaan. So, mayang tao, kining atong mga tag-iya, mga bura-bura, ato na lang ilisan, no? Para way saba atong lungsod ba.
1: Okay, sir. So, dyan lang tayo sa isbinotos, nahabilin sa ang pagpanag-uban, sir. Kinini ang dali argis oras ginoo
0: dali
1: no?
0: Nas oras so, di mahurot
1: no so mangait lang ko sir si muhang mensahe siguro kaya sige lang kay naramatan ri silingan ra makita diri duol ra makita pwede ra kita puta mag-usab diri
0: sige no kay happy time kita mahuman sa atong oras sa ako nang gikaingon di gini mahuman ang atong ordinansa katong tagsa-tagsaon so para na lang sa tanan ako lang balik-balikon yon nga once nga mo kandak og kanang dakop ang ato ang Tuburan Traffic Management Group, labi na gini yung motor stop, ilasad mo kasuko, no?
1: Ito.
0: Kay, para na sa kayuhan. Kung maayo lang ang inyong paghangyo, anong di man ta kasabot? Kasabot, raman ta. Tao, pareha raman ta mga talo, tao. So, ay lang kasuko, hangyo lang. Kay, naman tayo, kanang masinabuton nga mayor sa lungsod sa Tuburan,
1: ito.
0: Pwede raman ta magkaduolan na. No? Maura na ako ipabot, nya hinaot nga ang tanang mga motorista makasabot sa sitwasyon sa lungsod sa Tuburan karong panahon na.
1: Okay. So daghang kayong salamat Sir Julius Bragat ha, sa imuhang panahon karon sa ato ang paghatag ng higayon sa pagpanag-uban aron sa pagpasabot ining ato karong mga traffic rules and regulations Sir Julius. No? Salamat pag-usab.
0: Salamat og maayong butang.
1: Okay mga kaigsoon no si Sir Julius Bragat paghigala inyo na dungog. Ito ang traffic consultant diha sa Tuburan Traffic Management Group. No? Ako sa nang i-greet, maghigalang iha mga kaubanan diha. Higil si hang traffic mga head diha maghigala. Si Tateren Sofia, si Boss Sander Andales. Ilas dong pisyaw, akin ni ang Pacquiao. No? Sa tingnan ni Dung Pacquiao. Sherman Pacquiao, may pagpaminaw, may buntang nyo diha. Sila si Dung Toto Flores, no? Ang pa mga kaubanan sa Tuburan Traffic Management Group. Sila si Noy Loy Perpetua. Ay magpaminag may buntag niya dahil. Ato rin ka masupot ka diyo at paghihigala ng mga greetings na ito. Pundariwa na ito mapaabot ni Bagayksor. At kininig mga higalang okay, no? Pagpaminag, may buntag karon diha ni Consul Boy na Puntillas diha sa lungsod sa Katmon. SB member Boy na Puntillas advance sa Pipista diha sa Barangay Agsuwaw. Diha ni Ate Delia Puntillas sa Consul Tata Puntillas. Good morning, may pagpaminag sa diha sa Barangay Kalagahan, Taytudyo, Buhawi. May pagpaminag, may buntag diha sa may Magdaguok, Barangay Kalagahan advance sa Pipista diha sa Taytudyo. Ikod ba si Doc Idol Garner Dorado by pagpabinaw membuntag itong veterinary medical doctor ng mga lagaro ni itong galungsod sa tuburan. Pabinaw ka siyang veterinary clinic diha karon sa Marikay 5 ni kato galungsod maghigala. Kapitan Idol Dexter Clarite maghigala may pagpabinaw membuntag das Mildex Eteri karon. Iyong malagaron o mapinanggaon yung kapitan das Marikay Kugon. Mari Mary Arnado may pagpabinaw membuntag das sa Skinakad diha sila hangga barbecue stand karon sila hang karinderia no kamina sila tindahan karon ni Dung Elton Jan ug dai iba may Arnado da silang vulcanizing shop sa Skina Cards des Barangay Puta Tumuran Cebu ay pagkaminag membuntag usab diha karon di Gaw Glen Pahes karon diha siyang manukan ug siyang itlogan si Nanay Hini na Hini Rosa Pahes diha karon sa Kidiri ang Barangay Kugon. Kuya Consuel Jonathan da Silo, good morning, may pagkaminaw si Partito Kadano. Ingon man, karon diha si Agaw Titing Culinar Libria, diha karon sa Barangay Alegria. Sir Chito Isidro o Ma'am Litlit Galiarde Isidro, may pagkaminaw, bimbuntag diha karon sa Barangay Science and Fishing Supply. No? Ay pagkaminaw, sab di pari Jerry Ilariosa o di ati Mama Ilariosa, na ni Agaw Alim Mourinho. Ingon man, diha karon di Agaw Iking Tanhay, may pagkaminaw, bimbuntag. Pari Jimmy, pari bro, Jimmy Lumakang o diya Terlinda Lumakang diya karoon sa Uwangan 2, Barangay Himama. Good morning, may pagpaminaw. Ngayon man, mga higala ni Nanay Nini Javanti Butal o ni Nanay Nini Lariosa. Samta mga higala, pahibalo sa tupag members das Barangay City nga kung na ay one okay day, no? Gahapon ni Iba ano? Ni Ate Brenda, no? Nga, kung doon na may one by one picture, ato lang palihog, ihato nila ni Ate Brenda Bindibil, no? Usay ko ni Ate Brenda rin, sekretary. Vice President, no? Pahibalo sa tupag members Barangay City nga kung naamoy one by one ID picture, pwede raging kayo adto ninyong ihatod ni Ate Brenda Bidibil ato ang Vice President sa tupag ng Barangay City sa Cluster 1. Pwede po adto muhatag sa hatagan sa inyohang kapunungan, no? Kung doon natay inaron tabanganan. Detective Jis-Jis, gamutan niya. Dular ba tayo upat ng mga tabanganan ron? Because kada membro mga higilag na 40 pisos ang itong hatagan, pwede rin ato sa ninyo ihatag ni Vice President Brenda Bindibil. Belated happy birthday ni Mudi Ate Brenz.
2: Happy birthday!
1: Okay, no niya. Atong tiwason mga higala ni ato ang greetings mga kingsunan karon na binagi diha sa Barangay Uno sa kuang agaw diha Rixil Mendoza. Pagpaminaw ni Mudiha Agaw Rixil Mendoza diha sa Mendoza Auto Parts mga kingsunan na. Good morning, kauban diha si Dong Randy Boy Bragat, no? Diha karon sa Barangay Uno diha silahang auto parts karon, no? Silahang shop karon diha maghihigala. Okay, mga kingsunan, may pagpaminaw may buntag diha pag-usap di Agaw Rixil Mendoza mga kingsunan, no? Doon na maghigala po dahil yaha karon. May bag-o na yaha. Pasinda ang uban, no? Pakibaw dahil siya mga karaan ng mga suki. Una na siya karoy lifter na yaha maghigala. Mas mapasayo na ang ilaha mga kingsoon ng pag ingon na maghigala ang pag kininiabang sayo na ang ilaha pagtrabaho sa inyo mga sakyanan, no? Pinang anang under chassis ng mga trabahoon mga higala. Una na sila lifter mga ikso. No? Okay mga higala, so alas 9 na gyud sa kabuntagon mga kingsunan, wala kita igong panahon mga higala, no? So hanto do sunod puhon na sa mga higala may pagpaminog may buntag na lang usab karon, no? Ngadto sa to abaga nagview karon sa Facebook live, wa kita ka greet sa to Facebook, no? Si Evangeline Parilla mga higala may pagpaminog may buntag diha karon sa Barangay 2. Siya RB Bragat, good morning boss. Matod pa din yung Randy Boy Bragat o ngayon man si Dexter Clarity Senior. Good morning ninyong tanan diha idol. O niya si Dong Randy Boy, o parang Dong Randy Boy, no? Hindi ang medyo hagipot, patas oras na rin, kaya natin bisita karon, no? Si Juan Labangon, good morning kuya, shout out ko sa akong anak na karon sa akong mama. Emilia Labangon, sila si John Dave Balibad o si James Reed Balibad from Lahug, Cebu City, no? O niya si Dias Chicana. Chicken ni Nasal, good morning ni Modia. Oga John Arnel Safra kuya, good morning. Labi na sa Muanga Halangdong Mayor sa lungsod sa Madridejos. So kita diha sa Batayan Island. Mayor Romeo Villaseran na Dias Bantayan Island karon niya si Itil Pagana Saime. Good morning ni Modiha Kunsyal o ni Kapitan Linit Armas karon. No? Good morning Sir Jeril, kumusta ang ato ang panahon? Diya sa ato ang lungsod sa tuburan diri sa Iloilo na nag mauwanon. Kabuntagon na diri sir, salamat sa pagbasa, God bless. Noon, okay raman po noon diri, no? Dinay dagom na dirite. O niya, medyo wala mang gihinoy pag uwan-uwan po, no? Kalois Ginoo, no? Niya, si matod pa diri ni Sir Linit Kapitan Linit Armas. Good morning, Sir Jeriel. May pagpaminag, may buntag sa Dimo Diha Cup. O si Ginny Sinadhan Tabo-Tabo. Good morning, Idol. Pakigreet kog happy birthday. Nakuang igsoon nga nag-birthday karon si Vicky Tabo-Tabo. Feliciano nga nag 70 years old. Salamat, Idol. Okay, mga higala, no? So, atong i-greet o happy birthday day. So, okay, no? So, sa ito aga, baga, uban nga mga nag-view sa ito Facebook Live, pasinsa nyo kayo, wala kita igong oras, no? Hangtod ug puhon na usap, no? Marluki Itang, shout-out, Idol, from Mamatugan, Tuburan. Gapon kini ang pobreng igsoon, pobreng silingan, ang panadunahan sa respeto ang pagmahal sa singkingon, Jeriel Asindiente. Namilit asag ko maghigalag maingon nga inyong adlaw nga huibis kabuntagon, magbabungahog, magmalipayon. Daghan, salamat sa pagpaminaw. May buntag, pari bro, Jimmy Lumaka, pari abay, Junmar Bangabanga, o pari kunsyal, Jerry Lariosa.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tas bang ibu blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinabulong ibutigis sa yung gan.
2: Tatay loy sa lechon manok lechon baling oga liyampo. Lagi na ba ibutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og liyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Kasunod siya sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tikitiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tikitiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulumas yung tikitiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan. Pukutuhawan. Ya. Hilab. Nami kaon. Kaon dyan po, ana. Nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, ngalain lang ko tukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
3: Fiber Connect IT Solutions.
2: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
5: Ang atong pangutan-on karon ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
6: O, nang gamit na ko, Ma'am. Nakita ang mga paglikap na sa kong banin, Ma'am, no? Karang humok ayo.
5: Dili hapdos.
6: Dili man, ma'am. Okay ra kay good, ma'am.
5: Dili pod siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit, ma'am.
6: Wala pod, ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
5: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
4: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Vitron. Subok na.
8: Costly confection sa lumenis o beris nagkulit sa bawas alabiris sa langgan. Sabi ni Mayo ang akong pamati. Mayo during the dream tablets, malimutan ganit ka. Tapos pa ay mong tulog, may tuloy mong kaon, mong tablets, may makatabang kayo sa inyo ka. Sabi na ka itong mga senior citizen, kasingin ninyo kay ako prob na nako. Dahang salamat sa Vitron tablets.
4: Vitron. Subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Uy, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: Ang discarding bisnak, ana.
12: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabugahat.
12: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Rexino Forte!
11: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Boom!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga akong pagtok ng lima. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batok ng lima. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day, every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung po sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuhot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Ang aos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba. Send panyawan capsule with garlic. Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
5: Uy, Kuya Atan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog na ong?
6: Dito, no? Atong pagutanon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Gano masulupon magkayog kag na ong karon?
7: Mahalagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod ginis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
5: Aw, kanara di ay? Ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato ug labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas ug uban pa.
6: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifi Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapud-apud pud sila sa binitilyang beer ug soft drinks.
5: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
8: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
9: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
10: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
11: Duwa ka semana na ako nagtambay, Noy. Tugod sige, binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Usay, tibok adlaw, yung duya akong lawas.
10: Ayaw na pa siya, de. Ako gade. Bisan, say, Kitay ocho da, kurya buyag, baskong pagyod ko. Sekreto na ko, Nerflex Capsule.
11: Nerflex Capsule? Para asa man na?
10: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay binhod, walay tusok-tusok o permit kondisyon. Oo, aha, magkabalto.
11: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
12: Nerflex Capsule. Goodbye binhod, goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
13: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. Press additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu.
14: At Barangay 8, Buran, Cebu.
13: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
15: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
16: Sige, madyog ka balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
17: Siyempre, naayaw mo dyan akong anak. Tulo, hasta nuhan ako kaabo. Muna, misalig dyan ko ining lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamungkuran na isakitan yung sekena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang nuhan ako kaapo, isakitan sa tiyan gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na uli ang yun silang duhapon nuhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.

0: 98.1 FM.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And discarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
7: Paspas-paspas sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BTV.

0: sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon.
1: Oh, dili. Karon, kaon na.
0: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
0: O sa ka-tuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron. Subok na. Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
1: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso

0: Flaxseed, cargado!
1: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: This is the Morning Drive.
4: Morning Drive.
5: The Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day, every day.
6: 98.1.
0: BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Good day, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magbitis yung alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
10: Mm-hmm. Dako nga huna-unaon, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
11: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
10: Pasabot ana, Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
11: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
10: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
11: Mm.
10: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
11: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
10: Mm.
11: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
10: Mm.
11: Kay bulok ka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
10: oh,
11: ga-exercise sila. So kung
10: wow,
11: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
10: Mm.
11: Pero kung sige kag kaon og tamis,
10: gababa.
11: Oh.
10: Oh.
11: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
10: Sobra na.
11: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
10: Mm.
11: Dungagan pa dyan sa imong MyTC, Sir JP.
10: Oh.
11: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
0: DTX 500.
12: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
10: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
11: Mm.
10: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweds og green tea.
11: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
10: Mm.
11: Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
10: Oh.
11: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
10: Mauna.
11: Mao pa'y pag-adto sa clinic, magpakonsulta. Mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung gadite X500 og may TC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
10: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
10: Dili abusuhan.
4: DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Umibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Mopali sa mga butika.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas.
15: Presidential Broadcast Service.
16: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
17: 98.1 FM.

0: 93.1 Radio.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Nung nagsige man yung kagbalik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung ko yung lulumasyong tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamonghoran, na isakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom, pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung diyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong, na naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Ay, thank you, sir.
4: Tatay Lois, lichon manok lichon beli oga liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gid mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon manok lichon belly og gym. Tadaylo isa lichon manok lichon belly og gym. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Kapoy na, sige kalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
7: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab Quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Kugihan ba?
4: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
5: Kargado!
4: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok o sa labing-labing.
3: Kargado!
4: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
5: Kargado!
4: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
2: Unilab Quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Ooh, bah, bah.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This is the Morning Drive.
8: The Morning Drive. BT

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Resaldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung ba naanang Wonder Herbal Oil. Akong gihaplasan. Kalau siya Diyos mo, sa dula may gibati sa bata niya. Kupos mo na yung paghumanag haplas. Na ayaw na gigsiyan.
0: Wonder Herbal Oil. Atritis no more. Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Kasunod siya sa inyong group, Dr. Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Ngayon, nakauna-una naman ko nga, makabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong Ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong Diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukuto hawan. Niya, hilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
7: The Best Buy, imuhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuhang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ni para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong sold na ang imuhang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat, tara na, ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-081-8814. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Ginamay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
8: Paminaw ta ang testimonya sa Nature's Gift Purple Corn Coffee.
9: Kami si Cyril, kami lagi na puyo sa Provinsi, Poblasyon, Lunturan. Sa akong masulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayos lang akong pagbawas. Kapag na nag-igamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So paggamit mo og Nature's Gift Purple Corn Coffee, kaya tig-tibo pa siya.
8: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
11: your home. Marami na ang believe sa Lactopapi.
12: Sa Lactopapi.
13: Lactopapi.
14: Lactopapi.
11: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
10: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
17: Undiscarding business, ana.
18: Rexido Forte!
17: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
18: Rexido Forte!
17: pay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug gilana.
18: Rexido Forte.
17: Mao nang ang diskarte nako. Discarding bisdak nato.
18: Rexido Forte.
12: Mas paspas banat sa upat.
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na pud mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: BT 98.1.
12: Every day, every day.

0: 88.1 BT Radio.
1: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
2: Kanila, ninyo. Windows din sa Maria Cristina, Ilian City. Ninyo ang Nerveflex Capsule. Kaso, mag-gulungol akong karana, mga braso, buk. Doon, kapanin yung mga tudlo sa kamot, mga lapalapastiil, mag-gulungol, maragtos lukog dagong, gaminod. Gamit na ko sa Nerveflex, ma-alib yun na siya, sir.
1: Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
4: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang Lolo Masyong Tiki Tiki, sir. Palit, sir.
5: Siyempre, naayaw man yung akong anak. To, hasta noon ako kaapo. Munang isalig yung ko yung Lolo Masyong Tiki Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan yung sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di painom, pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, na ang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat.

0: Yung kaitanan.
1: Taga asa man ka, sir?
0: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga ka, salamat, sir.
0: Ay, thank you.
2: Subok na.
3: Ako si Marcy Villar, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya kay dili man gud siya mutulog magabi iya. Dayon, dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron therap dayon. Karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na sad mukaon.
2: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
12: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gila. Anat,
13: ang discarding bisdak, ana.
14: Rexino Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayo mabughat.
14: Rexino Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o hilana.
14: Rexino Forte!
13: Maunang ang discarding ako, discarding bisdak na to.
14: Rexino Forte!
15: Mas paspas banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Boom, boom!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa! Mayra kaf na!
2: Mayra kaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This is the Morning Drive.
6: Morning Drive.
7: The Morning Drive.
8: BT 98.1.
9: Every day. Every day.

0: Radio.
1: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugimin ninyo mga palangga atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon Mr. Miguel kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naay gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang may mahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, og alingatong. Kaibaw naman mo dyan ta kung unsay mahatag nga benepisyo sa mangustin og kamunggay. Karon, ato na po ning paghahisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
1: Yes, tinuod Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya og limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo og agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero kabalo ba ka Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
2: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong Mami Pucci?
1: Ang alingatong Mr. Miguel, makatabang pud ay ni siya sa pagmanage nato sa ato ang blood sugar og blood pressure.
2: Ngano man Mami Pucci, unsa may naa ana niya?
1: Ang alingatong aduna na siya'y phenolic compounds Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo neutralize og free radicals. Og kaning free radicals Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely Mami Pucci, kay sa panahon na to karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta maning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito. Pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Nara jud ni nga permihon ra nato pag inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Maunang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tayo igong oras Mr. Miguel, dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw, kininausab si Mami Pucci
2: og kiniusab si Mr. Miguel sa programang
1: Health is Well.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rin na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa makarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Ay, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Buyer ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang 11 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw po Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahadlangan ang anumang pagpapahayag ng saloobin ng iba't ibang grupo sa kilos protesta sa Lunes, Setyembre 21.
7: Headlines.
10: Pangulong Marcos Jr. pinulong ang gabinete hinggil sa patuloy na epekto ng krisis sa gitnang silangan.
7: Headlines.
10: 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections, tagumpay at payapang natapos ayon sa Philippine National Police.
7: Headlines.
10: Kongreso dapat na ang gumawa ng batas laban sa political dynasty ayon sa Korte Suprema.
7: Headlines.
10: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, personal na humarap sa 3rd status conference sa International Criminal Court.
7: Headlines.
10: Samantala, impeachment court boboto sa September 23 sa apela tungkol sa voting threshold.
7: Headlines.
10: At Pangulong Marcos Jr. hindi makikialam sa issue ng voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 4:00 makalipas po ang 11 ng umaga, araw po ngayon ng Huwebes, September 17, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol, live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahadlangan ang anumang pagpapahayag ng saloobin ng iba't ibang grupo kaugnay ng inaasahang ikakasang mga kilos protesta sa darating na Lunes, Setyembre 21. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
11: Riyak ng Malacanang na malayang makapagpapahayag ng kanilang sentimiento ang iba't ibang grupo na nakatakdang magkasa ng kilos protesta sa darating na Lunes, September 21. Kaugnay na rin ito ng anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar noong 1972. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maaari namang magtipon-tipon ng iba't ibang mga grupo, gayong karapatan naman nila ito, subalit sana lang ay gawin ito sa mapayapang pamamaraan. Huwag sanang mangyaring may maiulat pang karahasan, gayong ang mahalaga naman dito ay ang madinig at makarating sa pamahalaan ang anumang hinaing sangala ng taong bayan. Hindi anya pipigilan ng Pangulong anumang pagkilos ni Castro at bagkos ay bukas ang pakinig ng punong ekutibo sa hinaing ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Hindi naman po pinipigilan ng Pangulo at hindi hinahadlangan ang saloobin o pagsasabi ng saloobin ng ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng pagtitipon. Dahil ang ating Pangulo po ay nakikinig sa bawat hinaing ng ating mga kababayan.
11: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Mahigit 15,000 polis ipapakalat para sa mga aktibidad kaugnay ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Full alert status itataas ngayong darating na Sabado. Magbabalita si J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nagpapatuloy ang punong balitaan dito sa Campo Crame sa pangunguna ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco. Dito kanyang inanunsyo na isasa ilalim sa full alert status ang buong hanay ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar sa Setyembre 21. Ayon kay Ko, alas 12:01 ng madaling araw ng Setyembre 19 araw na Sabado, epektibo ang full alert status. Kaugnay nito ay magkakaroon ng full deployment ang NCRPO kung saan ay 15,746 na mga tauhan ang kanilang ipakakalat buhat sa iba't ibang distrito ng Metro Manila. Gayun din, may augmentation force na ipadadala mula sa mga karatig na rehiyon at national support units. Hinabi ni Ko na walang baril ang mga pulis na ide-deploy sa mga lugar na pagdarausan ng mga pagtitipon at magsusuot sila ng body camera para maidokumento ang mga gagawing pagkilos. Gitma ng tagapagsalita ng PNP, paiirali nila ang maximum tolerance sa kasagsagan ng mga pagtitipon. Sa ngayon ay wala pang namomonitor na anumang banta ang PNP kaugnay ng okasyon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
13: We have adjusted and we have tweaked yung aking pong deployment to deal with expected kung saan pong volume na expected natin. Pero unahan ko na rin po, as of now, as of this time, as of 9 a.m. September 17, wala pa pong natatanggap tayong impormasyon o wala pang nag-a-apply for a rally permit. But we expect na meron pong mga mag-a-apply at magkakandak po ng activity nila during September 21.
12: Mula dito sa Campo Crame para sa Radyo Pilipinas, Magdaganda, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, maximum tolerance at right to peaceful assembly tiniyak ng NCRPO sa darating na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa September 21. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Yes, John, puspusan na ang ginagawang pag-aanda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para nga sa nalalapit na ika-54 na anibersaryo ng martial law sa darating na Lunes, September 21. Personal din na ininspeksyon ni NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang iba't ibang units ng pulisya sa Metro Manila, kabilang ang Eastern Police District para tignan ang deployment at security plan sa EDSA's front at Manila Police District para sa walkthrough at ocular inspection sa Mendiola at iba't ibang kalapit na lugar na kapwang inaasa ang pagdarausan ng kilos protesta. Direktiba nga ni General Abrahano sa pulisya, tiyakin ang right to peaceful assembly o karapatan sa mapayapa pagtitipon, ganun din ang pagpapatupad ng maximum tolerance. Una na sinabi ng NCRPO na sila ay magpapakalat ng nasa 15,000 pulis sa anibersaryo ng martial law at posibleng dagdagan pa ito depende sa pangangailangan ng sitwasyon. Diyan, mula ba rin dito sa National Capital Region Police Office sa Camp Bagundiwa, Lusod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang gabinete sa gitna ng nagpapatuloy na epekto ng Middle East crisis sa bansa. Sa 11th Economy and Development Council meeting, napag-usapan ang mga infrastructure project para sa transportation sector, food security, edukasyon, workforce development at learning continuity. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, natalakay din ang mga panukalang panuntunan kung kailan dapat ikansela o ibalik ang klase at pasok sa trabaho kapag may mga kalamidad. Ang naturang konseho ang nagbibigay ng direksyon at tagaplano sa anumang may kaugnayan sa ekonomiya para makamit ang inklusibo at sustainable na panglago ng ekonomiya ng bansa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak ng Malacanang ang mabilis na aksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. makaraang pumalo sa $80 per barrel threshold ang Dubai crude prices sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakadepende ang aksyon ng Pangulo sa magiging rekomendasyon tungkol dito. Una nang naisumite ng Department of Energy ang certification sa economic managers na nagsabing lumagpas na sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude oil sa loob ng isang buwan, kaya pwede nang bawasan o itigil ang buwis sa ilang oil products.
2: Alam po naman natin na lahat ng kailangang aksyonan agad ay mabilis naman po umaksyon ng ating Pangulo. Depende na po yan kung ano po ang magiging rekomendasyon. Kapag nandyan na po ang rekomendasyon, umaksyon naman agad ang ating Pangulo.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ibayong dagat, nagtaas ng interest rates ang Federal Reserve ng Estados Unidos sa unanimous decision ng Fed. Tumaas sa 3.75% hanggang 4% ang interest rates mula sa dating 3.5% hanggang 3.75%. Ito ang unang pagtataas ng interest rates ng Fed sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa Fed, ginawa ang hakbang sa kabila ng pagtutol rito ni US President Donald Trump na una nang nanawagan na tapyasan ang interest rates. Sinabi ni Fed Chair Kevin Warsh na ang kanilang hakbang ay responsabling desisyon dahil masyado nang mataas ang inflation rate sa kanilang bansa sa matagal na panahon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Binigyan ng Department of Transportation ng hanggang Oktubre ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para magdesisyon kaugnay sa petisyong dagdag pamasahe sa gitna ng oil price hike. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, dapat ipagpatuloy ng LTFRB ang mga pagdinig sa mga petisyon habang naghahanap ang gobyerno ng mga paraan para matulungan ang transport groups. Binigyang diindi ng kalihim na kailangang balansahin ang pagtulong sa transport operators at pagprotekta sa mga commuter mula sa mataas na pamasahe na makakaapekto sa inflation. Isa sa mga pinag-aaralan ng DOTR ang pagpapalawak ng fuel assistance sa mas maraming PUV operators tulad ng mga tricycle, gayon din ang pagkonsidera sa iba pang produktong petrolyo bukod sa diesel. Patuloy ding maghahanap ang ahensya ng pondo para sa fuel subsidy at iba pang transport programs habang nagpapatuloy ang budget hearings.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Inaasahang lalakas pa ang ekonomiya ng Pilipinas sakaling maisakatuparan ang pagtatayo ng oil storage facility sa Pilipinas. Una lang nagalok ang United Arab Emirates at Saudi Arabia na popondohan ang pagtatayo ng nasabing mga pasilidad para matiyak ang supply ng langis ng Pilipinas sa panahong may emergency. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat, na nagpapatuloy ang negosasyon ng 3 bansa tungkol dito at inaasahang makakaroon ng resulta sa hinaharap.
15: They are still into discussions as to how to put it into place. Kung matuloy nga yan, maganda po yan ang balita para sa atin. We will have the supply.
10: Si Philippine Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia and the Republic of Yemen, Raymond Balatbat.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin, Pilipinas, 4 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Naniniwala ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na may ibang mga kasamahan pa ang mga naarestong individual na nagbebenta ng mga gasolina o tinatawag na paihi scheme. Sinabi ni CIDG National Capital Region Chief Colonel John Giagi na posibleng hindi lamang sa lungsod ng Navotas kung saan naaresto ang 3 kalalakihan sa nasabing modus at sa halip ay tinitingnan nilang maaaring malawak ang operasyon ng nasabing grupo. Nagiging talamak-aniya ito dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Naaresto ang mga suspect sa pamamagitan ng surveillance kung saan nakuhanan ang mga ito ng 20,000 liter fuel tanker at 40,000 liter fuel tanker na nagkakahalaga ng 6.66 million pesos.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hihingi ng gabay ang Energy Regulatory Commission o ERC sa Bureau of Internal Revenue o BIR kung paano ang pag-compute para alisin ang value-added tax sa system loss charge. Ayon kay ERC Chair Nino Juan, hindi kasi ganun kasimple ang pag-alis ng VAT sa system loss charge dahil nagmumula ang supply ng kuryente sa mga generator at naipapasa sa transmission at distribution facilities bago makarating sa mga consumer. Aniya, posibleng magsimula sa Oktubre ang pag-alis ng VAT sa system loss charge na makikita naman sa November billing. Ibig sabihin, maaaring sa Nobyembre pa mararamdaman ng mga consumer ang bawas singil sa kuryente kahit na maging epektibo na ang mas mababang system loss charge sa Oktubre.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Samantala, sa iba nating balita, wala sa jurisdiksyon ng Bureau of Internal Revenue pag-alis sa kabuuang system loss charge. Ito po ang nilinaw ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros sa gitna ng pagkwestiyon ng ilan kung bakit hindi na lang tuluyang alisin ang buong system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Cabreros na tanging ang pag-alis ng VAT ang sakop ng mandato ng BIR habang nasa jurisdiksyon ng Energy Regulatory Commission ang pag-alis sa system loss charge.
16: Ang mandatos po kasi ng BIR is tungkol sa mga buwis. Pagdating po dun sa usapang dapat po bang tanggalin ang system loss sa singil sa kuryente, eh nasa batas po iyan, pinapahintulutan po ng batas at nasa ilalim po ng mandatos ng Energy Regulatory Commission po ang pamamahala po niya.
10: Yan ang pahayag ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: DICT naghahanda sa posibleng reklamo laban sa Meta dahil sa kawalang aksyon sa mga panloloko, scam at iba pang pang-abuso sa naturang platform. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Naihanda na ng DICT ang mga dokumento para sa posibleng pagsasampa ng reklamo laban sa Meta. Kaugnay ng mga abusong nagaganap sa mga platform nito. Ayon kay House Appropriations Committee Vice Chair Brian po, mayroon ang draft civil complaint ang DICT na isinumite sa Office of the Solicitor General. Kabilang sa mga dokumento ang ebidensya ng financial fraud, online debt harassment, illegal gambling at iba pang insidente ng pang-aabuso, pati mga record umano ng kaalaman at kawalan ng aksyon ng platform. May legal position din anya ang National Privacy Commission kaugnay ng paggamit ng personal data para sa AI-generated content, habang naghain naman ang National Telecommunications Commission ng legal position paper para sa posibleng test case laban sa Facebook. Sinabi niya po na nakahanda na ang DICT at mga attach agencies na panagutin ng Meta kung hindi ito makikipagtulungan sa gobyerno. Mungkahi rin niya na kung magkaroon ng House resolution para imbestigahan ang mga issue, dapat magpadala ang Meta ng kinatuman upang humarap sa kamera.
18: So the DICT is not, the DICT and its attach agencies aren't just sitting around waiting for something to happen. They've already prepared the necessary evidence, documents, and potential cases to hold Meta accountable should they not work together with our government.
17: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Matagumpay at mapayapang natapos ang 2026 Bangsamoro parliamentary elections nang makumpleto ang post-election activity sa buong rehiyon. Batay sa election monitoring system ng Philippine National Police o PNP, as of 2 p.m. kahapon, 100% na ang transmission at pagbibilang ng boto sa mahigit 1,000 lokasyong minomonitor nito. Nakumpleto na rin ang canvassing sa higit 100 canvassing locations at pagbabalik ng election paraphernalia sa City o Municipal Treasurer's Office. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang maagang paghahanda at mahigpit na koordinasyon sa mga katuwang na ahensya ang naging dahilan ng mapayapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Bagamat may mga naitalang isolated incident, natugunan naman ang mga ito sa pamamagitan ng kaukulang aksyon ng pulisya. Pinuri rin ni Nartates ang mga tauhang naglingkod sa BARM, lalo na ang mga miyembro ng Special Elections Board at ang mga dineploy mula sa ibang police regional office. Patuloy namang magbibigay ng seguridad ang PNP habang nagpapatuloy ang natitirang proseso ng halalan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sasampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa mga insidenteng naitala kaugnay sa Bangsamoro parliamentary elections. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga naaresto na sila at may nakumpiskang mga ebidensya na magsisilbing batayan sa paghahain ng kaso. Ayon kay Nartates, nasa 16 ang kabuuang insidenteng naitala. Isa ay naitala 2 buwan bago ang halalan at ang 15 ay naitala nitong bisperas at sa mismong araw ng butuhan. Aniya, kalahati sa mga ito ay itinuturing na violent incidents. Sa nasabing panahon, naitala rin ang 23 sugatan at 3 nasawi.
19: For sure, our investigation will be fair and of course we'll do it without fear and to identify those who are truly responsible to those incidents.
10: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pinuri naman ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang magandang kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno kasunod ng matagumpay na Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa programang Boses, sinabi ni PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na natiyak din ang kaligtasan ng mga miyembro ng media sa kabila ng ilang insidente ng karahasan noong eleksyon.
20: Malaki po yung pasasalamat natin sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalong-lalo na yung mga member agencies ng task force kasama na dyan, especially yung operational side nito ay yung Philippine National Police, Forces of the Philippines, yung COMELEC, for the bomb elections yung OPAPRU, yung National Bureau of Investigation, yung CICC, yung DILG, na siya talagang partner natin on the ground upang ipatupad yung monitoring centers at saka yung quick reaction teams natin.
10: Si PTFOMS Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Tiniyak ng Department of Transportation o DOTR na patuloy nilang ipaglalaban sa mga pagdinig sa Kongreso ang pagbibigay ng pondo para sa tuloy-tuloy na operasyon ng EDSA Busway, fuel subsidies at iba pang mahalagang programa sa pampublikong transportasyon. Ito ang naging pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos na hindi makasama ang panukalang pondo ng ahensya para sa mga nasabing programa sa binuong 2027 National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Lopez, hindi pa naman huli ang lahat dahil sasalang pa sa serye ng pagdinig ang hinihiling na budget ng DOTR sa parehong kapulungan ng Kongreso.
21: As to the NEP namin, hindi kami nabigyan ng pondo. Pero alalahanin po natin, kaya meron tayong mga pandinig sa Kongreso at Senado. Kasi doon yung po pinaglalaban nyo yung budget. No? And at the end of the day, ang nagbibigay ho ng budget ng gaan natin ay within the power of ano po yan, ng legislature. So kami naman po, patuloy namin ipaglalaban na kailangan maganitong programa. It's a busway station, yung fuel subsidy, PTMP, service contracting, active transport, yun po yung tipo nalagyan ng pondo sa ating
10: app. Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Patuloy ang pagsuporta sa pagsusulong at pagsasabatas ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act kasunod ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa dulot ng korupsyon. Sa tulong kasi ng panukalang batas ay may susulong na ang paggamit ng teknolohiya para mas mabantayan ang pondo ng bayan kontra sa katiwalian. Isa sa mga nagpahayag ng kanyang matinding suporta ay ang aktor na si John Arcilla na kilala rin sa kanyang pagganap sa pelikula bilang General Luna. Aniya, dapat suportahan hindi lang ng showbiz personalities kundi maging sa online media personalities and icons ang blockchain technology na makakatulong sa transparency at accountability sa paggasta ng pondo. Sa ilalim ng CADENA Act na isinulong ni Senador Bam Aquino, inaatasan ang lahat ng ahensya na mag-upload at regular na magpanatili ng detalyadong mga dokumento sa budget sa isang digital budget platform. Bukod sa aktor, magugunitang umani na rin ang suporta ang panukala mula sa iba't ibang mga nasa entertainment industry.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Simula po bukas, September 18, maaari nang mag-claim ng PhilHealth Benefits kahit wala pang 24 oras ang pagka-confine sa ospital basta't naabot ang prescribed qualifications at requirements. Sangayon po ito sa Universal Healthcare Act at PhilHealth Circular Number 2026-0013 na may petsang September 11. Sakop ng benepisyong ito ang mga pasyente na may serious, severe at life-threatening medical conditions. Gayon din ang mga pasyente na kailangang ilipat sa ibang ospital o namatay. Tutukuyin naman ng PhilHealth ang eligibility batay sa medical necessity, appropriateness at medical justification ng admission na suportado naman ng medical records ng pasyente.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:25 oras natin Pilipinas, posibleng paggamit ng solar energy pinag-aaralan ng MMDA para sa kanilang mga pasilidad. Magbabalita si J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Diyan, kinukonsidera nga ang Metro Manila Development Authority o MDA paggamit ng solar energy para sa kanilang mga pasilidad. Kahapon, sinabi ng ahensya na nakipagpulong sila sa kinatawan ng Department of Energy at dalawang pribadong kumpanya. Tinalakay sa pulong ang panukalang solar energy project na makikinabang ang MMDA Motorcycle Riding Academy, gaya din ang MMDA Heritage Walkway sa Pasay City. Sakaling matuloy, maaari rin itong magsilbing charging hub para sa mga electric vehicle ng ahensya, kabilang na ang libreng shuttle bus sa ilalim ng MMDA Love Bus Program. Malaking tulong ito ang proyekto dahil sa matatagpuan nito sa bahagi ng EDSA, kung saan ay mas maraming tao ang makakakita sa pamamagitan ng renewable energy at sa pagsisikap ng ahensya na isulong ang mas malinis na enerhiya. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Pumalo na sa 77 ang bilang ng nasawi sa nasunog na barkong MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, namatay na po ang isang crew member matapos ang ilang araw na pananatili sa paggamutan. Hindi na umano nakayanan ng biktima ang mga tinamong sugat mula sa nasunog na ferry. Umabot na rin sa 44 ang bilang ng survivors matapos na lumitaw na rin ang kapitan ng MV June Aster. Dagdag pa ng PCG, 8 katao na lang ang naiulat na nawawala. Sa unang datos kasi nila ay may 12 pang nawawala, subalit sa kanilang ginawang beripikasyon ay hindi nakasakay sa barko ang 4 na pasahero.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Formal nang pinagtibay ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang makasaysayang Manila Declaration sa pagtatapos ng 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Ayon kay Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Chodoro Jr. na chair ng ministerial meeting, layo ng deklarasyon na pabilisin ang pagpapatupad ng ADMIR Work Program 2026 to 2030. Tututukan din ito ang pagpapalakas ng accountability, monitoring at pagkatuto ng ASEAN sa pagtugon at paghanda sa mga sakuna. Nakatakda naman itong iharap para sa notation ng mga leader ng ASEAN sa isasagawang 49th ASEAN Summit ngayong Nobyembre.
1: And we have agreed that this shall be a living document that shall provide for flexibility, agility, cooperation to meet disasters more effectively as they come and as we learn.
10: Yan ang pahayag ni DND Secretary Gilberto Chodoro Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kumpiyansa ang Office of Civil Defense o OCD na lalo pang lalakas ang disaster resilience effort ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasunod ng matagumpay na ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay OCD's Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas, sinabi nitong naging malawakan ang pagtalakay sa paghahanda ng ASEAN kontra sa mga kalamidad. Kasama na rito ang work program para sa taong 2026 to 2030 na nakatutok sa early warning and anticipatory action at response and recovery efforts. Naging puso rin ng talakayan ang Manila Declaration at ang components sa ilalim nito.
22: Bilisin ang implementasyon ng ADMIR Work Program 2026-2030. Palakasin din po ang accountability, monitoring at learning para sa disaster resilience at hubugin po ang ASEAN Disaster Resilience Agenda tungo po sa 2020-30 and beyond. Mahalaga rin po ang napagkasunduan ng mga na ang Manila Declaration ay magiging isang living document. Ibig sabihin po nito, maaari itong maging flexible at mag-adjust batay sa mga bagong risks, lessons at karanasan ng ASEAN sa mga darating na panahon.
10: Yan po ang tinig ni OCD Disaster Preparedness Service Director Vicente Gregorio Tomas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:30 na po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan matapos po ang ilang paalala.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: kalahati. Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabang!
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa iba nating mga balita, kumikilos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang minamadali ng Ombudsman ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Ito po ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap ng gagawing kilos protesta ng grupong bayan para muling hilingin ang pagbibitiw sa pwesto ng Pangulo. Ayon kay Castro, ginagawa naman ng Pangulo ang trabaho niya at walang sinasanto sa flood control probe, pero sadyang may ilan aniya na negatibo lang ang tanging nakikita sa administrasyon.
2: Ano pa po ba ang nais ng mga taong ito? Wala na po yata itong satisfaction. Pero still, yan po siguro ang lagi nilang sinasabi. At sabi nga natin, may mga taong wala na nakita kundi negatibo sa gobyerno. At hindi natin sila mapipigilan kung yan ang kanilang mithiin sa kanilang buhay.
10: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Walang special treatment ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP kay dating House Speaker Martin Romualdez na nakapiit ngayon sa infirmary ward ng Quezon City Jail Male Dormitory. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni BJMP NCR Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Margie Monsalud, na tulad ng ibang PDL, dumaan ang dating House Speaker sa booking at sinusuri rin ang kanyang kalusugan. Nakadepende naman sa rekomendasyon ng medical team kung papayagang makalipat si Romualdez sa regular na selda.
6: Dumaan siya sa proseso ng booking at lahat ng dapat na daanan ng isang bagong PDL. Wala kasi tayong preferential treatment, no? Wala tayong special treatment talaga na pinapatupad sa buong kalakhan ng BJMP.
10: Yan po ang tinig ni BJMP NCR Chief of Directorial Staff, Jail Superintendent Margie Monsalud.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Kinalampag na ng Korte Suprema ang Kongreso na magpasa na ng batas laban sa political dynasty sa bansa. Alinsunod pa rin ito sa nauna ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan na itong mabuwag. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting, napapanahon na ang pagbalangkas ng Kongreso para tuluyang labanan ang pag-iral ng political dynasty. Masyado na kasi aniyang matagal ang 39 na taong pagkabinbin ng nasabing batas at may tuturing na itong abuse of discretion. Ayon kay Ting, marapat lamang na sundin na ang Kongreso ang constitutional duty nito para ipasa ang naturang batas.
23: Article 2, Section 26 of the Constitution requires Congress to enact a law prohibiting political dynasties. The Supreme Court held that Congress's failure to do so for 39 years constitutes grave abuse of discretion. The court directed Congress to comply with its mandatory constitutional duty to enact an anti-political dynasty law at the earliest opportunity, define political dynasties, and determine the scope of the prohibition.
10: Yan po ang pahayag ni Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Ting.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Hinimok naman ni Senador Riz Ontiveros ang Senado na ipagpatuloy ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill matapos manawagan ang Supreme Court sa Kongreso na ipasa ang batas na magbibigay katuturan at magbabawal sa political dynasties. Pinunto ng senador na mayroon na siyang nabuong bersyon ng panukala na dumaan sa committee hearings at umabot na sa plenary deliberations noong siya pa ang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms. Sinabi ni Ontiveros na handa siyang tumulong at ipagpatuloy ang pag-sponsor ng panukala kung papayagan ng bagong pamunuan ng komite. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nananatiling LEDAC priority measure ang Anti-Political Dynasty Bill kaya patuloy itong isusulong ng Senado. Giit pa ni Gatchalian, kailangang pag-usapan ng Senado at Kamara ang kanilang magkakaibang bersyon para makahanap ng common ground.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Pumarap na po nitong Miyerkules si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference ng kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang public appearance ng 81 taong gulang na dating presidente matapos ang higit isang taon mula nang huli siyang makita sa video link noong Marso 2025 kasunod ng kanyang pagkakaaresto. Kumarap ang dating Pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Joanna Corner ng ICC Trial Chamber 3 na inaasahan ng korte ang kanyang personal na presensya matapos isumite ng medical experts ang kanyang mga evaluation report. Nakatutok ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa paghaharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkabilang panig at mga huling paghahanda bago ang formal na pagsisimula ng panglilitis na nakatakda sa Nobyembre at 30 ngayong taong kasalukuyan. Kinakaharap ni Duterte ang mga sakdal na may kaugnayan sa di umano'y malawakang pagpatay sa ilalim ng kanyang kampanya laban sa ilegal na droga noong siya ay alkalde pa ng Davao City hanggang sa kanyang pagiging pangulo ng bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Impeachment Court boboto sa September 23 sa apela tungkol sa voting threshold. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Ang Pilipinas. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
8: Boboto nga ang impeachment court sa September 23 kung pananatilihin o ibabasura ang ruling Representing Officer Jesus Botero sa voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tungol, bibigyan ng 15 minutes ang prosecution at defense para ilahad ang kani-kanilang mga posisyon sa oral arguments sa susunod na linggo. Pagkatapos ito, maaari ring magtanong ang mga Senator Judge para masuri ang kanilang mga legal theory at argumento. Sinabi ni Tungol na kasama rin sa boboto si Escudero dahil ang nakataktang pagbotohan ay ang motion ni Senator Judge Erwin Tulfo na i-overturn yung naunang ruling niya na presiding officer. Anya, majority ng mga Senator Judge na present ang kailangan para mapagdesisyonan ang motion. Ayon kay Tungol, posibleng pag-usapan ng mga Senator Judge kung isa o dalawang botohan ang gagawin sa September 23. Kabilang dito ang tanong kung dapat bang i-overturn nga yung ruling ni Escudero at kung ibabasura ito, ano ang magiging batayan sa pagtukoy ng bilang na kailangan para sa conviction. Nilinaw rin ng impeachment court spokesperson na maaari ding bumoto si Escudero laban sa sarili niyang ruling kung makukumbinsi siya ng mga argumento sa oral arguments at mga inilatag ng mga amici curiae. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa voting threshold issue sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mahalaga aniya ay makamit ang hustisya para sa taong bayan. Ginawa ng Malacanang ang pahayag makaraang muling bisitahin ng apat na retiradong Supreme Court Justices ang voting threshold sang-ayon sa batas na kailangan para mahatulan ang pangalawang pangulo.
11: Hahayaan po natin ang Senado na siyang mag-determine kung ano sa palagay nila ang nararapat. Ang kailangan lamang po dito

0: upang maiwasan ang paratang ng grave abuse of discretion. Kaugnay ito sa pinagtatalo ng conviction threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Prosecutor at One Rider Party List Representative Roach Gutierrez, makikita ang pagiging maingat ng Senado sa kanilang desisyon hingi ng opinyon ng apat na retirado maestrado ng Korte Suprema. Ayon sa Amicus Curiae of Friends of Court Retired Chief Justices Artemio Panganiban at Renato Puno, na bagamat hindi direktang pinapakialaman ng Korte Suprema ang botohan sa impeachment court, maaari pa rin silang pumasok sakaling may maganap na paglabag sa konstitusyon o grave abuse of discretion. Gayunpaman, iginiit ni Puno na ang Senate Impeachment Court ay hindi subordinate o sakop ng Korte Suprema sa paggamit nito ng kapangyarihang mag-impeach na nakasaad sa Article 11 ng Saligang Batas. Inaasahang maghaharap ng kanilang formal na argumento ang prosecution at depensa sa September 23, susunod na linggo, bago tuluyang magdesisyon ang impeachment court kung pananatilihin o babaguhin ang 16-vote ruling. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lokal na pamahalaan ng Maynila at Land Bank nagsanib puwersa para sa mas malaking pondo sa pabahay. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Diyan, lumagda sa kasunduan ng pamahalaang lungsod ng Maynila at ang Land Bank of the Philippines para palakihin ang pondo sa pabahay ng lungsod. Pinangunahan ni naman si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at Land Bank Vice President Chief Trust Officer Attorney Mario Sabino Jr. ang paglagda sa kasunduan na magpapahintulot sa lungsod na nag-invest ang humigit kumulang na 50 million pesos mula sa Manila Urban Settlement Office o yung Muso Housing Trust Fund. Ang pondo ay mula sa buwan ng kontribusyon ng mga benepisyaryo ng entity vertical housing program at ilalaan sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng mga proyektong pabahay sa Maynila. Ayon kay Dumagoso, layunin ng lungsod na makapagbigay ng disenteng tirahan sa mas maraming pamilyang naninirahan sa informal settlements at mga nangungupahan sa buong lungsod ng Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Paghahanda at kooperasyon, iginiit ng pamahalaan kaugnay ng banta ng Super El Nino. Magbabalita si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
4: Paghahanda sa antas ng komunidad at mas matibay na pagtutulungan sa loob ng ASEAN. Yan ang binigyang diin ng pamahalaan sa harap ng inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa. Sa media briefing matapos ang 2026 ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience sa Maynila, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na maaaring magdulot ang El Nino ng matinding tagtuyot, kakulangan sa pagdating ng ulan, epekto sa produksyon ng pagkain, forest fires at iba pang panganib. Ayon kay Chodoro, mahalaga ang maagang paghahanda at resource sharing sa pagitan ng mga bansa, lalo na kung hindi sabay-sabay tatamaan ang sakuna ang rehiyon. Binanggit din niya na minamanmanan ng pamahalaan ang mga lugar na maaaring makaranas ng matinding epekto ng tagtuyot, kabilang ang mga lugar na bumababa ang level ng tubig.
5: At yung paghahanda natin sa El Nino na yan, sa community level, ang pinaka-importante para maharap natin ito, no?
4: Si DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
2: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women sisimula ng kampanya sa Asian Games laban sa Kazakhstan. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Bubuksan ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa Asian Games laban sa Kazakhstan mamayang alas 3 ng hapon sa Aichi International Arena. Gaya noong 2023 edition sa Hangzhou, China, muling makakatunggali ng Pilipinas ang Kazakhstan, gayon din ang Hong Kong at Japan sa Group B. Mas malakas na koponan ang inaasahan ngayon dahil makapaglalaro na para sa Gilas si naturalized player Elizabeth Means. Makakatulong niya ang mga veteranong sina Afril Bernardino at Janine Pontejos. Nakaline up din sina Stephanie Berberabe, Camille Clarin, Monique Del Carmen, Camille Malagar, Jasmine Hoson, Ken Pastrana, Carl Ann Pingol, Angel Sorada at Hazel Yam. Susubukan ng Nationals na lagpasan ang kanilang ikalimang pwestong performance sa huling edisyon ng Asian Games matapos matalo sa South Korea sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 16 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang ibang mga balita mula sa ating provincial state.

0: elections, kaya patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
3: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
2: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
2: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
0: Oras natin Pilipinas, 11:47 po. Punta tayo ngayon sa Malacañang para sa press briefing ni Undersecretary Claire Castro. Nakamonitor dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
7: Diyan pakinggan natin ang press briefing dito sa palasyo ng Malacañang.
8: Program at commercialized food technologies ng Food and Nutrition Research Institute na gagamit ng NFMC, ang government-funded research and development, innovation and technology transfer mula sa ehensya upang suportahan ang feeding programs ng pamahalaan. Maliban sa paglaban sa malnutrisyon, nakakatulong din ang mga lokal na produkto ng NFMC upang magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. May dala din itong dagdag na oportunidad sa ating local food agricultural producers, suppliers, distributors at mga MSME. Mas masustansyang pagkain, mas maraming oportunidad, mas epektibong pananaliksik at teknolohiya. Iilan lamang ito sa bunga ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa isang mas malusog na bagong Pilipinas. Matapos bumisita sa NFMC, ay tumungo naman ang Pangulo sa Santa Barbara Central School upang saksihan ang DepEd Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Kalinga Caravan sa nasabing paaralan. Sa ilalim ng programa, katuwang ng Department of Education, ang PhilHealth sa paghahatid ng government services sa ating mga kababayan gaya ng PhilHealth registration, ID registration at member data updating. Meron ding medical and dental check-ups at pamimigay ng gamot at vitamins sa komunidad. Maliban dito ay nagkaroon din ng feeding program sa paaralan upang palakasin ang kampanya laban sa malnutrisyon at stunting ng mga batang mag-aaral. Naninindigan ang Pangulo na walang puwang sa ating bansa ang gutom at malnutrisyon. Kaya naman patuloy ang pamahalaan sa pagtatrabaho upang tugunan ito sa pamamagitan ng mas pinalawak na school-based feeding programs. Ngayong school year 2026 to 2027 ay mayroong 4.6 million students mula sa public schools ang kabilang sa feeding programs ng DepEd. Layunin ng mga ito na wakasan na ang paggagutom ng mga mag-aaral para makapag-focus sila sa kanilang eskwela. Dahil sa bagong Pilipinas, patuloy lang ang trabaho para sa mga Pilipino.

President, what about the Rodriguez?

0: at maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang magtatanong for Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: Magandang umaga, Yusek. Ma'am, may reported presence na naman ng dalawang Chinese military hydrographic survey vessels sa West Philippine Sea noong September 11. At asking lang po kung ano ang action na gagawin ng Philippine government, kasi yung hydrographic surveys can reveal detailed information about water depths and seabed conditions. Under Republic Act Number 12065, foreign vessels exercising archipelagic sea lanes passage may not conduct hydrographic or oceanographic surveys without prior Philippine permissions.
0: Well, natanong po natin mismo ang PSG, or rather PCG, patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area. So, malamang pagka nakapagbigay na sila ng detalye sa atin, ay ibibigay ko po sa inyo kung ano man ang kanila maibibigay na hindi naman masasabing hindi pwedeng i-share. Sa lahat ng mga impormasyon na maaari naming i-share sa inyo, ay ipagbibigay alam po agad namin.
2: Follow-up lang, hindi po kaya nananadya na naman ang maritime militia or maritime ng China dahil nagkakaroon ng sigalot sa pagitan na naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, kasi kahapon sa isang forum, iginiit na naman ni Secretary Gibo Teodoro ang ating soberenya, lalo na sa West Philippine Sea.
0: Kung ano man po ang intensyon ng bansang China, hindi po natin ito masasagot dahil according to PCG, ito po ay kanilang biniberipika. Kung patungkol naman po sa mga mensahe ni Secretary Gibo Teodoro ng National Defense, ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas, at isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
1: Next question po from Janelle Maribuhok, UNTV.
3: Magandang umaga, Yusek. Iniutos po ng Korte Suprema ang pagpapasa ng isang anti-political dynasty law. At sinabi po nila na ang kabiguan na maipasa ito sa nakalipas na mahigit 3 dekada ay nagpapakita ng grave abuse of discretion. Ito daw po ay constitutional command. Sinusuportahan po ba ito ng palasyo at sangayon po ba kayo na mayroon nga pong nangyaring pag-abuso sa pagpapasa ng anti-political dynasty law?
0: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court. Alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya. At gusto po niya, hanggat maaari, sa panahon po niya, ay maipasa ang anti-political dynasty law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
3: Given po na priority bill ito ng administrasyon, kontento po ba ang palasyo dito sa nagiging pag-usad ng pagpapasa ng isang anti-political dynasty law? Given na yung Senado halos hindi po tila umuusad itong panukala na ito.
0: Ang timeline po ng mga kongreso ay nasa kanila po itong kamay. Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya itong maipasa. Nagkakaroon lang po ng maraming trabaho, hindi natin mabiblame ang mga kinatawan dito sa kongreso dahil alam din po natin na marami din silang ginagawang trabaho at marami silang tinututukan na dapat din unahin. Pero still, lumabas naman din po ang desisyon ng Supreme Court. Alam din po nila, gusto din po naman nila na magkaroon po talaga ng anti-political dynasty law.
3: Quick follow-up na lang po yung kahapon. May decision na po ba tungkol dito sa fuel excise tax? May rekomendasyon na po ba yung DBCC?
0: Kahapon hindi po kasi siya naging topic, hindi po siya parte na agenda sa naging meeting kahapon sa Economy and Development Council or EDC. Pero nakausap po natin si Secretary Kim De Leon at ito po ay kanilang ini-evaluate at for finalization, kapag na-finalize na po ay ibibigay po agad nila ang rekomendasyon sa Pangulo.
1: Next question po from Ann Soberano Bomborod. Bomboradyo.
4: Yusek, good afternoon. Kahapon po, kumara po ang Michi Curie sa Senate Impeachment Court. Kuha lang po sana ako ng reaction from Malacanang. Sabi po ng 3 sa 4 na Michi Curie, sinabing hindi kailangan ng 16-vote threshold para sa hatol o magkaroon ng conviction sa impeachment case, Yusek. Ano po yung reaction ng Palacio dito? At yung sinabi po ni retired Chief Justice Artemio Panganiba na ang Senado ang dapat magdesisyon sa voting threshold at hindi ang Supreme Court. Kung may reaction po ang Malacanang dito at kung may panawagan po kayo sa Senado.
0: Naging maganda po ang naging talakayan ng mga amici curiae sa nasabing conference. Dahil mas naliwanagan ang taong bayan, naliwanagan din po siguro ang mga maraming mga mabatas patungkol sa issue sa threshold. Ngunit ang pagpapasya pong ito ay hindi magmumula sa mga kinikilalang naging parte ng Supreme Court, mga dating Chief Justices at mga Associate Justice. Sila ay pawang mga opinion, mga kaalaman na pwedeng magbigay ng karagdagang kaalaman sa pagpapasya ng mga senador patungkol sa threshold. At muli, ang Palacio ay hindi po manghihimasok kung ano man po ang sasabihin o magiging desisyon ng Senado dahil malinaw naman po ang sinabi ng mga justices natin, dapat ito ay para sa katotohanan. Truth, fairness, and justice. So dapat yun ang manaig. At muli, ang pagpapasyang ito ay nasa Senado lamang.
4: Ma'am, follow-up lang din. May pangamba po ba ang Malacanang na magkaroon ng magkakaibang interpretasyon ang mga senator judge sa two-third requirement sa pagboto sa impeachment trial?
0: Hindi po nangangamba yung Palacio dahil kahit ano po ang kanilang maging opinion dyan, yan po ang kanilang magiging pagpapasya. So kung ano po ang mangyayari sa Senado, nasa kanilang responsibilidad yan. Wala po sa administrasyon.
1: Next question po, Luisa Cabato, Inquirer.net.
5: Good afternoon po, Yusek. Sa isang media interview po kahapon, natanong po si VP Sara Duterte spokesperson, Attorney Panelo Jr., kung yung pagkaka-appoint sa kanya ay bilang pang-counter po sa inyo. And sabi niya, hindi raw po. And noong tinalaga raw po siya bilang spokesperson, never daw pong napag-usapan kayo, Yusek. And let me just quote one of his responses. Sabi niya, alam ko po na non-factor si Yusek Claire Castro sa pagtatalaga sa akin. And yun nga po, wala po akong balak dapatan siya every statement because kailangan ang i-address lang natin ay yung seryoso, kumbaga, batikos. At paminsan-minsan talaga, si Yusek Castro, mawalang galang na ho, mahirap seryosohin. Ano po yung comment niyo dito?
0: Ang ating sinasabi at mga ating tinutugunan, lalong-lalo na dito sa ating press briefing, ay hindi lamang ang mga sagot sa inyong mga katanungan. Nag-uumpisa po tayo sa mga programa, sa mga nagawa na at gagawin mga plano ng Pangulo at ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil, ito ang dahilan kung bakit ang Vice Presidente ay nagmumukhang clueless. Walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Laging binabanggit na walang ginagawa. Ito pala yung dahilan. Walang panahon na makinig, walang panahon na manood at walang panahong pakinggan ng seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon. At ang mensaheng ito ay hindi naman para sa mga taong ayaw makinig at ayaw seryosohin ang mga programa ng Pangulo. At aasahan natin ngayon mula sa Vice Presidente at sa kanyang mga alagad na hindi nila babanggitin ang aking anumang sinasabi. Kahit ang aking pangalan o ang aking posisyon, aasahan natin hindi na nila babanggitin. Pati sa kanilang isipan ay hindi nila iisipin ang aking pangalan, ang aking posisyon, at ang aking lahat na sinasabi. So most probably, wala na rin kayong pagkakataon na itanong sa kanila kung ano ang aking sasabihin dahil hindi naman pala sila nakikinig.
1: Follow-up question po, Kat Domingo, ABS-CBN.
4: Ma'am, follow-up question. Just your reaction.
0: I miss you, Kat.
4: Just a follow-up question on the particular statement of Attorney Paolo Panelo saying na mawalang galang na ho, pero mahirap seryosohin si Jose Claire Castro. He does not take you seriously. How do you respond to that?
0: Kayo mag-isip. May paggalang ba o walang paggalang? Nasa attitude, nasa character. Maganda ang salita, pero sa kaila-ilaliman yan, mababasa nyo kung ano ang nilalaman.
1: Okay po, next question. Sa Medinilla Business Mirror.
6: Good morning, ma'am. Itatanong lang po namin, kung ano po kaya yung napag-usapan sa 11th Economy and Development Council meeting po kahapon?
0: Alam kong itatanong ito ni Sam. Kaya naganda ako. Ganito kakapal, Sam. Ito. Okay, napag-usapan doon. Napag-usapan, unang-una, ang kasama sa meeting po, of course, si Secretary Banoy Lopez. Pinag-usapan po ang tungkol sa North-South Commuter Railway Operations and Maintenance, PPP Project. Kasama din po ang Mactan Cebu International Airport, PPP Project. At maliban po dyan, pinag-usapan din po ang Supporting Innovation in the Philippine Technical and Vocational Education and Training System Project. Pati po ang Road Network Development Project in Conflict-Affected Areas in Mindanao. At pati po ang Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers or Refuel Project ng DSWD.
7: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may inig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Chika og Advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika og Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan, Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Mayong udto sugbo ug welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Kini ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malito, kadunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga tumasugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaningong tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kung asa natay chika, natay solusyon ug natay advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa nato sugdan na atong exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan and DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Mayong udto ningon tanan diha og amping kamo kanunay mga kabantay. So kagahapong adlaw og bisan mga days before that, natin na-experience itong sige og uwan. May gani karon, init-init siya, ba't di ka pagkakumpiyansahan, kay mo kalitra ko siya dag-om, nga usaha di gani mo dag-om, kalitra siya uwan, no? And kanina ba diri sa Cebu, and other parts to sa Pilipinas, atong tananon, no? Gamay lang yung uwan, mubaha na dayon. Nadyo mga areas nga maski og kanang dili kay nga nakakusog ang uwan, nagyo areas nga mubaha ragu siya iyaha. No, in fact, sa Shopwise kagahapon, dapit ka dapit sa tunnel, dili sa South District, awa na, ay, niawas ka na. So, kana tungod na sa intertropical convergence zone, no, ang kanang madag-umon, nga kalangitan, no, katag-katag nga pag-uwan, o kanang dugdog, no, sa pipila kabahin sa Cebu, dili sa Visayas. So, gilauman nga magpadayon ang kana nga fenomeno no sa atong panahon hangtod karong adlaw. So atong gilauman no nga dili na gyud siya mauwan karong adlaw. Kiningon ra ba ang pag-asa Visayas weather specialist si Ever John Tenio nga ang mga pag-uwan nga atong na-experience sa past few days tungod na sa intertropical convergence zone. So, gitambagan ng mga residente sa Cebu nga mangandam sa madag-umo ng kalangitan, katag-katag ng pag-uwan o dugdog. O, nagatoy time gani nga biskay init siya, no? Ni uwan gid siya. So, lahi na gyud ang ato ang kuan karon, ang ato ang sana ang epekto sa climate change, no? Ang intertropical convergence zone usa na ka sitwasyon sa ubos nga pressure duol sa equator, science class kani, diin nagtagbo ang mga hangin gikan sa northern ug southern hemisphere. Sa regional nga forecast sa pag-asa, gilauman no nga madag-umon ang kalangitan. Of course, na yung mga pag-uwan-uwan, pagdugdog, not only here in Visayas, apil na sa Mindanao, kay ang intertropical convergence zone, mao nang giilang hinungdan sa kasamtangan na tong panahon karon. Nga init karon, unya adamlag, kalitlag siyang uwan. No? So magpadayon ang gagmay mga pag-uwan, karong adlawa, samtang nagpabilin ang intertropical convergence zone diri sa Region 7. No? So kana, hopefully this day na hayag-hayag na itong kalangitan hangtod na mahuman ang karong semanaha. So human sa init nga panahon o sa haze no nga wa ganitay klase pirmi tungod na sa katong forest fire sa Indonesia, murag nahuwasan ang ato ang kalangitan no, atong clouds, atong pangano diri sa Metro Cebu tungod sa pagsulbong sa sunod-sunod nga pag-uwan this week no, this week lang, this past few days. Sa bisan pa man, kung giabi-abi ang uwan, kay sanglit na nakahatag kini o kahupayan sa kainit sa panahon. No, makanang makaingon tang, ay, salamat, iwan ka, ilimuot ka, ayo. Nagdala sab kini og trahedya, no, sa nga angay natong hatagan og seryosong pagtagad sa matag pamilya og sa atoang komunidad. Ang kalipay tungod sa pag-abot sa uwan, no, tungod kay naguol kita nga ang his, nisaka ang air quality index nato, unya alimuot ka, ayo, so delikado siya sa mga katong mga posible nga ma-biktima sa stroke, mo hamog silingan gani, tuwa sa Miller karon ko kay na stroke pud siya. Maski pa nga naay kalipay nga gihatag ang pag-uwan tungod kay kinahanglan sa Dios nato ang uwan, naa gyud noon po'y trahedya no nga nahitabo atong nubi anyos ka bata sa City Gawad Kalinga Barangay Budlaan sa diri sa Cebu City. To gianod sa kusog na bulog sa tubig no gikan sa bukid ang biktima. Kay iyang gisuwayan og kuha no ang iyang bula kay naligid sa sapa. Nakita na lang sa mga residente ang bata no na nagkapakapa. Ilaon tang gisuwayan og luwas pero nabuhian gyud siya kay mauli gina no wala na siya makuptan kay kusog jud kaayo ang bulog sa tubig. So mo na pila ka atak na gikan ana, nakita na lang ang iyang lifeless body. Dito sa Barangay Tingob, Mandawi na, naabot na sa Mandawi ang lawas, mga 5 kilometers ang gilayon, gikan sa kundiin siya na anod. So, kanang pahitabo, dili na usa ka simpleng aksidente, no? Usa na kaseryosong pahinumdum nga ang kinaiyahan mahimong bangis o walay gipili. So, ingon ang pag-asa nga padayon gihapon na pag-uwan tungod sa intertropical convergent zone nga gilauman nga magpadayon. Mauna nga gipahimangnuan sa pag-asa ang publiko kalabot sa posibleng flash floods, no, naagid na landslides ilabi na sa mga bukirang bahin nga dapit sa atoang Metro Cebu ug mga daplin sa suba, daplin sa sapa. Kanimang gung inday-inday nga uwan, no, makaingon ta nga okay na kay hinay ra man siya, no, pero ang inday-inday nga uwan, if mula na siya pila ka oras, makakos mangod siya paghumok sa yuta, labi na dito sa kabukirang bahin. So, unsay epektuan na, no, kung naaya paghumok sa yuta, posible yun na aginay landslide, no? So, kana, muna'y problema every time na atay musod ning Vermont, muna'y problema sa kabukiran, kaya dali kayo muhumok ang yuta, ilabi na kung ang kanang bukid, kuan na siya, no, kanabitawang nahilapta na gud siya nga bukid, nanay ning sulbong na mga developer, nanay ni sulbong na product of development, no, inana product of change, so nanay mga pasilidad, ingon ana, so kana pagtukod sa ingon ana, makahumok gud na sa yuta, no, maka move sa yuta, no, now getoy balita, no, later atong isgutan katong mga structures, no, nga gitukod diha sa may binalyo. So gisubay gid na sa pag-asa nga usa gid ay ka tropical depression sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang gilaumang magpadayon hangtod karong adlaw. So hopeful ta na wala nilaing musud, pero mo la ginano kanang kita magudris Pilipinas, 20 ka bagyo ang ato masinati, ato ma-experience every year. So dapat kita diha sa mga kitang hintungdan diha sa mga LGUs, kabaw na ta, no, we are already aware na musud na gani ning ingani nga mga buwan, even knowing na naagi tay 20 ka bagyo, naa man tay gihatag na 5% para sa disaster, ato na ang gamiton, let's prepare, no, kay katubitaw pag udet og tino, no one expected ngon ato ang maging epekto sa katong nga bagyo. No, so ang kahimtang sa panahon gilauman nga mag-anamanam na gud siya ka okay, no, so good ugma hangtod na sa kaming days, no. So ning panahon nga masinati ang mga pag-ulan, importante kaayo sa mga pamilya labi na sa mga nagpuyo, daplin sa sapa nga hugot nga ilikay gyud ang inyong mga anak sa pagduwa-duwa kilid sa sapa o gani pagkaligo sa sapa, no. Kay di na takabantay gyud, karon panahuna mo kalit ra gyud og saka ang tubig, and wa na takabantay, it's already too late na, no, nga ato ang malikay ato mga anak. Dili gyud unta angay paduulo ng mga bata sa mga sapa, mga kanal ug uban pang mga agianan sa tubig tungod sa kalit nga pagtaas sa tubig. no, ang pag-amping o pagbantay sa mga ginikanan mao gina ang labing proteksyon, labing unang protection against that same tragedy nga nahitabo sa Budlaan katong sa Nuybe Anyos nga bata, no? So tungod kay adunay katag-katag pag-uwan o dugdug, mas maayong magdala kanunay og payong raincoat na mahalag init karon. Karong tungura init pa man, no? Akong gilili pagpadun ako diri, init pa siya, no? So ang kalit na pag-usab sa panahon, magdala usab na og mga sagad. Usa may mga sagad na sakit nga makuha nato anang uwan init, no? Kanang ubo, sipon, flu, hilanat, tama og gid na. So bisan pa man nga hinay hangtod sa kasarangan, no, light to moderate ra ang kasagaran nga uwan nga dala sa intertropical convergent zone. Ang tuloy-tuloy nga pag-uwan makahimo gihapon og localized nga pagbaha o di pa gani pagdihili sa yuta or landslide sa mga low-lying og hilly mountainous areas, no? So labi na dias kolon gamayng pag-uwan, awa na baha na dayon ang kolon area. Ang paglaom nga muarang arang o mahimong hayag ang panahon sugod ugma hangtod na sa katapusan sa semana, usa ka maayong pahibalo para sa mga pamilya o sa atong komunidad nga nagplano og mga outdoor activities, no? Palayo lang mo sa mga kasapaan, kauta ka bawon mo kalit lag uwan. Unya, nindot sad nga mahibaw ta sa dagan sa weather forecast, no, dagan sa atong panahon. Kaya katong nay gustong ayuhon sa ilang mga balay, mga atop, kami nag-agad pod mi, no, nga makuha na to ang saktong weather forecast if kanus agyud ang sunod na pod nga naay coming simbako na bagyo, kay para ma-prepare na to atong mga kabalayan, no, atong matarong atong mga sin kada mga nagtulo diha lisod pod mag-ayo ta karon nga mokalit ag uwan kakalas-kalas at kwarta. No, may pagpaminaw ni Laika Genesis, ka-fresh ba na to, sis? Dali tagpagka-uli-uli niyo. Bumbuang mata, ah. Maria Atina Moreno, mayong udto everyone, watching from Pinamungahan. Thank you kaayo sa pagpaminaw, no, diha sa ato mga kasilinganan, mga kabantay diha sa Pinamungahan. Shout out, ingo si Kinon Siniza, kugihan nga enforcer sa Enbakalso, Bogs na areglo. Okay, no? So, katugi chegi chika na ko ganina about sa mga structures na naadaplin sa binali, no? Gipa-check, yun na, gipadangat, yun na, ni Konsehal June Alcover sa Konseho sa Cebu City, nga dugay ng reklamo sa mga residente bahin sa giingong mga structures nga gituko daplin sa sapa sa binaliw sa bukirang bahin sa syudad. Kumingon tag binaliw, ang pinakaunang musod sa atong uto katong landfill sa binaliw, no, nga wa pa gyud mahuman hangtod karon ang investigasyon kabahin sa trash slide. So ingon si Consul June Alcover nga ang issue naglangkob sa mga construction nga naglambigit sa Bayanihan Flats Orchard Drive Project. Diin gikataho nga naglambigit sa Piccadilly Premier Land Incorporated. Ingon sa mga reklamante nga ang property gibaligya ngadto sa Deca Homes o gipalambo ubos sa King Properties Developer. Nabalaka ang mga residente tungod sa padayon nga pagtukod og mga retaining wall ug uban pang mga structures daplin sa sapa nga giingong nag-anam-anam ug kagamay ang natural nga agianan sa tubig. No, kay mo bito nang kani magong kasapaan labi na dito sa mountain barangays. Naagi na sila'y natural way kung asa mo agi ang tubig sa sapa. Kung daghan kay tag ipanuko diha, no, diha sa may kasapaan na to, laparyaan ni sa binaliw. No, magkaanam o kagamay ang agianan sa tubig. Kanang natural nga agianan ba sa tubig? Maunang gihisgutan ni Consul June Alcover ang ocular inspection sa Cebu City Environment and Natural Resources Office last September 5. Humana ay mga reklamo gikan sa mga residente. So based on the inspection report, giingon nga walay gipakita atul sa inspection why napakita ang pipila ka mga gikinahanglang permit sama sa ECC, no, Environmental Compliance Certificate. Walay building permit, walay permit to cut, walay quarry permit, o uban pang mga dokumento nga gikinahanglan. Mas seryoso sab ang nasayran sa Sisenro tungod sa gitukod nga retaining wall dapling sa sapa nga wala gani mahiuyon sa Article 51 sa Presidential Decree number 1067 kanang Water Code of the Philippines. Unsay pasabot ana? Meaning wala sila ni follow sa 3 meter easement nga balaod. So gipasabot ni Consul June Alcover nga ang river easement dili na ordinaryong bakanting yuta kundili usa na ka protected lot nga gikinahanglan aron magpadayon ang natural nga pagdagayday sa tubig ug makahatag og proteksyon against pagbaha. So sa pamay mo protektaha mo proteher na to diri sa ubos. Kung kanang tanan di ang kasapaan inyo na nang sana tukuran og mga establishments, no? Gawas pagyud sa mga structures, nireklamo sab ang mga residente nga nausab na ang tubig sapa sa binaliw. Sa paglabay sa panahon tungod kay kaniadto pwede pa sila makapanglaba. No, diha sa sapa. Karon giingon nga dili na kini mapuslan tungod kay naanay baho ang tubig o dili na sab kini tinaw. So, ka-remember ko, pag-abot na mo niya sa punta prises sa early 1990s, kanang sapa nga gikan sa among balay, naapa may one, to tulo ka mga kabalayan before sa among balay nga nahimutang ang sapa. Pagkarumdum ko, nga manaog ba mi, kay clear pa gina water. Muna, atumi, magsigimig duwa-duwa dito sa may sapa, dapit sa amua. Pero that time ang good, ang tubig tinaw pa. Kana makalabang pa mi sa Pika side, kana dito na sa may Tisa nga area. So lingaw keto siya karon, so wayig naog. Murasos mura kag ma kagiron iguma, no? So base sa records, giingong giila sa Pika dili nga wala pa kini makakuha sa mga gikinahanglan government clearances ug permits alang sa retaining wall ug misaad nga undangon ang construction. So kana kay wa pa man day na government clearances og mga permits. Kinsa may gahatag ani nila og authority nga makasugod ana ilang construction. Okay, butang tano, they promise ka maundang sa pag-construct. So kinsang salaod nga nakatukod man gid sila even without the clearances and permits. Muragod kaning kuan gud kaning super health center sa Labangon. Mana siya, humana ang structure, ang problema, walay proper turnover. Kay walay kadaghan kaayog permits nga kuwang. So, inoperative ang Super Health Center. Super nasayang ang mga adlaw, ang mga daghan pauntang maayo na mga pasyente. Kay last year, pagod na. Naapta na lang karun tuiga. Murag maapta pag inigsunod tuig siguro. O di igod na tarong ng kang kinsa gid ng atulumanon ang mga permit diha sa Super Health Center. Mao na no, so balik dito sa binaliw, based sa observation sa mga reklamante dito sa barangay binaliw, ni balik pa jud kuno pagtukod kaning mga nanukod sa binaliw atol atong holiday period. Og naa pagyud sila laing mga structure nga gitukod, apil na ang usa ka taytayan nga mitabok sa sapa. Kuyawan, no? Pwede gina ka makahimog taytayan. No, labang sapa, even without permit. So, pong panikonsel Alcover, nga dili kita angay maghuwat sa sunod nga katalagman, usa pa nato pangutanon kung naprotektahan bagyud ang atong mga sapa. Diba? Kano sa pamata mangutana ana kanang naanatay casualty kanang nanay mga balay nga nangaguba kanang ang sapa wa na moagi sa saktong agianan, no? So tong because of that ni hangyo good si Consul June Alcover nga ipadayon ang nga magpadayon nga ipahigayon sa executive session aron ma-check ang kasamtangang kahimtang, no, ang current situation sa mga structures sa sapa diha sa binaliw. Gusto niya ipatawag ang mga representative sa Sisenro, Office of the Building Official, City Legal Office, Piccadilly Premier Land Incorporated, Deca Homes, King Properties Developer, ang mga kapitan sa Barangay Binaliw ug Pit-os, mga apektadong residente ug uban pang mga related agency sa gobyerno no nga naaya na I say aning maong balita no tungod kay dako kayo kana nga hulga sa ato ang environment no kalikupan dakong hulga sa atong environment and safety sa mga tao husto gyud og angay gayud ang lakang ni Consul June Alcover nga magpahigayon og executive session kay kun matuod kung mapamatud-an nga nagtukod gud sila anang mga structures nga walay environmental compliance certificate, walay building permit, og nilapas sa Article 51 sa Water Code of the Philippines, kanang 3-meter easement zone, usa kana sa mga direktang hinungdan sa grabing pagbaha. Ang nagkagamay nga agianan sa sapa, pinaagi sa retaining wall, nagpataas sa risgo sa flash floods sa mga communities no o sa mga barangays, neighboring barangays diha sa Binaliw. Ang pagbag-o sa kalidad sa tubig, katong before pwede pa sila magkapanglaba, karon dili na kay mibaho na gyud og napugngan na no, nagpakita nga adunay siltation na ay wastewater spill o na baro septic or construction waste nga ni dagayday diretso sa sapa mo nang ingana na nga baho na og dili na siya tin-aw. Ang pagpadayon aning construction atol sa mga atol atong holiday period bisan pa man sa ilang saad nga ilan na nang hunungon, that shows nga ilang gibaliwala ang mga regulations sa ato ang gobyerno og ilang gibaliwala ang mga reklamo sa mga affected residents. So before ta mag-commercial, atong iskutan gamay no unsay mga unsa kay posible nga buhaton sa local government no. So kana ako nang gipang chat sa akong mga amiga kay lagi akong Facebook wa pagi siya maayo. So ako nang gi-text sa ako ang mga trusted people in government kung unsay angay buhaton. So nay niingon dapat ipagawas og magpagawas og stop work order. No, so kinahanglan ko no mupauswag dayon ang Office of the Building Official og official nga og enforceable nga stop work order no samtang wala pa ma-establish ang tanang permit. Pending sa ilahang pag-comply sa permits, dapat stop work order gidaw. Napoy niingon nga sa executive session, kinahanglan klaruhon kung kinsa sa Piccadilly Premier Land o ang Deca Homes o ang King Properties Developer ang naay legal o operational nga responsibilidad sa maong retainer wall o taytayan. Napoto niingon usa nga kung mapamatud-an nga nakasupak sa water code o nagdalag peligro ang kanang mga structures, kinahanglang gubon ang maong mga illegal structures o i-rehabilitate ang Binaliw River sa gasto sa nakalapas nga kumpanya. No, so kana nga mga lakang valid kaayo kay ang pagpanalipod sa kinaiyahan ang ato ang protection sa atong environment and sa kinabuhi sa mga tao, kinabuhi sa mga residente, kinahanglan nga mag-una kaysa sa commercial nga kalambuan. Always gyud na mag-una ang welfare sa tao, welfare sa atong environment above sa ato ang commercial nga interest. No, so kana inigbalik nato hisgutan nato mga related ani nga update no about sa Monterrazas, about sa kaning mga unsay angay buhaton sa mga technical committee, ko technical infrastructure committee kabahin aning mga illegal structures no. Human ani mubong pahinumdum.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Paayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bonnie Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health? Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health? At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po natin ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract,

0: at overall health, the healthier you, Lactopappy every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
1: Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advocacia, oras na to karon alas 12:38. Na ini chat to diri, shout out ni Hakon. Yes, mayong pagpaminaw ni Ads Adarlo. No, nani siya sa Cebu City Hall. Og sa tanang mga naminaw diha sa Cebu City Hall, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. So ganina atong hisgutan no ang about sa kaninga illegal structures diha sa Binalio. So naputay related news kabahin sa Montirazas no kay gipabalik ra ba sa konseho ngadto sa Technical Infrastructure Committee ang report kabahin sa Montirazas de Cebu diha sa Barangay Guadalupe. Kana aron mapadayon ang duga nga technical inspection human nangutana ang mga konsehal sa recommendation nga tugutan nga mapadayon ang proyekto. So kana gi-question na sa mga konsehal na nganong gipapadayon pamangyud ang project no pending sa ilang technical inspection. So during the City Council's regular session last Tuesday, gihagit ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang assessment sa Technical Infrastructure Committee sa kapasidad sa detention ponds ug nanawagan sa mas klarong pagdeterminar no sa posibleng pagbaha tungod ani nga project. Ang TIC miingon nga ang ilang fact finding dili pa maoy katapusan nga magdetermine sa hinungdan sa pagbaha, epekto sa drainage o responsibilidad sa Montirazas. Girecommend sa TIC nga ipadayon ang kasamtangang project kanang current project karon sa Montirazas, girecommend sa Technical Infrastructure Committee nga ipadayon lang sa samtang ipadayon pud sa developer ang flood mitigation measures. Niingon si Vice Mayor Osmeña nga ang detention ponds kinahanglan i-check pag-usab base sa grabing pag-uwan sama sa bagyong Ruping pag November 1990. So nakaramdum ko murag na maoning first bagyo nga nanakoy buot gamay no nga grabe gyud ang kadaot nga gihatag sa Ruping diri sa Cebu. So daghang mga konsehal apil na sila, Konsehal Dave Tumulak, Konsehal Paul Labra, Konsehal Bebs Andales, nangutan na sab nganong girekomenda, nganong girecommend nga ang pagpadayon sa Montirazas nga project bisan giangkon sa report nga gikinahanglan pa ang duga nga technical investigation. So because of that, padayon gihapon nga nanawagan si Vice Mayor Tomas nga i-consider sa konseho ang pagpagawas og cease and desist order hangtod nga mahuman ang duga nga technical inspection sa kapasidad sa detention ponds og sa drainage system. So sa katapusan, mihimo og motion si Konsehal Mikel Rama nga ibalik ang report sa Technical Infrastructure Committee aron matubag ang tanang isyu, ang tanang mga pangutana nga gipanghisgutan og aron nga mas makakuha og klaro nga recommendation. Kay wa gyud kauyon ang council og ang ato ang Vice Mayor no, si Vice Mayor Tommy, sa maong recommendation sa Technical Infrastructure Committee. Usa ka na kadako og importante nga bahin sa pagduma sa syudad tungod kay nagsumpaki ang kaluwasan sa publiko, labi na batok sa baha ug ang pagpadayon sa mga infrastructure o kalambuan. So sakto ang lakang ni Vice Mayor Tommy ug sa mga ug sa pipila ka mga konsehal nga siguruhon ang seguridad sa mga nagpuyo sa ubos nga bahin sa Barangay Guadalupe. Ang paggamit sa bagyong Ruping as asukdanan no kana baseline scenario usa ka maayong lakang sa engineering mitigation tungod kay panahon sa pagbag-o sa klima kaning gitawag nato climate change, dili na ta pwedeng magsalig sa ordinaryong pag-uwan lang. Lahi na gyud atong panahon karon. Kabatyag bitaw gitaana no. Lahi na gyud ang atong panahon karon. Ingon ana na ang mura na siyag babayeng gidugo ang ato ang environment. No mag-usab-usab ang mood swings. In ana na ang atong climate change karon. Apan, na gyud ay apan. Katungod pud sa developer kani gitawag natong due process.

0: So on the other hand, Nenesia, ang usa ka disease and disease order nagdala sab nag legal and economic effect sa developer. Kung walay ligong technical o legal nga basis sama sa concrete evidence nga ang kana nga project yun ang direktang hinungdan sa dakong hulga karon sa pagbaha, mamahimo ka ng mabali sa korte. No, kung wala tayo concrete nga evidence, pwede na makorte o maghatag o complication sa pamuhunan sa syudad. No? Kana. So, pwede sad na, no? Naapod tayo gitawag na inconsistency sa Technical Infrastructure Committee report. Na ay dakong punto sila si Consel Dave Tumulak, Cons Paul Labra, Cons Bebs Andales, bugat ang contradiction sa maong report. Unsaon pag-recommend nga ipadayon ang project kung giangkon mismo sa kaning nag-recommend, kaning TIC, nga wala pa mahuman ang ilang fact-finding o nagkinahanglan pa og dugang technical investigation. So, irony na ay inconsistency. So, kana dapat i-correct sa tana. No, sakto o husto ang action na gibuhat ni Councilor Miquel Rama. Ang pagpabalik sa report ngadto sa TIC, no, recommitment ang tawag, mauna ang labing maalamon nga desisyon sa konseho karon. Gihatagan ka na o higayon ang syudad nga makakuha o dili bitay, no? Kanang dili kuwang o dapat comprehensive good nga recommendation nga gisuportahan o data sa mga engineers. Kaya kita di man ta engineer. Ang engineer, ilang maginag-espilahan. Sila good ang perfect people, no? Nga mo check ana, dapat muhatag good sila o comprehensive recommendation dito sa council on what to do. Ani nga project. So, kana ano, proactive mitigation while waiting. Sakto lang nga samtang gitun-an pa ang technical nga bahin, kinahanglan dili mohunong ang developer sa ilang flood mitigation pressures measures sama sa paglimpyo o pagpalapad sa detention ponds aron malikayan ang dinalian nga peligro sa mga kasilinganan nga barangay labi na kung panahon sa ating uwan. No, so kana karon nangutana na pud ko na ko gipagsendan sad mga trusted people gihapon, no, unsa kay angay nga buhaton sa Technical Infrastructure Committee aron dili pirming ibalik sa konseho ang ilang report aug haron makahatag sila nato og comprehensive nga solusyon dita whatever. So nainiingon nga what about maghimo tag independent hydrogeological assessment? So kana nakugang ko ani nga suggestion. So akong gi-search, no? O kaning mga bag-o sa atong pananaw, dapat mo search kita, no? Kay para mapun-an atong kaalam. So kana kinahanglan di ay nga magdala og mga independent nga hydrologists og mga civil engineers nga walay gidapigan aron masukod ang catchment capacity sa mga detention ponds batok sa extreme rainfall scenarios. So ang pasabot di ay kaninga assessment dapat magikan sa mga kuan mga civil engineers, mga hydrologists nga walay gidapigan. Di mo dapig sa Monterrazas, di pud mo dapig sa syudad, di mo dapig sa nang reklamo, di pud mo dapig sa mga developers. Kana di ay ang gipasibot, no? Independent hydrogeological assessment, no? Kana bitong mga kompanya magkuha man na sila external audit, no? Meaning ang mo audit gikan sa gawas nga dili related sa kompanya. Maura pud ning suggestion karon nga magkinahanglan tag independent hydrogeological assessment, no? Sa mga naminaw nato karon diha sa TIC o sa Cebu City Government, pwede kaayo nino nga suggestion. Naaputoy lain nun na dapat klaruhon ko no ang timeline. Gihatagan ginunta ko no dapat ang TIC o deadline aron mahuman ang dugang nga inspection o dili magpabilin sa uncertainty ang syudad o ang developer. Naagid tay dapat gihatag na deadline for TIC to finalize everything para dili mabutang sa limbo, di mabutang sa uncertainty ang city government ug ang developer sa Monterrazas. No, unya, naapot tiniingon nga public hearing ug stakeholder kono nga consultation. Nga angay padunggon ang mga residente sa Guadalupe kay sila ang direktang naapektuhan sa baha aron masabtan ang ilang sitwasyon karon. No, so through that, masiguro sa konseho nga ang bisan unsang final decision parugman sa pagpadayon o ang paghatag baron sa cease and desist order, maski pag unsa ana ang final decision, naatay ligon nga scientific, technical ug legal nga basihan. Regardless kung unsay final decision, whether ipadayon na project or hatagan og cease and desist order. Okay? Sa mao ka na no, so hinaot nga sa sunod na to nga report, sa sunod na to nga update, makuha na nato ang sakto nga comprehensive recommendation gikan sa TIC. Kaya maghuwataan na basing sa sunod nga session sa City Hall, no? Mahisgutan na siya. Okay? So, lain na po nga topic ang kaning paghatag o ayuda para sa mga habal-habal drivers dito sa Norte. Oh, dili, di ba ilabot na Cebu City, ha? Dito sa northern part sa Cebu. So, niabot sa 1,592 ka mga habal-habal drivers sa northern Cebu ang nakadawat og 3,000 pesos nga financial assistance gikan sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu last Tuesday. So, gipahibaw sa kagamhanan nga nikabat sa 4.8 million ang kinatibuk-ang gigahin para sa ilahang financial assistance sa mga habal-habal drivers sa lungsod sa Daan Bantayan ug Medellin. Kana agigtubag sa padayong pagsaka sa presyo sa lana sa nasod. No, congrats kaayo sa mga habal-habal drivers sa Daan Bantayan ug Medellin. Aside pa gyud sa financial assistance, financial nga ayuda nga ilang nadawat, nakadawat sab ang mga habal-habal drivers ang mga beneficiaries o tagnapu kakilo nga bugas. Ubos pud ka na sa programa sa Kapitulyo nga bigay bigas para sa masa. Ah, ka-nice, no? Oh, huwata sa Cebu City, masinaapo di ay, no? So, base sa labing ulahi nga oil price adjustment nga gipatuman sa Department of Energy na ay laing hugna sa pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo effective until September 21. Char, as if bag-o pa ni nato nga naay laing hugna sa pagsaka. Sige rin magsaka, nga muubos, perti po mubua. Inikubos, paspas po kayo mabalik og saka. Kara na nino. So, ang presyo sa gasolina ni saka o 5.68 pesos per liter sa diesel. 4.31 sa matag liter samtang sa diesel 5.68 no nya sa kerosene 4.62 so taas gyud siya no taas gyud siya oi labi na kumuro pud na source of income di ba taas ba gyud so ingon na mga otoridad nga mga trusted nato nga mga authorities ang padayong pagsaka sa presyo sa lana nalambigit sa epekto sa nagpadayong crisis sa Middle East. Wa mo ang tatay labot, dilita physically appeal sa ilang gubat, pero dako ka siyang effect na to diri sa Pilipinas. Lakip ang mga geopolitical conflict nga nakaapekto sa global oil supply o presyo. Kay mag-away sila dito, dito masatamukuhag oil, diba? Supply of oil, global oil. Munang affected ang ato ang supply and presyo, no? Kana market price sa ato ang gas. So usa kaning pagpanghatag sa Kapitulyo o financial assistance ka 3,000 apil na ang 10 kilos rice no usa nagka-practical og nice po siya nga lakang sa Kapitulyo. Dakong tabang ang 3,000 kisa may muhatag na itong 3,000 nga limpyo, di ba? O na po, kakilo, sus, malipay, gita makadawat og bugas. Bisan pa dagway nag-NFA, sus, mudawat gig ko, anak, kung ako'y tagaan, no? Labi na ni sa ato ang mga kaigsuunang habal-habal drivers, labi na if ang habal-habal mao'y ilang source of income para ihatag sa ilang pamilya. So kana ang swerte kaayo ang daan bantay nagbidilin. Hilabin na nga ang ilang matag-adlaw nga kita direktang naapektuhan tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina. But kani akani ako adyo ni ha pirmi gini ako gibalik-balik. If we try to look at the bigger picture, mauni ang ato makita nga mga realidad. No, no, mga unsa may mga realities ani? Ang financial nga ayuda kanang financial assistance, no? Nagsilbi ng band-aid nga tabang while nagsaka ang presyo sa lana. No, for example, kanang pagpanghatag og ayuda kanang one time. So, kana siga band-aid solution kana para nako no tungod kay ang pagsaka sa presyo nagikan man na sa geopolitical conflict sa Middle East. Pasabot, why makatagna kung kanusa ka na mubalik sa normal situation. So, if dili siya mubalik, magsigitag hatag og ayuda. Ingon ana, unya, mahutan tag kwartas Pilipinas, ane. No? Kung magpabiling taas ang gasolina, pugson ang mga driver nga mag-increase sa plitihan. Kung mahitabo ka na, dili na lang kay habal-habal drivers ang maapektuhan. Ang mga commuters o mga ordinaryong sugbuanon ang magpasan sa duga nga galastuhan. Maayo nga naapil ang mga habal-habal drivers no sa ayuda tungod kay kasagaran ra ba sa pundo gikan sa nasyonal nga kagamhanan gipahiningod lamang sa mga public nga mga sakyanan nga naay formal franchise no sama sa jeepney o bus kana mga naagi sila yung mga prangkisa ba. So karon agi og ganang realization nato no sa sige nato kiskot about anang ayuda aron mas long term ang ayan po siguro nga tun-an sa atong lokal nga kagamhanan ang masa nadasig o formal nga suporta alang sa sektor sa habal-habal. Unsa man ni, parihaan ng paghatag o legal nga sistema sa plitihan. Kanang di sila magbuot-buot o bungat o pilay-pliti. Nga mura tag ma-shock na, ha? Mura mo itong atong airport sa kamahal, uy? No? Or, baka ha, alternative nga panginabuhian. Naa sila'y sideline kung magpadayon ang krisis sa lana. Kaya wala matakahibaw. Ang conflict is a geopolitical conflict. Di na tumatag-an hangtod kanusa ang ilang away dito. So di po matag-an o hangtod kanusa ang mag-angtos not only ang mga habal-habal drivers but also ang mga commuters and mga ordinaryong subuan nun. Diba? So kana, tagaan na to og alternative na livelihood ato ang mga habal-habal drivers. Nga kana, on top na lang na no, nga naa sila madawat na kana financial assistance nga 3,000, 10 kilos bugas, kaya makapalipay baya po na, no? Asal sa makapalipay, makagaan sa ilang problema nga, wala sa'y bugas, kamaya rabies na nakay, o kita asa kay pliti, no? Ang walhabal, kaya wala po sila'y taripa nga, legal nga tariff, no? Tariff rate bitaw sa mga habal-habal drivers, no? So, kana mona siya hopefully ang Cebu City naapot ay pagpanghatag para sa ato ang mga habal-habal drivers ug sa mga lain-laing na mga LGUs no atong tagaan o pagtagad ang ato ang mga habal-habal drivers and mga e-bike drivers no. So ang last ato nga topic before tamo end sa kaning ato ang segment karon sa chika ug advocacy maoning update sa of course so maghatag tag update para sa barangay and SK elections kay maulagi na wala pa may pirma. So mahimong maghatag og dugang panahon sa mga local leaders sa pagpatuman sa ilang mga programa ang kaning 5 ka tuig nga termino. So kana supported na ni Cebu City Liga ng mga Barangay President Franklin Ong. So kinahanglan sab kining ubanan og mas dakong accountability og masukod na mga resulta. Dili tungod kay magmaya ta. Yes, malipay gyud ang mga naglingkod karon. Yes, taman pa mi 2028. But ingon si President Franklin Ong, si nga dapat na ay mas dakong accountability o dapat na agi makita nga resulta ang kaning paglugway sa atong term. So ningon si President Ong ang iyang baruganan human giaprubahan sa Senado nung uyon siya, but dapat na ay resulta nga makita para sa mga nang lingkod karon, labi na kay extended baya, no? But wala pa'y official announcement. Naghuwat pagihapon nung mapirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang Senate Bill 2387. Matod pa ni President Ong, ang mas taas katirmino mahimong makatabang sa pagpadayon sa mga programa nga lisod humanon sudra sa mubo nga electoral cycle. Na ay mga projects good and programs nga lisod humanon within the 3-year span. No, so kana, apil na ni Ana ang health, peace and order, disaster preparedness, youth development kana. No, kay nagkinahanglan man na og igong panahon para sa planning, implementation, completion of projects. No, so kana. Apa, niingon ko si President Ong, nga, iyang giklaro nga ang mas taas ka termino, dili na nagpasabot og dugang panahon sa pagpabilin sa katungdanan. Kung dili, kinahanglan sab nga adunay mas dakong responsibilidad, masukod nga performance, transparency og accountability ngadto sa mga katawhan. Mureport gyuta, unsay nabuhat nako karong tuiga? Ingon ana, no? So, ingon siya nga, bisan pa unsang pagpalangan sa eleksyon, kinahanglan na agi klarong legal nga basihan kay magsilbing sa interes sa publiko og musunod sa konstitusyon og proseso sa paghimo og balaod. Mauna ang COMELEC padayon gyud sa pagpangandam para sa November 2026 nga eleksyon. No, bisan pa man sa posibleng pagpostpone sa eleksyon no nga giconsider sa Congress o sa Senate. Kay mauna, matod pa ni Atty. Francisco Pobe, ang director sa COMELEC 7, nga padayon gyud ang ilang pagpangandam unless or until na ay bag-ong balaod nga mo pahunong o mag-usab sa schedule sa eleksyon. September 28 raba no ang agikatakda nga pag-file sa Certificates of Candidacy. Kana siya. Mao nang nangandam gigihapon ang COMELEC kay wala pa may napirmahan nga bag-ong balaod. Apil na sa ilahang preparations ang manpower nga ilang i-deploy. Ang ilang i-deploy nga mga magtutudlo, kanay mga teachers, i-train pa baya na? I-member baya na sila sa electoral boards? Coordination sa Joint Security Council o uban pang mga national agencies? Ang kanira bang Central Visayas na atay 2,000 kapin ka mga barangay wherein 1-2 ana sa Cebu, 1-1 na sa Bohol. Inana kadaghan ang barangays diri sa Central Visayas, Cebu pa lang na og Bohol. Okay, so kanang mas maayo ingon sa Atty. Pobe makahimo dayon og desisyon ang Kongreso kung i-postpone ba ang eleksyon sa dili pa ang filing which is September 28. Aron malikayan ang duga nga gasto og panahon sa mga kandidato sa pag-andam og pag-file sa ilahang COCs. O labi na, ato na ibaw ano, 8 billion na raba ang nagasto og na-disburse sa COMELEC para sa election preparations. Kana siya, so, kana nga, we are hoping, no, nga, naanag yoy, sana, kana nga, naanay final nga decision kung nipirma na ba ang kung ano ang presidente kay uyon pud ko sa giingon Atty. Pobe sa COMELEC no nga kinahanglan magdali jud ang Kongreso sa pag-decide kay kung intention jud sa Senate o sa Congress nga isibog ang election karong 2026 adto na sa 2028 kinahanglan nila kining i-approve sa labing dali nga panahon aron dili na moabot sa COC filing period. Kay ang pagkalangan sa eleksyon naghatag kana og kalibog sa katawhan og sa mga election workers. No, so kana dakan na mapiktuhan, no? So before tamo end na pod agree po ko sa ingon ni President Franklin Ong na kung patasaan ang termino, kinahanglan sab nga padak-an ang pwesto sa transparency. Kinahanglan adunay klarong key performance indicators o kanang gitawag na itong sukdanan sa kung unsay mahimo o nahimo sa matag barangay o SK official. Aron masiguro nga dili lang usik-usik sa swildo o oras ang gidugang sa termino sa mga opisyales sa barangay. Okay, o yun mo? O, bahala mo diha. Basta muna siya. So, because in general, ang lima katuig na termino pwedeng makaayos sa barangay governance. So, dako siya possibility no nga positive siyang effect sa barangay governance. But, with the condition nga ubanan og mas hugot nga system of accountability aron dili masayang ang giduga nga duha ka tuig nga pagsalig sa publiko, di ba? Ningon si Jano Abelia, maunang magpadayon ta sa atong pagtuyok-tuyok sa barangay cons. Yes, whether there's election or not, magbalik-balik tagtuyok-tuyok sa ato ang mga kasitiyuhan. Kay ako naging ang gichika din he. Kitang mga naa sa barangay, manggawas ta, uy, kita magsigiglingko diha sa atong opisina sa barangay. Kay wa man diha sa barangay hall ang problema. Manggawas ta kay naa sa kasitiyuhan ang problema. O kana, magkulikta tag problema mo na itong trabaho, di ba? Kana, no? May pagpaminaw, Belinda Valdigueza, nawahi makukons. Away problematic na pati daghang adlaw. Pero wala nagutay igong oras, you know? O saragid ka oras ang kitagana nato diri sa chika o advokasya. Kato mga wala na to mabasa next time na lang pod. Labi na ka ni mga personal nga di-chat na kung kaway ubay man mo, sunod na lang mong simana, okay? So, daghang kayong salamat sa paghahinag oras kauban ako karong adlawa diri sa chika o advokasya. Daghang salamat sa nagtanaw o naminaw nato karong adlawng Huwebes. So dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo og hapsay nga Sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas og sulod sa radyo. Ingon si Jano Abelia, sakto madayon man o dili padayon ang serbisyo sa Team Andales. Daan yung panya ka na oy. Daghang salamat sa pag-uban ka na mo karong adlawa. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa ka mo muadto. Makita kita tapag-usap pagbalik sunod simana, inig ka Lunes. Hopefully, okay na ang pamati ni Engineer Oscar Tabada, no, para mag-guest na to siya diri aron mahisgutan ang about sa Super El Nino. Sa ngalan na lang sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member nga si Engineer Gigi Sanchez o sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo o sa akong Partner Technician Kinon Siniza. Kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana o kini ang chika o advokasya. Mayong hapon.
1: Ito ang Bantay Radio. Pabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman. Kung ikaw niya ang pagtulong niyo, hindi na sakit, hindi na dulon. Sa hilig naman.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
3: Living Testimonies.

0: 100.
1: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako, di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happens to myself.
0: DTX 500! BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, si Bintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Rodokto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gikaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Nya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Hilag. Nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, waswasan ko. Namati ka rin. May bata sila. Ngalain lang kutukuto niya. Marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension. Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your
4: home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
5: Sa Lactopuffy.
6: Lactopuffy.
7: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.

0: 90.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sige na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
2: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Said Panyawan Coffee Mix, ginama sa Said Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Taday Lois sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay, inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhaw.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
10: Sige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
11: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maura gaya kung di pa inoon. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naa ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka sir?
11: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daga kay salamat sir.
11: Ay, thank you.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
13: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
14: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
15: Kinsa siya!

0: Ilang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Tutoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa ato ang programang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na kung i-mention niya sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas o Mindanao. No? Bayubay nga mga stations sa Visayas o Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suun ning uban. Kopya-kopya pon. Oh, di pon magbuha tong ilang kaugalingongan. Ratar sa ko ay. Istorya ram ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahaya na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 3 anyos pataas. Vitamins plus iron, tulog og gana sa kaon. Ngato ada yung Wonder Cardio Care. Di po ka magmahayan ang atong Wonder Cardio Care kay perti ninduta po na kayo. Ato ada yung Wonder Himu Aid. Nindot gyapon kay na. Ang atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot gyud mga produkto no. Ang atong mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated mga nindot gyud. Malipay gyud ka. Okay, mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Alang di kaninyong tanan, mga pinalanggan digpaminaw.
4: Kasaad ko naunta ning akong kaugalingon, ikaw rang binuhat na tugyanan sa akong bansakon.
3: Wa na'y laing binuhat nga akong higugmaon, saksi ka ng laod sa kadagatan ug ang lingganay sa mga bituon. Nakita mo ba ka ng mga balod nga naglumba sa paghalok sa iyang lapyahan? Bisag banlason ka ng mga lusay pagkasakiton o dagmalan apan dili ka na mo'y buhing sanglitanan na mo'y mugusbat sa atong gipanumpaan. Ligon pagyapon king akong mga bukton nga kanimo anda mo gakusat ng panahon. Wa na'y luna ang pagsuway nga mugunob sa atong panaguban kay nakigduyog ang kahayag sa adlaw sa kalangitan. Pagkadakong tiaw sa nandaw gimino king akong kapalaran. Ang tigbayon sa kadauga na pusgay og napukan. Ningkalit sa pagngit-ngit ang akong kalibutan. Unsa pa kahinungdan nga imo ra maday akong gitaliknan. Kaanugon sa akong pagsalig imo lang giusikan. Bisan pag ang langit akong hagdanan og kabuton ang kabituonan. Aron unta ako kanimong ikagasag ikadayandayan. Panwa na'y kapuslanan ang tanan kay wa ka naman ing akong kiliran. Paabuton ko ikaw sa tampi nining daplin sa baybay. Pamasin nga ako imong balikon. Sa madugta pa sa kamagulanon, buhi sa gihapon ang nalugnas kong paglaaw. Kay kitang duha ang gitagana sa labang makagagaw. Ugun sa ako nga imong gibiyaan, ako sa gihapon nga way kausapan. Walabay man ang daghang katuigan, king gugmang way paglubad, ikaw ray gitaganan. Malugnas man galing kining akong kalawasan. Balik na akong pinangga. Kaysa gihapon panggaon ko ikaw.
4: hangtod sa kahangtuhan.
3: Alang to kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Basta't maghintay ka lamang. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas ka walay kaparehas, kanang ma-enjoy nimo ayang ka-epektibo. Yun kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Daw, ako pasalamat kay... Ako ang gitry ka ng Wonder Herbal Oil. Ginagamit ka na namo mo. Ginamong permi mong gigamit rin mo kay sa ako lagi yung bana nga trabahan ti sa piniyahan. Sabi lagi ka hago. O ginang imasad siya ako sa yaha ma'am kay siyang kahalang. Tapos bugnaw kayo siya. Lami kayo siya. Then tambal po siya sa sakit sa tiyan food. Mga panuhot. Salamat kay ma'am.
2: Okay, daghan kaayong salamat ma'am. Kinsa gani ni pag-usab?
1: Narabi Mariano ma'am.
2: Taga-asa?
1: Tagalingion, Manolo Fortis, Pokinon.
0: Diyo muna, Wonder Herbal Oil ko yung nakapaulian niya. Muti ninduta kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga hayop gyud. No? Anang hayop nga nindot gyud ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lami kay kan, lami nagbaboy. Oh, hayop gyud. Oh, basta kay gamitan mo sa ato ang Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Kinsa gani ni ma'am?
1: Si Tinsin Sir, biniga, sibungsod, magsaysay, misamit oriental.
3: Ikaw ang nag-text ani ma'am kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay unya inyong gipa-take og Animal Vita?
1: O bitaw sir, tinuod yun.
3: Mhm. Naunsa man
1: kanang kabayo na mo sir banang kanang gitigbas ang iyang tiil at pagluya siya nya. Dili siya mukaon sir nya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba.
3: Mhm.
1: Nya amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay nya. Ipadayungan amo sa among silingan kay naman siya kabarog.
3: Di na sa katindog.
1: Oo, na naglubog na siya sa kanang kuan, abi ginako tug mamatay lagi sir.
3: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
1: Animal Vita ra sir nya, butangan dayon akong taho.
3: Animal yeah. Vita, oo. Dayon.
1: Auna yun siya sir nya. Na dayon pi akong iro bitaw sir.
3: Mhm.
1: Ag-away na niya silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita sir, iliguman og kaon niya sir, matulog siya sir.
3: Ang imuhang iro?
1: Akong iro.
3: Mhm.
1: Ya, ang akong kabayo sir maura gidtoy na wala ng Animal Vita kaon siya bana, kusog kay mukha og sagbot. Pasalamat sugo sa Animal Vita sir kay ngano sir. Ang among kabayo nga di ati man sir dili jud amo oo nya among gi painom sa Animal Vita sir nya naulian jud siya sir. Pasalamat kay kung dako sa Animal Vita.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Bana Bablas. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Bana Bablas. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Bana Bablas. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, oh, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Bana Bablas.
2: Ano sa'yo pangalan na to, ma'am?
4: Miritin Bautista, taga doon ang si Agere, Manukan, Sumbanga di Norte. Ito ko itong Banaba Plus, and kaya itong nagsakit ito ko, ma'am, na UTI,
2: mm-hmm.
4: Na kanitrokalikong, then akong kutukuto, day akong tiyan, then sa UTI lagi, hindi pangihi, nung kutuputol, nagsakit akong brand, buson. Dalira kayo ko na alibyo sa akong sakit, then napukoy, mga bukol-bukol po sa tusog.
2: Mm-hmm.
4: Photo we tried to take ko matagadlaw hantod na ayo ko kaloy sa shoot na ko nawa na tayo nung nagwalik-walik akong sakit nga rapay na ka ayo na ko katong Wonder Bana Bablas.
2: So ma'am, unsay imong ikasulti sa ato mga listeners karon nga naminaw bahin sa ato ang produkto nga Wonder Bana Bablas?
4: Inawapon sa ako sa nga naminaw diyan ako na mo try to sila og inom ana kay kanang produkto ha dili jud na duwa-duwa makaayo jud na sa tanang kung balatian.
2: Okay, kinsa gani ni pag-usab ma'am?
4: Ako dai si Mary Jane Bautista taga Dono Siga Alcere ngano pa sa Manga ti Norte.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Bana Bablas. Kuya Carl, sigrit na ko akong mama og papa og akong igsuon og tanan na lang nga naminaw studling sa mga garay. Minaw may dire sa

0: Awan impasog ang bukido. Pag-aray ko akong lula, lulo, silang Merlin o Johnson, dayon request kong song tong kumpos nga buhi. Salamat kay ni mo, Kuya Carlos. Asa man ato. Sa akong asawa, si Kimberly, o mga bata, Jabki, Bibi, Muli, Isil o Jubert. Inami sa imong program karon, tata ilim ni Kuya Carlos. Salamat. Kuya, si John Abs ni sa Candies. Magsaysay, pag-aray ko akong barkada diya sa Artadi, ilang Buboy Viga o ni Toto Viga. Salamat kaayo ni mo, Kuya. Shout out kang Risa Pubadura. Magbalik ta para sa atong duha ka mga anak. Kalimta na to ang nangagi. Mahal pa rin kita. Kumusta sad sa among duha ka anak nga si Precious og Nicole. Ikan kang Oliver Iturma from Tabugon, Cebu City. Nakadang Vitron. Ay mo kalimot na kadang drops. Vitron drops. Mga bata bago na tao, taman 1 year old. Kani may gamiton yung Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang gamit kita ning produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggan tig Paminaw. Ha? Hay Paminaw ta na may testimonya aning Vitron Drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Drops.
1: Ah, si Harabilia Maturan, sir.
2: Taga?
1: Taga Calayagon, Binabista.
2: Binabista, Agusan
1: del Norte.
2: Agusan del Norte. Okay, ama, ma, naka-text manggod ka nga nagpasalamat kag dako aning Vitron Drops. Sulti daw mi, ma'am, unsa kadakong tabang kada nga Vitron Drops diya sa inyo nga bata?
1: Aw, dako gyud siyang tabang, sir, kay atong pag-try manggod namo ni kasi gilagi namo paminaw aning kuan radyo nya. Mm-hmm. Daghan man lagi ning testimony nga maayo lagi ng Vitron, so mm-hmm. Ning try pud mi og kanang palit. So okay ba ya di ay siya, pinuod gyud ay nang mga gipang ilang testimony kay pagtusay na mo na anong Vitron Drops, ang bata, pag inom niya mga kaupat naman siguro, kaupat naman ganado naman siya mukao niya, ganahan siya matulog.
2: Mm-hmm.
1: So, eh, mag-isod, ano niya, ano nga bata kay hilakon, niya ka nang, digit siya ingon niya hinaon ba, so, mm-hmm. Manan, gitusay nga na mag-Vitron, so, pinood, gidi ay nga, maayo po day ang Vitron.
2: Pila edad sa bata, ma'am?
1: Karon mag 1 year na siya hapit, padayon gyapon yung Vitron.
2: Mm-hmm.
1: Wala na mo siya undangi, mga pagana gid siya taon.
0: Wala, muna na kanindot anang atong produkto nga Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Wala, kani po na yung atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nang edad kag duha ka tuig, taman og 12 anyos, mogamit ka nang atong Vitron Syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron Syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kanay imong anak. Ha? Kanay imong anak ang nagamit the best na. O, paminawa, maminaw ta testimonya nagamit og Vitron Syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminaw tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron Syrup.
3: Ako dai si Herilyn Flores sa Badlab taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una kay kana lagi akong mga anak sir nga kanang dali kayo mo kuha inig patulogon maudtod. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kuan pa lang gani wala pa isa ka bulan ako sila pa inom.
2: Wala pa kabot og sa ka bulan. Pila edad sa imong bata, ma'am?
3: Ang kaning panganay nako 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3. Mo to akong testingan.
2: Unya.
3: Okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ako matulogon maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos usay, mas kuha na nalagay, adlaw na, usap mo mata.
2: Mm-hmm. Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
3: Okay, okay na kayo. Kay dahira sa una nga, wala pa nakainom.
2: Mm-hmm.
3: Mubanat na yung kaon ba?
2: Mubanat na sila o kaon karon.
3: Oo, tapos ang itong ihang style bito, sir nga sa kung gitex nga, kuhaan, nagmasakitan siya or unsa din sa makuhanan, muutong dayon.
2: Unsa may rason nga, nung muutong man ang imong bata?
3: Amo ningi ko ang gi-try upang tanang murag tay diferent siya sa kasing-kasing gamay ba.
2: Mhm. Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
3: Katurang Vitron syrup.
2: Onya, kumusta naman sa karon?
3: Makasukul-sukul na taon siya na yung mga kuan sakitan, dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take, pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagtestingan nga okay gyud siya kayo, sir.
2: Okay.
0: Ingon ana kanindot. Kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maopod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apay sina lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
2: Kinsa ganin ni palihog?
4: Kuan ako si Sini Virgilio sa Buntis, Bakong.
2: Okay, sige ma'am, sulti imi ma'am, kung nga unsa ka-epektibo ang Vitron tablet diha sa imong paggamit.
4: Kuan, epektibo jud siya, sir. Kay sa una, di ba ya, kung kayo kayo makatulog ba? Mura-mura, magkuhan ko niya. Nakainom ko ani, ganahan akong mukhaon, ganahan akong kumatulog.
2: Mm-hmm.
4: Ya. Sa una, malinsanon kayo ko. Basa na ako tunabutan, karon makakuhan ako ba? Okay naman.
2: Karon okay na. O, di na kalintanon.
4: Di na.
2: Sige, salamat kayo, ma'am, ha?
4: Oo.
0: O na, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Kuya, magpagaray ko, pamilyang Gialacia Lupina. Johannes Labuniti, nagpagaray Jocelyn Bibing Lupina Labuniti. Buluan Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Salamat, Kuya Cars. God bless you always. Shout out ko ni Ariel Andam. Francisco Abalos, kasigig paminaw sa imong programa from Punta Silo, Mantica, Misamis Oriental. Garay ko tanang taga si Naman Dipolog City, kumbana nga si Marcos Paluso. Aon tulo ka anak si Aileen Pearl Ann Argilis o si Janjan o Jayjay Paluso. Greet lang ko sa Argilis Briones Kalunsag, Acopiado Tulin, Paler Bujungan. Bulawan, Sulu Sagario, Baya Bation, Rehensia, Valencia Family o sa akong Mama Nida Tulin. Ang Auntie Maritis Iliko, nagpagaray si Marifi Arguelis of Disud, Sindangan. Si Dudong Sabalia Kabigoni, kanunay naminaw sa Juan de Radio from Dudong Kabigoni, Kinawi, Libuna, Bukidnon. Katong mga kaigsuunan nato nga mahiligog kape, nami i-introduce ka kape ginyo kanunay kanang Juan de Herbal Coffee. Kay ang gigamit anak pagpatamis si stevia, so layo-layo kang mutaas imong sugar. Unya di po ka kulbaan, way pagpalpitate ang atuang Wonder Herbal Coffee kay Pure Herbal. Ang nakanindot pagyot sa Wonder Herbal Coffee kay gawas nga di ka kulbaan, dili pagyot maghapdos ang imong kutukuto. So nindot ginang atong Wonder Herbal Coffee. Pero kung nakay almuranas o di makakulon problem, kana po nga ito ang Wonder Himo Aid. Okay, mama na itong gina-introduce yung kanunay ninyo. Basin bang kanang imong almuranas, mapay pagsugo, di pa kay grabe, di pa siya subject for operation, pwede na gina nimo gamitan o Wonder Himo Aid. Pero grabe na kaayo, ayaw na po kisalig sa Wonder Himo Aid. Ay, ato na po nag-doktor, para ang doktor na yung mag-desisyon kung sao na, ha? Oh, pero kung mapay pagsugo na imong almuranas, di pa kay grabe, pwede pa ka mag-Wonder Himo Aid niya. Napo kay kulon problem, pwede po ng Wonder Himo Aid na to, ha? Kato mga naminaw na kong hayblaron, no? Dali kayong kanang sana dali kayong musaka ng imuhang blood pressure. Maka mabikil ka gamay, dahil din kag kasuko, pati nimo dali kayo nga kanang muinit imong uba, kay taas kay ka og blood pressure. Maka kaon gani ka kanang gahuboy-huboy nga humba, wa na. Aksyon nagungot imong tangkogo ba? Oh, aksyon nag di mo na ungot, kanang aksyon na og kanang gahi. Ang imong tangkugo ba niya, mura na kag una blood pressure taas gini, ano no? Maghinom ka og Wonder Cardio Care para i-lower ng imuhang taas kay nga blood pressure, ha? Atay Wonder Cardio Care sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Lito gina mga pinalanggang tigpaminaw. Pero kung gusto kag protektado every day, natay Wonder Vitamin C kanang Wonder C Plus na isira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Wonder C Plus. Kuya Cars, aslang ko kapila imno ng Wonder Himo Aid sa usa ka adlaw. Nindot paminaw ng imong balak makawa sa kalaay o kakapoy si Maymay ni Kuya Cars. God bless you from Sangadan Family. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remo, Cebu, si Freddy Orsalne. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remo, Cebu, nagpagaray si Freddy Orsal. Balik ba? Read ko ang tanang Latiban Family dari sa Katiil, Davao Oriental. Read ko sa mga Arnuza, diha sa Cagayan de Oro, nag-read Lolita Huju Huy Bisano. Huy Bisano, gini. Puroksay, Tandawan, Nio Bataan, Davao de Oro. Shout out ko sa Triskillion de Campo for Community Chapter sa Buanga del Sur Council from Joel Aso. Magaray ko ako mga kaparindihan diyan sa Barrio Payag, Malanga, Sambuanga, Sibugay, Cabisas o Flores Family. Si Rene Cabisas na inidri sa Ayala, Sambuanga City. Sige, magpaminaw ni mo, salamat sa pagbasa. Kuya Cardo, salamat po gaayo mga pinalanggang tigpaminaw. Bueno, atong hatagag pagtaga ng entry sa balak pinadani Valeriana Baja, taga Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Ang title siyang balak naguluhan kaadlawon. Ako ni ngatagan o ginabuhi. Naglugitong pa ang kangit-ngit sa kabundagon. Walay timik ang matagpunuan sa halaman kay nanuhot-suhot pa kaniya ang kabugnaw. Hindi asayang sabakan nagpauraray. Kadlaon, kadlaon na giyon. Imo na karon ang kataom sa kabundagon. Wala na kanimo ang pagduka sa kagabion. Hinanay ka nang nagpanikay-sikay. Timailan nga hapit na mabidlisiw ang managbanag ni Haring Adlaw. Ikaw, kadlaw, ng akong gabayan, lamdaman sa kong ginabuhi nga akong ipakamiti. Naghatag kagkadasig sa mga timawa. Madin atong pila ka mga takna binilanggo kasaway balati ang kangiob. Mulang damha nga inanay ka ng gibutan. Sa pinanggaong kahayag nga dinunya dito magpakita ka na. Sangilit sa sayong takna sa kabuntagon. Kadlaon, Valeriana Baja. Sitio San Vicente, Kilometer 6, Barangay Luna, Surigao City. Entry sa Balak Writing Contest sa tudling sa mga garay.

0: alang to kanin yung tanan. Mga pinalanggang digpaminaw. Timing nga, ay murag manamilit na ko. Kaya wala naman po ko yung oras. Kuya Cardo Villaronte mo ingon. Ang Diyos atong alagaran. Pinagi sa tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lawano Dinugdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Good afternoon, everybody. Welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. Aniyanasad kita for the next 30 minutes. Inyubaniko ninyo, this is Sir Yogi Mendoza. Alang sa ato ang kahaponon nga murag ay hulga sa pag-uwan, no? Nga, but medyo init pa, cloudy gamay, and windy, naasya gamayang breeze. But, naa may murag na ay dagom jud. So today is September 17, no, dali ara day. Nilapas naman ta sa katunga sa buwan, and then bare months na, mukalit lang ni og October. Unya murag pila naman ta, 98 days before Christmas. Mao ba sakto ba? No. So welcome again sa tong mga tigpaminaw, tong mga students. How are you? I hope you are doing excellent today. Unya sa Airwaves Bulletin, ato diring i-announce ang mga updates diri sa atong campus. Of course, natin mga activities, uban pa nga mga information campaign na drive diri. Una karon nagpadayon ang ato ang MIS, ang ato ang Management Information System nga office, ang MIS nato ang alang sa pag-distribute sa mga nakalain-lain nga mga ID cards ato mga freshmen, first year students. So karong adlaw, today is a Thursday man. So kung Huwebes, daghan ron nga to, because ang pinakadako nga college na to in terms of population, maoman ang BIT, ang College of Technology na to, BinTech or Bachelor Industrial Technology. So sila ang ilaha ang schedule karon, so taas-taas ang ilahang daghan jud, expect na lang ta nga daghan ang mga estudyante karon nato, mga first year nga mo claim sa ilang mga ID. So mo nagpadayon gyapon do sa MIS na to nya, hinaot lang nga dili mo uwan kay wala ra bay kapasilungan jud dito nya. Murag before we leave for the radio station, nakita nato ang linya sa mga estudyante dito karon. So well, ganahan ta mo uwan gamay, no, para dili mawa ang kainit, pero for the sake sa atong mga students din nga mo-claim sa ilang ID, menta nga mahuman lang sila, and then pwede na mo-uwan. Okay, but di man ta ka-control, ana. So mo to siya, ito lang i-announce din rin. On Friday, tomorrow, wala mantay ka ng airwaves. Walay, ansay tawag ini? Walay ka nang mo-claim sa ID ba? So walay, pwede mo-claim sa ID, walay schedule. Mubalik sa Sabado. September 19, unya ang schedule ani niya ang Tagataboylan Extension Campus nga mga first year students. So inyong schedule, mga first year students Taboylan, ini kasabado, September 19. But of course, ang period sa pag-claim, taas-taas pa man ni, until ni siya October 24. So until October 24. So that's barely, more than a month pa sa schedule para maka-claim mo sa inyong ID. So, but, of course, ayun yung paabtaan ng mga pizzaha. So, again, ato lang basahon rin ang schedule and unsa pa requirements. Ang schedule na to, every Monday, mga first-year students na to, ang maka-claim sa ilang mga ID are the students from the College of Arts and Sciences, unya, the students from the College of Engineering. So, mao silang duha ka-colleges ang maka-claim sa mga ID schedule dito sa MIS. Ang every Tuesday, ang BSHM o ang College of Education, every Tuesday ang schedule nila. On every Wednesday, Bachelor of Science in Information Technology sa Tuburan. So, BSIT Tuburan and BS in Agriculture. So, mo siya. Of course, karon Huwebes ang College of Technology. So, muna sila ang ato ang mga schedule, no? Mga first year students. Again, until ni siya October 24. Yeah, of course, ang requirements ani include you need to fill out the form, ang ato ang ID request form. Narang ato sa MIS page. Follow lang ninyo o pangita ang latest post sa facebook.com/CTUTCMIS. Balik ko na to. facebook.com/CTUTCMIS. Yeah, makita ninyo itong ID request form nga link. Inyo lang siyang i-follow and then fill out the necessary information. And also, you need to print out your certificate of registration. Dadaanan ninyo inyong COR during pagsapag-claim ninyo sa inyong mga ID cards. Okay. So, muna siya ang ato ang announcement gikan sa MIS. By the way, nagpadayon day, tomorrow na day tayo schedule, no? Ang ato ang mga kaigsunan diha sa BJMP Tuburan, diha sa may Tuminhaw. Ang ato ang mga beneficiaries sa ato ang gasa sa Zelda. Yeah, makita po na to nga nag-launch ni siya atong September 11. So, miagi nga Friday last week. Dito, year 3 na ni siya para sa gasa sa Zelda. Kundi ang ato ang mga beneficiaries, mga persons deprived of liberty, nga naangad to, gitrain man ni sila, no, gitagaan, gicapacitate, ug mga lain-lain nga skills, labi na koan sa BSHM man ang ato ang mga primary nga mga initiators ani or kani mga project team na to headed by Dr. Ronald De La Cruz ang atong chair sa BSHM department. So ang kaning gasa sa Zelda is gi-open year 3 niya. Karon they are focusing on the financial management, no, kay kadang ato ang mga persons deprived of liberty diha sa BJMP sa Tuminhaw. Sa barangay Tuminhaw kay gi-capacitate sila sa pagbuhat og mga bread and pastry nga mga produkto unya ilang gibaligya unya. No, so while bisan naatud sila sa sulod but nakakat-on ra gihapon sila og mga importante nga skills nga pwede jud nilang magamit panginabuhian. In fact, ang sila mismo nagto ng mga grupo nga selected nga mga PDLs dito kay they are already earning bisan pag na sila susulod, at least na sila income gihapon kay ang ilang mga produkto gibaligya man sa BJMP ngadto sa mga nagkalain-lain pod nga mga partner nga mga consumers o mga tindahan, no. So ang mga binuhat dito sa sulod gibaligya, so ang earning na ay share ang BJMP o ang katumismong mga PDLs nato nga nagkugi bisan pa man sa ilahang sitwasyon. So muna siya with the City Youth Partnership o sa Community Extension Project na to under Dr. Devona M. Celedonio, ato ang Extension Program Chair. Makuha na to dito, no? So kanang nasugda na to. Yeah, year 3 na ni siya. Unya, mubalik na ito. Natay schedule na po doogma. Mubalik. Appeal ko dito. Tomorrow alang sa another session kay kaning atong pagcapacitate dili ra man siya usa ka higayon, daghan man siya, no, kay para jud ma-train ang ato ang mga kaubanan. So maabtan ni siya og if I'm not mistaken murag 14 ka session, so it will take about kung sinimanahon lang jud, so pila man na siya mga 3 or 4 ka buwan, no, una makumpleto jud nila niya. Hopefully na sila makatunan kay kibaw naman sila mulutang ato agud ang pagsustainer mangod, no. So that's the challenge kung magnegosyo ka, labi naglimitado ang imuhang resources and your imong situation dito sa mga kaubanan. So nga PDL ba, so inigawas nila hinaot nga ilang magamit pod, no, ang proper financial management o unsa ang pagpadagan silang negosyo. So mga itong tinguha diha sa year 3 sa ato ang gasa sa Zelda. So kudos sa ato ang mga project team headed by Dr. Ronald De La Cruz sa BSHM team po na to. Manya, we are also very blessed pod nga ilang tanggi invite to be one of the resource persons dito, no. So magkita-kita ta diha ugma pohon sa buntag sa alang sa another session sa ato ang Community Extension Project ang gasa sa Zelda. Okay, so anyato diyan ko an September 11 nag-open ta nito niya, nakauban nato nato karon na sa bagong partner na pod ang Sebeco 2 headed by Sir Artemio Alden Horlano. Unya, sila po, nihatag po sila nga itong ang Sebeco, no, og mga hiraminta po nga magamit sa mga PDLs na ito na while nag-manufacture sila sa ilang mga produkto. So, kudos again and congratulations na lang daan sa itong team, no, kay I'm sure nakita naman siya, phase 3 na, year 3 na gano'n, imagino na ito, no. So that is coming from the extension camp, extension campus, extension project nato nga team. Okay, and of course dili ta mag muundang sa pag greet or pag congratulate no kay after pila ka tuig nagsunod-sunod ang atong College of Engineering labi na sa Electrical Engineering Department for 2 consecutive years or no 2 consecutive years na atay top notchers jud sa electrical engineering nga licensure exam. In fact, last year if na we remember correctly, number 5 nagrank og number 5 overall no sa ato ang electrical engineering exam. Unya karon grabe gipalabuan jud nan top number 2 na rank number 2 na jud top 2. Si congratulations to engineer Jeff Kepler Teves no taga Bagasawi ni siya di ay unya he is now a registered electrical engineer unya wala jud no

0: Saidi. Ngayon to, taga Roxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala pa na kayo naman kong bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya, ati mo nang dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya gitron, sir. Nalahi iyang pangon dito, sayang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, drop.
1: Vitron, subuk na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
3: Nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan. Binulog sakit pagyud ang akong mga braso.
4: Uy, ipahulay lang sa landong, hoy. Kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Imna lang sa niyo. Basig makatabang ni Nimo.
5: Unsa man iday?
4: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na malagi ka kahoy.
5: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutag good atong imong ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
4: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o pagpahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
6: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.

0: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. Ang ato ang takna diri sa ato ang BT Radio is 2:24 in the afternoon. Unya live data karon no sa ato ang Facebook page diri sa 98.1 FM. I-follow lang ninyo kung wala pa. facebook.com/dypsbtradio98.1fm. Taas-taas din no, basta yun na kayo na siya. facebook.com/dypsbtradio98.1fm. Para makita mo ito og sinaw kaayong agtang. And then, by the way, agoy, ning murag ning kuan naman, no? Ning ngit-ngit na, ning kilom-kilom na, onya, nanay mabugnawon nga hangin, wala na ang adlaw. So, delikado na yung murag, wala pa ba yung announcement kung mag-brown out ron, DJ Rans? Wala. Mentag lahos-lahos na nino. So, murag ikatulo na rong adlaw. Pero basta dito ang story, mukalit niya, ma-appeal nag-announce. Okay, so, ang ato ade ay ang Student Affairs and Services Office nag-announce po di ay no nga na ay mga katong mga estudyante na to dali, first year to fourth year ba nga wala pa uniform nga dili na kinahanglan, I mean ko ana kanang nanghuot na inyong mga uniform or update na mo sa inyong mga lawas diha. So na ibaligya ang atong Student Affairs Services nga mga office na to nga set sa complete set sa ato ang official city uniform. So ato lang niyo sa second floor sa ato ang administration building sa Student Affairs and Services Office. Pangitaa lang si Ma'am Michelle Grace Chase. No, so na siya giingon diri ato iyang mga presyo na to. Set A, female pants, small, medium and large is 1,500. Nga set A skirt, small, medium, large is 1,400. Unya set B, male uniform, small, medium ug large or large is at 1,600. So katong mga students na to nga wala pa uniform, labi na katong mga transferees, mga shifties ba, oh shifties na ra siguro na ang mga first year. Ug katong mga nag-update na sa ilang mga gidak-on sa ilang mga suko diha. So mas nindot if ano mo mopalit kay official and at the same time ko ano kanang legit jud siyang uniform na to at to sa ato ang Student Affairs and Services Office. Second floor na siya sa administration building diri sa City of Tuboran. Okay. And of course, nagpadayon gyapon ang atong enrollment sa atong graduate school department. Unya pila na lang kasimana, murag over a week na lang. No, mahuman ang ato ang magsugod na ang classes for the third trimester sa 2026 inig kapit sa 26 sa September magsugod niya. Last day na po na siya sa enrollment for the graduate school department. Og tulog gihapon ka programs, duha sa ato ang master's program and usa sa doctorate ang atong master's na diha ang Master of Arts in Education, Major in Administration and Supervision or MAED, no? Kana kung naamoy ganahan mo moadto mo sa track nga pang supervisor, mga head teacher, mga principal, ana mo diha mas mabagay sa Master of Arts in Education or MAED, Major in Administration and Supervision. Unya, if you are into technology and innovation, naa ang Master of Technology and Vocational Education or TechVoc, Major in Home Economics and Technology. For the master's program na siya. Atong doctorate program kay Doctor of Education, Major in Educational Management and Development. So katong mga interesado, nagpadayon ang atong enrollment. Natay admission exam, so duo lang mo sa ground floor sa atong education building pangitaa ang opisina sa graduate school. Unya, natay exam ana for admission adto sa admissions office or kanang guidance office po na to sa second floor sa administration building. Unya, ang enrollment period until na lang sa September 26. Ang inyong buhaton kung first time ninyo this you prepare your transcript of records sa inyong last nga giskoylahan and of course kung kinahanglan ang honorable dismissal o kanang certificate of transfer credentials nga inyo nang kuhaon para ma-transfer na jud diri fully ang inyong official nga records from other schools or even from other CTU campuses na mabalhin mo diri sa CTU Tuboran. So kinahanglan na siya. Okay. So ang ato ang kuan di ay po na at po ding announce diri nga naatay partnership na po di ay with CHED and DOST Picard. So i-follow na lang po ninyo para ni sa mga estudyante na to, no, ato lang ato ni siyang tagaan po og taas-taas po nga time puhon but ato lang announce diri ginahinay kay mo launch natay bagong proyekto gikan sa CHED o sa Commissioner on Higher Education, apil pod nato ang DOST, Department of Science and Technology, unya naatay gitawag og Student Technology Business Incubation Program. So ang sa atol siyang sayon in layman's term, ang atong mga estudyante diri sa CTU naay tsansa nga gi-encourage man gud nato no nga mo innovate sa mga research maingon ana unya padulong didto sa kanang dapat magnegosyo inana ba kay para mo contribute sa pag-generate og jobs o pag-generate og wealth sa ato ang nasod no. So ato man na siya mobitan na mag-research ta to solve problems and create innovation, foster ta og innovation. So mo na siya ang CHED og DOST kauban ang CTU ATBI na atay proyekto niya ang umaabot no. In fact i-launch ta ni siya karong October 7, so that's October 7, so pila na lang kasimana i-launch na to siya. But fortunately for CTU Tuboran, kay usata diri kami ni Engineer Naomi A. Bahaw ug ako, naata aning programang sa ATBI. So kani siya special lahi pud ni siya kay ang estudyante jud gifokusan ang estudyante unya pilian no mo submit ang mga students sa ilahang mga innovation, mga research nila nga gusto or naay chance nila nga mahimo bitaw nilang negosyo no. So katong mga exclusive na pud ni siya sa mga CTU students nga third year level no. So wala ta nag include sa mga fourth year kay mo graduate naman good. So third year students, hinahina lang mo i-follow ninyo ang facebook.com/atbi facebook.com/cituatbicbol. okay, so or ano siya facebook.com/cituatbicbol o bicbol nga bisaya bisibol no. Or ang kanjud ana niya facebook.com/cituatbicbol no. So i-follow to ninyo no kay maginahinay ta nga tug post og mga information alang anang student incubation program. So again, ako lang for advance information sa atong mga estudyante ang qualified bisan unsa kang program nga sa CTU Tuboran no, bisag unsa ang kurso nimo, basta third year level unya naman jud kay mga research ana diha from second year to third year naman jud na diha. So yung mangita mo og innovation nga related to agriculture and aquatic ha, kanang mga ingon ana nga produkto, pagkaon, food innovation, mga makina, mga app, mga ingon ana unya mga produkto nga basta related to agriculture and aquatic unya ganahan mo nga uy this is something nga bag-o, unique nya na jud siya chance nga mahimong mo makahimo siyang dako nga negosyo. So pag prepare mo daan ana sa inyong mga studies, inyong mga papel, kay mag-post niya ta, magtawag ta o kinsay atong pwede nga mo join ani nga program unya nakanindot ani niya no. Kay kung ma-appeal ka, mapilian ka sa ato ang programa sa CTU CBOL ATBI, kay naay chance nga tagaan ka og funding gikan sa CHED og sa DOST og sa Land Bank nga worth 200,000 pesos unya para jud pasugdon ka og develop sa imong produkto para magnegosyo ka. So imagine no, wala pa ka kagraduate, negosyante na ka, nag-earn na ka, gitagaan pa kag puhunan ingon ana ang gusto sa ato ang gobyerno, especially sa CHED, sa Commission on Higher Education og sa DOST, of course ang CTU. So muna siya, advance information lang na again para mga sa mga estudyante nga to third year level, i-follow ninyo ang Facebook page na to. Pwede po mo follow ang mga second year, first year, no? Atanan. Kay padong man gyapon mag third year, napamang gyapon siya sunod tuig na pod. So, kung ganahan mo makaibalo about anang proyekto, please follow facebook.com/cituatbicbol. Again, facebook.com/cituatbicbol. So, CTU at Visible. Muna siya para ma-visible ta. Okay, so wala na tayo oras diri sa CTU Tuboran Campus. Daghang salamat sa pakikauban ako. Uy, kusog raba ng uwan na, no? Kamalipayon ta nga ni uwan. Kaya at least no, na it's good for the environment, pamurag mubugnaw ang panahon, ang mga tanom in town, makatilaw og nindot nga tubig. So we are very thankful for the rain, but of course naa masay uban nga dili malipay. Sumo na siya ni Tabo. So sige, wala na tayong oras. Ang atong oras is 2:34 niya. Sa ngalan sa Kinatibuk ang Puwersa sa CTU Tuboran Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Bakita, atong Assistant Campus Director, Dr. Maria Lenny G. Toralba ang ato ang Dean of Instruction. Dr. Rowena Bakita ato ang mga respective deans and chairman at din kauban din si Sir Pros diha sa College of Engineering BSIE nga naminaw nato karon for aakop sir. Padayon diha sa imong gibuhat tarungan na diha dapat taas pasarta. Sige, so thank you of course ang ato ang mga deans and chairman, mga faculty sa departments nato dire, and ato ang administration and non-teaching personnel sa City of Tuboran sa ato ang BT Radio Station headed by our station manager Engineer Fernando Mangubat Jr., ato ang program chief Engineer Naomi A. Bahaw, DJ Rance gihapon dire kauban nga murag nagkabahaw, nagkalami. And of course, this is Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow, dito gihapon sa Airways Bulletin on BT Radio. Stay safe, everyone. God bless. And bye-bye. 98.1
1: BT Radio. Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
2: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
3: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gyud himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran nga bisakitan jud sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos sa pagsuka, naulian jud ang sakit sa LDR. O kaloy sa Diyos, naulian jud siya. Kung ang duhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian jud silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko jud sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nagdumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daghang salamat sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakap na pod mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa! May rakap na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisnat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas-paspas sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Set Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
11: Tinood yun na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, said liniment, ni uga. Tapos pag uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdaning ini.
11: Sige, nag-haplas. Antod na uga na lang dyan siya, sir.
12: Eric ko. Kaya sa Rangani, poblasyon, 43.
10: Said liniment oil, napamatudan.
9: Living testimonies.

0: kalibutan ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna nining tulumanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural og herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal og alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanog. Lawas, palig-on, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang kanato aron kita mamahimong makaangkon og kahibalo. Aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas palig-on, SED Panyawan Products ganiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga kaisunan, may adlaw ka ninyo. Welcome, welcome. Ania na po si Mr. Panyawan alang sa ito ang tulumanon karon sa ito ang maayong panglawas. Hatod kini ka na ito sa SED Marketing. Uga, ania na po kining ito ang tulumanon alang sa pagdugang uga kahibalo ka ninyo. Uga, dugang kaalam. Aron ka mo mahilikay sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian. Uga sa mga igalang kapanyawan, katabangan ka nga mahilikay sa ito ang mga posibleng makuhang problema sa panglawas. Kabalo ka karong mga panahon ng mga igalang kapanyawan. Ania kita sa itong ginatawag na new normal. Wherein, importante ang atong face mask, importante ang social distancing. Ug usab mga igala kapanyawan, ang paghugas kanunay sa atong mga kamot, importante ka na mga igala kapanyawan. Ug usab ang pag-observar sa ginatawag nato nga pag-stay at home. Kamulo ba ka mga igala kapanyawan, nga importante kayo karong mga panahon nga dili kayo kita maggawas-gawas, ilabi na katong mga tao nga dunay mga hinay na og immune system. Katong mga ginatawag nato nga adunay pangidaron. 50 anyos pataas mga igala kapanyawan, matod ba nila, ubos na ang immune system anang mga tawhana. Gumikan kay na naman sila insaktong pangidaron. Mao nang gina-invite na mo ang mga tao nga nagpangidad na karon og 50 anyos pataas nga tabangi kanang imong kaugalingon pinagi sa pagpakusog sa imong immune system. Kay karong mga panahon na mga igala igsoon, delikado nga kanang maglaag-laag kita, delikado nga kita makakuha sa ginatawag nga COVID-19. Mao nang gina kanunay pahimangno ang ato ang gobyerno no nga magpabilin kita nga magmahimsugon. Let's stay healthy mga kaigsoonan pinagi sa pagkaon og mga prutas, mga gulay, pagkaon og insaktong mga pagkaon nga makahatag og sustansya, likay sa mga fatty foods, likay sa mga pagkaong taas og hinamis nga lasa mga kaigsoonan no. Kinirabang mga tao mga igala kapanyawan mahilig og mga parat og usab mga tamison nga mga pagkaon nga kailanglan ra ba kay nato kining ginatawag nato nga mapait nga sangkap sa atong lawas gumikan kay mo kining makahatag inuon og dugang nga kaayuhan kanato. Kamalo mo mga igala kapanyawan nga kining atong SED Panyawan capsules nga dunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga dunay mangosteen ug luyang dilaw ug ang green nga dunay garlic ug kining ginatawag natong banaba. Pinaagi sa SED Panyawan, ang Panyawan mga higala ka Panyawan usa kani ka matang sa herbal nga taas ug content ug mapait nga sangkap. Kanang pait ana ni mga higala ka Panyawan, mao kanay mas makahatag kanimo ug pagpalig-on sa imong immune system. Mao kanang kining atong mga kaisunan nga duna na insaktong pangidaron karon, mas gina-invite mo namo nga moinom sa ato ang SED Panyawan gumikan kay mao kanay mas makahatag kanimo ug kayo sa kalawasan gumikan kay mao kana ang tubag sa pagpakusog sa imong immune system. Kung kusog kang immune system dili kadali kataptan og mga bisan unsang matang sa mga balatian. Ug usab dili man mi nagaka-claim no, wala mi nagaka-claim nga tubag kita sa ginatawag nga COVID-19, pero adunay mga pamaagi ang atong gobyerno nga makalikay kita sa COVID. Unya mga igalang kapanyawan, mismo sa atong kaugalingon aduna kitay maayo nga pamaagi nga mas natural nga pamaagi aron mapakusga nato kining atong immune system. Kining atong immune system mo kanay permerong dipin sa nato sa tung lawas. Mao ka na mga igala ka panyawan ang ato ang SED Panyawan products. Tumara lang ang SED Panyawan herbal capsule 3 times every day buntag udto o gabi kung ikaw adunay balatian. O baka mga igala ka panyawan bisan pag i-maintain na lang nimo kini og inom kada adlaw, at least na kay isa kada adlaw mga igala ka panyawan kumpati na. Kumikan kay kining atong SED Panyawan herbal capsule puno kini sa bitamina og minerales. Timan i mga igala ka panyawan, protektahi kanang imong kaugalingong lawas, pakusgi kanang imong immune system pinaagi sa SED Panyawan herbal capsule. Mawkad to ang tulumanong lawas palig-unon, SED Panyawan products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga SED Marketing products sama sa SED Panyawan herbal capsule ug SED Panyawan liniment oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon ug mapong adlaw sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod kanato sa SED Marketing. Timan-i, bawal magkasakit. Lawas palig-unon, SED Panyawan products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Urinary tract infection, bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa atong pantog paingon sa atong puwerta. Ang impeksyon, kung mulala, makapaluya kanimo ug mamahimong kahilantan ka.
1: Itigtibo jud sa kaayo kay mo jud sa kapawala sa akong

0: ay, na niya, gituan ka na ako, niya rama ko na kabatimang puso, gilawag sila juba, gipapalit na ko akong bana niya, muto akong giinom, limara ko ka, inom akong tanyawan, kapsul niya, muto na ulian ko, nakaihin akong dagahan niya, wala na pagkasakit ang akong puson, si Rosemarie, Sabilia de la Cruz, taga Negros Occidental.
1: Ang San Panyawan Capsule Plus, usa ka mirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang, ang San Panyawan Capsule Plus, ginama sa SED Marketing.
2: Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
3: Hoy!
4: Ako?
3: Oh, ikaw! Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na ko driver? So di hati kandaan! Wa ko magginahanglan og driver nga sama nimo.
4: Oh. Ikaw di akong daiban, ma'am. Kun mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho ubos nimo.
3: Unsa? Nganu kisundan ko nimo dinhi?
4: Basin og dawtang tawo nimo pagkikitaan, ma'am. May nang naden ko nga makarescue nimo.
3: Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver na ako, dili akong bodyguard.
4: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing na dili mailog sa uban.
3: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: siya gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talpay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang higayon. Uy, saba niya kasalpahis.
2: Okay rin na, Mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat na sukli.
1: Nga nung ingon anak mat ka-unfair ang kinapuhi. Nga nung tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na ang unta.
1: Ika'y lamang umimik, nagdadagdaan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing na hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay may tabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing na samaran. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nagurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nagurda Tayad. Soundman June Buhanis. Kining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan. Gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: High blood pressure natabangan sa Seed Panyawan Capsule.
2: Aduri na ko kay nagamit aning panyawan sir. Sa dihang naamit ko sa ospital, pero dili na magid kaya sa ako ang ginuan bitaw ang tambal nga resita nga daghan kaayo. Ning ko matry daw ko panyawan capsule, lima kasab ako ang nangurot ato. Pag ato na ko sa center, gi monitor ko ang BP kay high blood nangurot ko sir. Kuan gi siya, ni baba gi siya, ni balik gi siya normal.
1: Mao nang milagrosong tanyag sa Seed Panyawan Capsule. Ang pait nga sangkap nini makatambang sa pagbalanse sa tungdugo. High blood pressure uli sa Seed Panyawan.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilamitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon.

0: Haladay, niya sakyan ng sa imong daddy.
1: Ngano kalit maning ni Anhi si daddy?
0: Halaka, halaka. Basig na hibaw na nasa gibuhat ni mukhang Sandro. Basin og nisumbong si Sandro niya.
1: Unsa?
0: Oh, hala. Doon na si taxi ni Hunong po sa ilang Sandro ay.
1: Wa ko'y pakikinsa ang sakyan ng taxi ni Hunong silang Sandro. Ang ako kung unsa'y tuyo aning daddy nga ni amo ni siya.
2: Pag-uwat!
3: Pag-uwat! Duda ka na ko. Dato ko, ha? Uwat, ha? Itawagun ako ang critiquer ng yabangan ako din ng bias subdivision, ha? Oh, muchacho! Muchacho!
2: Don Gulian!
3: Oh!
2: Kumusta?
3: Niasa di ka, Sir Mike. Oh, niya di ang sakyan na ni mo sa tungkara nilang Charmaine.
2: Nag-taxi naman lagi ka.
3: Aha, kuan, naguba ang akong sports car, Sir Mike. Ha? Akong gipatalyer. Okay. Murag mo dool na ako, Sir Mike. Kuyong raban niya si Erbitanya, bro, ha? Patay ko, ani.
2: Uy. Huwag mo lagi na mabiya ang taxi.
3: Kuan, kining kanang...
2: Sir! Plate ni Moy!
3: Kanahan. Paghuwat, do. Paghuwat, ha? Paghuwat. Sagpao, ti karo. Matay karo sa kauaw.
2: Huwag ka magka-plate? Ha? Don Golia?
3: Oy, paghuwat, oy. Umukmo ka, driver, ha? Huwag ka makadungog sa pagsampit na ako aning tahor nga tao din rin ako. Don Golia! Kwartahan ko, dato ko.
2: Ang pretty lagi siya, dagang istorya eh. Ang makabiyan ako, pretty. Kapoy paminaw na hambog ni mo.
3: Huwag yun yung makaila ni tawhanan ako eh. Paghuwat kay magkuha ko gas, kay puros ni credit cards ang dana ko. Ang nagkadaiyang chiki po niya akong da.
2: Ayaw. Kulay pretty din yung taxi. Don Goliath.
3: Ayaw, sir. Maikong tali mo. Daghan kong much money, ha? Mas daghan pa ba kung kwarta ni mo?
2: Unsa?
4: Asa ko to.
3: Ermita niya ang bruha.
2: Diyan na sila yung guliyat. Nagkasibad ko din siya kang mami. Kanawag ko na ko.
5: Muchacho,
2: open this door. Kadiyot lang, Diya ko sa taas. Manawag na ko. Arisami, ha? Don Goliath. Di magkakamusugot nga ako'y mupriti ang taxi nga mong isakyan.
3: Don't bother your head, Mr. Mike, ha, sir? Daghan kong kwarta.
2: Sige, Arisami.
3: Sige. Karong kang ribira ka. Arong katuo kang dato ko si Don Sandro ako plitiho ni mo.
2: Noy?
3: Kisa ka!
2: Ako ni Noy, si Sandro.
3: O nga no, inanday mong daong nausa maka?
2: Sood sa, hindi lang tamo sulti sa sood.
3: Plitihin sa itong taxi kayo, huwag may kwarta din ito.
2: Usa? Usa guli ay. Oo, kwarta ko. Ikaw lang piti, oh.
3: Ayun.
2: Mauwag ko.
3: Lain kayo. Ikaw piti. Ha? Nakapaghambog biya ko nga. Driver. Anong driver nga dato ko.
2: Utsa?
3: Ikaw piti dito. Piti dito.
6: Kini si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
4: Dili igo kong face mask o alcohol lamang, kikinhanglan nato ang usak kalig-on nga immune system. Aron dili kita kataptan sa coronavirus. Mag-set, Panyawan Capsule Plus. Kombinasyon sa panyawan, luyang dilaw o mangosteen. Aron kusgan kining atong resistensya, mag-take kita o set Panyawan Capsule 3 times a day. Ug inom o daghang tubig. Ang mapait nga duga sa panyawan, ang mudugta sa mga daotang mikrobyo nga makahatag kanatong kadaot sa tong lawas. Batasana usab ang pagpahit sa set Panyawan Liniment Oil. Aron 24 oras aduna kay proteksyon sa SED Panyawan. Protektado ka! Ginama sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hap Plus, ang SED Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa Balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Kasulbaran sa Balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw kalinyo. Welcome sa itong pagpanag-uban. Aduna ba kay Lisa? Napiang ba ka ng imong tiil? O baka sobra ni mong lihok-lihok? Aduna ay paglisa ka ng imong mga parte sa lawas. Kining mga kaigsunan, kasagara, either na ay nalugpitan nga unod o baka muscle o baka mga igala kapanyawan. Pwede kasi posible, no? Kaning ugat, no? Ang maayong abuhaton mga igala kapanyawan, ang pagpalit sa SED Panyawan Liniment Oil. Ang SED Panyawan Liniment Oil, mga kaigsunan, na pamatud-an nga makatabang gayud sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian. Ilabi na gayud kining lisa o baka piang. Haplasi ka na aron dili ka hubag higala ka panyawan ug i-massage ug hinay-hinay sigon sa makaya ug paghuman hampuli kini. O kung maayo nga maputos nimo kini nga dili makagawas ang hangin o baka masudlan ug bugnaw aron dili ka na ka hubag higala ka panyawan. Timani lamang mamahimo usab nga mutumar ka sa SED Panyawan Herbal Capsule aron katabangon ka nga mawala ka ng pain nga imong natagamtam. Gumikan kay ang panyawan kun makabuhay plant mga higala ka panyawan na pamatud-an man kini nga usak ka miraculous nga klase nga herbal nga makatabang sa pagwala sa ginatawag nato nga mga pain. Gumikan kay kining atong SED Panyawan higala ka panyawan puro og maayo gayud nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga balatian bisan pagalig pagpanakit kon pain wag tang mga igsuon. Kung ikaw adunay lisa haplasi ka na sa SED Panyawan Liniment Oil ug sa pagtumar sa SED Panyawan Herbal Capsule aron kawad-an ka sa imong balatian. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa SED Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, ang tigama sa SED Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Ay, ay!
1: Ay, naro ka?
5: Sakit kay kong bat ang anak. Lisod ko pang ihi.
1: Ha? Tanatay! Ato na sa doktor!
7: Kumusta naman imong tatay, Mare?
8: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abi na kog madidbol si tatay. Naghilak na kaning ako manghut. Nahibawan sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay. Gipatumar na kog Panyawan Herbal Capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
7: Epektibo gid ang Panyawan Herbal Capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
8: Salamat sa SED Marketing. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
3: Ingon ka, practice ko pagka dato. Habaon niya ako giingon ni mo, driver, sa driver ga dato ko. Hmm? Daghan ko kwarta. Apan credit cards o mga chikil ni ako da.
9: O niya, kining naong na ko.
3: Atana, kuyugat ika. Atana. Niya, pailas driver ka, butsatso tika ha?
9: Utsa?
0: Ah, come on, come on. Get inside you both, Sir Mike and Ermitanya.
10: Hey, thank you, Yaya Shelly.
0: Ah, baya, no? Nagkuyog man lagi ka, Ermitanya.
10: Ay, kaya pagkuyog kong Sir Mike. O gimingaw na sa akong Sandro.
0: Ah, baya, no?
11: Ang akong anak, Yaya Shelly.
0: Oh, naibaw na to, sir, nga ni Aka. Come on, come on. Get inside.
3: Kara.
9: Ang plates kong agaw siro.
11: Salamat.
3: Munya usawan butuo ra kang dato ko, ha, Mr. Driver.
11: Time para good. Gimaltrato ka ba ini mong amo nimo, sir?
9: Unsa, sir?
11: Bagam ko nagbandid sa imong naong. Pagsulti, sir. Kagikan din himo hapit ang police station. I-report na ito mo aron ma-prison ang hambugilo ni mong amo.
3: Oh, usa.
12: Thank you.
1: Dad. Nganong kalit malang kani ani Dad?
12: Tungod kay maigisulti ka na ko si Sandro nga imong gibuhat niya. Unsa kini katinuod?
1: Kana imo sinaligan ko nung hay Dad, no? May pagduda kong bayot na.
12: Unsa? Unsa'y bayot gud? Si Sandro?
1: Kay subungero ka ayo, murag di laki. Kanang kinaiya ha? Unta sa mga babae na na. Pero siya no, hilig kig sumbong nimo bisan sa mga gagmay detalye na mo dinhi.
12: Ay naghimo lang siya siyang trabaho iha.
1: Unsa Dad?
12: Kaya ko mismo nagsulti niya. Nga balitaan ko sa tanan nga mga panghitabo dinhi.
1: Okay. Largahan na to Dad. Pero di ba ang bahin lang sa kung kahimtang dinhi ang angay mong masayran? Kanang i-appeal pa magunyang nahitabo niya?
12: Oh. Kaya ikaw may nagbuhat ini niya.
1: Unsa?
12: May koneksyon gihapon kinini mo. Iha. Tarunga sa pagtratar si Sandro. Dili maayong nga managdaog ka sa mga ubos pa kay kanato.
1: Do, iyang kagustuhan ang mahimo na kong driver bodyguard, di ba? Aw, mag-antos siya.
12: Charmin!

0: Oh, dyan ay metanya, ha? Nadungog ni mo ang kamaldita sa akong alaga.
1: Ay, ha? Nadungog ko. Kontra yun kayo niya si Sandro.
0: Tempa, nga naman dahil ito nga nakuyog makang Sir Mike.
1: Ay, ako ang ipakuyog. Kay basen ko, no? Gilaan ako si Mike. Kay namingaw na sad me dito sa sukad na wa mo.
0: Ay, saon? Saon man? Na, kung alaga ermitan niya ay... Taas mo kayo nagarbo. Gilayasan man noon ang iyong amahan.
1: Eh, dahil lang.
0: Dahil.
1: Ang importante nga ni Aras si Sandro sa iyang dool. Gusto kong makakita kang Sandro. Hain siya!
2: Bedag nga no hunungon tani nga itong pagpakaroon ing nondon kay murag masakpan ni kita anis kadugaya na.
3: Oh, wawaman man tasakpe. Dila siya tamang paila.
2: Usa? Apa taon dong ako gikapoy taon ko ni tago taon sa ako baka ako taon oy. Ganina lang. Nagkabunga-bunga taon ko katarungan Sir Mike. Nga no ako'y kwarta yung kipilitis taksi.
3: Ayaw sa lagi. Di ko gustong may bawas sa tinuod kong pagkataon.
2: Pero taon dong paila.
3: Kura lagi bahala.
2: Unya, unsaon na rin nato ini dong. Nguha mo na yung sakyan na to, ang mami ni mo. Ako, redator na yung may sakyanan.
3: Tuod sa? Palit lang ka tagbagong sakyanan.
2: Ha? Unya, kaya ni mong budget ko palit og mahalong sakyanan.
3: Ha?
2: Dato, may ako, ang palitan ko ni mo ng baratong sakyanan. Saman, ha? Tohe?
3: Gicheck ba yung anak ko akong bank account?
2: Nga.
3: Wala ko hulgi ni Mami yung galawan.
2: Oh, yeah. Hulgan, pagkakatong suko. Pagkita niyo mo.
3: Mura.
2: Suko to kay gilayasan mo mo siya. Ano, utsa mo ka?
3: Mura ko yung planong muhunong si Mami sa pagpangita na ko na.
2: Huwag hasta tong Iris dong. Labihang siksihar ba taon to pagkagamay na masawa ka tong kanahanak mo. Ngano di makado? Kalami atong hakpo na tong lawasa o niya. Idasok-dasok din mo. Siksik. Kada sermon, 6-7 na, pero murag di raman sila maglagyo taon nung. Ngano ni Antos mo taon kag sunod-sunod ng bihana, maldita mo kayo na. Anto pa ka itong Iris, pinangga pa ka ito. Paraigol pa kayo ni mo. Nundot kay tingog. Anya, suod pag yun sila sa mami ni mo.
3: Ikaw, Noy, mas tiguan pa mag-yug ka na ako.
2: Oo, oh, tiguan bitaw.
3: Katuluan ba ni mo ang imong kasing-kasing?
2: Ha? Nga sa ato pa, nadutla na ka ng sarmen?
3: But, pag kumayari...
2: Sige, kuwi klaro, huwag kang bibaw. Hago-hago kang sunod-sunod na na. Sagpaon pa ka o niya karun. Daghan kay bidahin ng kanang naong ni mo. Ha? Kikiyon sa bigini ka niya?
3: Kamras ko?
2: Grabe ka niya pagkamrasa kay bidahin mong gibutang mo.
3: Ang but niya yas sili. Kung nga nung gibutangan ko ani niya.
4: Maayo!
2: Oh!
4: Don, Goliat!
2: Oh, may ito na sa dako, no?
4: Don? Yat, padayon na, Mibi. Don, kauban ko ang akong amo, Don Goliat.
2: Kauban ko ng sili yung amo. Kinsa magkakamuhan niya? Si De Sherman ka?
5: Pre, nantawa na gud ningi palit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
6: Aw, okay ni siya mari. Mao ni siya bag-og maski pagusog nga sad paniyawan liraman. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad ni nga makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
5: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, Sad Paniyawan Liniment nga naitatak Seed Pharma.
6: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad Paniyawan Liniment. Ginama sa Seed Pharma o giapon-apod sa Sed Marketing.

0: kay pangutana kamayon sa said panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 BTE Radio.
3: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
7: Ako si Jean Paul Generoso.
8: Mangadlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
7: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
8: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
7: Correct.
8: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless o walay problema ang ila nga pagpupo.
7: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
8: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nag-produce ang gases nga may baho. O kinahanglan, dili sakit ang pagpupo o dili pudlisod ang pag-utong. Ang constipation, usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kanyang itawag na almoranas.
7: Almoranas.
8: Unya, kinahanglan jud natong mag-inom o DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
7: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
8: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tulduha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
7: Correct.
4: DTX 500.
9: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
7: Lahi.
8: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
7: Uy.
8: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
7: Mao
8: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugar sugar cane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
7: Brown.
8: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon. or nakaon o paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mo na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
7: Muna'y kuyaw.
8: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Appeal po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-mighty si Jude. Tungod kay kining duha, makatabang Jude sa inyuhang intestinal health.
7: Wa na Jude ay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Ineroso.
8: Kung kininasab si Dr. Miloy, siying mayong lawas ang pingan.
7: Ayaw abusuhan.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
4: DTX 500.
10: Mabalik sa mga butika.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. Atay kabutangan.
10: Bugas-bugas o katul-katul.
4: DTX 500 na.
10: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
10: DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Set Living Testimonies.
14: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
15: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga, sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan, nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
15: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan, wa na nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bato.
14: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
13: Living Testimonies.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og ipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay imno nimo. Gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong imno. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipong juko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, hilag, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, waswasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
1: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Bring health into your home.
10: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
11: Sa Lactopapi. Lactopapi.
12: Lactopapi. Sa Lactopapi.
10: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
9: Bring health into your home.
13: 90s, 80s, and now.
14: The home of real music.
13: 98.1
15: BT Radio.

0: 98.1 BZ Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wilson Tigoy, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo niya. Siyem siyang reklamo, sakit yang kalawasan, kwan niyang kutu-kutu, bersay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplasok. Tawad, mga 5 minuto, siya lah. Mino ka po, kwan niya plasok. Salamat niyo kung dako, kaning herbal oil. Ay, matay, positibo ngayon.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, lechon manok lechon bali og liyampo. Lagi na ba ibutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Kuyan, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
9: Fiber Connect IT Solutions.
8: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
9: 0943-248-2389.
10: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTH 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pagginom o PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
13: Ang sige man jud kag balik-balik sa ato ang Lolomasyong Tiki Tiki sir, palit sir.
14: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaapo. Mo nang misalig jud ko ining Lolomasyong Tiki Tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang maurag yung ipainom pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya kung ang duhan ako kaapo isakitan siya tiyan gilantan siyempre naamang ko ilulumas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon duhan ako kaapo o nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
13: Taga-asa man ka sir.
14: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
13: Ay, daghang salamat sir.
14: Thank you. Salamat, sir.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog pun, o diskarte! Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
16: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
17: Kugihan ba?
18: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
19: Kargado!
18: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
17: Kargado!
18: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
19: Kargado!
18: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
16: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubo,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas-banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
10: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
11: Yeah, man.

7 standard time, 40 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Kumusta mo diha? Dito magdugay, no? Kay grabe nang kalita. Kira sa Rich Rans, welcome sa itong program. Karo BT, musikahan, musikahan, chikahan. Today is September 17, 2026. Yes, sa mga nag-birthday na karoon, happy, happy birthday. Kumusta mo diha, no? Nag-uwan na, George. Dito kayo sa feelings nga, kuan, no? Anong bugnaw na sa datong palibot. Giwan na kita ang taggamay.

run. Thank you, Busing. You're welcome, dia Busing. May pagtanaw. Yeah, shoutout ni Ma'am Ana Alcoma. Dia karon sa Barangay Science Tuburan. Asa man karon, apa karon sa kuan, Ma'am Science or diri sa kuan City Tuburan. Mo pala ko kuan be sa inyong limutangan dia karon pa ko report diri. May tatunas to si kuan Jinjin Rosiana. Okay, may kayo mo report man. Dari kumusta niya karon sa itong mga driver? Niya karon sa lungsod sa Tuburan. Ay, grabe raba, dangog sa dalan karon nga mga orasa, no? Nakatuhop na gyud ni, kaning uwana. Kusog-kusog man. So, pagdala mong payong, saka itong magdaglakaw di ha, then hinahinay lang po, no? Kasi mayandak. Wawag mayandak ha. Pero salamat kay may hapon. Shoutout lang ko sa akong Papa Gaspar, Mama Kustani, sa akong brother Cornelio Gerald Wald, sa ako apo di ang partner in all. Haha. Oh. Partner in all. Ano saman eh? Dekan kag partner. Gerald Tarsuna, sa ako ang naging isang anak. Jaren Tarsuna, niya rakos kong song Libu-libong Buwan by Kyle Raphael. Salamat sa ubaso rin sa ransa. Dayon in duta o topic. Tabaga na diha itong topic, no? Ino sa itong topic, no? Naadala sa caption sa babaw ng bahin. Palod nagbasa diha, Jinjain. Kanang Agnes, no? Unsay feeling kung daghan ka kwarta. Damgo ng kanya. Oh, unsay feeling sana. Wala sa tumag diya, comment section. Kaya wag yung kasuway kung unsay feeling sana, no? Unta, matagaan ng kwarta. Unta, inigmata na ito. Aniugma, na ay mudunol. May man itong uban niya kay kada adlaw na yung modunol na yung musulod sa ilahang kuan, na yung musulod sa ilahang pitaka, sa ilahang bangko ato ani na yung mugawas kada adlaw wala mugawas. Sige na tagasto why sod sod inyo ha diyan mga bulsa unsaman, kumusta? Inyo mga pitaka niya punar bagi kaning angot-angoton ba no? Pag gamay na lang kay kwarta, naginuton na lang kayo, mawag tang pagyumpita ka. Wala na yun, pati yung malasa. Bita mo, mas maayo pang kuan siguro. Abahalag, wala yung kwarta, basta may lang lawas. Mungkin niya ito ang panultion sa mga pobre. Gawas lang ang mga dato, di ha? Hindi ginam mong kuan niya. Di ba, Agnes? Balibar ron kayo na. Hello, ay salamat kay Agnes Rosiana, wala dog share ni Agnes. Then araw ato na i-play niyo ang mga request, okay? So sige, ato ning ano, ato ning sugdan sa pagpasalamat pinagi sa tuang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids ang atong program karon. No, edad uno hantod 12 anyos karon halos adlaw-adlaw ra gyud nga kauban sa tuang mga anak ang cellphone, na tablet, computer. No, importante gyud nga tuang hatagan o pagtagad ang ilang mga mata. Ayong kabalaka kaini ana ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids. Naa kini lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A, C and E, o gabanonggay extract, mga importanteng sustansya para sa pagatiman sa mga mata o pagsuporta sa mga pananaw. Labi na gyud sa mga bata nga sigog basa, nagtuon, nagamit og digital devices. Ang lutein o zeaxanthin makatabang sa pagatiman sa ilang mga mata. Nausab ang DHA o zinc uban sa vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw ng pagkatiman sa mata o maayong pananaw. O syempre adunay malunggay extract o antioxidant para sa dugang nutrition. Mas maayong gid nga sayo palang atuan ng hatagan o maayong pagkatiman ang mga mata sa ato mga anak. Mga ginikanan ko nangita mo dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw ng nutrition para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids ang gamiton. Nature's Gift Vision Pro Sara for Kids, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyohang mga lugar. Ay shoutout day ni Ana Morales karon sa Magana ito Brian. Mayong hapon in tanan niya ma'am no. Wala na sa Wi-Fi. Para ba to ma-play mong song? 46 minutes past the hour of 3 o'clock. Obrey sa taha, ay mong gabi niya. Kaya balik pa ang BT Musika Musika Chikahan. Kaubang si Nisran sa 2005. Living testimonies. Pastor

0: Lando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
1: Na landing ko sa ospital yun at nabugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
0: Pinagi sa gahom sa said Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
1: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna ay mutong natunugan ko na bikil. Na mutong ibabaw may akong immune system tinabugos ko ginhawa. Salamat kay na atong said Cogon di gamit itong imustrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod sa Tungaw.
0: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag og kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kay sa Mena, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
3: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
4: Pangalan o address, ma'am?
5: Alis Makabasag, Agalinabo. Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya, kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, anang akong karuyo niya. Bayo na kaya akong mga lawan. Salamat ko, aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
3: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma Goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
2: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
3: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo ko, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong po galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, puto-hawan. Nga, silab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nga mauna itong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Sira, mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
14: Kargado!
13: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok o sa labing-labing.
12: Kargado!
13: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
14: Kargado!
13: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
11: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa! Mayra kaf na!
2: Mayra kaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
6: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
7: Paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
11: 98.1 BT Radio.
12: DYPSB to Radio 98.1 FM, 7 minutes before mag-alas 4 sa hapon. Shoutout di akaroon sa MIS office, no? Grabe, kitapukan mo na niya. Shoutout sa tamang kabanan di akaroon sa buhat. Shoutout nila yung boss Aaron, guwapo. Oh, grabe ka busy di handapita, no? Shoutout nila yung Cedric Bihasa, James Kinney sa Putalo, Kate Wine Abakita. They're also si Pearly Loki Hano, Ruel the Stoker. And si Kuan di ay no si pangalan niya. Yeah, kala mga OJT students di ha. Bodybuilder aka The Rock. Ano yung pangalan dere? Shout out ni Michelle Ortega Rico. Dato na kini si Madam. Asa pa sa topic kay sana all daghan ng kwarta. Mga sana all na lang ta. Oh, come on, diha. Unsa, kumusta inyo ang kwarta, be? Panghatag sa taon mo, diha. Huwag yung may mga sobra-sobra. O sa pagkaon pag ginamo. Kanang mga sawad ba? Si sawad ba? Kanang, sa tawag ka na? Kanang kida. Panang net, kanang, kwain, no? 1,500, no? 500, anas mo. Panghatag na 500, diha. Madato na ko ni Zeral. Shout ko din sa kanubaon niya. Nagtanaw sa imuhang live. Marcos kog Lover's Moon. Duta. Giwan pagaita din rin. Lover's Moon na kanya. Alam mo na rin. Thank you. Then also, manaw, share din sa rans. Ay, palakpakan natin si Madam. Bantay lagi joke-joke rin imuha ko. Agnes. Good afternoon, DJ. Shout out ko sa Ranta ka City Abad. Yung sa kong iso only ang Horto Palsi niya sa Quezon Province. Yan ako sa kong song Big Bomb. Thank you sa kong Rich Ranta. Oo, Dion, si Ara Munares mo na to. Sharon Luzal, Rich Ranta, Marcos kong Said I Love You But I Lied by Michael Bolton. Thank you, Rich Ranta, sa pagbasa rin nagtanaw sa Tarnabok. Tabudog tabulan na. Shoutout po ko sa Sinisa family. Salamat kayo, Ma'am Sharalo. Dayon, feeling on nga ako na tag-iya sa 7-Eleven. Isang close na musog gihapon ko. Pero sa damgo na na. Damgo kini ka na eh. Damgo kini ni si Agnes di ay. Ramel! Maayong hapon ni Israel. Shout ko sa kong asawa mag-birthday si Loren. Salamat ni Israel. Yes, happy, happy birthday, Loren! Asang kaon na niya? Shout out ni Boss Soran Ligaspe. Matamay, doll, request kong song... request kong balik sa... request kong song balik, doll, kay tagal kitang hinihintay by Sponge Cola. Thank you sa pasad, doll. Uwa na sa doll. Sala na sad ni sa mga babae. Bitaw, sakto sa... May point ka diha, Boss Soran. Sala ni sa mga babae. Sala ni Michelle Ortega. Angin lang na kaya. Ay, nako! Hello, ay, ato ning sugdan siguro, no? Ato ang mga song request. Shoutout mo diha, Agnes Rosiana. This song's for you. Libu Libung Buwan by Kyle Rafael.

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ngayong hapunay,
3: may nga pang po ni Jose.
2: Kasi nga itong pangalan?
3: Ang pangalan, yun na pa lang kita.
2: Nila naman na itong edad ay?
3: Stintay 4.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong tiki-tiki?
3: Ako ikasulti sa inyong produkto ng lulumasyong tiki-tiki. Nami kay imnonimo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit. Nakasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung inon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may dikaon ko nga lulumas, kunti yan ba. Nagdali ko, inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kung tukto, langsig ka yung kapitik-pitik. Kanya, kasukaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang yun ako, so ko kalibang kukugon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway dyan ko kadali, mga pila ka oras. Sulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, pakutuhawan. Nga, silag, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Nangauna itong ano, wasuwasan ko.
2: Kung saan mo ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo yun. Ano, mati karon kung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi ko, no? Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Sulipo yung kamkaon. Ang akong style na babunta, sulipo kong kaon. Giinom din ko, anak, sulipo kong kaon yun. Sa iyong mata. Mone akong ginainom.
2: Sige, at grabe yung kipiktibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami
2: yung kipiktibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong tiki-tiki at atong produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghan salamat.
3: Daghan salamat, sir.
0: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 欢迎大家收听收听咱们新歌 For All Eight in the Afternoon and Let's Get to It. Shout out to those of my viewers who are like attending us at the program. Say them my song request. Anyways, kamu ni pemirsa sa di YPSB to Radio 98.1 FM. Shout out to ni Mam Rosemary Pahaganasa. Mayong hapon ni Zran's Idol shirt di ka unsay feeling sa daghan o kwarta. Sus mo na shirt ang pinakanindot sa feelings kung bati ka o batasan. Dali na shirt kuhaon sa Ginoo. Kay ngilad man ka. Ano siya daw? Guya mama. Ano siya nga? Unsay feeling sa daghan o kwarta. Maoy na jud ang pinakanindot sa feelings kung bati ka og batasan. Dali ra jud kakuhaon sa Ginoo kay ngilad man ka. Puros manikuan. Lakto-lakto niya. So thank you so much for that Rosemary Pahaganas diya karon sa Apalan, Tuboran, Cebu. Ingisay mga kumpara ni mo diya, ma'am. Ngayon, himala kay sayo naka-play og song. Pero thank you ni Jai sa mag-play. Pwede na taka uli. Uy, may pag nagdanghag mo na ni siya. Nagina ni mo Agnes, oy! Mamiya, come on! Ngayon, pasanginan lagi ta na yun. Ay, na, man siya na. Ako pa yung mga pagkantahon ron. Niuwan naman gani ito. Nituang naman gani ron. Kalian sa Ginoo nito ang natured, no? Makauli natured kung alas 5. Oh, marag ituyo-tuyo po ba sa kuwain na? Kaya itas ayun. Na, shout out my hapon ni Israel. Shout ako sa asawa nga mananin. Salamat kay Ramil. Happy birthday sa mga asawa ha, si Loren. Dayon, request ko, ikaw kang dali siya aron mausara ni bunda kang ulan. Sige, manig taligsik. Maghilom ka diya, mama. Kanta na lang kung happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And also, shout out Joan Libangan. Good afternoon, Israel. Shout out sa kong anak na naa sa tuong kugon ni Inji Ilani Jan, Dave o James sa Balibad nga naa sa kuang Mama Emilia Labangon from Lahuga. Thank you so much mga Joan Labangon from Lahuga. Nalakos kog sa tahanan di Israel o pasyal ko sa Tagalibo. Advance Happy Fiesta. Yes! Libo, Tuburan? Dagang mo galiwat diha. Itag na ay mangimbitan diha, no? Shoutout also ni Ma'am Diana Lynn. Ahim. May hapon na ba, madam? 4:11 na itong oras. Lain ito pasalamatan, no? Ang nagpapalit sa itong program karon ay naghatag o kahayag. Sana all kahayag. Kahayag, kapunag, kahamis. Sa inyuhang mga kutis, basta mo apply mo. Pero ngayon, add to na mo sa itong Men Health, Beauty and Wellness Tuboran, no, para sa inyuhang mga kutis dahil sa inyong panagway, no, pampagwapa, pampagwapo, pampaslim, pampakinis sa kutis, no? Oh, kapantay mo ng mga artista. Inana, ganahan mo! Oh, sige, add to ta sa itong Men Health, Beauty and Wellness Tuboran. Kaya available lang ito ang mga product, no? Sama sa Reverse Acolution Coffee, Active Aging Coffee for an Active Lifestyle, and Diabetico Insulin Coffee, Reverse Slim and Sexy Juice. Nya, dayon, No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, Face Sun Black Tinted, Nabutani, Naya Cinnamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and also itong Immaculate Beauty Up Serum, Reverse Occlusion Soap, Double Power Age Control, and Glutasop Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion, and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent na apod. And also, ang ito ang Mana Toothpaste. Apon, then also glutafari. Apple cider vinegar, melatonin para sa dili katulog or dili katalamog dulog, Maxiderm AIDS defying virusol, disinfectant spray and the vitamins for kids. Na ang ito ang HiQ physical growth and brain development, vitamin C and the multivites. Then ato mga humot nga science no, mga gamit ni Tibor diri. Sunod-sunuro ni siya kuan. Sunod-sunuro ni siya chicks. At bonus sa sawan. Ano yung ito ang mga humot nga signs no? Mga pahumot ah. Vanna, Valo, Ruho, Fuego, Shola Princess, and Shola Bubbly. O nana, available sa ito ang Mind Health, Beauty, and Wellness to Brian. Yan sa ito mga nangita sa ilang office ah. Sa ilang tindahan no? Naana ang mimutang sa second floor Arias Regado Arcade, Barangay Ito, Buran, Cebu. Nasa second floor ha? O sa tunga, good nga bahin. Wa inighanga di mo diya sa Arias Regado building. Makita na nimo ang red color sa ilahang tarpaulin. So, mo nang pagdali na mo kay kuan dapat di kuano napud tay promo para sa tuang Mind Health Beauty and Wellness ang atoang recruit promo. So, sa una 2000 plus ni. Ang 2000 plus ang atoang pagpa-membership sa tuang Mind Health Beauty and Wellness. So karon na lang tayo 500 pesos. Sa kinsa to'y maka-purchase at least 500 minimum. 500 ha? 500 pesos. O maka-recruit mo og usang tao. No, maka-recruit mo og new member, maka-purchase og minimum 500 pesos. Ang new recruit, free 1 month toothpaste. Nya ang recruiter na ay 100 incentive. So, ipasabot nga og ikaw naka recruit ka na kay 100 pesos. So, og 5 kabok imong ma-recruit, so 500 pesos. Ubay-ubay. Nya katong imong gi-recruit na toy 1 month toothpaste ha. Okay, nakuha. So, again na sa katong ganahan diha magpa-membership sa tuang Mind Health Beauty and Wellness, no? Kutob na lang ni sa tuang karong buwan na Pizza 20. Ika na tong September 2 hanto ni September 2026. Then niala ang ato apong kuan, ang ato ang product nga promo. Money ang ato ang September sale, no? So, diara ang Berman Special. Buy 3 collagen coffee at a regular price and get 1 reversal collagen duo at 199 pesos only. And buy 2 gluta duo or kojic duo at a regular price and get 2 kojic lotion or gluta lotion at 149 each. Then, for health and wellness deals, buy 2 diabetico insulin coffee at a regular price and get 2 sulfur soap at 99 pesos each. Muna ang ato ang Berman Special promo para sa ato ang Mind Health Beauty and Wellness to Brian. Nga, pwede sa kayong mahimong reseller ha. Kamanda na o ma-member na mo. Ato na mo, purchase na mo dito, then kung mahimo, no, pag-kuan na mo as reseller. Sa ito ang mana. So, sa kayo, salamat ya, sa ato ang mga kuan, no? Staff niya karoon sa matindira. Guwapa. Sana all. Shout out ni Ma'am Genesel Talido Tikag and also ni Ma'am Berili Montesirgo Chalian. Shout out also ni Sir Undalag Jamante and Ma'am Juna Flor Jamante. Amilita, may hapon ni Zalans. Guwapa. Akong dubag kay Malipay kay makashare ka sa mga rasya sa ubay. Hindi ko mutuo anong makashare ka sa tarong niya ba? Mga pala yung kabantay na abot sa mga imuhang daman. Ang sakari, asende? Ano sa ay! Shoutout Cindy Limbuya. Ha? Ah, okay. Iba ba yun? Ay, amang hindi ko ang James Limbuya. Pero ay, salamat kayo ni Juan Yano, Amelita Bautan Hamanas. No, ang yan to ba kuno kay makashare kuno siya. Beto na awin niya tani. Huwag ka daw saan yung naikwarta. Ito yung susihon sa ila ha. Kasi hindi ay makatabang-tabang pa niya. Masyem mo na siya ginagmay. Bila sakto sarbitaw. Wala, John. Mula yung sakto. Mo nay kuan na dinios. 17 minutes past the hour of 4 o'clock. Mubray sa tahay magbiya niha sa Gapon Chris Rans of 98.1 Beta Radio, the home of real music.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na. Whoa!

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naanahimutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Charmante.
1: Vitron! Subok na!
2: Ang madami sa Vitron ko, yung aking gagaw si Duno, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa dugo. And may palitan namin yung Vitron, okay? Dago kuno kaya nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos gumangit tayo ng sa vitamin. 1 week lang ko yan, nakatarong na siya baklay, kaya kakiyang-kiyang mungkot siya ato. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya yung tulog, di na siya magmata-mata.
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong

0: Nawad ana makaugana sa kama?
1: Basin og
0: may diabetes ka?
2: Ang TTX 500 na.
0: Ang TTX 500.
2: Adlay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
2: ug the sugar sugar cane,
0: mga organic compounds,
2: nga epektibo
0: matok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
0: sa mga
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
5: Ang sige man jud ka balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki Tiki sir. Palit sir.
6: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko ka apo. Mo nang isalig jud ko ining Lolomasyong Tiki Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naaman ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka sir?
6: Taga-Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daghang salamat sir.
6: Thank you. Salamat, sir.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargado ang kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
9: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Aboard pa! May rakap na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
9: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
9: 98.1
11: BT Radio. Radio.
12: Yan, saya time Shank, alas 4:28 na sa kapuna. Shoutout di ay ni Board sa pariente parilya, pariente ni Israel sa kapuna. Naningaw, shoot ko sa imuang vlog. Kauban ang anak ni mo, pariente ni Israel sa kapuna. Yes, salamat kayo na marami, Board. Oh, tanaw yun, ha? Kung mahimo, i-share pa, sure. Aron, daghang makakita, okay? Mayong hapon ni Israel sa guwapa. Ang mga tanis, salamat kay Amelita Pautan Jimenez, then Evangeline Q, para lang may hapon din sa Rans. Nagpaminaw ko naman pero may dinas sa paglagay dos. Kusog ka ay mong radio sa akong tindahan nga gamay at daghang salamat. Okay. Then si Sarah Mendoza, hello din sa Rans, may hapon. Sorry DJ, wala ko makagreet kay sa Facebook. Kung nahack. Ay, nahack din. Ay. Yeah, may kayo nagamit. Nabalik na ni. Sana ima na recover nini mo. Biliba oi. Hey, good PM dear my friend. The shout out nila ni Arlinda Lorigas, Amelita Bautan Jimenez, Ara Munares, Ana Moral, shout ni Lia Horito Marci, shout ni Maribel Rosana, Agnes Rosana, shout ko guapo pero macho. O guapo, shout na sa tanang friends sa Facebook. Happy Thursday everyone as well with you. Another thank you so much. Kanigo si ko ano si Mercino. Thank you so much, Madam Mercino. Ato ay kinaisukin, hindi pa minaw diha nyo sa Apalan, Tuboran, Cebu. Dayon, okay pa ka taan eh, ka three naman ko na, usama ni Marabel! Katulunan ko na siya ng ape, basta ating one na diha. O, diri ha, ito yung kuwalan, ito ang playhan ng mga song request, no? Okay, marag, samtang na nga pika diha, hinuktok, yeah, paminawan imo hang music, okay? Shout out to Maribel, Boss Maribel, Labrador.

0: 98.1 BT Radio Vitron. Subuk na.
1: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayog ko. Ngayon kay, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatong na siya. Kamay na siya mukaon.
2: Okay.
1: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
0: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gano na gabi magana nga tamis mo na, Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Pirmig ka pangihi,
9: hanap kang paranaw,
8: o pagpamilod sa mga teen.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
0: DTX 500. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Sa paon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, tutukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Nakasinati ka ba? O galit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM.
2: 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa rabag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o granat.
1: Rexilo Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Your music, your request.

0: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug

0: uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
0: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
2: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
3: Ang nasige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
4: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta no anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining lulumas yung tiki-tiki kay mo gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kanan ng gabi sa pagkatinood lang. Maura gaya kong dipainom. Pagtapos siya pagsuta, naulian yun yung sakit siya yan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko ilulungas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay, thank you. Salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ay, labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatuyok akong palibot. Unsaon man ako ni.
7: Permi ba ka malipong? Gatuyok ang palibot? Ayaw pagkumpiyansa. Basin vertigo na na. Pagtumar sa Verticare Capsule. Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
8: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure, mag-verticure.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
11: Kugihan ba?
12: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
13: Kargado!
12: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
11: Kargado!
12: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
13: Kargado!
12: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
10: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakof na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
10: 98.1 BT Radio.
11: Your music, your request.
12: Big Boom.

0: was Big Bomb. Waktu yang mengayuk ni Ma'am Arlinda Lurigas, no? And also si Kuan katong pengayuk ni saya tawag ni, ni Kuan Boss Idol Soren Legaspe. Ayang song request nga sa to? Kay tagal kitang hinihintay. Oh, dan na chen hala ang ako request asa naman to this runs. Maghuwat, maghuwat. Shout out ni Amelita sigla din siya bagay kalabatan ako din Ana Moral Kaluni sad aron nga tukar oy. Mao lagi na naglonely po ko diri. Lonely tag kadiot. May hapon ni Islan sugwa po nalitsog ko kay nangajoy. Ah, nangajoy. May ni siya kay mga ahoy kay malipayon. Nangajoy. And also shout out ni Ma'am Ana Moral, may hapon ni amo na to Dizran sa shout out ko ni Lucky Caros Parilla, salamat di siya ikan Evangeline Kyo Parilla, salamat kay na marami ma'am. Then si ko ano sa nag-request din si Lovers Moon na si Ara Monares. Lovers Moon in the sky. At doon lang ni sa gabi iman nindot pa ni panggabi. Ayaw lang ro mga orasa kay bawal. Oh, bawal. Then also si Kuan, late naman ka naka-request Kuan, Jinjin. Asa ro Jinjin diri ron. Napay 1 minute pa play. Pag hilom niya, pag sure ka niya. Usa ka na sa Kuan. Ewa, akong gisubay diri ang mga song request, no? Dugay-dugay ni siya nag-request. Napay nag-una niya, no? Request kog song di Serans Tahanan. Napa si Ramil? Napa si Kuan? Napa si... naman to? Wala. napa si Ma'am Cheryl Lucelle. No? May hapon na ba na Ma'am Cheryl? Naghan pa kahit. Asa mo na mga request dari wala man? Ang hilom niya, Kuan. Asa ka na igibutang niya request? Siko, subay-subay ba? Asa man kita yung request ko? Wa man yan. Yan, wala ko talagang oras. Ay, salamat kayo. Warting oras, guys. Salamat kayo. Yung hantong ba po na po no, ang inyong song request. At ano ng utang, oy. Ang tangin na lang inyong mapuhon. No, ang makauna mo ay unang makadungog. Pero maglit-late gani, mo na resulta. Utangon yun natin. Sige po nagkalit yung DJ. Sige na lang nagkuhay, no? Sahay. Anong perme mo kita mag-late ni buhata? Inyo na nag-isumpa niya. Lain na kayo mo ba? Manamay mo diha. Gidelete na. Ay! Mona na mo. Sige ko pangita. Abtan ko mga 2 minutes siguro ang akong magpangita. Wa na. Murang bugag si Agnes na. Maupoy. Maugin dugo akin. Nang delete na po sa iyang message. Saan naman ang tanong? Sige, maraming oras guys. Salamat kayo. Hantor ba po na po? Sa ngalas ng Station Manager Inter Fernando Mangubat Jr., ang isang Program Director, she is also our Radio Station Assistant Manager. Shout out to Engineer Naomi Sindiandi Bahaw. And this is your DJ, ang DJ ng Dali Guapo! Thank you so much! Bye-bye! Ang Bing Mataran!
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Peace Four.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki Tiki? Dito sa butika sa Kalumanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Unsa may mong masturya ni, Nay, sa Luna Masyong Tiki Tiki?
3: Akong ikistorya ni Luna Masyong kay... naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghan mo kong nabati sa radio sa inyo ha din istasyon nga maayo ko no di inko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman nako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dili man ko katulog hangtod bag alauna alas 2 na lang di ko katulog Iko, pag inuna na ko, kaya nipalit mo ko, ano, niinom ko sulay. Giduha ka ko, tsara na ko, dahil kong tulog. Puro kalay sa Ginoo, na, kuan ko, nakatulog ko. Iko, maayaw man di, ay, giyon, palit ko, mahurot na po, di makakakita ko kwarta. O niya, ingo ko na, naingon ako sa kong mga may amiga. Ito, malit mo, glulumas yung, eh, nindot di, kaayaw di, ay, anak ko ba? Ingo po sila na, wakoy kwarta. Uy, paningawaagin yung makapalit mo, basta ka nindot, yun ka ay ginang lahang mga products okay. Karon, anak ko.
2: Nga karon ay swert na swertian, pa jud ka.
3: O karon, nga ni Katong Bernes, kaya ako gay mismo ning hulog sa akong entry, kay murag na nadamkuhang ginakong makadaog ko. Ingo, mahadtugi ko, masagwa ko kadumdum. Agyator ako sa motor cup, diyaro mo sa may siminto, naglakad, agog ko pa, ingon din, ingo, tanga na pa, yung kuwanang nagtrabaho ng kili. Doong asa man yung station sa MRJB. Ato na eh, straight lang. Ingo, salamat, naran, maumong yung mingalan. Amoto, ingon, ikaw, maayo. Amoto, nakasulod ko din eh.
4: Nakadaog
3: na gina. Oh, salamat sa Ginoo nga, naka... Ang kus kong entry, nahulbutan din in town.
2: Ano sa manimong reaksyon na to, katong paghulbot, pagtaon sa radyo?
3: Uy, dito ko ato sa simbahan, kay nagkuan mi ni Father, kanumay, kay na nagkuan mami magabi iba, magrosaryo mami ana. Nya, wapa, ano to si Father kanumay, nagtawag ka. Wapa, may nagkasuhod upang ngadjing ko, oh, kinsa mo na eh, anak ko ba? Iingaw ka na eh, nakadaw ko, ha?
4: Diya
3: pa si simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, unsa ka, oy. Iko na kanaw ko, salamat sa Ginoo, kanaw ko. Ala, mati. Ala, ala, kanaw ko, karit, pantay ha, mamarato niyo. Inko, mamarato ko, sana ko, kwarta, alat lang, alat, mapapat. Inko, mamarato, harata mo, snack lang, ha. Yung muna to, nakapalit ko, pag-anin ako, derenya. Ma-entry mo ko din na, nabilin po, sila may nagkuan, ako rin pong ipirmahan. Yung moto na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magiko nga maayo gyud kay wa ko ilaing gyud tumar maoro gyud lulumas yung murag gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat.
2: Sige, daghang salamat nay.
3: Salamat.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is...
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa tenis sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nagdadali ko, ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kong kuan, puto-puto hawan. Niya, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Republic Act No. 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot ng binuhatan nga gihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSIN naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babay. Ayaw kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vausi Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o the Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
4: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
4: Unilab Quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oba!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang batok na problema. Aboard pa! May rakaf na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Ang discarding bisdat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: 98.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutong na ko. Dami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, hilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
5: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
4: Taga-asa man ka sir?
5: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
4: Ay, dagang kasalamat sir. Ay,
5: thank you. Salamat, sir.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ooh, whoa,

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukalyo na nga akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batod nga plema. Aboard pa! Mayrakop na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliko, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas banit sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sige o guna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
10: Let's get ridiculous!
9: Hudyaka sa kahanginan. Hudyaka sa kahanginan. Kauban si Lady Antonia.
11: Yes! Welcome na usap sa itong programang Hudyaka sa kahanginan. Kauban na po ninyas Lady Antonia. Nagkamas-kamas kita mga kahudyaka. Ay sa itong mga nanay, tatay. Kamulo na og digamo ang uban tuwa pa in taon mga kaudyaka. Asa man mo karon mga naamos kan anan? Asa man mo karon mga kaudyaka? Ubani ko ninyo ha. Mag-inununga kita mga kaudyaka. Ngudyakas kahanginan, kaubas Lady Antonia. Ay pwede kaninyo ipadangat inyong pajoke tay paudyaka naman tay numero ha. I-text lang ninyo mga kaudyaka. Kung mag-joke mo para dali bitaw na ako makita, ibutangin na daag joke time. Para mapin na ako ang inyuhang mga text. Butangi o joke time, big letters na siya, caps lock pa yun, bahalag mo ramong nangasuko. Butangi na ngalan ninyo kaasa mga lugar. I-send din ninyo inyong joke sa 0997-765-9923. Shout out sa tuwang mga kamulo na o papauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Unsa may uras ninyo diya karon mga kaudyaka, nag-usa kita karon. Aron ipadayag ang ato mga gipangbati. Shout out this mga nagamit sa itong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nindot kay mga kaudyaka ba kay ubay-ubay na gyud ang nakaangkon sa kaayuhan. Unya daghan mga parmasya na gyud pod mga kaudyaka ang natuan sa tuang mga users. Labi na tong wa pa makatuod at tula mo dalikyat sa mga parmasya mo ato mga kaudyaka ha para mapangutanan ninyo atong mga produkto kay labi na itong mga nagamit sa kitawag ng Memo Smart Syrup sa inyong mga chikiting mga kaudyaka. Proteksyon na ito atong mga anak. Kung ingon man, ipagamit o kitawag ng Memo Smart Syrup, 200 pesos per bottle. O gana po tayo Memo Smart Capsule. Ako na ipang-mention unya mga kaudyaka, ha? Para masabtan gid po ninyo unsa nga mga ingredients ang naa o unsa po ang mga benepisyo ang atong makuha. Dapat magod mga kaudyaka, kung mugamit ta og mga kanang mga produkto, dapat kabalutas mga ingredients, kabalutan sa mga benepisyo. Okay, dili man po pwede mga kaudyaka, pataka ta gamit og produkto. Bawa, taka sa, masayod mga kaudyaka sa epekto po sa tuwang panlawas. Pero kanin mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, kung sa Bisaya pa, unsa man yung Nature's Gift, gasas kinaiyahan. Na mga puro natural. Napot ang itawang nga Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man itong Nature's Gift Vision Pro Capsule o Nerve Flex Capsule. Shoutout Midiri Antonia, nagtipok Midiri. Naminaw sa Udyakas kahanginan. Uy, salamat kaayo ha. Sa mga naa karon. Shoutout sa tanan mga naminaw karon lalog-lanugin na inyo mga radyo kay para di na to na madunggan na itong silingan nga saba kaayo. Na may mga panahon nga pirtigyong kapuya. Mugi na akong ika-stay sa inyo. Daghan kay mga panahon mga kaudyaka nga ma-feel na itong kakapoy sa panlawas. Kapoy sa panghuna-huna. usahay kay natay kwarta, ato nang nabaligya ang ato ang mga ATM, ato mga swildo. Unya, kung namagaling tay kwarta, ibayad na pud sa utang. Balik pagkaon. Balik na pug pangutang. Balik na pug trabaho. Inanarag yung tuyok-tuyok, Rekyan. Pero sa kong taman, nga mo man itong kinabuhi, mga kaudyaka. Maniguro kaya puntag tarong para gid nga kanang maibsan na to ang atuang mga pinaghihirapan o atong paghihirap ngayon. Importante ang mahalagang malipayon ta, di ba? Watay gitapakang tao. Naglanog-lanog kuno ta diya sa Jiki na tidasan. Pangaon na in taon mo diya, ha? Ayaw ginin taon ninyo paapiktuha eh. Paapiktuha o paapiktuhi ang inyong pagkaon. Panahon skalisod. Kaon gihapon kay magluya man taon sa ano pagkakita og pag ato ang diskardes pagkaon mga kaudyaka kung mag di na lang tamo kaon kay tungod kay nagkaluya natapod ta karon tungod sa palaliton ba okay namay mga panahon mga kaudyaka nga namay mga panahon nga maka kuan po ta luag-luag ba di gihapon walaon ang quality spirits pagtabang. Bisan amo man inani man ang personalidad sa usa ka Pinoy. Bisan nagkalisod na. Nagis lay makita bitaw nga pamaagi alternatibo nga makatabang gihapon. Unya maka-income gihapon. Mahimo gihapon malipayon, luyos kalisod, di ba? Inana ang tatak Pinoy. Di ba mga kaudyaka? Amping intawon mo diya kanunay mga kaudyaka ha. Mobalik ra po. Say, Lady Antonia!

lagi. Kaki ay lagi budi ha. Ah, iki ay lala ninyong mga nakaka... Nakaka-aleokat. Oh, unya ang nakanindot kay naman tayong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Importante, bigid kay ni. O nga, sa panahon karon labi na itong mga drivers, bitaw nga, sakit na yun pa ang panglawas sa sige og. O sige og, kanang duso-duso, dihas manubila. Sige, yung tawag labiog sa yahang likod, yang abaga, sa pagmaneho. O niya, niungot ng mga ugat sa kalawasan natay Nerve Flex Capsule, ha? Namugna kinis Nature's Gift Marketing Corporation, nga taga... tag 18 per capsule. Ayaw ka nang kuha na. Kanap itong tipira imong kaugalingon sa mga butang nga makapahayahay kanimo. Usay magod, ay nalang oy, may nalang mani, antusun ko lang yung kasakit. Di ba po na maayo mga kaudyaka, para asa manday na. Usay bitaw, maka-question ba punta mga kaudyaka, mga para asa giday ni atong kahago nga ito ang gibuhat karon. No? Ikaw nga nanarbaho. Ikaw nga nanarbaho karon. Bisan ako sa akong kaugalingon. Para asa day ta, ano mo bangon ta matag-adlaw manarbaho. Unya, panahon nga, tingswildo na, masuko tag na maningil sa atong bayad sa utang. Diha man na padulong gyud. Kana bitong para asa gyud ay munay pangutana mga kaudyaka, di ba? Usay magud kay nakuan magud ta ba masuko bitaw ta mga kaudyaka nga masuko ta mga kaudyaka nga kana bitong kanang nahurot atong sweldo kay nagbayad tag kuryente, nagbayad tag tubig, gipalit nato og konsumo. Nahurot na magani ay napalit pa kong bugas, palit pa kong suda, napalit pa kong bayan pa kong sakwan. Kung ba na ang purpose, gano'n na narbaho ta? Importante, gid kay nga tagaan na itong panahon ng atong panlawas. Tagaan na itong panahon, kay diya, umubitaw na ang giingon mga kaudyaka, para asa ta magtarbaho, para ipakaon nato sa itong pamilya, makasustain ta sa itong pinanglanon, daw big atong lawas magluya. Diba? Mubi na i-purpose nga nung naningkamot ta karong panahon na. O muning purpose nga nagyaw-yaw ko karong gabi una. Okay, dili man iingon gyud. Ang kunon ko magid ni nga, trabaho man eh. Aside sa nagpalipay ko ninyo, makaswildo mapungkuan eh. Makapakaon man ta sa tong pamilya. Inana. Munang taga na itong panahon na itong kaugalingon. Kanang 18 pesos or 35 pesos for popcorn coffee or 18 pesos nga Nerveflex capsule, di na ni mo angay ikwinta sa imong kaugalingon. Labi nag-driver ka, masahista ka, trabahante ka nga hago. Gusto ni mo nga ang imong ugat kay part man na sa atuang pangadlaw-adlaw nga pangbuluhato ng atong panudlo. Minhod, dobig maminhod na natay Nerveflex capsule. Nasya vitamin B1, B6, B12. Sa mga nagamit, gitawag nga Verticure capsule. Kani pong Verticure para sa mga vertigo. Kanang vertigohon ba? Kanang dali ra nga... kanang dali ra bitaw ta. Kanang luyahan, unya malipong tagkalit. Paniguro, intahon mo panarbaho karon. Kay mga bate ra batag-batasan, way mo tabang nato. Kung kabalo kasi mong kaugalingon nga na kay pagkabate sa imong batasan, paniguro, paningkamot yun. paningkamot na lang yun mga kaigalaan. Kay, manta mo dool nga, may ignon matag, hilumilom niya! Dool-dool ka bate na magkabatasan. shoutouts tanan mga batig batasan diya, paniguro na yun. Ngayon na ni Muton niya. Real talk, maningato, maninood, magigit kay, pero sa tinod lang bitaw mga kaudyaka. Sa panahon karon, tagaan gyud po natong atong kaugalingon atong pamilya.

0: mga panahon pod, mabikil, mamuyboy. Oy, shout out kung asa nakahukap atong programa ng Udyakas Kahanginan. Ay, napo tayo gitawag Memo Smart Syrup. Ang inyong mga anak, tagaigyod na ninyo o kana bitong gi-invest na ninyo inyong anak sa mga vitamina o minerales para sa panlawas. Makatabang aron di, para dali sila makasabot. Maluhi ta sa tong anak mga kaudyakaw, di kalit kasabot. Ikapila pa isulod sa alimpatakan, wag yun in town, sumabot. Maglagot beta usahay mga kaudyaka, pero at anak ba na nato? Oh, unya, kung atua pong pasagdan, kita may mauwawan mga ginikanan, kaya naliwat na ba din sa atua yan. May mga batang gagway ba? Tudluan og maayo ang bata, ilan ang awaton?
1: Bali imong chinilat. Ayuhay imong chinilat. Ah, akong chinilat, ma!
0: Saan ba na sakto? Chinilas, chinilat. Kita unta nga mga idaran, atong tudluan di kay inyong awaton ng bata noon. Saan niyo pagkatuon? Mayon ka, Day, ang tawag ani, chinilas. Ang English, sleeper.
1: Di kay, baliin mong chinilat. Palit dito, tindaan.
0: Nabali na gid karon. Na magi mga igo ani kay tudluan ang bata og di mao kay moy na andan sa bata. Dili ka mo ang muawat sa bata. Ang bata kakaunon moingog am.
1: Am na ko mabe am.
0: Unsa man ang am lugar be?
1: Karon na lang ga am, mag am na karon mag am.
0: Am lugar ang tawag sa kaon.
2: Okay, anak. Ang tawag ani, mukaon ka, mag-eat.
0: Kaning mga idara noon, gabali ba? Lamikit ko siya yung tingkoy. Bang ano ka? Bang una-unara na ninyo yung pagtudlo sa mga bata, be? Kamu raman uoy mo. Kamu naman uoy mo suon. Shout out sa mga palibot nga humot og ayay. O kita mga ginikanan, kita'y mutudlo sa itong mga anak, kita mga dagguhay mo gawat-awat sa mga bata. Saan pagkabalos mga bata nga di? Hi! Antonia, kung ugangan, shout out di kanimo, Lady Antonia. May gabi, shout out di kanimo, Jess Kasunugan, ingon man ni Abi Hiniblaso. Antonia, naabay tambal sa irregular menstruation? Naa! Naitambal ana ate, i-mention ako niya ha? Abi Hiniblaso, irregular imong menstruation? Na, wag yung kagrado ana, ka-irregular man ka. Ay, balik ko na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pwede niyo makita sa atuang FB page. Na, ikaw galingong FB page. O, i-search ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaigalaan. Oh, i-search ninyo, makita ninyo diya tanan. Idol, Charot, Dennis Maligaya, si Aysang Bukas, si Bugay, Galanog-lanog, yun dol. Grabe, kusog kay kadiri dol! Kanyang Nature's Gift Vision Pro Capsule? Oh, naghahanap imong pananaw, lisod sa pagbasa, morag di na kay kakaklaros mga letra. Oh, usahay po, sige, gamit ko gadget. Oh, ang imong trabaho, gatubang sa screen. Kasagaran, mabati ni mong kakapoy sa imong mga mata. Pagamit og Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tagpila man eh. Tag 18 pesos per capsule ra. Ang shoutout Boboy Amolo, Dias Basilan, Pagyaka ko Dias Barangay Kalikan, Pinyan, sa Mga del Norte. Pinaga advisors, Konsehala Inday, Elena Kalain, Padayag, Amping Kanunay, Diagang. Ah, ikaw na lang din mo chat. Ano yung mga amping-amping ni mo sa imong mga hinigugmang? Ano? Iagi pa man ni mo sa ako. Shoutout ma... Bitaw shoutout, di ka ninyo ha. Abi pa lang, dirira ko sa kuan. Ipatukar ang taralilo tarala.
3: Taralilo tarala. Ta-na-na-na-na-na-na.
0: Shoutout, Lady Antonia. Ay, shoutout. Huwag ka nang maingay, Lady Antonia. Naghilas-hilas kalas kahanginan. Unya, naghilas-hilas kalas kahanginan. Unya, ni-text pag yun siya. Sato pa naminaw ka. Ang uban bitaw listener mga kaudyaka ako nabantayan. Mag-text na lang sila mga dili kay maayo nga mga istorya para mapansin sila pag makuanan. Ako ra bagyong gabasahon.

0: Shoutout sa imo, 79199.
1: Yeah, tete.
0: Kung naghilas-hilas magaling ko sa kahanginan, wala kayong, wala kang magagawa. Dahil nandito na ako, o bibi. Oh, wag ka nang maingay, Antonia. Unya nga nung naminaw man ka. Mula ginay problema lagi kay... Oh, para bitaw tong... Oh, kanang abi ninyo mga kadyaka, kasagaraan bitaw sa mga naka-income karos Facebook, daghag basher. The more basher, the more comment, the more ang dollars mo anha, pero di ako di kumusugot nga na ikuan. Uy, kay... Oh, muna ilang ingon nga, pagdala pag hilas, Antonia, pagkuan po sa Facebook, kay para daghan masuko sa imo, daghan kag basher, more chances of dollars, o bahala mo diag dollarsa mo diya. Joke time! Kini si Tonyo, gika ni nga joke sa diris, FB Live nga, ikaw 1,000,007 niya gisend, kay para di, pag musaka, napakoy mabasa. Kini kuno si Tonyo nga naa ni gibuhat nga assignment. Ay sa kay nanay nag-text, ingon pa niya, Antonia, diigid ka, kalitok, Antonia. Panginang panginahanglanon. Ay, okay. Salamat. Kini kunusto nyo nga ginagbuhat og assignment. Unya, nangutana siya siyang amigo nga si Pablo, iyang gichatan in town si Pablo. Ingon pang Tonyo, oy Pablo, unsa day English sa timbang? Kani akong gibasa nga joke na address FB, kung gusto mo musunod sa akong pagbasa, tanawan niyo dash FB Live. Gimi, gikuan ni Giselle Aison. Oy Tonyo, unsa day English sa timbang? Nireply sab si Pablo. Hala, dera ba ko kabalo mag-google Tonyo? Unya ni tubag po si Pablo. Ingon si Pablo, wait. Ingon si Pablo, W-A-I-G-T, wait. Ingon po si Tonyo, ah sige Pablo, hulatan ta ka Pablo, take your time Pablo, hulatan ako sa English sa timbang, hulatan ta ka, wait man ka. Digid maayon ni dita kabalo og basa og mga English. Patukar sa kong sunata, ha? Mubalik ra kong mga kaudyaka pa. Natanawa, apiki. Paspasa sa uras, uy. Eh, sabi, ano ba? Nay, uwang galing din rin. Namang yapoy kanta, uwang galing, galing, kong sumayaw. Nagiday ba, eh? Nadin ikaw galingo ni nga libro ning tawhana ni mga kaudyaka, oh. Ah, mubalik ra, mubo ra ni nga sunata kay para mubalik ra si Lady Antonia.

0: Ani dutas tukar mga kaudyaka, no? Adon the mama, tarase boom, barat, tabum, barat, dambum. Naputay Memo Smarts Capsule, mga kaigalaan. Para ni sa tua, para ni sa tua, para ma-relax sa itong panguna-una. Mas klaro nga panguna-una, pampaligon sa memorya. Sabi nag-business man ka, business woman ka. Ah, tindera ba kag tindero? Unya ilista nimo ang mga nagasto nimo, imong nabaligya, imong napalit, imong gikompra. Unya dobig wa kay sa saktong memorya, nalimtan nimo ang tanan. Na delikado na, bankrupt na imong negosyo. O mas dako pa ang imuhang kanang pangadlaw adlaw nga kanang gasto kaysa pangadlaw adlaw ang kita. Pareha gud na nang ang imong sweldo tagahawak pero imong utang tagaliog na. Lesson. Munang magmemo Smart Capsule kita para tin-aw ang ato ang panguna-una sa pangadlaw adlaw ang buluhaton. Shout out sa pamilya Denisado Family Sinayawan Porok 4 from Aruman. Antonia, shout out sa Tagaluok, Labuan, Tungawan, sa Bukas, Sibugay, sa Emasilingan, Dres Theodore, Francisco, Robert, Mercy, Pundulan, Gabas, Bilbestre, Panday, Bahian, Rosario, Tijeras, Binya, Mayman, napashout out, Elisar, Pundulan, Tungawan. Shout out, Jekanin ninyo ha, ugay mo kalimot sa gitawag nga Verticure Capsule para sa inyo ha, mga vertigo diha. Sa mga naay vertigo, dali ra malipong, dali ra magsalimuang, paminaw, gatuyok ang palibot, wala ang balanse. Oh, shout out diya kaninyo. Kailangan ninyo protection sa inyong kalawasan, batok, anak, ng balatia. Natay gitawag Verticure Capsule, Piolo Tinampay, Cruz Jess Rodriguez, Romilin Gabrines, si Oran Katipunan sa Buangan del Norte, Bol Kiosi, Maing Dukilem, Nate, Piolo Tinampay. Oh, shout out diya ninyo, ha? Oh, ingon man, ay mo kalimot sa Nature's Gift, the Purple Corn Coffee. Kanin gudun, indot kayo ni para sa inyo, ha? Oh, labi na tong di kay kapamahaw sa man ako nga malate gyud. Sayo ko gamata, sayo ko gatag-ag linungag. Unya kay atimanon pa man atong estudyante. Unya kani po estudyante labi na gadalagahon ng mga kaudyaka. Tagaan imong sanina nga sakto mangita gyud lahi. Ora gyud na imong awayan ako pag buntag sayo mga kaudyaka ni ang ending di na ko kapamahaw kay ting banday naman.
1: Nakakaloka.
0: Oh, di man pwede nga ang ato ang magtrabaho ta gobyerno nya puro pula atong kuan. Sige ka late. Isosa Luwardo, May Desinyo, Dias Aracar, North Cotabato, Romelin Gabrines, Nathan Jones. Oh, niya, ako ipaibalo sa inyo mga kaudyaka di ay. Ay, ako saning humanon ang atuang pag-mention sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation kay Gikan's Verticure Capsule nga tag 18 per capsule. Ang atuang Memo Smart Syrup tag 200 pesos per bottle. Ingo man atong Memo Smart Capsule. Mapalit ni tanan sa mga parmasya, pangutana lang mo. Kung wala sa parmasya ngayon yung pangutanan, awa sila ay stock, awa sila na maligya. Kaya lisod ba po ba? Kaya yung demo, Lidia Antonia, baka kung wama lagi. May mga parmasya nga naana po'y wala. Okay, salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Aga syempre, kininga oras, kininga programa. Yatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, ningon man natuwang Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerveflex Capsule.
2: Kini si Lady Antonia! Manamilit ka ninyo, hangtod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw! 98.1 BT

0: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
2: pray for us.
0: Saint John Baptiste de la Salle,
2: pray for us.
0: Live Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
4: Ulat Bayan, manufacturer ng masusustansyang pagkain na nagsusupply sa mga school-based feeding program at operasyon ng DSWD, personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pangasinan. Pangulong Marcos Jr., sang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema na inaatasan ng Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Bilang bahagi ng aksyon ng gobyerno kontra baha, DPWH Secretary Vince Dizon nagtungo sa Dagupan City para inspeksyonin ang ilang short, medium at long-term flood mitigation interventions sa lungsod. Low pressure area na namataan sa bahagi ng Palawan, nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, tutukan. At sa ulat probinsya, silipin ang maagang paghahanda na ginagawa ng mga residente sa Davao ngayong 99 days na lang, Pasko na!
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayo nagbunga ang pagtulong ng pamahalaan sa isang manufacturer sa Santa Barbara, Pangasinan na gumagawa at nagsusupply ng masustansyang pagkain sa mga feeding program ng pamahalaan.
6: Binisita mismo yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng pagtitiyak ng maayos na implementasyon ng school-based feeding program.
5: At para magpatuloy ito, may 10 food technology pang ibibigay sa kumpanya mula sa DOST. Yan ang ulit ni Clazel Pardilla.
7: Mula 17 kilo, bumigat na sa 20 kilo ang timbang ng 7 taong gulang na anak ni Virginia. Ilang buwan lamang simula nang lumahok sa school-based feeding program sa Santa Barbara Central School sa Pangasinan na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
8: Tumaba siya, ma'am, tapos hindi na siya sakitin.
7: Batay sa National Nutrition Survey, isa sa bawat 4 na bata na may edad 5 taong gulang pababa ang stunted o bansot o mas mababa ang tangkad sa pamantayan ng kanyang edad. Sa pagpunta ng Pangulo sa eskwelahan, inobserbahan niya at siniguro ang maayos na implementasyon ng school-based feeding program sa mga estudyante na kulang sa nutrisyon.
9: Hindi lang sapat na basta't isa lang ang kinakain, kanin lang ang kinakain, or karni lang ang kinakain. Kailangan balanse.
7: Ngayong taon, papalo sa 28.66 billion pesos ang budget ng DepEd para sa SBFP. Kitang-kita raw ang resulta nito sa mga estudyante ng Santa Barbara Central School.
10: Nag-improve po ang performance ng mga bata. Actually, tumalas talaga ang talagang importante ang nutrisyon sa mga bata.
7: Binisita rin ng Pangulo ang manufacturer na gumagawa at nagsusupply ng masustansyang pagkain sa mga feeding program ng pamahalaan. Tulad ng mga biskuit na ito, ready to eat champurado, pagkain para sa mga buntis at kulang sa timbang.
9: Hindi lang pangkaraniwan na biskuit ito. Meron na added iron, added nutrients. At ginagamit natin ito for the school feeding program, pati DSWD kumukuha dito. Ito, ang tingin nyo, junk food, pero it's not junk food because it's very healthy for you. It's good for the children.
7: Tinutulungan ng DOST ang naturang food manufacturer mula sa research, pondo, hanggang sa pagsasanay. Kaya mula sa dating 700 empleyado noong 2013, ngayon, 300 na. 5 beses na ring mas malaki ang kanilang produksyon.
11: With DOST, initially, we have adapted today, I think it's now 40-plus technologies from them. And of course, the setup program enables us to provide equipment through their funding. I started with like 800,000, the first one, and then 3 million plus on the second.
12: Yung mga na-develop nating food products ay sinishare natin doon sa mga micro, small, and medium enterprises. Napapakita natin na sa paggamit ng teknolohiya na gawa ng DOST, mas nakikinabang ang ating mga mamamayan sa paligid para magkaroon ng magandang trabaho. At syempre, yung pagbibigay ng pagkain na masustansya.
7: Binigyan din ni Pangulong Marcos ang sistemang inilalatag ng gobyerno para tulungang mapaunlad ang mga negosyo.
9: Another added advantage to this is that ang raw material dito galing sa lokal. So, nagko-contract farming sila. Yung ibang produkto, yung munggo nga, galing doon sa amin, sa Ilocos Norte. So, but that helps also the local farmers. So, this is the kind of operation that we'll continue to do. Hindi lamang dito naman, sa Pangasinan.
7: Ayon sa DOST, may 10 food technology pa na ibibigay sa kumpanya. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na suporta para sa maliliit na negosyo. Kasabay niya, naghatidaman ng Health Department at PhilHealth ng libreng check-up at gamot sa mga residente ng Santa Barbara, Pangasinan. Clayzel Pordilia, para sa Bayan.
6: Inatasan ng Korte Suprema ang Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Law. Ang desisyong yan, sinang-ayunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon sa Malacanya. Narito ang ulat.
13: Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging desisyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa Kongreso na agarang ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon sa Palasyo, malinaw naman na sa simula pa lamang ay ipinapaprioridad na ng Presidente ang naturang panukalang batas.
14: Wala pa pong binabanggit na desisyon ng Supreme Court, alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya. At gusto po niya, hanggat maaari, sa panahon po niya, ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Law. So, tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
13: Gayunman, hindi anya maaaring panghimasukan ng Malacanang ang timeline ng pagkakapasa nito dahil nasa kamay na ito ng Kongreso at kailangan din isaalang-alang ang trabahong ginagawa ngayon ng Kongreso.
14: Ang nais lang ipaalam ng Pangulo ay gusto po niya ito maipasa. Nagkakaroon lang po ng maraming trabaho, hindi natin mabiblame ang mga kinatawan dito sa Kongreso dahil alam din po natin na marami din silang ginagawang trabaho at marami silang tinututukan na dapat din unahin. Pero still, lumabas naman din po ang desisyon ng Supreme Court. Alam din po nila, gusto din po naman nila na magkaroon po talaga ng anti-political dynasty law.
13: Sa desisyon ng SC, inobliga nito ang Kongreso na ipasa ang batas at sinabing ang 39 na taong hindi pagkakapasa nito ay maituturing na grave abuse of discretion. Naiintindihan naman daw ng Kamara ang panawagan ng SC, lalo't nakapaloob sa saligang batas ang pagbibigay depilisyon sa anti-political dynasty. Gayunman, binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Congressman Zia Alonto Adyong na lusot na sa Kamara ang naturang panukalang batas.
15: So nag-aantay na nga po na tayo ng version ng Senado at handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference kung matatapos po ang version ng Senado sa kanilang anti-political dynasty measure.
13: Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal ang mga mag-asawa at magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity or affinity na sabay na humawak o tumakbo sa mga posisyong nasa loob ng parehong political jurisdiction. Saklaw nito ang mga national at local positions. Nakapaloob din dito na kailangan magsumite ang mga kandidato ng sinumpaang deklarasyon sa Commission on Elections na nagsasaad na ang kanilang pagtakbo sa halalan ay hindi magre-resulta sa isang political dynasty na ipinagbabawal ng batas. Kenneth Pasyente para sa bayan.
5: At kaugnay po ng balitang yan, makakapanayan po natin ang former dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o NCPAG na si Professor Edna Co. Magandang gabi po, Professor. Diane Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
16: Magandang gabi din sa iyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa.
5: Professor, para po sa mas maintindihan po na ating mga kababayan, ano po bang ibig sabihin sa practical na aspekto na desisyon ng Korte Suprema na inaatasan po yung Kongreso na agarang ipasa nga po itong anti-political dynasty bill, Prof?
16: Ang kasaysayan kasi nitong bill na ito ay nagsimula pa nung itinayo ang ating bagong konstitusyon. Ano? Ibig sabihin, halos apat na dekada na itong ating nagagawin na makapagpasa ng isang batas na ayon dun sa sinasabi ng ating konstitusyon. So dahil dito, ang sinasabi ng Supreme Court, dapat i-prioritize pangunahan ng ating Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado ang pagpapasa ng ating anti-dynasty bill. Sa wakas, ay umusad ito sa hanay ng ating Kongreso. Mula sa House of Representatives, ang pinaka nag-endorso at ang author at ang sponsor ng tinatawag nating anti-dynasty bill ay si Speaker D ng Isabela at si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos. Sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan, na ipasa nitong final reading June 3 to be exact, no, 2026, ang votes na napakadaming bumoto sa hanay ng Kongreso in favor of pagpapasa ng anti-dynasty bill. Dahil dito, ito ay isang malaking senyales na itinulak ng Kongreso natin ang anti-dynasty bill at dahil dito ay kailangang dumaan na ito sa Senado. Sa Senado, alam natin ang kinakaharap ngayon na usapin ng Senado. So sana naman ay mabigyang pansin din ito. By the way, itong sa Kongreso, ito ay kilala sa pamamagitan ng kanyang House Bill 8389, no? Ito ang numero ng House Bill sa Kongreso. At sa Senado naman ay ito yung Senate Bill 1901. Subalit sa dami ng ginagawa at nangyayari ngayon sa Senado ay naghihintay, nakapila ang bill na ito na pumasa na overwhelmingly, ha? Majority ng ating Congress people ay nagsuporta dito sa anti-dynasty bill. Kaya ngayon, nakapending ito sa Senate bill at alam ko, alam ng ating mga kababayan ang dahilan, napakaraming trabaho, gawain na hinaharap ng ating Senado ngayon. Subalit na natiling malaking reminder ng ating Supreme Court na sana ay bigyan na ng tamang pagtugon ang pagpapasa ng anti-dynasty bill. So, ito yung isang progress na positibo sa hanay ng Kongreso. Subalit, ito ay tinatawag natin siguro naka-stack ngayon dun sa Senado, no? Ito yung Senate Bill 1901 ay pending sa Senado.
17: So, umuusad-usad na, but the ball now is now in the Senate. Now, Professor, ano po ang mga benepisyo na maaring makuha po ng mga botante at ng public in general sa kapag po naisabatas nga po itong anti-political dynasty bill na ito, Prof?
16: Ang sinasabi namin sa public administration, isang malaking step ito dun sa tinatawag natin na democratic governance. Ibig sabihin, binibigyang puwang ng bill na ito kung sakaling pumasa bilang batas na nililimita ang power ng tatakbo na hindi na nasa monopolyo ng tinatawag nating political families, nililimita ito. At nang sa ganon, mas posibleng may ibang kandidato mag-take over, ano? Sumali dun sa isang political contest na siyang indication ng ating demokrasya. So, nililimita yung poder ng dati ay magkakamag-anak. Bagaman at ang pagsusuri ng ating mga akademiko at ng ilang pribadong sektor, ay nalimit ito dun sa tinatawag na second degree of consanguinity. Pinagbabawal nito ang pagtakbo sa political, sa public post ng mga nasa parehong government level at saka yung legislative district. So, ibig sabihin, nagbibigay puwang para may iba namang tao ang kandidato tumakbo.
17: Well, Prof, ito pong anti-political dynasty bill, kabilang ito sa priority bills ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Well, bago pa nga man po itong sesyon ng Korte Suprema, ito po ay talagang suportado na po ng administrasyon. Well, paano po ba makatutulong yung palasyo sa mabilis na pagpasa po nito sa Kongreso po, Professor?
16: Actually, ang bola ay nasa hanay na ng Senado, ng Congress at saka Senado. Very good act yung ginawa ng Kongreso. Ang bilis ng pagkakaisa at ang laki ng bilang ng congressmen na nagsuporta dito at na agad na ipasa. Subalit, ang hindi natin nakikita ngayon ay yung action naman ng Senado. Sa aking palagay, alam ko na ang presidente ay nag-iingat na umapak sa papel ng merong sariling role at nag-iingat siya dito. Subalit, siguro ano ito, no? Yung magandang panapanahon muling ipaalala sa ating Senate na kailangan bigyan ng bigger democratic space, mas malaking espasyo na malimita yung ating sinasabi na dinastiya ang magdodomina sa ating politika. So paligay ko, clamor ng pribadong sektor makakatulong. At syempre, yung statement mula sa Malacañang na binibigyang suporta na buksan ang pinto ng demokrasya at manawagan ang Pangulo sana ng mas malakas dito sa hanay ng ating Senado. Alam natin na maraming ginagawa ang Senado ngayon, subalit siguro makakatulong din na galing mismo sa Pangulo na i-urge, no, himukin, imbitahan nang sa ganon ay magkaroon ng pansin ang anti-dynasty bill na ito at bigyan ng panahon ng Senado natin.
17: Well, you mentioned kanina, Professor, na matagal-tagal na rin, ano, sabi niyo nga, apat na dekada, and there were several attempts before na ipasa po itong panukalang ito. With the current administration, tingin po ninyo, Professor, are we optimistic na finally sa wakas may papasa po ito?
16: Sa aking paningin, andun pa rin yung power and authority ng Pangulo. The fact na iniendorso na ng Pangulo na malakas na maipasa ang anti-dynasty bill na ito ay malaking bagay ito. Kasi sa nakaraan ay hinihimok natin, naglalabi ang ating ilang kababayan, ang private sector, ang citizens group, na mabigyang pansin ang anti-dynasty bill. Subalit iba kasi yung galing mismo sa Pangulo ay binibigyan niya ng importansya, ng priority, no? Kaya kung manggagaling ang isang statement sa Pangulo, ito ay isang magandang senyales din na sinusuporta ito ng ating Estado at hindi lang ng ating mga democratic sectors ng ating lipunan.
17: Panghuli na lamang po, Professor, matapos nga po itong desisyon ng Korte Suprema, ano po yung mga dapat nating abangan sa Kongreso kaugnay ng pagpasa po nitong Anti-Political Dynasty Bill?
16: Sa House of Representatives, okay na eh. Talagang halos solid sila dito sa pagsuporta sa anti-dynasty bill. Siguro, ano, yung ang inaasahan natin, yung ating mamamayan, kababayan natin, mismo ang gumawa na ng effort, ng move, na ilabi sa ating Senado, na bigyang pansin naman at hindi maubos ang buong panahon dito lamang sa ating hearing, kung hindi bigyang pansin ang pagpapasa ng ilang makabuluhang reforma at batas para umunlad ang ating demokrasya. So, pagtulong-tulungan siguro, may added push galing sa ating Pangulo, maliban dun sa kanyang naunang deklarasyon at suporta, patuloy na yung ating mamamayan, bagaman at sinasabi ng iba na hindi pa rin totally nakabukas ang pinto, pero any inch towards democracy ay isang panalo at victory para sa demokrasya natin. Magsama-sama ang mga relihiyoso, ang mga kababaihan, ang mga nasa ibaba, nasa komunidad, at magbigay din ng pahayag nila na maipasa ang anti-dynasty bill.
17: Well, with that, maraming salamat po sa inyo pong mga insights. Professor Edna Ko, thank you po sa inyo pong oras, ma'am.
6: Sa ibang balita, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ilang opisyal ng Dagupan City LGU ang mga solusyon kontra baha kasabay ng pagbisita sa isang simbahang may detention basin sa loob nito. Yan ang ulat ni JM Thompson.
18: Malaking bahagi ng hanap buhay ng mga residente ng Dagupan City ang katubigan na nakapalibot sa kanilang bayan. Pero ito rin ang nakitang dahilan ng pagbaha sa lungsod, lalo na kapag bumuhos na ang malakas na ulan. Matapos ang pakikipagpulong ni Secretary Vince Dizon sa Dagupan City LGU kasama ang mga engineers, inilatag ang mga immediate, medium at long-term flood mitigation intervention sa lungsod na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa kanilang bayan.
19: First, immediate na kailangan nating gawin, kailangan nating mag-dredge. Sa mga susunod na araw, magmo-mobilize na tayo ng mga dredging equipment from the region and from other areas.
18: Baliwala kasi anya mga pagsasaayos ng drainage at paglalagay ng mobile pumps kung ang outfall o pagtatapunan ng tubig ay puno na rin.
19: Kasabay o pagkatapos ng dredging, magpuposisyon tayo ng mga mobile pump. Nag-commit na ako sa City of Dagupan sa request na rin ni Kong Gina na magkakaroon tayo ng at least 4 mobile pumps na igigipat na natin dito sa Dagupan.
18: Pagkatapos naman ng inspeksyon sa ginagawang drainage sa Mayumbo Road, nagtungo ang kalihim sa St. John the Evangelist Cathedral para inspeksyonin ang ginawang detention basin sa simbahan kasama si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Nakatulong kasi ang inisyatibo ng simbahan na mawala ang pagbaha sa kanilang lugar at kalapit nitong komunidad. Ito naman ang isa sa mga nakikitang proyekto ng DPWH na ilalagay sa mga identified areas sa Dagupan City na sisimulan na sa 2027.
19: At meron tayong medium term na dalawang detention basin tulad nung ginawa ni Archbishop Sok. At ang isa doon ay itong plaza, no, itong plaza na ito at yung Hinarangan Lake.
18: Binigyang diin ni Secretary Dizon na habang sinisimulan ang immediate at medium-term solution sa lugar, kailangan na rin anyang aksyonan ang pangmatagalang solusyon na tutuldok sa matagal ng problema sa baha.
19: Merong lupa sa labas ng boundary ng Dagupan na sa Karasyaw na malaking 47-hectare property na gagawa natin ng malaking lawa. Gagawa tayo ng man-made lake doon. Man-made detention basin o man-made lake, gagawa tayo doon. At gagawa tayo ng channel para yung tubig na nanggagaling sa Karasyaw, bago pa umabot ng Dagupan, dadali na natin at idadivert na natin dun sa lake at igagabas na natin siya sa Pantal River.
18: Tiniyak ni Secretary Dizon na mahigpit ang koordinasyon ng pamahalaang lokal at nasyonal kung saan umuusad na ang mga proyektong iibsa ng kanilang problema sa baha. JM Thompson,
20: para sa bayan.
5: Pinatututukan sa mga otoridad ang mga umano'y hindi pangkaraniwang barko ng China na pumasok sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
21: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang ulat patungkol sa umano'y presensya ng dalawang military hydrographic survey vessels ng China sa West Philippine Sea.
22: Mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
21: Ikinabahala ng ilang grupo ang pagpasok ng mga naturang barko sa karagatan ng Pilipinas na una umanong na-monitor noong September 11 malapit sa Galok Island, Palawan at sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat baliwalain ang presensya ng mga hindi pangkaraniwang Chinese military vessel kung saan ipinunto ni Dr. Jose Antonio Goitia ang banta sa pambansang seguridad dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaaring makuha sa seabed at undersea infrastructure ng Pilipinas. Iginiit naman ng palasyo na ginagampanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang tungkulin nang matanong kung may koneksyon ang kanyang matatapang na pahayag sa panghihimasok ng mga barko ng China.
22: Isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
21: Sa isang forum, kaugnay ng pagdiriwang sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, may muling banat si Teodoro sa China.
23: They are attempting to reshape the world order to one which is more Sino-centric, but it is scary. If that is the future of the world, if you oppose, you will be sent to somewhere you don't want to be sent, perhaps for the rest of your life, if you still have it after that.
21: Dagdag ng kalihim, malinaw ang hangarin ng China na magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
24: Kung wala silang intention, bawiin nila yung non-dash line na yun. Umalis sila sa mischief reef, umalis sila sa iba't ibang mga reef na sinabi ng DFA ka. Pati dyan sa Bajo de Masinloc, wala silang business niyan.
21: Samantala, tiniyak ng Australia ang patuloy na defense partnership sa Pilipinas pati na sa usapin ng blue economy sa pamagitan ng responsabling paggamit ng resources sa karagatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
5: Ipinagmalaki ng Philippine Ports Authority ang mga bagong emergency response vehicle na may layuning palakasin ang pag-aksyon sa mga sakuna sa mga pantala ng bansa. Nasa 15 bagong fully equipped ARV units ang ide-deploy sa malaking pantalan at kalaunan ay sa lahat na ng pantalan sa bansa.
25: Ide-deploy na po ito sa Port of Matnog, dyan po sa Port of Batangas, Mindoro, dito po sa Manila, NCR North, South, saka po sa Misamis Oriental, CDO magkakaroon din po, Port of Davao at Port of Zamboanga, pati na rin po sa Port of Surigao, Marquez, Iloilo, Bohol, Gensan, pati po dito sa Bandang Norte, sa Bataan, Aurora at sa Curimao, Ilocos Norte.
6: Samantala, naging sentro ng talakayan para sa usaping panukalang budget ng DFA para sa 2027, ang diplomatic partnerships, pambansang seguridad, proteksyon sa soberanya at mga serbisyo para sa mga overseas Filipino worker. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Mahigit 35 billion pesos ang hinihinging pondo ng Department of Foreign Affairs para sa susunod na taon. Mas mataas yan sa kanilang 2026 budget na 34.9 billion pesos. Kabilang sa tututukan na ahensya, ang pagpapalakas sa pambansang seguridad at pagpapalakas sa national at economic security, pagpapalakas ang diplomatic partnership, pagprotekta sa soberanya at maritime domain, suporta sa overseas Filipinos at overseas voting at emergency response. Sa ngayon, umabot na sa halos 300 diplomatic protests ang inihain ng DFA laban sa China mula 2022 hanggang 2026. Bagamat patuloy ang pagmamatsyag ng Defense Department sa China sa pinag-aagawang teritoryo, nabawasan na nila ang insidente ng pangaharas sa mga Pilipino roon.
26: So ngayon, we are seeing na medyo nagto-tone down po, Mr. Chair. And we believe that this is greatly due also to the diplomatic notes issued by the Department of Foreign Affairs.
0: Kinumpirma rin ni Representative Ando Ominal na maghahain ang DFA ng diplomatic protest sa China kasunod na insidente noong September 11 kung saan nag-launch ang China Coast Guard ng flare sa mga hindi armado Filipino aircraft sa kasagsagan ng kanilang routine patrol malapit sa Kalayaan Group of Islands. Kabilang din sa paglalaanan ng pondo ng ahensya ay ang consular services at paglulunsad sa Next Generation Philippine Passport sa June 2028.
26: Mr. Speaker, 12.4 billion will go to the consular services, Mr. Speaker. So kasama na po yan yung passport production, yung issuance of apostille certificates, among others.
0: Samantala, naging makasaysayan ng 2025 midterm elections matapos payagan sa unang pagkakataon ng COMELEC ang online internet voting para sa mga OFW. Pero 18% nito o mahigit 28,000 lang ang nakaboto. Digital literacy o kakulangan sa kaalaman sa paggamit ng teknolohiya ang pangunahing nakikita ng DFA, kaya mababa ang OFW voter turnout ng 2025 midterm elections. Gayunman, lesson learned nila ito para mas paigtingin pa ang information campaign para mapataas ang voter turnout sa darating na 2028 elections. Samantala, mabilis namang naipasa ang mahigit 20 billion pesos na 2027 General Appropriations Bill ng House of Representatives dahil wala nang naganap ang interpellations mula sa minority at majority bloc. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Nagpapaulan ng namuong low pressure area sa kanluran ng bansa. Ayon po sa pag-asa, posibleng magtagal ang LPE hanggang sa araw ng Sabado. Nakapaloob ang low pressure area sa intertropical convergence zone. Samantala, ang binabayantayin nating severe tropical storm na nasa labas pa nga rin ng Philippine Area of Responsibility, isa na po yung ganap na severe tropical storm. Posibleng palakasin nito ang habagat by this weekend. Pero bukas, patuloy na magpapaulan ang LPE sa Katimugang Luzon. Makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Quezon, Mimaropa Provinces at Bicol Region. Sa nalalabing bahagi naman ang Northern Central Luzon at Metro Manila, posibleng makaranas muli ng bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa hapon. Sa Visayas, nagpapaulan din ang LPE, asahan ang maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Patuloy din nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm at Northern Mindanao, ang low pressure area. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
17: At abangan, Department of the Interior and Local Government pinaigting ang pagpapatupad ng masusing land use planning.
5: Inisyung sa pinaka-Senador Robin Padilla, bahagi pa lang ng paunang investigasyon ayon sa Department of Justice.
6: At makukulay na dekorasyong pampasko, sinimulan ng ilagay ng mga residente sa Davao City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nagdeklara na ang Malacañang ng work suspension sa mga tanggapan ng ahensya ng pamahalaan sa September 28. Araw po yan ng Lunes simula alauna ng hapon. Ito ay para bigyang daan ng Kainang Pamilya Mahalaga Day na bahagi ng pagdiriwang ng 34th National Family Week. Habang magpapatuloy pa rin ang serbisyo at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng basic and health services at vital services, hinihikayat din ng palasyo ang iba pang sangay ng pamahalaan, independent commissions at private sector na magpatupad din ng suspensyon para makiisa sa nasabing selebrasyon.
2: Pinaigting ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapatupad ng masusing land use planning para maiwasan anumang trahedyang posibleng maidulot ng pagpapatayo ng mga estruktura sa mga mapanganib na lugar. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Mas maunlad sana ang Metro Manila kaysa sa Singapore kung natupad ang 1976 Comprehensive Transport and Land Use Master Plan ito. Yan ang bungad ng arkitekto at urban planner na si June Paula Fox, kaugnay ng napurnadang plano na mag-aahon sana sa Metro Manila mula sa madalas na pagbaha ngayon. Bukod sa natatanging pagkakataong nawala sa bansa, bit-bit na rin sana ng Metro Manila ang world-class transit at flood control system gaya ng mayroon sa mga developed countries ngayon.
4: All the comprehensive in terms of interdisciplinary, comprehensive in terms of time, comprehensive in terms of coverage. Nandoon ang kasama, flood control and drainage, garbage, transportation, traffic.
3: Pero bunga ng kulang at palpak na pagpaplano sa nakalipas na mga dekada, naging catch basin umano ang lungsod. Taliwas sa dapat na sustainable urban development, nasasangkalan ang kaligtasan ng publiko dahil sa tuluyang pagpapatayo ng mga estruktura sa high-risk zones. Kaya mas pinaigting ng Department of the Interior and Local Government ang pagpapatupad ng masusing land use planning para maiwasan ang anumang trahedya.
5: So, hindi naman natin mapipigilan ang typhoon, ang rains at saka earthquake, pero kailangan mag-ihanda ng local government units ang kanilang communities. Paano i-address ang ganitong mga calamities?
3: Inilalatag rin ang pag-audit sa mga LGU upang siguraduhin nakalaan ang mas malaking bahagi ng disaster fund sa preparedness at mitigation. Itinutulak rin ng pamahalaan ang 100 Smart Cities na target hanggang 2050 para sa retrofitting ng mga infrastruktura kontra baha. Isinusulong rin ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD ang digital acceleration at climate resilience sa ilalim ng kanilang Plan NGU program at Plan Smart Tool upang gawing automated at risk-informed ang land use plans ng mga LGU. Kasabay ng mga ito, nakapokus ang kagawaran sa expanded 4PH program at green urban design guidelines para sa high-density, transit-oriented at solar-powered housing development sa buong bansa na target matapos bago ang 2028. Elijah Canlas para sa Bayan.
2: Paghahanda sa Super El Nino, yan ang isa sa tututukan ng NIA sa pagharap nito sa Senate Budget Hearing. Habang sumalang din sa pagdinig ang Energy Department at Department of Agrarian Reform para sa 2027 National Budget. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Kabuang 5.58 billion pesos ang proposed budget ng Department of Energy o DOE para sa 2027. Personal na humarap sa Senate Committee on Finance Subcommittee C na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano, si DOE Secretary Sharon Green. Ibinida ng kagawaran ang inaasang pagtaas ng Malampaya Gas Fund sa susunod na taon. Kaugnay nito, tinanong si Green tungkol sa posibilidad ng pagtatayo sa bansa ng oil storage facilities, partikular ang Abu Dhabi National Oil Company na maaari makatulong sa pagpapanatili ng supply ng langis sa bansa tuwing nagkakaroon ng global oil crisis.
7: Yes, numerous yung advantages of having our own reserve or being a regional reserve also for ASEAN or Asia, no? There are many advantages not only for energy security pero medyo protected tayo sa mga inflation, sa mga currency exchange na impact niyan.
6: Samantala, tinalakay naman ng Senate Committee on Finance Subcommittee G na pinamumunuan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang 2027 proposed budget ng National Irrigation Administration o NIA na nagkakahalaga ng 46.36 billion pesos. Personal na humarap sa komite si NIA Administrator Eduardo Edigulen. Inilatag niya iba't ibang programa ng NIA sa ilalim ng Irrigation Restoration Program, gayon din ang paghahanda ng ahensya sa posibleng epekto ng Super El Nino.
8: Meron po tayong short term again, medium term and long term solution. Yung short term po natin, isa po dyan yung AWD, Alternate Wetting and Drying Technology. Tinetrain po natin yung ating mga farmers para po gamitin ito. Nakakatipid po tayo ng 20 to 30% po na tubig po pag in-implement natin ito. One is yung pagbabago po ng ating cropping calendar. Kasi dati ang taniman natin was December, ani ka ng March, tanim ka ulit ng June, July, ganun po. So ngayon po, in-renove namin siya ng October. Bakit October? Kasi pag October, umuulan pa po, Mr. Chair.
6: Tinalakay din ng Subcommittee G ang panukalang pondo ng Department of Agrarian Reform o DAR para sa susunod na taon. Nagkakahalaga ito ng 16.93 billion pesos at personal iprinisinta ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Sa ilalim ng administrasyon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakapamahagi na ang DAR ng mahigit 410,000 na titulo na napakinabangan ng mahigit 376,000 agrarian reform beneficiaries. Mula July 2022 hanggang June 2026, umabot na sa 86,460 ang mga agrarian case na narisulba o katumbas ng 96.26%.
9: Sinasabi nila zero black backlog. Ngunit nung umupo na ho kami, napakarami ho palang pending pang cases. At unti-unti naming nare-resolve ito. At lalo na yung mga controversial, hindi ho kami natatakot sa DAR.
6: Agad inaprubahan sa committee level ang mga panukalang pondo ng DAR, DOE at NIA para sa plenary deliberation ng Senado. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Nagdesisyon na ang International Criminal Court na mananatiling nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang dumalo sa ikatlong status conference sa kasong Crimes Against Humanity. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Kung noon ay sa video conference lamang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdinig sa kasong Crimes Against Humanity mula The Hague, Netherlands, kaugnay ng madugong drug war ng kanyang administrasyon, sa ikatlong status conference ng International Criminal Court nitong September 16, personal na dumalo ang dating Pangulo kasama ng prosecution at depensa. May lagpas isang taon na rin mula ng dinggi ng ICC, ang confirmation of charges para sa murder at attempted murder cases.
11: This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so.
10: Napag-usapan sa pagpupulong ng prosekusyon at depensa ang bilang ng mga testigo at maging ng listahan ng ebidensyang ipepresenta para sa paglilitis ng kaso ni Duterte sa Nobyembre. May 15,000 items ng ebidensya ang prosecution panel, habang halos 4,000 naman ang kanilang witness list. Sabi kasi ng prosekusyon, higit 50 insidente ng pagpatay, kaugnay ng drug war ang kabilang sa kaso at magiging mahalagang konteksto rin sa paglilitis. Pero giit nila, nakahanda naman silang paikliin ang kanilang magiging presentasyon. Hindi sang-ayon dito ang depensa dahil nila, voluminous o masyadong marami ang gustong ipresenta ng prosekusyon. Sa kopya ng ikalawang desisyon ng chamber para sa review of detention ni Duterte, nakasaad na may inappoint silang mga medical expert para matukoy kung kaya bang dumalo sa trial ng dating Pangulo na itinakda ng ICC sa November 30. Nagsumite na rin ang prosekusyon ng trial brief sa korte matapos isumite ang kanilang evidence at witness list. Base sa mga nakitang development sa kaso, nakita rin ng trial chamber 3 na lumaki ang tsansa ng personal na pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis ng kanyang kaso, pati na sa posibleng maging hatol matapos ang pagdinig at kung magkakaroon man siya ng mahabang sentensya ng pagkakakulong. Wala ring makita ang hukom na kahit na anong impormasyon mula sa report ng defense panel na pwedeng makapagbago sa sistema ng detention ni Duterte sa The Hague, partikular sa iginigit nilang fitness issue ng dating Pangulo. Kaya't wala rin silang babaguhin sa anumang sirkumstansya na magpapahintulot sa paglaya ng akusadong si Duterte, meron man o walang kondisyon. Sabi rin ng Malacan niyang, mukhang nasa mabuting kondisyon naman ng dating Pangulo.
12: Una-una sa mga kababayan natin, nakita naman po natin na maganda naman po ang kalagayan ng ating dating Pangulo na si dating Pangulong Duterte. At nakita naman po natin na mukhang accepted naman niya po na magtuloy-tuloy ang hearing sa ICC. So, yun lamang po.
10: Base na rin sa napagdesisyon

0: trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Walang nakikitang grave abuse of discretion ang prosekusyon kung sakaling ibaba ng senator judges ang voting threshold sa paglilitis. Batay na rin sa naging interpretasyon ng Amici Curiae o Friends of the Court sa two-third voting threshold. Sinabi ng mga dating chief justices kahapon na co-equal branch ang Senado at Korte Suprema. Ang mga nanunumpa na senator judges ang may eksklusibong kapangyarihan para mag-try and decide.
2: Very clear naman po doon sa sinabi ng mga naging Amici Curiae na pagdating po sa desisyon ng impeachment cases, ang may eksklusibong pangkapangyarihan ay ang Senado. At ang desisyon ng Senado ay supreme. Pagdating po sa desisyon, hindi po to appealable, hindi po siya subject for review ng Supreme Court dahil yun na po yung final na magiging desisyon kung anuman yung verdict ng Senado.
1: Giit naman ni Impeachment Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi maaaring mag-exercise ng propesyon at suspendido ang mga naharap sa kasong plunder.
3: Binabase ko yun dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to sinasabi na lahat ng mga nakakulong, whether temporary nakakulong, pansamantalang nakakulong, o nagsiserve ng final judgment, ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison. So ito'y tugma lamang doon sa mga provision sa plunder law na kung saan sinasabi na pag ikaw ay nakasuhan at ikaw ay nakakulong, ay suspended ka from exercising your office.
1: Dagdag pa ni Chua na mahalaga rin na nakikita ang demeanor ng witnesses. Ano man ang desisyon sa threshold, ang pinaghahandaan aniya ng prosekusyon ay ang pagpapatibay ng ebidensya para magdesisyon ang senator judges batay sa tibay ng ebidensya. Samantala, isa sa mga ipinasampina para tumestigo sa impeachment trial si Davao City Mayor Sebastian Duterte matapos na makitang posibleng may conflict of interest ang isa sa mga kumpanyang pagmamay-ari umano ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nagsisilbing alkalde ng Davao City batay sa salen ng Vice Presidente. Ayon sa prosekusyon, sumali sa open bidding sa Davao City Hall ang negosyo umano ni VP Duterte habang siya ay nakaupong mayor.
2: Being the mayor now, we would like also to find out kung ano yung pwede na ma-share sa korte, no? Kasi these records are still within the City Hall's records kasi transaction 'yan eh, public transaction eh. It went through the regular competitive bidding. So apparently ang nanalo doon sa mga portion ng mga idol supplies o pagkain ba ito ay yung isang negosyo na isa sa may-ari ay si Vice President Sara Duterte.
1: Bago humarap si Mayor Baste, mauunang tumestigo sa susunod na linggo sina CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo at Securities and Exchange Commission Director Gerardo Del Rosario. Samantala, kinumpirma ni Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na natanggap na niya ang show cause order na inisyo ng Senate Impeachment Court dahil umano sa paglabag niya sa subjudice rule.
4: Magpapatuloy pa rin po ang ating punggampanin at commitment sa publiko na ipapaliwanag po natin ang paglilitis po na ito sa pamamaraan na kanila po ang pinaka mauunawaan, alinsunod sa mga gabay at alinsunod po sa mga alituntunin ng Senate Impeachment Court. Ginagalang po natin ang Senate Impeachment Court, ginagalang po natin ang proseso, magpapatuloy po ang atin pong trabaho.
1: Agad naman tinugunan ni Ridon ang show cause order. Sinabi rin ni Ridon na si Attorney Jay Tolosa ang isa pang tinutukoy na miyembro ng prosekusyon na nakatanggap din ng show cause order. Vel Custodio para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, nakatuon sa pagpapabilis ng pagtugon at pagpapatibay ng kahandaan sa harap ng mga kalamidad sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, ang pagtatapos ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
5: Formal lang pinagtibay ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ang Manila Declaration na magpapabilis sa pagpapatupad ng ADMIR Work Program 2026 to 2030. Sa pagtatapos ng ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na layon ang nasabing dokumento na palakasin ang sistema ng accountability at monitoring sa disaster resilience at pagbalangkas ng ASEAN Disaster

0: the Resilience Agenda para sa taong 2030 at mga susunod pang mga taon. Binigyan din rin ng kalihim sa conference ang paghingi ng suporta para sa Rise ASEAN Vision upang matiyak na handa ang rehiyon sa anumang banta ng kalamidad. Nagpasalamat din ng kalihim sa mga dialogue partners at iba pang sektor sa kanilang pakikiisa para sa ligtas at matatag na kinabukasan ng rehiyon.
1: That spirit, I'm hopeful that we will continue to work with one another faster and more often on a more collaborative basis, not only with us, but with the international community who we need to engage with in the pursuit of a safer, more prosperous, and more resilient future for our people.
0: Ibinida rin ng kalihim ang mga mahalagang inisyatiba na natalakay sa regional conference kung saan binigyan din nito ang pagkakaroon ng science-based approach, cross-border technology at artificial intelligence para mapaganda ang early warning system. Kailangan din anya na magkaroon ng proactive adaptation at interagency agility sa gitna ng mga banta sa kapaligiran sa rehiyon tulad ng nararanasang cross-border haze dulot ng forest fire sa Kalimantan, Indonesia. Para mapaghandaan ang mga mangyayaring sakuna, isa sa mga mahalagang batas na mayroon ng Pilipinas ay ang Declaration of the State of Imminent Disaster Act na layong bigyan ng mekanismo ang lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na makapaghanda at makapagpwesto ng mga kinakailangang supply at kagamitan sa oras ng imminent disaster.
1: Prepositioning and preparation is really more important than the actual response. So this law, the Declaration of State of Imminent Disaster, is really important because it provides the flexibility for government agencies to anticipate in real terms, for example, by pre-purchasing needed supplies, pre-positioning and pre-purchasing needed fuel for our aircraft to work, to anticipate a disaster. But then again,
0: pinaghahandaan din ng pamahalaan at mga karatig bansa sa ASEAN ang matinding epekto na Super El Nino na inaasahang magtatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Binigyan din nito ang kahalagaan ng One ASEAN One Response Framework na makatutulong na paghandaan ang matinding tagtuyot at maiwasan ang malawakang pinsala nito sa buhay at sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon.
1: Paghahanda talaga, lalong-lalo na ng mga ehensya ng gobyerno ang kailangan para makatulong sa mga ating mga kababayan na madi-displace or mga ngailangan ng tulong. Then, importante din dito ay ang cross-regional, hindi lang within ASEAN kasi minsan hindi kakayanin ng isang region. So, pakikipagtulungan sa iba, no, tayo naman ay inaasahan din natin ang defense partnerships natin sa iba't ibang mga bansa na lumalawak, makakatulong din sa ating ability na mag-respond. No?
0: Sa huli, sinabi ng kalihim na nasa balikat ng bawat Pilipino at ng pamahalaan ang pagtugon at paghahanda sa mga sakuna. Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
2: Nilinaw ni Department of Justice Undersecretary Ian Normandato na hindi paghahanap ng masisisi, kundi bahagi pa lamang ng paunang investigasyon ang inisyong sabpina ng kagawaran. Ito ay matapos itakda ng DOJ ang pagharap ni Senador Robin Padilla at iba pa niyang kapwa-akusado sa umano'y pagtulong kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makatakas sa kamay ng batas. Isinumite ng PNPCIDG sa DOJ ang reklamong obstruction of justice laban kina Senador Padilla. Pinagsusumite rin sila ng DOJ ng counter-affidavits at mga ebidensya sa panel of prosecutors sa darating na September 25 at October 9 na itinakdang petsa ng pagdinig.
3: Sa harap ng pabago-bagong panahon at iba't ibang hamon sa pagsasaka, patuloy po ang paghahanap ng gobyerno ng mga makabagong teknolohiya para mapalakas ang produksyon ng palay. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Sa kabila ng pabago-bagong panahon at kondisyon ng lupang taniman, patuloy ang pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura para kayang makaangkop nito sa mga kalamidad. Sa ilalim ng DA Field Rice, nakatutok ang Department of Agriculture o DA sa teknolohiya na nagsusulong sa pagkakaroon ng high-yielding, cost-reducing at climate-resilient farming technologies. Ayon kay Science Research Specialist 2 ng PhilRise na si Jonathan Cabral,
5: kailangan po i-consider ng mga farmers natin yung technology sa paggamit po ng mga varieties na suitable for adverse conditions. So may mga varieties po tayo na para sa, halimbawa sa mga areas na walang tubig pero umaasa sa hudulan, may mga varieties po tayo na ganyan. Also may varieties tayo na angkop po sa mga areas na palagi nakakaroon ng pagbaha. And syempre mga varieties na pwedeng mag-cope sa shattering losses or sa lodging losses na idudulot po ng malalakas na hangin na daladala ng mga bagyo na dumadaan sa atin.
4: Kabilang dito ang mga stress-tolerant rice varieties tulad ng Tubigan 18 o Submarino 1 na kayang mabuhay ng hanggang 14 na araw kahit nalubog sa baha. May mga idinisenyo ring binhi laban sa matinding tagtuyot at tubig alat, lalo na ang mga nasa coastal region na taniman. Ipinatutupad din dito ang alternate wetting and drying technology gamit ang perforated o binutasan na PVC pipe na nakababawas ng hanggang 30% ng consumption ng tubig at methane emissions. Sa pamamagitan ng palay check at site-specific nutrient system, mas natitiyak din ang crop management upang makapaglaan ng sapat na pataba sa mas murang gastusin. Gumagamit na rin ang mga digital application tulad ng Palay Check app at Rice Crop Manager Advisory Service ang ahensya na nagbibigay ng real-time at field-level advice sa mga magsasaka. Para sa mag-iisang dekadang magsasaka na si Tatay Roberto, malaking tulong ang mga naituturo sa kanila, lalo't ito ang kanilang ikinabubuhay.
6: Hindi na mahirap magkon ngayon magsaka. Nakaupo ka na lang. Ako kasi gusto ko din matuto kaya nagpunta ako dito.
4: Pinalakas pa ito ng Smart Farm Program at drone technology na ginagamit ngayon sa mabilisang damage assessment, yield forecasting at targeted spraying sa mga bukid. Ang lahat ng ito ay upang mapanatiling ligtas, sapat at masagana ang Pinoy Rice Bowl sa kabila ng mga external challenges sa pagtatanim. Ang tanimang ito sa PhilRice Nueva Ecija ay may laking 140 hectares na kung saan 110 ang nakalaan para sa seed production at data gathering. At dito nga pinapalaki yung mga variety ng palay para iangkop sa iba't ibang panahon sa Pilipinas. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: Sulat Probinsya, umaaksyon na ang mga opisyal ng Cordillera Region para sa mabilis at komprehensibong pagsasaayos ng nasirang bahagi ng rice terraces sa Ifugao. Yan ang ulat ni Ala Sungdua ng PTV Cordillera.
1: Inaasahan ni Presidential Assistant for the Cordillera Region Antonio Taboro Jr. na agad masisimulan ang restorasyon ng mga nasirang bahagi ng rice terraces sa probinsya ng Ifugao. Nakipag-ugnay na ang opisyal kay Architect Felino June Palafox Jr. at sa tanggapan ng DOT at napag-usapan ang komprehensibong restorasyon ng mga nasirang bahagi ng rice terraces sa probinsya.
2: I've been working on this for already practically 2 years. And it just happened na talaga nag-coincide naman sa pagka-appoint ng ating Pangulo, si Presidente Bongbong Marcos, kay Architect Palafox tungkol sa rehabilitation.
1: Anya, kailangang may sagawan na ang restorasyon upang mapanatili ang kagandahan ng mga rice paddies na pangunahing pasyalan sa probinsya. Inilatag din ang mga plano sa pagsasaayos.
2: There will be a design, definitely. Ito ay binigay ni ang ating Presidente kay Architect Palafox. Mukhang nag-jibe, mukhang tuwan-tuwa ako nag-jibe kasi ngayong aking panaginip na i-restore ang ating rice terraces na nagde-deteriorate. Mabuti naman at nakita ng ating mahal na presidente.
1: Noong Agosto, nag-usap sina President Ferdinand Marcos Jr. at Palafox para sa development plan ng Ifugao Rice Terraces. Bagamat hinahanapan pa ng pondo, unang popondohan ng Office of the President ang ibang patrabaho sa lugar. Kinakailangan din ang masusing koordinasyon ng mga ahensya, kagaya ng DNR, DA, DOT, DSUD, at iba pang opisina ng pamahalaan. Ala Sungduan, para sa bayan.
0: Malayo pa pero dama mo na. Kanya-kanya na kasi ang pagsasabit ng mga palamuti at makukulay na dekorasyon ng ilang mga residente sa Davao City ngayong pumasok na ang Vermonts. Yan ang ulat ni JC Aleponga ng PTV Davao.
3: 99 days bago magpasko. Nagsimula na ang ilang mga residente sa Davao City sa paglagay ng mga dekorasyon sa kanilang mga tahanan. Dito sa loob ng bahay ni Mix, may mga dekorasyon na. Naglagay na siya ng mga Christmas lace sa kanyang mga pinto at kung ano-ano pa. Maging ilang mga establishmento, may paghahanda na rin. Ang restaurant sa Campo Uno, Katipunan, naglagay na rin ng mga nutcracker, Santa Claus at gold Christmas tree. Dama na rin ang Pasko sa ilang ahensya ng gobyerno, mga organisasyon, mall at iba pa dahil sa mga aktibidad na isinasagawa nila. Nagsulputan na rin ang mga binibentang makukulay na parol sa syudad, iba't ibang mga disenyo at laki ng mga parol na maaaring pagpilian ng mga mamimili. Kabilang ang mga disenyong reindeer, makukulay na bulaklak at Santa Claus. Mula sa mga tahanan hanggang sa mga establishmento, damang-dama na ang papalapit na Pasko sa Davao City. JC Aleponga, para sa bayan.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 99 days na lang, Pasko na! At yan pong mainit na balita ngayong Huwebes. Ako po si Ice Martinez para sa bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
7: 98.1 FM.

0: Good evening, it's now 7:15 p.m.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin da Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunong siya sa inyong kong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko giinom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Niya, hilag, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ooh, whoa,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk ng lema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog ng lema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: Good evening, it's now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: O ganiya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumasyong tiki-tiki sir. Palit sir.
4: Siyempre naayo man jud akong anak. Tuo hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinimong huran nga gisakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong dipainom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko'y lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat sir.
4: Ay,
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang pagmayrakop na put mo.
1: Ukal ang batod na problema. Aboard pa! Mayrakop na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidol Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidol Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidol Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexidol Forte.
7: Mas paspas banat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to
10: the music.

0: alas 7:45 na. Padayon sa pagpamino sa DYPS PD Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa ako lawas kay sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga magkabating po sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong-dyo ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumais, kunti yan ba? Nagdali ko ginom lulumas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan. Kukutuhawan. Ya. Hilag. Nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawas-wasan ko. Namati ka, nung may basa sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Nami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Problem.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong bagtong problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Honang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang bagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to

0: Luano Inubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Ayong pagpaminaw nilang kay sa Tuburan, uban sa taga Negros Occidental, kay kaning Tuburan, gaatubang maniri sa Negros Occidental, mga taga Escalante, mga taga San Carlos, diadapitas Calatrava sa Tubuso, usap po dito sa Cadiz ug sa Sagay. Mayong gabigid sa inyo nga tanan. Here we go.
6: Giubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay.
7: Wabang kong kayo, nagkaragdan sa kukabok, nag-iisap pa dyan kukabok, ay di ko kita eskasada.
6: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
7: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat sa nang amigos ko, kay one year na kong gamit, kana, radyo na kong bigamit, wala di ko'y tambal dito, kana, radyo yung amigos.
6: Kusa na katuwing ka na gamit o amigos coffee?
7: Oo, oh, sa katuwing, nga, sa katuwing kape, nga, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wala di ko'y tambal, nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
6: Anya, kamusta man itong mga... Ay, tagod, itong mga sakit ni mo, sa ito mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
7: Wala, wala. At ang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Ako hyper, gamay na kayo.
6: Pila ka ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
7: 400.
6: Ya, karo, normal na.
7: Normal na, kanang 103 na.
6: 103?
7: No, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhan mag atong Sabado.
6: Sabado, ato lang laging, kato laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
7: Oh, ato pizza dos.
6: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience ni Mami, tagay mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, kay one year naman dyan ka nag-inom.
7: Oo, ang kanang,
6: mga sa una. Ay, tagod, kay ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
7: Hilongos Liti.
6: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
7: Oh, katong din ako kabakot. Magkurog-kurog na ang tail. Din ako katindog.
6: Okay.
7: Niya ka ng... Ang guiter sa una, arang dakuha.
6: Okay.
7: Niya ka ng... Didayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko na. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa akong bana ato. Dahil pagsugod yun ako ginom. Ugos ko nakasugod o ginom ato. Last year,
6: August 24,
7: 2024. Oh, so August ko nagsugod. Nagsige ko ginong na pagka-October. Muna to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog. Nga ka ng hangwiter, gamay na. Nga, taunak, we, nagsige ko kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to, di.
6: Hello.
7: Ini. Kena bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
6: Ano ka UTI? Abrapil.
7: Oo, kena bang sigil pangino, sigil pangino. Akong lawat, akong kamot, akong likod. Nakuno o bunuka bitang gagway na inigaw at magdugo dayo. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
6: Asang-asang imong TV, asang imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at ibibiyan. Pila edad mo?
7: Naulihan na sa amigos.
6: Pila edad ni mo?
7: 56.
6: 56. So atong nagangkit ka, 55 ka to, 54?
7: Oo, oh, 55 pa to nga. Diyara dyan po na ulihan sa amigo, si Kaloy sa Diyos, tungod sa amigo, sa tutkaroon, okay naman ako tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ada pang hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang hindi na laman kung kakurausat. O nga, kadi mong kubiyaan sa kumbana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul ako tiil. Nga, pagkatungan sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. Aw, pwede na kubiyaan sa kumbana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa dali sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
6: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apel po.
7: Oo, no? Diyan pwede akong nakatabang ako ang amigos. Kay sukat diyan ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala diyan ko magsukat. Diyan na nagluwa. Wala na. Wala na diyan ka nang isa katong pagbagyong tino. Diregi, dihuba ko gayo. Amigos ra may painom sa umbana. Kalo sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
6: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
7: Wala na, naulian na din. At kung pagbaging tino, ang tukarag ako, sakit, amigos na may nakauli, wala man dyan ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpakawa, amigos. Misan, hindi niya makapalit o kinarton, mupalit mo doon akong paris o kanang kadaadlaw tulo, pakasunod adlaw tulo, o nami kwarta, palit o duwang karton, tulong karton, ano ba?
6: So, pwede na magpalit o kasusasi, no?
7: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag subog akong ginom o amigos, o di ko undang-undang, hantag garon.
6: Is it straight, Ragyod?
7: Oo! Oh, nalang din ay akong bisaligan. Ay, ang kutainong kong amigos, mawala ang tanan na akong batiyon.
6: Katong imong guiter, gamay na lang saan?
7: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot kung ka nang makita kong liog ba. Niyato ang galit ko niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni kuhan, Sirnahed.
6: Mahed, oo.
7: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya ano ko yung pili mo, kung paminaw sa radyo-radyo. Yan, nakadaog ko, nagkita. Nakurat siya kay, siyempre, kung ano ba, dako kay kausapan akong lawas ron ba?
6: Ligo na.
7: Nah, ligo na, buyag. Uy, kanang, ako naman ang galing magkatrabaho, alis wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
6: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400
7: na normal na karon. Na normal na kanang akong diabetes. Mura magnawa na ba?
6: Okay. Ya, bago pa jud sa kan, bago pa jud nagpa sugar ato naging semana.
7: Oh. Oh, nagpa sugar ko ato. Di man ko ni bago ka, pirmi lang ko magpa sugar na. Sige magkuan na normal na akong sugar kay madlok magkuog ka lang.
6: Ah, so kung nakay pa man.
7: Every three months, magpa-sugar ko.
6: Okay, niya, wala na, normal na yun.
7: Oh, normal na akong sugar niya.
6: Niya, ang imong...
7: Di na kayo makita.
6: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit sa mong bana karon, normal na sad.
7: Niya, grabe, mura na yung naumig bagong ninyo.
6: Nga naman, ganyan, ano magbi, nakota na si Idol BTC, ano ko nang mura mong bagong ninyo, ano man.
7: Makakuan ko ba nga? Sa una ka kung napakul sakit, halos akong bana, sibig panguhit. Muraga akong kayo, hindi mo itik. Kaya nila, di ko magamit. Kaya naging niwang nga kay. Niwang kay ko sa una, nga mura manggugog ka ng... Uy, kuan ba? Kung una kang bana at yung hadlok na dali ko, basi hindi taglain ng bana. Pero karan! Ya, grabe!
6: Nga naman?
7: Kadagabihin ka man!
6: Kaya sa ito, di ba?
7: Ipisex niya! Pero, mula na, mula ang kagakong lawas. Panahon, mula na, 30 ka, 20. Masakit naman, masakit naman!
6: Tinuhod gini itong ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
7: pagpagpagoy din ang amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
8: Okay.
7: Kuya, hindi ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Nang, unang dilig din, undangan, istak sa kumpares, kay, kanaligayaan ko, pirme.
8: Lagi din, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
7: Ah, thank you kayo, Kuya Angel.
8: Pagkapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
7: Ah, thank you, Kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindot na nadawat ng Kuya's Kuhan.
8: Pagkapinan sa natong Kuhan, 2,000 pesos na card.
7: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
8: Sige nga, unsay masulti ni mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
7: Okay tayo, oy. Kanang ang Amigos. Maugyay kanang mura. Pagkampanan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw. Pero huwag gamit sa Amigos. Makuan, mabalik. Gintanan kanang mabaskog ka. Din, mura bag... Ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan. Ay ako, nawa naman ako pagkaong taon na. Kanaluwas mo po sa amigos. Ay ako, magpasalamat sa Amigos Coffee.
8: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
7: Ay ang kayo, dako ang mga lalipay manggugo tayo.
8: Lalipay dyan kayo.
7: Nalipay kayo ba?
8: Sige, ingna niya, si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
7: Nagitay, sige, wita, may pangita din eh. Mahutdan man. Kabot-kabot na may dagang butita, mahutdan man. May gali atong December, nakapalit niya, upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang, mahutda, tuloy inyo. Tuloy na palit na
8: mo. Sige, kayo pangalan mo, Bibian.
7: Bibian Labides.
8: Bibian Labides diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
7: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
8: Salamat kayo, ha?
7: Salamat kayo, kuya.
8: Salamat, mabush.
5: Yes, nagan salamat sa mga testimonya palanggaon sa pagkipaabot na alang sa tanan. Nanay Bibian Labidi. Ha, nagpamatuod sa kaepektibo sa toang... Amigos Coffee mga palangga. So para sa tanan, ayaw na mug langay-langay duol na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit kung doon na mo igibati sa inyong panglawas. So try ninyo ha, try lang. Why, kumo sa musulay mga palangga kaya nga itong kinabuhi puno sa manipamasin, masin pa lang may makaayo ninyong Amigos Coffee. Aras nga palangga, alas 8:15 na. Oras sa ito dato sa Amigos Coffee, uwan po ng atong Amigos Capsule. Gikan sa atong Amigos Coffee, das-das na dari sa atong Amigos Capsule lang ga.
9: Apagsubang sa matkaguntag.
5: Tara, Amigos Capsule! Ay, wala mo tingog ni si Amigos Capsule mga palangga, ha? So, unsa pa ipabot para sa tanan. Adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Tara, palit na taog Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ay, naunsa naman ni sila tanan? Bakit hindi na sila tumitingog mga palangga?
10: Aming adlaw, sir.
5: Aha. Diri na lang tayo, Tatay Naldo.
10: Bago lang nag-alin sa kay Ma'am Diday Macorio, daw, nagbakal itong bakal mo. Anong bakal mo to, sir? Daw, Amigos Capsule to, sir?
11: Ay, Amigos Capsule, Kuya Nalds, kay Permi lang ko gatumar ng Amigos Coffee. Te, nakabati ko sa imo, daw, ang Permi mo ginalive, da, nga, may bago naman nga Amigos Capsule. Tingin tilawan ko naman eh.
10: Daw kayo na, inom-inom mo na, sir?
11: Isa pa lang kasi mana, kayo bago pa lang kabay na, pro.
10: Tapos na yung picture, sir, may nabat na gagitman na mayo?
11: Ay, mayo, kaya na, pwede niya nalang ito, kaya, adlo-adlo ko lang, at kudaan niya, pangiyay ba, kuya? Ito, mayo, hindi ko, ya?
10: May higyo sa mga baboy, sir.
11: mayo, hindi ko, kay...
10: Kumusta pagtulog mo, sir? Kumusta ang imang pagtulog?
11: Ate, mayo, hindi yan tulog, kay... Last newbie pa lang, namin natulog.
10: Tingnan ko mayong tulog mo, sir. Siyempre, kondisyon ni mo lawas. Ikong kolisyon ni Mulawa, sir. Alam na na, no?
11: Alam okay, na, kundi sa katalog ko na naubra, may.
10: Kuna mo, sir. Aga pa, bugtaw na, sir. Aga pa, bugtaw.
11: Aga pa. Aga pa, yaga pa nga pinanay, amigos ko. Pwede, isubong. Kaya kung aga pa, customer ko, kasugat ni pangiay ko, baboy. Tilawang ko naman niyo, amigos, kapsul naman, kaya bisa ni kaya kalambot. Hindi ka na mag-initubi mo. Tumbar ka na lang niya. Inami, ha?
10: Ah, kung tumbaga, madali ka, no? Wala, no? Mas nami, amigos, kapsul, kaya kung gadali, kasugatong kasong customer mo.
11: Oo, kung gadali ka.
10: Tumbar ka na lang. Oo. Pero kung sige ka mag-Japon inom sa amigos kape.
11: Oo, oh, oo. Oh. Kaya tumar ko damo.
10: Ay, di, sige.
11: Nakita mo ay kaysa nabatya ko. 66 na ko, bro. Pasik yung kaya.
10: Ilan na edad mo, Gle, sir? 66 na? Oo. Dito dabot ka man sa alas palibot ng kabarangayan?
11: Oo, oh, eh. Kaya adlaw-adlaw. Sige lakar.
10: Ay. Okay.
11: Te, may umapa. Te. Hindi ko sudlan motor. Kinapasaan lang nag-adlaw ang harvest.
10: Punti ka naman mga palanggasi ay produkto ninyo mga utan. Kaya katanong mo sa mga preska ang utan. No? Taga barangay Bantayan na siya. Puro ka 5. Isa na siya ka veterinarian. Kaya nagpambulong sa mga karabaw kaga baka, law-law pa. Kapag inasugat sa niya customer. Kaya mo nagaling ka nagtumar siya sa amigos ka kapsul. Tungod kung kisa, hindi nakainit sa tubig. Tumar na yan, sir.
11: Oo, oh, tumar na lang kinasi kayo mo.
10: Oo. Oh. Kuna mo, kuna. Pero kung may time kaya, sir, amigo sa kope, ang inaayala mo. Pero kung dawadali, kaga, ano na, ang amigos kapsul na lang na
11: okay, tumar. Okay na, baltihan ko na sa inyo, live-live na may bago mo. Kilawan ko naman na, amo naman na.
10: Ay, pero, anong matagal mo, sir, maayog yung mga epekto, sir?
11: Oh, daway kang inakapoy. Wala ka pa kani atrasar kaon, wala lang inugutom ah.
10: Sa edad mo nga 66, sir, medyo ka pamalo pa?
11: Ah, sus, babagsik ba?
10: Yung sir, meron legal sa nga Purok 5, Barangay Bantayan. Ayun, nakita ko sa bago mga palangga nga bagalong nagaling sa kay Ma'am Diday Macurio. Kaya kung nandang may nabit-bit sa nga kapsul, tira. Nakita tayo. Tamigos kapsul, git. Salamat gid sir kag may adlaw gid sa aton tanan. Kay mapulit man ko.
11: Sige sige, maintain ko ni kay daw mayo gid ah.
10: Sige sir, salamat sir.
5: Guys, damo gid ka salamat ha, amigos kapsul. Kaya ano pa ginaulat-ulat to ha, alin daya sa Bantayan, Kabangkalan. No, alang sa tanan nga mga naminaw pa lang kaon sa paigi paabot na tong tanan. Kutaw na sa kapeng lamian. Kape nga dunay vitamin C, kape nga para sa tanan, isang kape lang yan mga langga. Muna nga itong Amigos Coffee. Amigos Coffee and Amigos Capsule mga palangga. Try natin ha. Super effective ni mga produkto nga mutabang sa ikaayong panglawas mga palangga. Ha? Ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Tara, tara, tara, tara, tara, tara. Bakit ganon, ha? Bakit ganon, ha? Bakit ganyan? Sarge ko pangutana, ani, bakit ganyan, ani, akong mga materials palangga, ha? Parang, anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, magpailis na o bago. Uh-huh. Wala, tiyod, mga langga, kanina lang, ha? Wala pa rin. Ay, nako. Nahurot naman sila gawa, mga palangga, nga naman mo, ha?
12: Mayong adlaw, diya kita karon sa Barangay Kansuso, Matag Oblete. Kay atong interbihon kinis si Ma'am Angelina Frias, kalabot sa iyang kasinatian sa Amigos Coffee. Ma'am Angelina, mayong adlaw ni mo diya.
13: Mayong adlaw, sab, sir.
12: Ma'am Angelina, pila na may pangidaro ni mo ron?
13: 57
12: anyos. Isa-isa ko no dinis kanginan ang imong kasinatian sa Amigos Coffee.
13: Ang akong kasinatian sa Amigos Coffee nga maayo jud kaayo siya. Kay balik-balik na ko sa ospital, katulo na admit pa ko sa Gatchalian sa Ormoc. Tapos igawas na lang ko nila kay ingon ko igawas na lang ko ninyo kay nadakaan na ta kada resita tag 5,000 kapin. Gigawas na lang ko nila niya. Pagawas na ko, muto nga, nakabati ko sa radyo sa kaning station sa Ormoc. Nabatian na ako nga, mauna ang Amigos Coffee. Diingon din akong bana, gisugo din niyang bunso na akong anak nga, palit nga to, palit, palit, palit na yun. Yeah. akong paminaw, di man siya ingon ni ipik dayon. Nakahurot pa ko atog. Sa kakarton, nantun niya, wadyo kumuhunong. Kaya sige, mampung paminaw, analaging mga kuwan sa radyo na na, mayo, mayo. Kaluos ginoo, okay dyo kayo. Hantod ka ron, muna dyo na akong gi. Kanang giginamit, gi kape, hasta sa akong bana, buntag, hapon. Nya, usahay, makulangan sa budget, matunga-tunga na lang na ako. Ang importanteng makainom dyan ko, anak. Kaya di ko kainom, mapil dyan ako, nga maglisod dyan ko ginawa. Iabot naman ganis panahon, nga nagdayapir na ko. Bangunon ako sa kumbana, kaya arong ko makakaon, paihion, ilisag dayapir. Kanara dyan, amigos, mora dyan, nakaayon ako, sa tinuod lang.
14: Okay, kanang Ma'am Jelinda, atong klarohon. Kantong na-admit ka, unsa man day ang imuhang balitian yan to?
13: Ang binding dito sa gatsyal yan, kasing-kasing, hubag. Nya, ang akong baga, hubag. Kahing hubag, mantumpikas na akong lawas. Ngari, kiningwa na ko, hing hubag. Bitiis na ko, ngari, paingon sa akong kwan, hing hubag. Nga mo to, mahal man kayo.
14: Sa may mahal ang iyang... Sa
13: ang mga tambal.
14: Mga tambal.
13: Isa pa to, yung tubi ko, nalala na pong 10,000. Asa man tao mag 10,000. Mutuin ko, igawas na kunin niyo. Ay, di ko mamatay sa sakit. Mamatay ko sa problema sa tagwarta.
14: So, nigawas ka nga nagpabilin gihapon ingon nato imong sitwasyon.
13: Oo, oh, oo. Oh. Bilik pa gihapon ko kalakaw. Nya, sultihan talang man, oh. Daghan na kayo kong sultihan inani. Kay nebong manjot sila nga unsa kunoy imong giinom. Nga naman ko nung nakalakaw man ka, kay okay naman ko kaayo karon. Imong tanaw siya, di ba okay na kay ko?
14: Ah, piskay na kayo ang imuhang panlawas.
13: Oo, oh, piskay na kay ko, pero... Pag dili ko makainom og amigos, murag maluyag yun ko sa tinuod lang. Maluyag yun ko.
14: Pila na may gidugay, pila naman kakabuan or tuig nag-inom sa Amigos Coffee?
13: Mga 3 years na, oy.
14: Oh, 3 years na?
13: O kagiso, pang akong basiyo, uksa ko, pila nakakasako, gihaling naman ganin ako na lang.
14: Labay ni Mudiay?
13: O, gihaling ako.
14: Okay. O niya, nakahatag yun o dako kayong tabang ang Amigos Coffee sa imong balatian?
13: Sa tinuod lang yun. Dako kayo, kana jud siyawa, nanggatong ipagresita sa doktor, wala ganin na mo pamalita, kay mahal kayo, na itagaping gatos, na itagsibinti. Ang amigos na lang yun, muna lang yun nag-imintin ako.
14: Usa man na imong pamatiin at sa imong lawas na ito, usa man ka ng putas, usa man?
13: Punga.
14: Punga?
13: Punga, iginhawa. Lisod iginhawa niya ang akong til ng hubag. May mo, lagi sila arthritis. Bahala ko sa itong sakita, no? Basta kay may mo, ko, bahala ko sa itong sakita. Basta kay ang amigos, muro man dyan na akong gikinap, eh. Nya, lakto ni Storya, ginay mga utan na, huy, unsa may imong gitambal. Nga, no, naulian man ka. May nga, rapag ko nga, huwag man ko'y gitambal niya, huwag man ko'y tambal dito, man. Ang akong ininom, gikape, amigos, raman, niya, ginawa po tingali, may nag-ayon ako. Kanara ang akong ito Bagnila.
14: Okay, imong instrumentos Gino. Inyong imong partner diyan, ino mangkani unsa man po iyang balatian?
13: Wala.
14: Iya lang gi maintenance lang niya.
13: Ako lang siya gipapil kay parang depensa.
14: Depensa.
13: Depensa. Kay kanang kaysa magkapi kag kana ang mga sashi-sashi na mangunay side effect, may bang amigos kay naapatanan, luwas pa ka.
14: I see. Ang imong but pasabot, katong lain nga mga classes kape. Dari ka sa Amigos Coffee.
13: Luwas ka.
14: Luwas, herbal man.
13: Herbal
14: okay.
13: Pa.
14: Okay, unsa may kasulti nimo nila, Ma'am Jelinda, katong namati ron ba nato, unsa may ikauhag nimo nila, katong labi na yung katong adunay mga balatian, na wa pa kasuway sa atong produktong Amigos Coffee.
13: Sa tinuod lang, daghan na kaya kong nasultian ani, naminaw mapod sila. Hingabot na ganinis Manila. Akong bata ha, maestra, hingbakasyon nini. Ini karumitri, yung bakasyon sa Tosyas, Manila, na yung maestra. Yung bakasyon siya, iyon ko, mahal man kayo o magpa... Kanda ba ang Shopee ba? Kasi nga na na... Shopee, magpa-deliver siya. Kaya dagko na mayag patong. Siya, ma, magdaan na lang kung ano kay barato. Rang ko, pagdaan na lang. Kay, na, barato na diha. Tag muna, tagkuan ra na ang usaka kuan karton. Magdaan siya, lima kabuok.
5: Yes, na nga salamat sa mga testimonya palanggaon sa paigipaabot alang sa tanan. Kutaw na sa kape nga lamian, kape nga dunay vitamin C, kape nga para sa tanan. Nag-ino sa rani nga kape palangga tatak Amigos Coffee. Hot FM diha sa Karkar. Dagang-dagang salamat mga palangga. na sa mga taga-Karkar nga naminaw, kutaw na sa kape nga lamian. Kape nga lamian, kape nga doon ay vitamin C, kape nga para sa tanan.
9: Amigos Coffee sa buntag na uban.
5: Isang kape lang palangga. Tatak, Amigos Coffee. Padayon ta sa unahan, mga igana. No, sa nabili na tong oras, tara, let's.
15: Hello? No, bro. Ay, bro, may tingapod na si mo, bro. Na mangyapon man da. O, oh, taga din, gani ka, bro. Dari, malinaw dos, bro. Balintawak, barangay, Balintawak. Balintawak, Eskalante. Eskalante City, bro. Bro, pilay mo edad ya. 51 na kusubong, bro. 51 kusubong. Tigamitan ka na, Amigos Coffee. Oo, oh, bro. Mga sobra na guro, 1 year subong. 1 year subong ka na nagamit sa Amigos Coffee. Tay, kamusta? Ano ginabatsyag mo nga nagamit ka, Amigos Coffee, how?
16: At amon batya ko, likod kagawa kagang budlagit, yung kagahon lang sa imo pagbangon, ng imo likod, pertigit.
15: Nga, kasakit likod mo, bro.
16: Oo, so, likod kakilid.
15: Kakilid? Hindi ba dala pa ilo sa misis, ha? Sa migat, ha?
16: Ay, no, balda, mabalda, madugangan balda ta.
15: Madugangan balda? Teka, kamusta mo, ikaw mo sa mikroskope, ano natabo niya?
16: Nang mga 2 kasimana, hindi mo pa mabatyagan, pero maglahutay na, drap mo na mabatyagan nga daw mabata, magkagalik-balik sini, kagma, kami man permisaka, kapayas.
15: Bote, ano ang sakit sa'yo malikod na dulagin?
16: Ah, wala na, okay-okay na, damo-daan din lubrahon sa siyap, may pintura sa kagwa ng body repair daan, kanika.
15: Ah, ga body repair ka sa ang salakyan?
16: Mm-hmm.
15: Eh, amo na na ginainom mo ang Amigos Coffee.
16: Oo, oh, naguntat na ko gani ng mga berna hard kay ginasiguro kong Amigos Coffee.
15: Ginasiguro mo na, instead nga mag-inom ka sa mga ilibnon nga makaubog, ang Amigos Coffee na ginatira mo?
16: Oo, amo na ginapukusan ko sa buong kay
15: matapapas ko dyan. Oo, garantisado?
16: Dako-dako kayo. Dako-dako kayo mabulig.
15: Ano?
16: Dako-dako kayo mabulig eh. Ang Amigos Coffee.
15: Dako-dako kayo mabulig. Di kayo ito nyo, Balintawak, Eskalante, no?
16: Oo, Balintawak.
15: Bawo, grabe, no? Di, isa mo observasyon sa imo panglawas. Damo kayo gabas ko kagad.
16: Oo, dako kayo kalainan kaysa wala ko nang mintinan sang Amigos Coffee, kay ang imo bala gina ubradlaw-adlaw pagkagab eh daw lakyo kay katama, pero kun maka-amigos ka daw sa way lang mabangon magkagyapon daw normal lang gid way ka ginabatyag.
15: Ba, te, gabaskog gid, baskog.
16: Oo, mayo kayo dako kayo na budig sa akon ang Amigos Coffee na.
15: Dugay ka na gamintin sina.
16: Oh, dugay-dugay na. Ita mo, akong box gani nga way labot sa gipang haboy, 63 na nadra.
15: Boda mo na eh.
16: Oo, oh, damo na, 63.
15: Ikaw lang nagainom?
16: Pakis na, kung may-ari di malagaw ng mga amigo ko man, nga gina-recommend ko man sa ilatan eh, ginapainom ko sila, panagsa lang kay gapang nakigmas misis, kay mahal-mahal nga daan, pero buyag, pero okay kayo sa akon.
15: Istig okay, yan. Kasi may isip mo, gayon naman?
16: Oo, oh, gayon naman sa kong gabi, isa nga, gayon tulog, mga pagkakanay. Oh,
15: bakit hindi pa katulog yung mga misis?
16: Okay, gusto mong guro mabato man eh.
15: Mabato, mabaw, grobe. Diba, pila edad sa'yo mga misis, oh?
16: 47 pa na sa?
15: 47, ikaw, 51. Oo, oh, okay, ano mambal mo sa nagapalmati isubong o okay, kigining Amigos Coffee ta?
16: Ang sawa isang nakapagamit, namigid kung makatilaw sila sa Amigos Coffee kay hindi lang sila nga magaan sa ilalawas pamatyagon, makabulig pag balik sa ila adlaw-adlaw ng alubrawan sa ila misis.
15: Wow. Nara gali ni bro na adlaw. Gabi gina adlaw mo na gali mo misis, bro.
16: May isa, may dirbe, hindi ta ka absinan ta gina sila, kay may dirbe ta mo.
15: Baho, grap. Kaya ano, pilagid ka raw na maubos mo?
16: Bisan isa-isa lang, importante, permanente.
15: Pa, pero, so, ibig sabihin, kapigampigid. Ha? Why, nagapangaking si misis, basta mga amigos, no?
16: Ah, why na? Buot na kayo. Ga panghimon sa sarayon.
8: Pati, sige. Hey, salamat kayo, Brad.
16: Na, sige po.
8: Sino ka nito pangalan mo?
16: Dudoy Orulan, bro.
8: Dudoy Orulan sa Balintawa, Escalante, no?
16: No, sige po.
8: Ati, samot na mo ganyan, salamat, ha?
17: Vicky, humahit, bayo na mo, ma'am.
7: Ay, yes, sir. Good evening. Ah.
17: Asa gabihin mo, ma'am, Vicky? Asa gani ka napita karon, ma'am, Vicky?
7: Ah, naadiri sa Medellin, sir.
17: Iya, sa Medellin. Poblasyon, Medellin.
7: Yes, sir. Poblasyon.
17: Ay, yes. Pila hida ka to, ma'am, Vicky?
7: 50, sir.
17: 50. Plus yun nga, 50, ma'am, Vicky. Walang labis, walang kulang.
7: Walang labis, walang kulang, sir.
17: Okay. So, ma'am, Vicky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
7: Ha?
17: Osa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
7: Ay, yes, sir. Dugay na, sir.
17: Dugay na. Osa ka sure ni mo sa Amigos Coffee, ma'am, nga naayos sa imong gipaminaw?
7: Ah, sa akong, ano, sir, dili maka-dispose, maglisod kalibang. Atraitison pag yun.
17: Atraitison pag yun. O niya, sa pag-inom mo sa Amigos Coffee, ma'am, na-usa para nakita po?
7: Ah, okay na, sir. Okay na, normal na akong paglibang, pag-dispose.
17: Normal na
7: yung pag-dispose. Naka-lost kilos ko.
17: Ay, teka, ma'am, sa una kayo, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
7: Ah, yes, sir.
17: Sa usan ka simana, sa usan ka simana, kapila ka malibang?
7: In a week, sir, 3 times.
17: In a week, 3 times. O yan, karoon ma'am nga nag-amigos na ka?
7: Every day na, sir.
17: Every day
7: minsan
17: na ka
7: malibang. Twice a day, normal na.
17: Normal na yung bowel movement.
7: Oh, yes, sir. Until nakalos ko ng 4 kilos na, sir, kaya nag-detox naman ako.
17: Ah,
7: nag-dispose na.
17: Nag-sling usad ka, Ma'am Vicky, pag inom ni mong Amigos Coffee.
7: Oh, yes, sir.
17: Okay, so live karon, Ma'am, sa Hag Radio. Unsa ika-share ni mo, Ma'am, sa mga naminaw na to karon, Ma'am. Okay doon, gamito ng Amigos Coffee.
7: Ah, yes, sir. Okay pa sa all right, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no, kay need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang, try ninyo. Hindi kayo mag-mahig yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
17: Wow! So, nagagay, salamat pamigay ka minyo sa ma'am.
7: Ah, yes, sir.
17: Kaya, kamusta si Mr. Ma'am? Okay na, sir?
7: Ah, okay man, sir.
17: Gusto na mag-cut-cut sa gamayas, ma'am.
7: Ay, oo, sir.
17: Ay, malita lang po, ma'am, yung Mr. Ramon sa'yo, manok, ma'am, no?
7: Naa, sir.
17: Sa una, ma'am, no, pagka nag-amigos, manok rin, huwapon di mong Mr. Di ba, nag-ana, mag-ato na po ito, hangman, mayo pa ang manok, kay bukwakas.
7: Ay, yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin, hipuin niya ba?
17: Ah, sa una, maura, hipuin o hupuan. Ay, Bisaya, Ma'am Vicky, kay mga Bisaya, ang naminaw.
7: Ay, yes, sir.
17: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
7: Ay, yes, sir.
17: Pero, karon, karon, asa may unahon, ikaw orang manok.
7: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
17: Wow!
7: Siyempre,
17: Ay, grabe. Ano ba,
7: instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata pa. Kay tumod ni collagen.
17: Kita kayo galang si mong bata, ma'am?
7: Romulo, sir.
17: Romulo, humahit?
7: Yes, sir.
17: So, permaminti na nga naana, ma'am.
7: Kung may time, sir.
17: Ay!
7: Dito lang, sir.
17: Makatapag testimonya ni Ma'am Vicky humahit niya sa lungsod sa Medellin. Ngaway lipod-lipod sa unang panahon, masuko siya sa manok. Idol Roger Vicky, nga siya, ihaon ko na lang ni manok. Uy, ang manok may una, ikap-ikap.
7: Mag-sure.
17: Karon-karon, okay na, Ma'am Vicky?
7: Okay na, sir.
17: Bahalan na yung manok, imong bana. Basta ikaw, ngayon.
7: Alangan, sir.
17: Nagagay, salamat, ma'am.
18: Yes, sir. Thank you, sir. Adlaw sa tanan na itong mga suking tingpaminawan. Hindi ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix, nga si Sir Binting Aliego, nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan. din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigo sa 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting o sa ka diabetikong tao no nga nagantos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong amigo's coffee natabangan gyud taon siya. So sir, mayong adlaw.
19: Mayong adlaw sir.
18: Kumusta? O sa may epekto sa atong amigo's coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
19: Actually, ang amigo's coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man mayan ako ang kamis, pero may ngayon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. Mm-hmm. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani. Mm-hmm. Pero within 1 week, pag-inom na ko sa kuan, Amigos Coffee, before ko ininom sa Amigos Coffee, ang akong sugar is 362. Mm-hmm. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag-testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Mm-hmm. Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasyak, Biki. Look, kakuan ba niya niya? Niya, kanang, maugyapod no, sige kong inom niya, kung piyansa siya ko, kibikaon kong mayo, bitas-tas o balik. Pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
18: Down
19: yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. Mm-hmm. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mo na na akong gigamit ron.
18: Sa mga nabinaw karon nato, sir, o say imong ika-auhag nga to kanila?
19: Ang ako na ikasulti, kung na Amigos Coffee sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Coffee na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wanalan ko ninyo, try lang. Nga pagkauman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa ako, wala ko magayong ipikto. So, muna roon nga ako, usan ako ka, kanang, na misuporta sa Amigos Coffee o lagtang pagsulti, Amigos User sa inyo gulong.
18: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga titsuran si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Bigos sa 15-in-1 Skinner
17: Ay, ma'am, nindot kayo dito. Maganda ka, mama. Live sa roon lang sa EMC Toledo. Eventing nyo na. Kaya nagkatanggog ka na ko, ma'am. Ano sa iyong testimony about sa iyong sugar, ma'am?
7: Ay, taas ko sugar ko yun. Pero akong nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa Deparini, din nagsige na kong inom anang Amigos Coffee, then nagpa-test ko ganina, okay na gid akong sugar, normal na ko ya.
17: Ay, no. Congratulations!
7: Mm-hmm.
17: So, sa una ma'am, sa wapag ang nag-inom ang Amigos Coffee, taas imong sugar.
7: Oh.
17: Bila yung rating sa imong sugar ito ma'am?
7: Basta mga 200 plus to kuya. Yeah, then karon 93 na.
17: Wow, 93 na karon.
7: Mm.
17: Ay, bro, bino. So, na normal siya ang sige ka sino mo kami good copy. Kaya ka na, si Mata na gino mo kami good copy, ma'am.
7: So, doon na kuya, hindi ay time capsule. Nangyari ka dali kuya. So, niinom ka to. Kanang kadiyot rad, akong gibalikan og inom, so kay naglain man ni akong lawas, pero minti ba lain kay kung lawas pa minaw, din nagpatigil kong doktor, ganina mo, so wala na, okay na yung tanan ang akong laboratory, gilaboratory yung tanan ko ya.
17: Okay, so, So before ma'am, wala po ka nag-amigos copy, o sa'y mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa mami?
7: Daghan tayo kung gipaminaw kuya, kapoy, kanang basta, di ka na ura kong malipong, niya, nagtuo ko, o kanang taas o dugo or taas kong sugar kay inana gyud nag malipong ko ni anak ko kung nga mauto nagpa-test gito sa doktor sugar.
17: Okay.
7: Oh, okay na gyud pa.
17: Okay na gyud siya ma'am.
7: Oh, gingnan ko sa doktor nga okay ra man tanan nimo asa akong BP, okay ra akong sugar, imong cholesterol okay ra gyud, nalipay ko kuya nya mao na sige gyud kog inom anak gyud sa Amigos.
17: May daghang salamat, Ma'am Lord. Sa before nga nagkuhan ka, daghang kaging paminaw, niya karoon na lang pinagkagamigod ko, pinawala sa kaling kaging paminaw. Labi lang dyan ang imuhang kaya bitik pa sa imong sugar na
20: normal dyan siya. Ganyan ko sa doktor ganina, kaya dito manggig ko niya, ang doktor siya, okay naman dyan ka na ni mong kuhan, nagpa-laboratory dyan ko siya, nagpa-general laboratory dyan ka, Ma'am, inupong ko, inupong siya, ko kay malipong ko, na ano, baka naghang kikong ipamasiba niya din. Sige kong ino mo, gamigas ko, pin ko, hala, kasi maon na dyan siya, nakakuhan.
17: Okay, so tinanggaman sa inyo harang doktor ay hospital diya sa Cebu nga diya sa Liparini.
20: Okay,
17: so congratulations, Mami, ha, nagay kayo, salamat siya.
20: Thank you,
17: herbal clinic. So, Mami, ang tupina diya sa lungsod sa Cebu nga. Nagasalamat, Ma'am.
21: Ayun, si Chris, Ma'am, kay naka-on-air taron, Ma'am, sa Hag Radio Pugus City, Ma'am. Ayun, sa kagawa, Ma'am. Ayun, ayun, sa kagawa, Ma'am, kumapagana ito.
20: Live di ay ni?
21: Ayos, Ma'am, live ni Ma'am. Hindi tawagan di ka, Ma'am. Ngayon ang kapalita kung mag-usap na sa mga tigamitan sa atuang mahiwang kang kape, Ma'am. Tama ba, Ma'am?
20: Yes, sir.
21: Akin sa'yo pangalan na ito, Ma'am.
20: Weng Celesti, sir.
21: Weng Celesti, tag-asa ta, Ma'am. Weng Celesti, may gabi ni mo niya, Ma'am. Asa niyang lugar, Ma'am?
20: May gabi sa diya, sir. Sa Astoria, sir.
21: Ay, taga Astorias ka, Ma'am. Ito, mula kami mong tingog pero Ma'am, iduyog sa tagagabihan, Astorias, or?
20: Sana all.
21: Ay, sana all, ayan na, ha? Ma'am, loud and clear, taga rin naman sa Hagrid Chubugos na kinatipok ang mga alud, mga talapyog na nag-uyog-uyog ng mga itlog din, Ma'am. Loud and clear, taga rin naman.
20: Oo.
21: Ay, ansa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, Ma'am, sa mga naminaw karon, Ma'am? Okay dyan ba gamito ng atong Amigos Coffee, Ma'am?
20: Yes, sir. Okay dyan kayo kay makahatag siya o ka ng anindot nga kuan sa imuhang panglawas. Then, basta anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
21: Yes, Ma'am, makawala sa kakapoy.
20: Basta nandanan, sir, basta nga ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasya every morning, then before matulog. One sachet.
21: So, sa usa ka, sa kadlaw ka, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, Ma'am, na Amigos Coffee.
20: Oh, ano dyan, sir?
21: Minyo, tama, Ma'am.
20: Daga, sir?
21: Wow, wadya, si. Daga siya. Ayan, Ma'am, usan ka dito, Ma'am, ay akong balita, Ma'am, kay high blood ka, Ma'am, noong sagit, na ayaw ni mo, imong blood pressure, Ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, Ma'am.
20: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
21: Pinay ko, Ma'am.
20: Maabot siya o 200 over 120.
21: Wow, grabe naman, Ma'am. O, sir, pati, ano mo, Ma'am?
20: So, paminaw na ako, sir, magtuyo

0: Nag-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usa sa dia nga makakuan sa makakontrol sa ato ang blood pressure. So good news, in 5 boxes ni
1: lima ka box ni mo nahurot, ma'am.
0: Yes sir, kanang ni 130 over 80 na siya.
1: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am. Boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box na Amigos Coffee. Ano yes, mag-usay, usay message ni mo alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa. Okay dun ang Amigos Coffee gamitin sa mga sama ni mo, ma'am, nga tag-asa blood pressure.
0: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton kay coffee raman na siya, dilit na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay na siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kayo kay tamay Amigos Coffee.
1: Nawantar lang imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa atong Amigos Coffee.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, sa ika, message ni mo sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested atong Amigos Coffee.
0: Yes, sir. Proven and tested na po.
1: Ayun, last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang atong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo balita, ma'am, nga nakay bana, ma'am. So, sa anak, ma'am, proven and tested po na nga itong Amigos
0: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na naman ni tatay.
1: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, sa so, kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am,
0: ay, bili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds siguro, pwede na.
1: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders. So, sa mga advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan, sa mga nanay, karon mga, sometimes, ma'am, mao mag-uni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa mga advice nila, ma'am, na mga ingana nga problema, ma'am, okay sa dangan itong Amigos ko, ma'am.
0: Yes, sir. Okay, jigay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir. Si tatay is 57 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dakulid ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
1: Wow. Enjoy na niya kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
0: Yes, sir.
1: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
0: Oh, kusog na siya manindak, sir.
1: Wow. So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay na mag-away, ino mag Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Ket Salasti dito sa Langob, Asturias, o ni Tatay Alok, yung kanunay lang sila magpag-ilaw. Nagagay, salamat, ma'am!
0: Bye!
1: Bye-bye!

Yes, daging-daging salamat, amigos, amigos, coffee na ta mga higala. Tuwa na sa mga pharmacy butika sa inyong lugar, Kuya Nauds. Aritanaw sa makahatag og kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian sa atong mga Cavite Radio Tubura. And sa ating mga kabantayan na stig sa Kabangkalan, K5 News FM, diya sa Sikihor.

0: Kay Piktibo ng Amigos Coffee.
1: May adlawin mga palangga, no? Arisali sa may boundaries ang Baras kaga ano ni ang Mabinay kaga Kabankalan. No, so arin kasi may boundary dire. Kaga nabutan tali si Sir nga nalabayan tayo nga ga pangapi sa nga Amigos Coffee. Sino ba ipaliog ba alam mo, sir?
2: Si Ramirez Domingo Kuya Narda.
1: Domingo?
2: Ananias, Apir Baras.
1: Ay, isa na Domingo. Isa na siya mga palangga ka presidente sa nga po ano na ng peacemaker o kung na PNP post sa multipliers na si sir naglabdan tali siya nagainom sa nga Amigos Coffee. At sir, okay ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
2: Kuya, sa primero mga kwa na mga isa katuwag katunga na kaya primero mga testingan ko lang kung daw na amigid pero na uyunan ko gid kay ang mga arthritis ko nakuha, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsak sa kitawak, nakuha di tanan kagagag balik ko sa ubing kay 75-76 na edad ko pero daw na balik ko sa 40 kay tungod sa Amigos Coffee kag ititibo gid kag testing mo gid kag hindi gid kamo magmahay ang mga bro ya kay nga yung testing ko na niya duha kami na sa wahon kag hindi na ko magbiya ano sa Amigos Coffee yung mga 200 na nakabaksubong na bakal namon mahal-mahal pero ginasustino namon tungod nga ipitibo kag hindi kagid yung mag-inusol ang Amigos Coffee ipitibo kag testing na ginamon niya kaya ginasigisigi na mo isubok.
1: Anong buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik mo edad sa... Nasa mo, 76 edad mo?
2: Oo, 76.
1: Anong buto mo si Ingo, sir, nga nagbalik mo edad sa 40 ang performance, sir, sa Uyab, sir, ang pasada?
2: Ate, hindi ginaibalikatan. Isang gulang ka na yan. Kaya bawal lang tumatanda eh.
1: Sige, sir. Na sir nga dugay lang imo kumusta wa ikala subong sang kanimo diabetes ano tong ano
2: aw kuya nga tested gid kay primero indi ko kobra sa uma kay magilamon ka kisa ti simpre kay pilado ta maduko ka pagka medyo ura ga duroy ka na lang gid mo untay likod mo pro subong tested na lang ako nga indi na gid magbiya di kay ang dugo ko nga 160 na maintenance ko sing una ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Basta nagdubo na ako yung sugar, normal na. Kasi wala ko pa doktor. So una, pirmi ko pa doktor. Pero pag-testing ko sila, pila na may katuwag, isang tungawan ko pa doktor. Kay napag-ipi ko pirmi, nag-normal ang dubo ko. Kung muna nandiyan ako magaling sila niya. Sige-sige, huwag ko na bisan mahal niya.
1: Ano sila yung tugira sila? May atrayan ito? Arthritis?
2: Arthritis, diabetes,
1: may pila man sir ka bulan o simana halin pag inom mo sa Amigos Coffee kag medyo nag asa subong daw wala na.
2: Sa primero ko gin try ko primero sa mga 1 week hindi pag ibna madali dali. Pero nabatsagan ko kay nga ko mga ihi daw naglain kag daw kalan batsag ko. Pero siling sa amigo ko nga sigihon lang. Basta mag isa ka bulan, basta nga napilar ka bulan. Basta subong, wala na ko sinabatiyag. Sige na lagaw ko, huwag patay pumuntayan.
1: Okay, may bago subong sila produkto ang Amigos Coffee. No, Amigos ka kapsul, huwag ka pa na sila katilaw ko, nakatilaw ko naman na, huwag pa.
2: Huwag pag-ed ko yan, Ad, kay ang ginamintin ko lang, subong ang nalang ang sasilang gid kay dotistin gid kayo.
1: Yeah, okay, pero tisinga, kung may time ka, sir, bako dito ka nakabakal kay Diday Makuryo, bala, da, sa may public market sa Bantayan. May arada kay Diday Makuryo abay Guscopsol, try mo naman kung na ano, dipindi siya mo, ha?
2: Ati sige sir, kay tilawan ko na ka kung matakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para mabalik na sa 30 years.
1: Okay, si Sir Amerya, ang si Sir Amerya kay damo yang iyang mga customer ko, no? Nagtilaw na si Amigos ko, kapsol kay kanami ko sa Amigos Kapsol, kay kung kisa, gapas yung nasubat siya mga customer. Hindi na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis ano na, mag-inis ang tubig. Kaya mo lang, gusto ni sila meron, kapsul man iya, kaya inang hindi sa mag-inis tubig, inam lang sa kulo ko na yun. Pero mo, yung pag-alik at ilaw, sir.
2: Huwag pag-in ko niya, kaya doon anab na kublang, timitirmos man ko, isa-isa ka adlaw, katatlo. Timabtabja 25 tigado man kami kagalibot-libot na sa wahom pero makarecover lang kay teko nung diyan mo na pag-ibak doon magpa-doktor kasi brato man kami na yan brato lang yan hindi ka pagpa-doktor istigma na yan.
1: Sige sir, nadumduman ko sir ang ambal mo sir nga nanad sir, may nadumduman ko ng istorya sa nanad mo si isang mga bata yan na hindi ka na blanay magpamana blanay kay may edad ka lang blanay nga hindi mo kami mga bata masagod sa imo nga nga mana kapagid. Simple na ba itong nanay mo? Iya. Mayo, kamay niyo mga anak. Kamay kong manad. Sige, sir. Salamat, sir. Kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir, Domingo, sang...
2: Per Barasa. Ananias Domingo.
1: Ananias Domingo. O, isa ka...
2: Chairman.
1: Chairman sang...
2: Peacemaker.
1: Ako na PNP... Post Multipliers. Salamat, sir. Kagamay nga aga para mabatyan mo sa atong yung mga... Pagpalamat, eh. Daga masyert man ang kayuhan nga nahatag sa imo sa Amigos Coffee.
2: Salamat sir.
1: Yeah, salamat man sir kagamay nga adlaw gyud sa atong tanan.
3: Amigos Coffee, the most healthy coffee. Natural and herbal, delicious. May mangosteen, antioxidant sa katawan.
0: Yes, Amigos Coffee na no. Coffee. Sa ating mga kabantayan na stig sa kabang kalay. Yes, puntahan nyo na sa mga pharmacy butika and nandyan po no, sa mismong station natin sa Bantayan na Stiga. Hanapin nyo lang si Kuya Nald. Tapos nandyan din po sa Pharmacy Negra. Sa mga taga-Tuburan, diha ang JJKL Bake Shop, ang 234 Store. Jawas Bake Shop diha lang sa Tuburan. Sa mga taga-Astorias, naadiha ang Alsado Minimart. Ilo General Merchandise. Diha si General Merchandise diha sa Astorias. Yeah, sa mga taga Sikihor na diha ang Capricorn na 22 store. Kapalito sa diha sa Zekemed Pharmacy. Ug sa uban pang mga pharmacy butika diha sa Sikihor. Sa paigi paabot sa kadaghanan, Amigos Coffee na ta. And by the way, mga higala no, September 30 ha ang atong pag-submit sa mga empty boxes sa Amigos Coffee nga pwede kang makadawat sa atong mga papremyo adunay cash prize. Kamusta ang pagkuhan niya pagkolekta sa mga empty boxes? Daghan na ba? Ingon sila DJ Ranz. Ingon si Boards nga, paspasin na para mo daghan. Uy, mo din ang sikreto ni mo, Boards. Paspasan, aron mo daghan. Okay, wala tayo ikong oras. Nagandang salamat kauban ng inyong DJ Benay and of course si Kuya Angel. Kini na lang ang tingog ang mga tingog sa Kapoy Ngalamian Amigos Coffee. Inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Dagang salamat ug maayong gabi sa tanan.
4: Wow!

0: na may halaga sa bawat higop. Rundang bagay sa araw-araw, sa ubong hilan na.
1: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuklema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog nga plema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexido Forte.
6: Mas paspas banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Good evening, it's now 9:30 p.m. You're still tuned in to DYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
3: Siyempre, naayaw mo yung akong anak. Ang standong anak ko kaabo. Munang isalig yung ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di ang akong anak na kinamonghoran na isakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di painom, pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan, o kaloy sa Diyos na uli ang siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko'y lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na uli ang Diyos silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko Diyos sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka, sir?
3: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat, sir.
3: Thank you. Salamat, sir.
4: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
6: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmay ra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May ra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mayang gabi, alas 9.45 na. Padayo sa pagpanginaw sa DYPSPT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki.
2: Nami kay imnonimo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Nga, hilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, waswasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna.
4: Erlinda Palabrika.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Paspas ba na sa upat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa!
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: Undiscarding bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang undiscarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Sige, madyog ka balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
2: Siyempre, naayaw madyog ka kong anak. Tulo, hasta doon ako kaapo. Muna, misalig yung ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony ka rin, DJ. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan yung sikena ng gabi sa pagkatinood lang, morgue akong di painom, pagtapos yung pagsuka na uli ang yung sakit siya tiyan, o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre na uli ang yun silang duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
2: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: Ay, thank you.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tiknautok o sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa. Mayra kaf na.
2: Mayra kaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
6: Unang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
1: Rexido Forte.
7: Mas paspas balat sa upat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall. One day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Buran, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gawa at lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, kasukaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, niya di pong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gitaon ko nga nilumayas kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, puto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Sibintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong ko galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasupaon ko. Tigro, may gitaon ko nga dilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Niya, hilag, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.

0: reservation, advance booking is required.
1: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ang nasige man jud kag balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: Siyempre naayo man jud akong anak. To hasta nuha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako kay testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulungas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha po, duhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoo nga naang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Ay, thank you. Salamat sir.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pag may rakof, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa! May rakof na!
2: May rakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Dapolabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyo, bro. Produktong lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juko, di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka gina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Nga, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Nga, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasuwasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook o ATM o at the moment nga kita nang lakaw o walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamumang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala o sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon o magawas sa balay. Likayan ang pagsulob o mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 93.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawo nay goiter, ko na to kya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko, unya try tinuol magid kya diay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikap niya sa tunlan, wala naman kun di niya ang pagtulon nimo, dili ka sakit, dili ka dulon. Sa dili ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa maayong kalawasan.
0: Living Testimonies.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Og, Liampo. Nagkinibay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, Og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa gid mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadayo isa lichon bedog lichon belly og gym. Tadayo isa lichon bedog lichon belly og gym. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog?
6: Vitron! Take Vitron!
5: Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit?
6: Vitron! Take Vitron!
5: Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
6: Vitron! Take Vitron!
5: Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga Proper, National Highway, Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pero may gitagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang duna kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, si Bintay S-34, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Kasunod siya sa inyong crew. Produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gaway at lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa din sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang ko tukuto niya marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema. Afford pa. May rakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugohat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugohat.
1: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexido Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexido Forte!
6: Paspas bana sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kugihan ba?
8: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
9: Kargado!
8: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
7: Kargado!
8: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
9: Kargado!
8: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag-uri ng sakit.
11: Start your day on a fantastic note.

0: Batong Paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Saita El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yugo sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manutuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit bata sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ng abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: TTX 500. Makatapang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Set living testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugan napaso sa heat gun, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit ta diyang akong bukton sa heat gun moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
7: Ang paso kon burns makahatag og sulabyang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
8: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment, no? Wala gyud siya ka gulgul, kasagaran mapaso ka, mungulgul gyud siya, muburot. Kumbagit siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukanak, Bolivar, Davao City.
7: Sed Liniment Oil, ginama sa Sed Marketing.
6: Living Testimonies.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
10: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa to ang Lolomasyong Tiki-Tiki, sir. Palit, sir.
11: Siyempre, naayo man jud akong anak. To hasta nga na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mo gining himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon ni Jay. Ang akong anak nga kinamonghoran nga gisakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung ipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, gisakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nagumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka, sir?
11: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, dagang salamat, sir.
11: Ay, thank you.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
13: Undiscarding business, anak.
12: Oh, di ka trabaho, hustle ka ayaw mabugat.
14: Rexino Forte!
12: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
14: Rexino Forte!
12: Maunang ang discarding ako, discarding wisdak na to.
14: Rexino Forte!
15: Mas paspas balat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! Unang, pagmayra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa! Mayra kaf na!
2: Mayra kaf!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Mayra kaf. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na mo sa gubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tik na utok o sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadulo.

0: Vitron. Subok na.
1: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog sa malit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
0: Vitron. Subok na.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
4: Papaminog sa kamot ni ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permeluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka. Kay ania na ang NerveFlex Capsule. NerveFlex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. NerveFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, si Bintay S-34, Ilagan Extension, Barangay 5.
9: Kasunod siya sa inyong group. Produktong lulumasyong tiki-tiki.
8: Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit. Kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatiin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, maayong ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumayas konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuway diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, tutukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Nga lain lang kung tukot to, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
12: Kugihan ba?
13: Kugi lang?

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pagmayrakof na put mo.
1: Ukal ang batod ng problema. Aboard pa! Mayrakof na!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BT Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalik ka rin sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamay nga adlaw kaninyong tananog, welcome na usab sa ato ag pagpanag-uban na nairapot kining atong tulumanon karon nga maghahatag og dugang impormasyon. Kaalam mong kahibalo ka rin mo aron ka lang ibong lawas atong matabangan. Pinaagi kini sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay mga pagtabang. Ang mga produkto nga 100% yun nga napamatud ang maayo sa lawas. Ha? Naka-take na ba ka sa SED Panyawan Products? Kabalo ba kayo suon nga

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
2: Kakadiskubrita.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging batas ang Anti-Political Dynasty Bill sa panahon ng kanyang termino, hindi nagbabago ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Pagtugi sa mga kapwa-akusado ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder, pinigting ng Philippine National Police.
0: Headlines.
3: Buong hanay ng National Capital Region Police Office nasa full alert status bilang bahagi ng paghanda sa mga aktibidad sa September 21.
0: Headlines.
3: Department of Foreign Affairs maghahain ng diplomatic protest laban sa China sa insidente sa Subi at Mischief Reef.
0: Headlines.
3: Pamalang Pilipinas nagpahayag ng matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News.
0: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 18, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging batas ang Anti-Political Dynasty Bill sa panahon ng kanyang termino, hindi nagbabago. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Walang pagbabago sa gusto at hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng pagnanais nitong maging isang ganap na batas ng panukalang pipigil sa pamamayanin ng pamilya sa mundo ng politika. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang Anti-Political Dynasty Bill sa priority bills ng punong ekutibo. Ang bola ngayon, sabi ni Castro, kung pag-uusapan ay timeline ay nasa hanay ng Kongreso at ang gusto lang anyang ipaalam ng presidente sa kanila ay ang pagnanais nitong maipasa ang naturang panukalang batas. Muling binigyan din ni Castro na para sa Chief Executive ay nais nitong maging batas ang nasabing proposed bill sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pasado na ang Anti-Political Dynasty Bill sa Kongreso matapos na dumaan sa third and final hearing noong June 3, 2026 at naipadala na sa Senado noong nagdaang June 8 ngayong taon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
7: Alam na po natin na ito po ang isa sa mga priority bills ng Pangulo. Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Law.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Diniyak ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adyong ang kahanda ng Kamara para sa Bicameral Conference Committee sa Anti-Political Dynasty Bill. Kasunod ito ng atas ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa sa lalong madaling panahon ang batas na magbibigay bisa sa constitutional prohibition sa political dynasties 39 na taon matapos pagtibayin ng 1987 Constitution. Ayon kay Adyong, naipasa na ng Kamara ang kanilang versyon noong Hunyo 3. Kaya hinihintay na lamang ang panukala ng Senado na kasalukuyang aprobado sa ikalawang pagbasa. Pinaka o pangunahing may akda nito sina Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos sa Klaw ng House version, ang mag-asawa at mga kamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity o affinity sa ilang sitwasyon ng sabay o sunod-sunod na paghawak ng elective post.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Catholic Bishops Conference of the Philippines suportado ang pagkalampag ng Korte Suprema sa Kongreso na isabatas na ang Anti-Political Dynasty Bill. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanawagan si Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David sa Kongreso na agad magpasa ng batas laban sa political dynasty kasunod ng inilabas na kautusan ng Korte Suprema. Nagpa siyang Supreme Court o SC na may konstitusyonal na tungkulin ng Kongreso na magpatupad ng Anti-Political Dynasty Law at itinuring na grave abuse of discretion ng 39 years na kabiguang maisabatas ito. Iniutos din ng SC sa Senado at Kamara de Representantes na aksyonan ng may agarang panahon ang mandato ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties ayon sa definisyong itinakda ng batas. Ayon kay David, sapat na ang 39 na taong pag-aantay at panahon o panahon ng tugunan ng Kongreso ang naturang probisyon ng konstitusyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaigding ng Philippine National Police o PNP ang pagtugis sa mga kapwa-akusado di dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder. Ito'y kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga flood control project. Kasunod ito ng ulat ng Bureau of Immigration na bukod kay dating Ako Bicol Partylist Representative Zaldico, nakalabas na rin ang bansa ang isa pang kapwa-akusado na si Jocelyn Serenio, nanon ay personal assistant ng dating speaker. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Wayco, maaari silang pumasok sa international cooperation upang matugis si Serenio. Layunin itong agad na matunton at mahuli ang mga pugante upang maparagot sa batas. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa iba pang mga ahensya upang matukoy ang kinaroroonan ng mga wanted person at tuluyang maaresto ang mga ito.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Vice President Sara Duterte hindi dapat manguna sa panawagan na magbitiw ang Pangulo. Narito ang balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
9: Pinamon ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte sa pagigiit nitong magbitiw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Bumuelta si Adyong kay Attorney Paolo Panelo, ang tagapagsalita ng Vice Presidente matapos itong sabihing walang direktang conflict of interest sa panawagan ng pangalawang Pangulo. Para kay Adyong, si VP Sara ang huling niya taong may karapatang magtulak sa pagbaba ng Pangulo dahil siya ang tahasang hahalili sakaling mabakanti ang pwesto. Anya, hayagang politika ang hakbang na ito, lalo pa at talagpahayag na ang pangalawang pangulo ng kanyang planong pagtakbo sa 2028. Hiit ng kongresista si Duterte ang makikinabang sa posibleng pagkakabakante ng pinakamataas na pwesto ng bansa. Diin nito ang paniniwala ng bise hindi pareha sa posisyon ng taong bayan. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
10: Very clear naman po, we'll stand to benefit. Pag ang nag-resign ang presidente, diretso po ang vice president being the next in line to succeed if there's a vacancy of the office of the president. So I think it's on a level of propriety man lang in-expect na someone who directly benefits as a result of the vacancy, dapat hindi siyang nangunguna na humingi ng pagbibitiw ng presidente.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magkukukos muna ang mga senador para pag-usapan kung idadaan sa botohan o ipapaubaya kay Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang pagpapasya kung babaguhin ang kanyang ruling sa voting threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, magsasagawa muna sila ng caucus bago magdesisyon sa magiging proseso. Bagamat isa na ngayon o isa ngayon ay wala pa itong nakatakdang petsa. Sinabi naman ni Senior Deputy Majority Leader J.B. Ejercito na posibleng sa Lunes, September 21 nila isagawa ang caucus. Ito ay bago ang oral arguments sa September 23 na susundan ng pagdalakay at posibleng butuhan sa usapin ng voting threshold. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na nais muna niyang marinig ang opinyon ng kanyang mga kasamahan bago magdesisyon kung kailangan bang baguhin ang 16-vote threshold at kung kinakailangan itong idaan sa butuhan. Si Tulfo ang nagkain ng motion na kumukwestiyon sa naunang ruling ni Escudero kaugnay ng bilang ng boto at kung sino-sinong dapat isama sa bilang ng mga senator judge para sa conviction.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiwala ang Malacanang na maayos na mareresolba ng mga senator judges ang usapin sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi nangangamba ang administrasyon sa magiging resulta ng impeachment trial, lalo't solong responsibilidad ito ng Senado na sa pagpapasya na anya ng Senator Judges ang kahinatnan ng voting threshold matapos marinig ang pananaw ng legal experts. Kung ang palasyong tatanungin, sinabi ni Castro na naging maganda ang talakayan sa Senado dahil mas nalinawan ng taong bayan at mga mambabatas. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng mga pangamba na maaaring magkaroon ng epekto ang magkakaibang pananaw ng amici curiae o friends of the court na mga dating Chief Justice at Associate Justice ng Korte Suprema sa requirement na 2/3 ng mga senador sa botohan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi maaaring baliwalain ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pinalabas na subpoena ng Senate Impeachment Court kaugnay ng paglilitis sa Article 2 o ang akusasyon ng unexplained wealth laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, kailangang dumalo ang alkalde alinsunod sa utos ni Senate Presiding Officer Senator Francis Escudero. Anya, layunin ng pagpapatawag kay Mayor Baste na busisiin ang mga transaksyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng Davao at ng mga kumpanyang gaya ng GenCorp Industries at iba pa na lumilitaw sa mga interes sa negosyo ng Vice Presidente. Base sa mga record, ang alkalde ang nagmamay-ari ng naturang korporasyon habang nakatala naman si VP Sara bilang stockholder.
11: Kung na-issuean siya ng subpoena ng court, then that's a compulsory process. He will have to respect it and appear before the court. No? As to whether or not he will be a hostile witness, depende yan. If the court will qualify him as an expert witness, just all the other witnesses that we've presented, and ang test naman dyan will be the same. If it will be shown that his interests are adverse to that of the prosecution, dahil kami yung party na tumatawag sa kanya as witness, then the court will qualify him as a hostile witness.
3: Si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa full alert status ng buong hanay ng National Capital Region Police Office upa o bilang bahagi ng paghahanda sa mga aktibidad sa September 21. Ginawang hakbang matapos na maisapinal ng Philippine National Police ang latag ng seguridad kasunod ng final interagency coordinating meeting kahapon. Nabatid ng naunang inianunsyo ng PNP na bukas September 19 sana ipatutupad ang full alert status. Nakatakda namang ilatag ang buong deployment ng mga tauhan bukas pagsapit ng alas 11 ng gabi upang matiyak ang sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pangunahing lugar. Ginit naman ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco na kailangan ng mahigit sa 15,700 na police na ipapakalat sa Metro Manila. Anya ito upang hindi malagay sa panganib o maabala ang publiko sa gitna ng mga aktibidad sa September 21.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginit naman ng Philippine National Police na hindi overkill ang deployment ng mga police para sa mga aktibidad sa September 21. Ito ang sagot ng PNP matapos na kondenahin ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang laki ng puwersa ng polis na ilalatag sa nasabing araw. Sa mahigit sa 15,700 na polis ang ide-deploy ng PNP sa Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, mabuti ng sobra basta't matiyak na hindi mapapahamak at hindi maaabala ang publiko.
12: They are there, we are there to ensure the safety of the community, yung general public. Hindi bali ng medyo sumobra na sinasabi nila, pero ma-ensure naman natin na the general public will not be endangered and will not be inconvenienced.
3: Dagdag paniko, sumailalim sa pag-aaral at pinag-usapan kasamang mga concerned stakeholders ang pangangailangan sa dagdag na puwersa upang matiyak ang kaayusan sa mga aktibidad sa September 21.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagbabawal sa batas ang kaguluhan o karasan sa anumang pagkilos para sa pagpapahayag ng saloobin. Itong binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ng grupong bayan na hindi dapat diktahan ng Malacanang ang mga magsasagawa ng pagkilos sa Lunes, September 21. Ayon kay Castro, walang katotohanan ang akusasyon ng grupo na dinidiktahan ng Malacanang ang mga magpuprotesta. Anya, pakiusap lamang naman ang palasyo ang pagpapanatiling mapayapa at maayos ang pagkilos. Tanong ng Palace Press Officer, sa panahong o sa papaanong paraan ba gagawin ng mga magpuprotesta ang kanilang pagpapahayag ng damdamin? Wala naman anyang mayroong nais ng karahasan at kaguluhan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Foreign Affairs maghahain ng diplomatic protest laban sa China sa insidente sa Subi at Mischief Reef. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forrest.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Nakatakdang maghain ang diplomatic protest ng DFA laban sa China kaugnay ng insidente kinasangkutan ng mga puwersa nito sa Subi o Zamora Reef at Mischief o Panganiban Reef sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni House Committee on Appropriations Vice Chair Ando Uwaminal sa plenary deliberations sa budget ng DFA. Sa interpolation ay Philippine Party List Representative Presley De Jesus, tingukin ito ang naging pahayag ng DFA kaunay sa September 11 flare incident na kinasanggutan ng mga pwersa ng China laban sa isang Philippine Coast Guard aircraft na nagsasagawa ng operasyon malapit sa nabanggit na reef. Tinukoy ni De Jesus ang pahayag ng DFA na nagbibigay din sa China na dapat ang itigil ang mga illegal na aktibidad nito at muling iginiit yung posisyon ng Pilipinas batay sa UNCLOS at 2016 orbital ruling. Gitpa ni De Jesus, dapat maging standard operating procedure na yung agarang paghahain ng diplomatic protest sa tuwing merong ganitong insidente. Pero paliwanag ni Uwaminal na hindi agad na ihahain yung diplomatic protest dahil kailangan munang makakuha ang DFA na detalyado ng incident report bago formal na gumawa ng hakbang. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pangangailangan ng sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang maritime domain ng Pilipinas sa kanyang talumpati sa 3rd Balangay Forum sa Makati City. Sinabi ni Teodoro na kailangan gamitin ang lahat ng yaman ng sa maritime domain, lalo na sa gitna ng hamon ng climate change at produksyon ng pagkain. Sinabi rin niya na mahalagang papel ng Armed Forces of the Philippines sa pagtatanggol dito. Ayon kay Teodoro, pinalalakas nila ang kakayahan ng militar upang may patupad ang mga batas ng bansa at ang mga napagkasunduan sa international treaty. Nabanggit din ng kalihim ang 9-dash line ng China bilang halimbawa ng pagbabago sa naratibo. Tinukoy niya ang Mischief Reef na ngayon ay isa ng heavily militarized na artificial na isla. Gitpa ni Teodoro, ang blue economy ang kinabukasan ng Pilipinas. Sa dagat niya, dumadaan ang mga bibilhing kailangan ng sa pang-araw-araw At kapag nasilang supply chain, may hihirapan ang susunod na henerasyon.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 22 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank. Narawagan ng DFA sa lahat ng panig na itigil ang mga unilateral na hakbang na nagdudulot ng kaguluhan at pagbabanta o na nagbabanta sa pagbuo ng isang malayang estado ng Palestina. Binigyan din ang ahensya na ang pagpapatuloy ng settlement plan at ang tumitinding karasan ay lubalabag sa international law. Gitma ng DFA, nakakahadlang din ito sa pagkamit ng hustisya sa Middle East. Muling pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa karapatan ng mamamayang Palestinian, partikular ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya o self-determination. Kaysang Pilipinas sa maraming bansa sa pagtutol sa pagtatayo ng mahigit sa 1,200 settlement homes dahil sa epekto nitong makasira sa galawang estadong solusyon ng o two-state solution.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Bagong timeline para sa North-South Commuter Railway Project, aprobado na ng pamahalaan. Iba pang public-private partnership projects na talakay sa pulong sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: Report.
14: Inaprubahan Economy and Development Council ang revised implementation timeline para sa North-South Commuter Railway Project ng unang partial operation. Target mai sa katuparan sa December 2027. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ang timeline ay in-adjust upang masiguro ang angkop na paggamit ng public funds, matugunan ang procurement challenges, at maresolba ang problema sa right-of-way. Base sa timeline, ang second partial operation mula Malolos hanggang Clark ay sa ika-apat na quarter ng 2028, habang ang third partial operations ng Clark Solis at Alabang to Calamba ay magaganap sa fourth quarter ng 2031, habang ang full operations ng Clark Calamba ay sa third quarter ng 2033. Samantala, ilan pa sa mga napag-usapan sa pulong ay ang public-private partnership tulad ng Mactan Cebu International Airport Project, patuloy na inubasyon sa Philippine Technical and Vocational Education and Training System Project at ang Road Network Development Project sa conflict-affected areas sa Mindanao.
15: At pati po ang reducing food insecurity and undernutrition with electronic vouchers or refuel project ng DSWD. Napag-usapan din po ang propose ng DepEd kung papaano maipapamahagi ang kung walang pasok ang mga bata. So, lahat pong ito ay napag-usapan.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
3: Pagpapalawig sa 7 taong extension limit ng 4-piece program, aplikado lamang sa mga kwalipikadong pamilya. Ito ay ayon po sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang atid ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
5: Report.
16: Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na limitado lamang sa mga kwalipikadong pamilya na nasa level 1 o survival at level 2 o sub abstinence level ang extension pagdating sa 7 taong limitasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Ayon kay DSWD ASEC Elaine Falarcuna, ng Conditional Cash Transfer Group, hindi otomatikong extension at kailangan pa rin may eligible monitored children at makasunod ang mga pamilya sa kondisyon ng programa pagdating sa health, education at pagdalo sa family development sessions. Paliwanag pa nito, taon-taon ang gagawin reassessment sa mga beneficiaryo at sa oras na umabot sila sa self-sufficient level o yung level 3, hindi na ito kabilang sa extension at maaari nang mag-exit sa programa. Batay naman sa pinakahuling Social Welfare and Development Indicator results, nasa higit 1.3 milyong pamilya ang kwalipikado para sa extension. Inaasahang magiging epektibo naman ang term extension sa 4Ps pagsapit ng Disyembre. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Coconut-based products ng Sol Soganon, micro, small and medium enterprises, tampok sa Kasanggayahan, Sol Sogon, Coconut Trade Fair. Narito ang balitang hatid ni Hazel Esguera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Bida ang mga coconut-based products ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs mula Sorsogon sa ginaganap na Kasanggahayan Sorsogon Coconut Trade Fair sa Mandaluyong City. Ayon kay DTI Sorsogon Provincial Director Maria Lourdes Pancho, nasa 30 exhibitors ang nasa Level 2 Grand Atrium ng Shangri-La Plaza Mall hanggang sa Linggo, Setyembre 20 para ilapit sa Metro nila ang kanilang mga produkto.
18: Sorsogon, no, marami kaming produkto, magagandang produkto, export quality products. Pero kung doon lang kami sa Sorsogon, hindi ito makikilala, hindi ito manunon. Ano? Especially, dito po sa Manila, nandito yung mga Manila-based export. Maraming buyers na nandito po sa Manila. Nandito po talaga yung potential market.
17: Tampok sa 4 na araw na exhibition ang mga food at non-food products tulad ng virgin coconut oil, coco jam, sukang niyog, coconut shell crab, Christmas decor, at sustainable charcoal innovations.
19: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suspendido ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan, GOCCs, at state universities and colleges simula alauna ng hapon ng September 28. Ayon sa Malacanang, ito'y upang bigyan daan ang selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day. Alinsunod din ito sa Proclamation No. 60 na nagdedeklara sa 4th ng Setyembre bilang Family Week. Ang mga opisina naman ng gobyerno na nakatutok sa delivery ng basic at health services, paghahanda o pagresponde sa kalamidad at iba pang sakuna ay dapat magpatuloy sa operasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa Ibayong Dagat, North Korea, ginit na mayroong dahilan ang pagpapalawak ng kanilang nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Iginiit ng North Korea na mayroon silang dahilan para palawakin pa ang kanilang nuclear weapons dahil umano sa patuloy na pagpapalakas ng armas at pwersang militar na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ayon kay North Korean Vice Defense Minister Kim Kang II, lumalaking banta sa kanilang bansa ang pagtutulungan ng Estados Unidos, South Korea at Japan sa larangan ng seguridad at militar. Ginawa ni Kim ang pahayag sa Beijing Shangxiang Forum China, isang international security conference. Anya, hindi magbabago ang katayuan ng North Korea bilang isang nuclear armed state at patuloy nilang palalakasin ang kanilang nuclear deterrent. Sinabi rin ni Kim Yo-jung, kapatid ni North Korean leader Kim Jong-un, na hindi katanggap-tanggap ang panibagong panawagan para sa denuclearization sa kanilang bansa. Samantala, patuloy na nananawagan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa North Korea na talikuran na ang nuclear weapons program. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
3: Philippine women's team na kuha ang unang panalo sa ongoing na women's football tournament sa Asian Games 2026. Ang match report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
21: Nagumpay ang ating Philippine Women's National Football Team sa ongoing group stage competition ng Asian Games 2026 Aichi Nagoya Women's Soccer Tournament. Matapos talunin ang Hong Kong sa full-time score, Hong Kong nil, Philippines 2 kagabi, sa Gifu Nagaragawa Stadium sa Gifu Prefecture. Nagtala ng goal sina Sky Leach at Mali Ramirez upang maitala ang unang panalo ng Pilipinas sa 2026 Women's Football Tournament ng Asian Games matapos na naging 1-1 draw sa Uzbekistan noong opening match day. Nanatili sa second place ng Group G ang Pilipinas dahil sa panalo na may 4 puntos. Susunod na makakaharap ng PWNT ang China PR sa Lunes. Samantala, ngayon 2:30 PM Philippine Time, makakatapat naman ng ating Philippine Men's Under-23 Football Team ang Vietnam sa Nagoya. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
22: Maging panatag Pilipinas.
23: Ko Philo Pidikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
4: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity of the Philippines, o OPAPRU, suportado ang pagiging autonomous region ng Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Daritong balitang hatid ni Jong Munar.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Jong.
24: Binigyan kasiguruhan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang suporta nito sa pagkamit ng Cordillera sa regional autonomy sa harap ng patuloy na diskusyon kaugnay sa pinapanukalang mga autonomy bills sa mababang kapalungan ng Kongreso. Ayon kay OPAPRU Undersecretary for Local Conflict Transformation and Peace Sustainability, Wilben Mayor, pinaninindigan ng UPAPRO ang suporta nito sa adikain ng mga mamamayan sa Cordillera na makamit ang autonomiya o self-governance. Anya na alinsunod ang paninindigan ng UPAPRO sa mas malawak na direksyon ng pamahalaan sa pagtalakay sa matagal ng isyu ng kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad na naapektuhan ng mga sigalot. Sa kabila nito, nilinaw ni Mayor na walang probisyon sa nakalipas na fulfillment agreement sa pagitan ng Pamahalang Nasyonal at Cordillera Budong Administration Cordillera People's Liberation Army na nagsasaad ng pagsertipika ng Malacanang sa Cordillera Autonomy Bill bilang urgent. Nilinaw nito na pangunahing saklaw ng kasunduan ang mga nalalabing commitment ng pamahalaan sa ilalim ng nakarang mga kasunduan, partikular na ang mga socio-economic at livelihood programs. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: LGU Dagupan pinatitibay ang literacy program sa tulong naman ng 500 volunteer tutors. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Dari tong balitang hatid ni Verna Beltran Adaban.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Verna.
6: Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City ang programa nito sa literacy sa pamagitan na humigit kumulang 500 volunteer tutors na tutulong sa mga batang nangangailangan ng dagdag na gabay sa pagbasa at pag-unawa. Unang nanumpa ang 200 mga volunteer tutors noong September 14 sa CSA Stadia City Mall bilang bahagi ng Abakada Nakakabasa Program ng Pamahalaang Lungsod. Ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, inilunsad ang programa bilang tugon sa literacy challenge ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naging batayan din anya ng lungsod ang mga datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga batang nahihirapan sa pagbasa. Ang Abakada o ang bawat kabataang Dagupenyo nakakabasa ay naglalayong matulungan ang bawat bata na matutong bumasa at umunawa sa syudad. Sa pamagitan ng mga volunteer tutors, inaasahang mapapalawak ang suporta ng Pamahalaang Lungsod, mga paaralan at iba pang sektor sa pagpapaunlad ng literacy ng mga batang Dagupenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kadiwa Agri Stalls magpapatuloy naman sa panahon ng Peña Francia Fiesta. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Mayra Revilla.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Mayra.
8: Magpapatuloy ang Kadiwa Pop-up Agri Stalls sa Naga City Hall Grounds, lalo na ngayong Peña Francia Fiesta. Magsisimula ang pagbibenta alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ibibenta ang sariwa at murang mga gulay at prutas mula naman sa Baguio City, pati na ang mga produkto ng mga local farmers. Maliban sa gulay at prutas, mabibili rin ang itlog, bigas, dried fish, mga spices, mga kakanin, food preserves, herbal plants, ornamental plants at iba pa. Inorganisa ito ng Naga City Agriculture Office na may layuning matulungan ang mga urban farmers ng lungsod na magkaroon ng ready market. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Phil Figda, pinalalakas ang kabuhayan at value adding sa abakas sector sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Juris.
9: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang suporta sa mga abaka farmers at komunidad sa Catanduanes sa pamamagitan ng livelihood training at pagpapalawak ng pakikipagtulungan para sa industriya. Kabilang dito ang 5 araw na pagsasanay sa Higmoto na dinaluhan ng 46 na abaka farmers at mga residente mula sa iba't ibang barangay. Itinuro sa mga kalahok ang paggawa ng abaka twine at school bags, pati na ang quality control at basic costing bilang dagdag na pagkakakitaan at paraan upang mapataas ang halaga ng abaca fiber. Samantala, pinagtibay rin ng Philfida at Care Philippines ang kanilang 5 taong partnership sa lalawigan sa pamamagitan ng isang memorandum of agreement. Layunin itong palakasin ang produksyon ng abaca, magbukas ng mga bagong merkado at suportahan ang mga kabuhayang pinangungunahan ng kababaihan. Ayon sa Care Philippines, mahalagang hindi lamang makapag-produce ng abaca ang mga magsasaka kundi magkaroon din sila ng mas malaking oportunidad na kumita mula rito. Sa pamamagitan ng mga programang ito, patuloy na isinusulong ng Philfida ang value-adding, livelihood development at mas matatag na kabuhayan para sa mga nasa sektor ng abaca sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board magtatayo ng Extension Office sa Puerto Princesa City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Lizelle.
0: Nakatakdang magsilbing Extension Office ng LTFRB sa lungsod ng Puerto Princesa ang Integrated Government Services Extension Building sa Barangay San Jose matapos nalagdaan ni Mayor Lucilio Bayroan at LTFRB Maropa Regional Director Enrico Moreno Bautista ang Memorandum of Agreement para sa paggamit nito. Ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod ang tanggapan upang mas mailapit at mapadali ang serbisyo ng LTFRB para sa transport sector at iba pang kliyente sa lungsod at lalawigan. Ayon kay Bayroan, hindi naman obligasyon ng lokal na pamahalaan na magbigay ng opisina, subalit nakikita aniya nila ang malaking serbisyong ginagawa ng LTFRB at ng transport sector, kaya pagkakalooban na sabing opisina para mas mapalapit at mapadali ang kanilang serbisyo sa mga residente ng lungsod. Nagpasalamat naman si Regional Director Bautista kay Mayor Bayroan at sa pamahalaang lungsod dahil sa makakatulong ang Extension Office upang hindi na kailanganin bumiyahe pa sa Regional Office sa Calapan City, Oriental Mindoro para sa mga transaksyon na maaari ng maasikaso sa Puerto Princesa. Inaasahan din ang inauguration at blessing ng LTFRB Mimaropa Extension Office ngayong araw sa Barangay San Jose. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 44 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. National Peace Consciousness Month, ginugunita sa bayan ng Malitbog, diyan po sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Ruel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ruel.
25: Matagumpay na ipinagdiwang sa bayan ng Malitbog, Southern Leyte ang National Peace Consciousness Month noong September 11 sa pamamagitan ng isang pinagsamang programa na pinangunahan ng Southern Leyte Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Emmanuel Kakilala, katuwang ang Napulcom Southern Leyte at ang lokal na pamahalaan ng Malitbog sa pangunguna ni Mayor Kenneth Oben. Nilahukan ang aktibidad ng mga punong barangay, miyembro ng civil society organizations at ng mga opisyal ng sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Papias Namok. Layunin ng naturang aktibidad na mapagtibay ang kapayapaan, mapalawak ang kaalaman sa batas, at mapalakas ang pagtutulungan ng kapulisan, pamahalaan at komunidad. Kabilang sa mga isinagawa ay ang pagtalakay ukol sa community and service-oriented policing sa pamamagitan ni Attorney Joy Templo Nuevo Litorja ng NAPOLCOM at ang orientasyon ng tungkol sa criminal justice system sa Pilipinas na ipinaliwanag ni Police Major Aldus Dexter Roa ng SLPPO Picado. Ramdam na ramdam din ang suporta sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal counseling at libreng notaryo ng mga dokumento na pinangunahan ni Attorney Police Captain Lourdes Arma Roa. Dagdag pa rito, nagpaabot din ng direktang tulong at serbisyo ang Municipal Social Welfare and Development Office ng LGU Malitbog para sa mga solo parents ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Farm to Market Road sa Tigbawon, Paranas, Samar na i-turn over na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Charmaine.
1: I-turn over ang isang bagong farm to market road sa Barangay Tigbawon, Paranas, Samar bilang bahagi ng isinagawang adlaw para sa barangay, serbisyo, diretsyo, hatao. Makikinabang sa proyekto ang mga residente ng Tigbawon at Pabanog, partikular sa pagpapadali ng kanilang biyahe at akses sa mga pangunahing pangangailangan, serbisyo at kabuhayan. Kasabay ng turnover ng kalsada, inilapit din sa mga residente ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang health at dental services, social welfare assistance, social pension payout, civil registration, agriculture, peso, lakbay pabasa, feeding program at libreng gupit. Mayroon ding mga serbisyo mula sa Menro Engineering, MPDC, Assessor at Treasurer's Office upang mabawasan ang pangangailangang bumiyahe pa ng mga residente patungo sa sentro ng bayan para sa ilang government transactions. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamamahagi ng libreng bigas, sinimula na sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito report ni Shirley Espino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Shirley.
5: Sinimulan na ng pamahalang lokal ang pamamahagi ng libreng bigas sa mga mahirap na pamilya sa lunsod ng Zamboanga. Naglaan ng aabot sa 153 million pesos na pondo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa nasabing ayuda bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa vulnerable sector sa syudad. Inumpisa na ng LGU ang pamamahagi ng 25 kilo ng bigas sa ginanap na handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat.

0: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Benteng bigas, meron na naipamahagi sa mahigit sa 16,000 individual sa Northern Mindanao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Darito ang balitang hatid sa atin ni Kokoy Medina.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Kokoy.
3: Umabot sa 16,250 individual ang nakinabang sa binting kilong bigas sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Northern Mindanao. Ang pagbibinta ng 20 piso sa bawat kilo ng bigas ay sabay-sabay na isinagawa sa Bukidnon, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental at Misamis Oriental. Ang bawat benepisyaryo ay nakabili ng 10 kilong bigas kung saan malaking tulong ito sa kanilang budget pang araw-araw na gastusin. Ayon kay Girly Asinero, isang magsasaka mula sa barangay Mambuaya, lungsod ng Cagayan de Oro, malaking tulong ito sa kanilang pamilya dahil sa 200 piso makabili na siya ng 10 kilong bigas kumpara sa merkado na nasa 50 piso ang bawat kilo ng bigas. Ipinabot rin niya ang kanyang taus-pusong pasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong na kanyang ibinigay sa mga mahirap at mga magsasaka. Ang 20 kilong bigas meron na ay isang prioridad na programa ng gobyerno upang makabili ng mura at dekalidad na bigas ang lahat ng mga Pilipino. Ang pagbibinta ng murang bigas ay pinangunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 kasama ang Food Terminal Incorporated, National Food Authority 10 at mga lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyong pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always
4: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kana ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global,

0: nakita namin yung value ng aming tinatanim.
1: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas pang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon.
9: Boses.
11: Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan.
9: Boses.
11: Kasama si Alan Alanige.
9: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko.
9: 738 AM.
10: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Uy, Friday na. Biyernes, ngayon po mga kaibigan ay September 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamame ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At tayo po mga kaibigan sa bayang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Pambungad natin ngayong Friday morning, mga kaibigan, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Bay.
9: Radyo Pilipinas, traffic!
10: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
12: Yes, good morning. Yes, ay kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nakakaranas na po ng moderate traffic dyan sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan dito na sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, mabagal na ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ortigas intersection. Moderate traffic naman approaching sa may Show Boulevard hanggang makaahon po ng tunnel. Pagdating naman dito sa may bagi ng tramo sa Pasay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At pagdating ng Magallanes MRT, muli tayong makakaranas ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT station. At moderate to heavy traffic din, dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong hanggang makarating yan ng Ortigas MRT station. At dyan din po sa may gate 3 ng Campaginaldo, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Santolan MRT na kung saan meron pong vehicular accident. And after po ng Santolan MRT, dyan na lamang po sa may service road ng Farmers, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. And after ng Aurora Boulevard sa Cubao, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula po dyan sa may pagbaba ng Commonwealth Luzon flyover, mabigat na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may pagbaba naman ng Libis flyover hanggang sa may bahagi naman ng Calye Industria. At pagdating naman sa may C5 J Vargas, moderate to heavy traffic din hanggang makarating yan ng Lanusa. And after ng Lanusa, pansamantalang luluwag yan at makakaranas muli tayo ng moderate traffic approaching Canley Road hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Tagigpuyan, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan ang pagbagal pagdating na po ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Pituason, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Ateneo Gate 3. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview approaching Fairview Center Mall. Moderate traffic yan hanggang sa may Doña Carmen. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na po sa may Central Avenue. Papunta naman ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna sa mga alam ng ating traffic update. Sa oras na ito, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares nag-uulat.
10: Thank you. Thank you so much, si Charlie Nosares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ho ha, mula po sa Department of Health mga kaibigan, kalusugan ng ating mga kabataan ay kabilang po sa mga tinututukan ng Department of Health dito po sa handog ng Pangulo 2026. In fact, lalo pong nilalapit ng Department of Health sa mga paaralan ang tinatawag po na preventive at primary care services. Yan po ay para mas matutukan ang kalusugan ng mga kabataan sa handog ng Pangulo 2026. Sa pakikipagtulungan po ng Department of Education, nakatanggap ang mga estudyante ng libreng medical at dental check-up. Meron din silang nutrition assessment, oral health services, bakuna, health screening at maging laboratory test sa mahigit po na 90 sites sa bansa. Lalo pa kung palalawakin yan sa darating na mga araw. Nirehistro din po sila sa PhilHealth at sa YAKAP para maging mas madali pong libreng serbisyong pangkalusugan at para maagapan din o kaya matukoy ng maaga ang mga posibleng sakit ng mga ito o kaya ay yung kanilang mga health concerns.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Maya-maya tayo po yung makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, ganun din sa Philippine Space Agency, o PhilSA. Ha? Mamaya po sa kabuuan ng ating paglilingkod bayan, dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 14 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin through 1278 kilohertz Radyo Magazine. Narito muna ang update mula po dyan sa QCPD, Quezon City Police District. Yung pong pinagmulan ng sinasabing security threat sa Quezon City Hall, patuloy na sinisiyasat ng QC Police District.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
15: Alan, masusing iniimbestigahan pa rin ng Quezon City Police District itong naiulat na security threat sa Quezon City Hall kagabi. Kasunod yan ang impormasyong ipinadala ng isang individual sa official Facebook page ng Quezon City Government. Agad nga itong ipinagbigay alam sa QCPD, kaya naman kagabi ay nagkaroon ng sweeping, paneling at inspection dito sa Quezon City Hall compound at mga gusali. Pero wala namang nakitang kahinahinalang bagay o sitwasyon na isinagawang pagsusuri. Katuwang ngayon ng QCPD ang PNP Anti-Cybercrime Group para matukoy yung pinagmula ng banta at mga nasa likod nito. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na hindi hahayaan ang paghahasik ng pananakot sa lungsod at pananagutin sa batas ang mga mapapatunayang nasa likod ng pagbabanta. Pinaalalahanan din ng Quezon City Government ang publiko na huwag gawing biro o gamitin sa pananakot ang mga ganitong uri ng banta. Hinikayat din ng publiko na kung may nalalaman o mahalagang impormasyon na kaugnay ng insidente ay agad ipagbigay alam sa mga otoridad o tumawag sa QC Helpline 122. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
10: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG spokesperson, si Commodore Noemi Cayabyab. Commodore Noemi, ma'am, magandang umaga po.
17: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at maraming salamat po sa oportunidad.
10: Yes, ma'am, hingi lang po umuna kami ng update dito po sa patuloy pa rin pagtutok ng ating Philippine Coast Guard. Yan po sa MV June Aster sa karagatan ng na nasunog diyan sa karagatan ng El Nido, Palawan, ma'am.
17: Yes, Sir Alan, i-correct lang po natin, that is in Coron, Palawan.
10: Ay, sorry. Oh, Coron, Palawan. Yes, Coron, Palawan. Opo.
17: Yes, Commodore. Tama po kayo. Regarding po sa bilang po natin, 43 survivors pa rin po tayo, 77 fatalities. We have 8 reported missing, a total of 128 based po yan sa ticket manifest. So again, Sir Alan, ito pong pagbabago ng numero ng mga missing na mga individual ay base po yan doon sa mga pasahero na initially na nasa ticket manifest at hindi po nakasakay. So the Philippine Coast Guard also conducted verification dito sa apat na tao na ito, at napatunayan nga rin po natin, no? Nakita rin po natin sila personally and through the video call po na hindi po talaga sila nakasakay sa barkong yon.
10: Ayun, so kumbaga hindi sila kasama na ngayon doon sa mga binibilang dahil confirmed na sila pala in the first place ay hindi nakasakay doon sa barko.
17: Yes, Sir Alan. Base po sa usapan po natin, nagkaroon daw po ng pagkakamali sa pagbili ng ticket. So initially, Coron to Manila daw po dapat at ang nakuha po nila ay Manila to Coron. Kaya nakasama po sila sa ticket manifest.
10: Mm-hmm. Okay. At noong unang magkausap din tayo tungkol dito, may nabanggit kayo na ang Philippine Coast Guard ay nakikipagtulungan maging sa Public Attorney's Office at sa iba pang mga ahensya kaugnay ng posibleng tulong naman, ika nga, para doon sa mga naging biktima ng sakuna na ito. Ma'am.
17: Sir Alan, pagdating sa legal assistance, yung atin po talagang abogado sa Philippine Coast Guard ang atin pong dinala dito sa Coron, Palawan, no, para magbigay po ng legal assistance sa mga pamilya po. Yan po ang naging direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hilgaval. Actually, kahapon ay nagsimula na rin po at may mga pamilya na rin po tayo natulungan pagitan po sa mga possible claims po nila. Ano po ba ang dapat at appropriate na makukuha po nilang assistance?
10: Okay, ayun. At we understand na nakipag-ugnayan na rin sa ating mga otoridad, including the Philippine Coast Guard, yung kapitan noong nasunog na barko. Itong si Sarmiento, Commodore.
17: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Nung nalaman po natin na voluntarily nag-appear si kapitan doon sa kanilang shipping lines, kasama rin po ang pagpresenta po sa kanya sa Emergency Operations Center ng Coron, tayo rin po ay nakipag-unaya din po kagad doon sa shipping lines na ito. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon ang ating po mga kasamahan no, na makausap po siya. So yun nga po, I believe Sir Alan, nakita nyo na rin po yung kanyang ibinigay po na statement. So halos pareho lang din po ang naging naratibo po at naging account po ni Kapitan during po our initial inquiry.
10: Ayun, at as we speak, ano ang pagtutok ngayon ng PCG dyan po sa nasunog na barko na yan, ma'am?
17: Unang-una po Sir Alan, napakahalaga po na talagang masuyod po natin yung kabuuan ng barko para makita po natin ano po ba yung mga pieces of evidence na makakatulong po sa ating investigasyon. Ngayon po as we speak, halos 100% na rin din po ng cargo deck ang atin po na penetrate, same as to the accommodation area, yung sa may bridge, sa may crew accommodation, kasama po yung passenger accommodation. Ang kinukumpleto na lang po natin, Sir Alan, is yung engine room.
10: Mm-hmm.
17: Patuloy po ang sinasagawa nating siphoning, although kahapon naging significant po yung pagbabawas ng tubig. So once na matanggal po natin yung tubig at makapag-conduct po tayo ng assessment sa area, sa buong engine room, then that's the time po that we can submit all the evidence para po sa kabuuan ng ating investigasyon.
10: Okay, at sa kasalukuyan, ilan pa yung pinaghahanap o unaccounted for base doon sa bilang ng mga naging pasahero ng nasunog na barko, ma'am?
17: Ngayon, Sir Alan, ang reported missing po natin ay 4 pa po. Based po yan sa ticket manifest.
10: Mm-hmm. Okay, meron namang insidente ng pagsadsad ng MV Roro Master 5 diyan naman sa karagatan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ano naman po ang latest sa tungkol dito, ma'am? Please.
17: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Kahapon po ng madaling araw, no, nakatanggap po tayo ng report na accordingly isang Roro passenger vessel po ang napaulat na sumadsad. Halos 30 meters po ang layo sa shoreline ng Barangay Udalo sa may Abra de Ilog, Occidental Mindoro. So initially, ang barko po na ito ay bumabiyahe mula Port of Batangas papuntang patungong Port of Abra de Ilog at may sakay po na 114 passengers. So agad po, pagkatanggap po natin ng information, agad po na rumisponde ang Philippine Coast Guard. Tayo po ay nag-deploy ng ating mga tauhan at nakipag-ugnayan po tayo sa kapitan po ng barko, sa shipping company at sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. So lahat naman po ng pasahero nito, Sir Alan, ay atin po ligtas na nailipat sa Port of Abra de Ilog. Kasama rin po yung actually sinagawa natin is yung assessment po ng barko. As we speak, wala po tayong nakikitang anumang oil spill or water ingress sa barko. Tayo na rin po ay nakipag-ugnayan sa shipping company na for the possible deployment ng ating tugboat para mag-refloat na itong barko. At initially po, Sir Alan, ang naging resulta ng ang initial na investigation po natin, lumilitaw na itong barko ay nakaranas daw po ng isang gyro compass failure na posibleng naging dahilan ng pag-list nito sa tinakdang ruta at kasunod po ng pagkakasadsad.
10: Ayun. So, ibig sabihin, yung kanyang tawag doon, mga aparato na may kaugnayan sa global positioning system, para mga ganon.
17: Yes, kasama po sa navigation, yun, Sir Alan.
10: Navigation equipment ang naging posibleng sanhi. Kaya nawala sa takdang ruta, sumadsad kahit na 30 meters away pa from the shoreline.
17: Yes, tama po. 30 meters po yung sinasaran po niya sa area po ng Barangay Utalo po.
10: Mm-hmm. Okay, so lahat naman ng mga passengers and crew nitong itong Roro na ito ay nailigtas ng ating Philippine Coast Guard, ma'am.
17: Yes, ang kagandahan po nito, Sir Alan, no, maaga rin po tayong nakapag-responde at napuntahan ang ating mga pasahero at nakapagbigay po tayo ng instruction. So, naging kalmado rin po itong mga pasahero natin, kaya wala rin po tayo naiulat na anumang insidente dito. So, nagpapasalamat din po kami sa kooperasyon ng mga pasahero nitong passenger vessel na ito at nailigtas po natin siya lahat na na-transfer sa may Abra de Ilog.
10: Yes, ma'am. Okay, isang puntos na lang, Commodore Noemi, ma'am, sa kasalukuyan, wala namang mga prohibition sa paglalayag sa iba't ibang mga ports natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, ma'am.
17: Ngayon po, Sir Alan, wala po tayong anumang suspension or cancellation ng mga trips po sa ating pong area of responsibility.
10: Opo. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates mula sa Philippine Coast Guard.
17: Yes, maraming salamat din po, Sir Alan, at magandang umaga po.
10: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Si Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 25 and a half minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Good morning din mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. At syempre, ganun din sa bayan na papakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
18: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
10: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sabay ang broadcast sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
5: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito muna ang update mula sa Office of Civil Defense. Yung pong mga apektado ng habagat sa Pampanga na hatiran ng tulong. Sa ilalim po ito ng hatid tulong sa sambayanan ng Office of Civil Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: J. Mark.
25: Yes, Busalan, kahit bumubuti na ang lagay ng panahon, tuloy-tuloy pa rin ang paghati ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng sunod-sunod na mga pag-ulang dala ng habagat sa Central Luzon. Sa ilalim ng hatid tulong sa sambayanan, inihatid ng Office of Civil Defense ang ikatlumbatsa ng mga tulong para sa mga binaha sa lalawigan ng Pampanga. Aabot sa 2,700 bote ng tig-anim na litro ng inuming tubig, 960 sako ng bigas, mahigit 1,000 hygiene kit at mahigit sa 1,000 non-food item family packs ang ipinamahagi sa mga bayan ng San Simon, Minalin, Santo Tomas, Dubao, Bacolor at Santa Rita. Una na nang nagatid ng tulong ang OCD sa mga apektadong bayan sa Marilao, Bukawe, Baligtas at Diginto, ganyan din sa mga bayan na Kalumpit, Agonoy, Paumbong at Bulacan sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay Undersecretary Harold Cabreros ng OCD, tulong-tulong ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, ganyan din ang Philippine Coast Guard, sa paghatid ng tulong na sa mga kababayang nasa ranta ng kalamidad, salig na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula naman sa Office of Civil Defense.
5: Boses, kasama si Alan Alanige.
10: 32 minutes na makalipas ang 7 a.m. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Makihingi tayo ng update sa patuloy po na pagtutok ng FIVOLCS sa mga active volcanoes sa bansa. Makakausap natin muli this morning, Director Teresito Bacolcol ng DOST FIVOLCS. Director Bacolcol, sir, maganda umaga po.
26: Yes, sir. Maganda umaga rin po sa inyo.
10: Yes, sir. Hingi lang kami ng mga updates sa patuloy po na pagmomonitor, pagtutok ng ating FIVOLCS dito po sa mga active volcanoes. Director, please.
26: So, apat pa rin yung vulkan natin na may alert levels. Una yung Taal Volcano. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng apat na volcanic earthquakes. And kahapon, meron tayong sulfur dioxide na measure. Pero mababa lang naman ito, nasa 183 tons per day lamang. So right now, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. And again, yung paalala sa mga kababayan, huwag pumunta doon sa Taal Volcano Island kasi that is a permanent danger zone. Now, yung pangalawang vulkan na may alert level would be alert level ang Mayon Volcano. 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And wala na yung rockfall events na napapansin sa Mayon Volcano. In fact, it's the 11th straight day since September 7 na wala na tayong na-record na rockfall events. Wala na rin tayong na-italang pyroclastic density current. And yung wala na rin tayong yung sumbolian activity, magtakal-takal na. more than 52 days ng straight na wala tayong sumbolian activity. And carbon and sulfur dioxide, nasa 887 times per day. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. Yung Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 10 volcanic earthquakes. And kahapon, may sulfur dioxide tayo na measure, nasa 3,042 tons per day. And wala tayong past emission activity for the past 4 days. Right now, similar to Mayon, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. So, yung last na may alert level would be ang Bulusan Volcano. Ang Bulusan Volcano for the past 24 hours, we recorded 5 volcanic earthquakes. And kahapon, may sulfur dioxide tayo na measure, pero masyado ito mababa, halos negligible na, nasa 12 tons per day. So, similar to Taal Volcano, ang Bulusan Volcano ay nasa alert level 1. Mm-hmm. So, again, paalala na sa mga kababayan, for Mayon Volcano, walang dapat pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. For Bulusan Volcano and for Canlaon Volcano, ang permanent danger zone natin is 4 kilometers.
10: Ayun. At meron kayo nabanggit na for the past how many days, halimbawa, ay hindi nagkaroon ng mga volcanic activity. Meron bang mga indikasyon sa kasalukuyan, Director Bacolcol, sir, na maaring magbaba na ng alert level sa alinman sa mga volcano na tinututukan natin sa FIVOC, sir?
26: Well, kapag patuloy, lalo na sa Mayon Volcano, kapag patuloy yung pagbaba ng ating mga parameters, pwede natin ibaba ito to alert level 1. But right now, alert level 2 pa rin kasi meron pa rin tayong crater glow na napapansin kapag gabi.
10: Okay, crater glow, napapansin pa rin dyan sa Mayon Volcano paggabi, ika nga, nandun. So, ibig sabihin, pagka ganyan eh, baka yung mga turista, magtatangka na naman lumapit for a better view, Director.
26: Yes po, kaya paalala natin, huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Sa Legazpi naman, may mga vantage points tayo kung saan nakikita yung crater glow sa gabi. Nang outside of 6-kilometer permanent danger zone. So, dapat doon lamang sila.
10: Okay. Well, in closing, Director Bacolcol, muli paalala mula sa FIVOX para sa ating mga kababayan at na nanonood at nakikinig ngayon, dapat palaging handa, palaging ang top of mind ay kaligtasan. Please go ahead, sir.
26: Yes po. Again, paalala natin sa ating mga kababayan. Again, we have to accept that we're part of the Pacific Ring of Fire, so every now and then, meron tayong paglindol and volcanic eruptions. Lalo na sa yung mga nabanggit natin ng mga vulkan, tandaan natin na nirecommend natin na dapat walang tao inside the permanent danger zone. So, sabihin po natin yan. Yan po ay pasok ng kaligtasan. Kasi anytime, pwede magkaroon ng phreatic eruption. Nangyari po yan without warning. So, kapag nasa loob tayo ng permanent danger zone, nagkaroon ng phreatic eruption, baka maging casualty pa tayo.
10: Opo. Director Bacolcol, sir, salamat ng marami sa mga update mula sa FIVOC, sir.
26: Maraming salamat din po.
10: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Si FIVOC's director, si Dr. Teresito Bacolcol.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 38 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan na muna natin ang ilang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
23: Maging panatag Pilipinas.
27: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
28: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo! Publiko
29: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
32: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: Radyo Publiko
32: 738 AM.
10: Philippine Standard Time, meron tayong 42 minutes makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Space Agency. Kung niyo pong maalala, mga kaibigan, na kapulong ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pong sa kanyang pagbisita sa India. Ito pong Indian Space Research Organization. Of course, sila po'y makakatuwang ng Pilipinas pagdating po dito sa iba't ibang mga aktibidad na may kaugnayan sa space. Ano? Gaya halimbawa nitong sarili nating satellite system. At yan ho ang hihinga natin ng karagdagang mga update at detalye mula sa Philippine Space Agency. Ang makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang Head Executive Assistant diyan po sa Office of the Director General ng Philippine Space Agency, si Sir Rosel Nino Vicente. Sir, magandang umaga po.
34: Magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon na makapagbigay ng karagdagang detalye tungkol sa nangyaring pagdalo ng Pangulo sa nangyaring 18th BRICS Summit.
10: Yes, of course. Dito po sa pagdalo nga ng Pangulong Marcos dito sa 18th BRICS Summit sa India, no? Kasama sa mga nakausap niya ang counterpart ng Philippine Space Agency diyan sa India at inexplore na itong mas matinding pagtutulungan ng Pilipinas at India kaugnay ng halimbawa satellite system dito sa ating bansa. Please share with us additional details tungkol dito, Sir Rosel.
34: Okay po, maraming salamat. Kung maalala po natin, noong nakaraang taon sa imbitasyon ng Indian Prime Minister Modi, pumunta po ang ating Pangulo sa India para sa isang state visit. Ito po yung naganap Agosto 2025.
10: Opo.
34: Doon po sa state visit na iyon, magda po ang Philippine Space Agency at ang aming counterpart, ang ISRO, ng isang kasunduan na ang parehong ahensya ay nag-uusap at magtutulungan sa larangan ng science and technology. Yung pong nangyaring meeting noong nakaraang weekend, isa po itong hakbang sa pagpapalalim ng kooperasyon sa dalawang bansa.
10: Okay. Well, of course, mas malalim na kooperasyon na pagtutulungan sa aspetong ito, di ba? Halimbawa, ni-imagine ko, sir, sa Philippine Space Agency, halimbawa, yung sa pamamagitan ng bakabagong teknolohiya, ay mamonitor natin specifically, halimbawa, yung magiging kalagayan o yung volume ng rainfall sa isang particular na lugar. Kasi, halimbawa, una, dinudugtong ko muna ito dito sa, halimbawa, sa climate change. Ngayon, nandiyan ang El Nino na sinasabing yung level ay tataas ng tataas towards the end of this year. Ano ang relevance ng ganitong uri ng mga kasunduan, ika nga, sa aspetong yan, sa climate change monitoring, sir?
34: Okay, maraming salamat po dyan. Pero ang India po kasi at ang Pilipinas.
10: Opo, sir. Sir Rosel. Ayan, babalikan natin si Sir Rosel Vicente, ang Head Executive Assistant ng Office of the Director General ng Philippine Space Agency. At ang kanyang binabanggit na rito ay yung may kaugnayan sa climate change monitoring. Ha? Mamaya, siyempre, pag-uusapan din natin yung epekto o yung benepisyo ng mga pagtutulungang ganito sa sektor ng agrikultura, sa disaster preparedness, at even sa komunikasyon. Ayan, okay. Naka-ready na. O, ready na ulit si Sir Rosel, sir.
34: Sorry.
10: Opo.
34: Hello, sir. Pasensya po.
10: Okay po. Go ahead. Go ahead. Okay. Yes, sir.
34: Okay. Babalikan ko lamang po. So, doon po sa naging meeting ng ISRO at PhilSat at ng ating Pangulo, napapansin po natin na ang India po at ang Pilipinas ay merong mga parehong mga disaster na nararanasan. So doon po sa nangyaring meeting, meron pong dalawang area of cooperation na maaring gawin ang PhilSat at ISRO.
10: Opo.
34: Una, pagtutulungan po sa ng dalawang bansa sa pagbuo ng isang satellite na particularly uma-address ng mga problema natin sa disasters.
10: Okay.
34: So, noong 2025 po kasi, ang NASA at ang India, bumuo po sila ng isang satellite na tinatawag nating NISAR. Isa po itong radar satellite na layunin ay kumuha ng datos para mas maintindihan yung pagbabago ng mundo dahil sa climate change.
10: Mm-hmm.
34: So, yung satellite po na iyon, ang gumawa ng payload o yung bala o yung camera ng satellite rather ay ang NASA, at ang gumawa naman ng bus o yung katawan ng satellite ay yung ISRO. So isa po siya magandang halimbawa ng pwedeng gawin ng dalawang bansa, ng PhilSat at ng India. Dahil nga po meron tayong mga parehong problema, so pwede po tayong mag-cooperate. So magsisimula po iyon sa pagkuha ng datos mula sa NISAR sa sinagagamit natin yon. At magkakaroon din po ng mga workshop at pag-aaral sa posibleng maging misyon na isang satellite na bubuuin ng PhilSat at ISRO.
10: Mm-hmm. At yung binanggit mo na halimbawa mag-materialize na ito, yung mga gaganap ng mahalagang papel sa monitoring ng mga data na manggagaling sa satellite ay sasailalim mm-hmm. din sa matinding training, ika nga, Sir mm-hmm. Rosel, ano?
34: Mm-mm. Tama po, tama po yan.
10: Okay. At yung isa, sabi mo, may dalawang primary areas na napagkakasunduan sa aspetong yan. Ano? Una, itong ang climate monitoring. Ano yung isa pang very important area of cooperation, sir?
34: Apo. So, pangalawa, pagbibigay po ng India ng suporta sa PhilSat sa pagsusuri ng posibleng maging launch site sa Pilipinas. Maaalala po natin nung SONA, sinabi po ng ating Pangulo na magkakaroon ng isang test launch of a sounding rocket dito sa ating bansa. Ngayon po, ang ISRO po kasi, meron silang mahigit 60 taon na nakaranasan sa pagpapalipad ng mga rocket. Actually, noong 1960s, Nagsimula lang din ang India sa isang test launch of a sounding rocket. Ngayon naman din ang ating gagawin ng February 2027. So, dito po sa ating nag-iusapan, matututo po tayo sa mga natutunan din ng PhilSA ay ng ISRO sa kanilang 60 years ng paglo-launch ng rocket. At dito po, gagamitin po natin ito para sa pagpili pa ng iba't ibang mga launch site na pwedeng gawin sa bansa.
10: Ayun, okay. Ito ba, kasama ba, Sir Rosel, ang area ng communication dito sa mga posibleng layunin ng ganitong pagtutulungan ng dalawang bansa?
34: Maaari po, maaari po. Na mature na po ang karanasan ng ISRO sa space. Marami na po silang nagawa. At syempre po, tayo dahil nagsisimula tayo at nagpapalalim ng ating mga ginagawa, maganda po na matuto tayo sa experience nila para po mas makapag-leapfrog at mas maging advanced yung ginagawa natin dito.
10: Ayun, okay. Nako, Sir Rosella, salamat ng marami sa mga updates na ito ha, mula sa inyo dyan sa ating Philippine Space Agency, sir.
34: Apo, salamat po.
10: Yes, sir. Thank you. Si Mr. Rosel Nino Vicente, siya pong Head Executive Assistant ng Office of the Director General ng Philippine Space Agency.
32: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Oy, sandali lang mga kaibigan ha. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may

0: whenever your crush passes by.
1: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
0: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
1: Till I met you.
0: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
1: I love you more each day.
0: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
2: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Weather update muna tayo mga kaibigan, direct na mula po sa Pagasa Forecasting Center.
7: Radyo Pilipinas. Weather.
6: Ihatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
8: Good morning po sa inyo. Sa ngayon po, yung ating minomonitor na low pressure area ay huling namataan sa coastal waters ng Dumaran, Palawan. At hindi pa rin po natin nakikita ang magiging bagyo sa mga susunod na araw. So possibly po, within the day ito ay tatawid dito sa may Palawan hanggang makarating sa may West Philippine Sea at unti-unting lalayo ng ating bansa ngayong darating po ng weekend. Asalang mataas sa tsansa ng ulan ngayong araw over Visayas, ngayon din ang Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas at Quezon, lalo na po mamayang hapon hanggang gabi. So make sure na mayroong baong payong kung lalabas po ng bahay. Other areas ng ating bansa, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies at may tsansa lamang po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms simula po sa tanghali hanggang sa gabi. At yung minomonitor natin ay isa pambagyo, si Severe Tropical Storm Dujuan. Hindi naman ito papasok po ng para patungo dito sa may parting Central Japan by early next week. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Benny Estareja, good morning po.
6: Thank you. Si Benny Estareja, direct mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayon pong umagang ito ng Friday, September 18, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Refarial, Mark Buqueron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable.
10: 98.1 BT Radio.